0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: K5 News FM News FM Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5, balik kita last and final stretch sa aton palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Again, in behalf sa aton regular nga partner K5 Eljan Castaño, K5 Eric Tenerefe, maging kaupod ninyo temporaryo tub-tub sa takna last 9.
0: Foro de los
1: Pueblos. On the break mga K5, nagtimpla ko anay kiginbinlan ko ni K5 Eljan kagapon sang DTX coffee mix. May supply ko basta ras K5 Eljan mo. So nag-inom ko DTX coffee mix. Na tikabalo naman ka mo, of course, di tama ka mo pwede sugiran. Nga kung mag-inom ka kay DTX, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kabalo na ka mus na yan. Ang ari ang bag-o mga K5. Kita yun na may galutaw-lutaw na sa DTX coffee mix. Panos na chia seeds. Ang chia seeds, amung ina nga kung mag-inom ka DTX coffee mix, kung gusto ka bala magpa-slim, isa na sang pwede mo magamit DTX coffee mix daw. Nga, ang chia seeds pagtupa sa tiyan mo, way labot ka ginasilhigan yung gut mo or tinae mo, ang feeling mo, way kagana magkaon. Way kagana magkaon. Siguna ni nga kung nga buyon yun, gabutid-butid ni maglakat mo. Gabutid-butid siya mo noon. Siitan ang salanin, sinimong kadako sa buyon ko. Subong way na daw halos gatak-intak-in na gani ko. Ah. Kay, amo na ning ipikto sang sige-sige kung nga inom sang DTX coffee mix. So mga K5, don't forget, DTX coffee mix, madakbakal sa atong Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Miloy. Diri sa Bacolod, of course, ara kita sa Libertad Street. Ernais na subong, sa daan nga gates ang Paglaom Sports Complex, kadako gid sina dra sang karatula, pwede ka muna makabakal. Sa mga leading supermarkets and grocery stores, mabakal nyo man ang aton nga DTX coffee mix ka lang, D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ah, maskin extend, pwede mo ganit mabakal eh. Basta kompleto kita, pangita lang, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Foro de los Pueblos.
1: Gina Faburada Perolino, gamonitor sa aton sa Isabela. Mary Ann Olbido, nagapamati sa aton sa Barangay Estefania. Of course, nagamonitor man sa aton si Gracia Subongra sa Escalante. Si Budjig Panso, nagapamati man subong sa aton dira sa Isabela Negros Occidental. Tatalo mayong aga lang dira sa imo. Efren Placido sa Inubaan, John Eric Rosal sa Cadiz, mga K5.
0: Foro de los
1: Now, let's go to work! Let's go to work! Ang matas ang K5 subong, si K5 Wilson Villena. Ara naka-standby, live sila subong to, dira sa may Ascenso Market. Inidribla sa kilid sang Bacolod Memorial ni. May pader na ng Bacolod Memorial kung diri kahalin lakturan sa Takuling going to Alihis. Sa tuoyar ng Ascenso Market. Siguna, huwag ginada daw, huwag gini, gapangwala na balas yung nas taytay. Sa ulihin, may nagbutang daw kayang-kayang lang bla, nang daw tela lang, naging butangan at top-atop, dasun ordinaryo nga lamisa. Tikadalabay ko da, kaya lagyan ko ginada perme, lingko ini hindi labutan sa tuig ni bago na ni nga talipapa ni. Tiyara agad, subong mga kakipay, kakuray na nada, pwerte ka damo na. Kaginkwaan pa special permit sang barangay, kay barangay Kapitan Johnny de la Vega, gintagaan isa special permit na pwede sila makabaligya dira. Of course, it will be on a temporary basis. However, may nakitaan ang aton nga City Health Office, mga K5, parte sa sina nga lugar. So, ang matas ng K5, si K5 Wilson Villena, ato sa lugar mga K5. We will check on him.
0: K5 News FM Live Report.
1: Tanaunta live, K5 Wilson Villena. Good morning.
2: K5 Eric, so ari kita diri sa Bono live sa may Ascenso Market, diri sa may Barangay Alihis, yun sa Bacolod, K5 Eric. So the reason why nga ari diri kita sa Bono ang K5 News FM, inibagod doon ang pagwa sa statement o kung napahayag.
1: Ang so, attire mo, Subong Wilson, daw Hawaiian attire ka naman, Subong?
2: Oo. Oh, dopinia ko sinigani, K5 Eric.
1: I like it. Okay, go ahead, Wilson.
2: So, so nagpahayag ang City Legal Office, no, Kepeb Eric sa siyudad sa Bacolod, na ipaghukso na ini ang Ascenso Market Street sa may alihis Kepeb Eric. But, upon sa atong sininga pag-istorya, galingit na huya si Ma'am Ngagatuba sa kamera ka maghatag sa paya, Kepeb Eric, no. Na-istorya natin siya kagina, Kepeb Eric, just before we air, no, sa Dungaga, ang pahayag niya na naglapse na ako natapos, nagaliini ang ilang special permit, Kepeb Eric, this May 31.
1: Correct.
2: So, supposedly, kasi amuni ang ginaulo-areglo pag itagaan, inis na subong some 10 days, no, nga note ka, ano, nga adlaw pulo kadlaw kay Feveric nga chance pala para makabaylo kagawana ng ila sinitag sa tagsa ka pwesto diri kay Feveric sa ining merkado. But before kita mag dig down naman niya sa detalye kay Feveric, ano ta ang background. So 2023 galikit kay Feveric December nga bulan na bukas ini ang kwan ang Ascenso Market sa ini nga dalan kay Feveric kaga kadamo sa benepisyo nga gindala sini especially sa publiko kay sa nastorya nato nga mga nagburubantay diri sa Ascenso Market kay Feveric before ini nga hawan pa ni kay Feveric kadamo sa insidente sa pagpanghold up sa ini nga dalan kay Feveric so especially dulom ini nga dalan kay daan so pila ka bang incident ang record sa hold up panay diri so pagbubang na ini sa kwan sa Ascenso Market. So wala na sa amin natabo nga pagpahold na panay and at the same time, damo man sa nagkapasalamat ng mga residente, masakalihis kay Feveric na nagpadulong diri nga magpangumprabla kay Feveric sa ila sinigang malaklon. Kaya kung magpadulong pa sila ko na sa downtown, like magaling sila alasinggo, we're going to downtown, hindi sila makabalik sa inatag sa tagsa kabalay kay Feveric, alas 7 na sa gabi. Kaya mabigamo pa, maluto pa, manyapon kay Feveric eh. Amo okay. Na mas bintaha man kuno nga ari di ang ari
1: so this started 2023 pagsugod sina Wilson kayang-kayang lang na da kundi pader na sang patio nang likod na nila kundi pader na sang patio kayang-kayang lang na si una daw tela lang blagi na huluhigtan bulo baligya kay December premiere da baligya da mga pulupalupok sang uli nagbulo baligya na da sang mga prutas-prutas. Sa uli nagbulo-baligya na sang mga isda-isda daw nag-algo talipapa na. Now, klaro na ina nga lugar kay Pipe Wilson nga kwaon suno sa City Legal Office. Okay? Okay. Ano ang sitwasyon da subong? Pila kabilog ang stall dira?
2: Dili kasi sa Derek, base lang yung sakol yung makita, no? No, mga sobra ini ko sa 15 ka store kay Feveric kay alin ako sa punta o. Oh. Yeah. Kaya pa ni kay Feveric kaya
1: tay tay.
2: Sa punta just after some tay tay. Kaya ang punta mas nilis ang dala na dito sa may alihis road sa ini kay Feveric ko. So mga siya kadamo dito ang mga sanggi. Yeah. Kaya ang rentas dito ang first stall kay kay Feveric no nga nagkapadulo sa barangay is 2,000 pesos per month ni ang stall dito kay Feveric.
1: Sa diin sila so, kabayan? So, no,
2: sa barangay kaya direct nyo no ni Kekeverik ang rental so ang
1: 2,000 ang kada stall buka barato eh barato kayo eh
2: kaya ginagamit na kuno sa barangay Kekeverik sa mga projects sa mga sweldo sa tano din na other miscellaneous expenses siguro Kekeverik dala but ti amo na ang ginusisa nato di sa pila ka mga
1: okay.
2: Pakikipayas Kekeverik go ahead.
1: Ina nga lugar kay Pipe Wilson, special permit ang ginahatag, meaning that place is supposed to be temporary in nature. Correct? Temporary in nature. Pwede takadtuan kag inspeksyonon isa-isa pa tadawon ta ang kamerata kung ano ang sitwasyon, kung temporary siya o kung hindi.
2: Sige, sige, kay Pipe Eric.
1: Kaya ang isa sa ginareklamo kay Pipe Wilson ni Attorney Cho, niyang ibanda may mga aircon.
2: Ayaw, meron din kay Pipe Eric, barbershop, may barbershop.
1: Tanahon tabi, mga ka-K-5, nagatabog na si K-5 Vincent Subong, ginasunod niya na si K-5 Wilson, nga naka... Nakakuan? Ha?
2: Ari masabat tadi kay sir. Ay gabon, thank
1: you
2: sir.
1: Ha? Hindi ka magpalapit ba si Kuni? Kuan siya. Si Guntingan niya kada ron.
2: Sir, may aga. Sir.
1: Anong reaksyon nila?
2: Sir.
1: Hambalab lang mabakal ka?
2: Guys. Furo.
1: Delos Pueblos. Ari, subong si K5 Wilson na nagatanaw kita mga K5 sa Ascenso Market. Eyes to the board, eyes to the board. This will be the main topic ko da son ngadlaw eh. Amo na ning mga main nga topic ko sang Bacolod da son ngadlaw K5 Wilson nag-una na one step ahead ang K5 News FM because this will be the subject of a demolition sang siyudad sang Bacolod as ordered as stated by Attorney Chu mga K5. Damo stol no. Supposed to be temporary lang ini siya eh. Kita mo, si Kipay Vincent, oh, ginakwaan niya man video, ang ginagyan ni Wilson, damo-damo, well, gali Vincent, no?
2: Hindi kami kapamangkot, mamreaction lang. Sir, aray, aking sa Terek, insert ka lang gusto, mamreaction lang. Mamreaction lang, kamuhaon, kamukuno din rin, ma'am, sa visit legal, ang mamreaction ni ma'am. Ang panikapantay lang ka mo, sir.
1: Oo.
2: Ah, sige, sige, sige. Ano na, sir? Dapo, nakapangangit, ato, sir. Sige, sige. Actually, this is not the first nga na stall na napamangkutan nato. Nga pantay lang ari diri kagindi ng ila sini nga nga tag-iya din ito pilana ni ka ba ano at lalo na nako nga pamangkot. Ma'am, good morning. Hindi ka pamangkot, sir.
1: Bantay lang ko din. Actually,
2: sabi ko na siya tumigal, sir. Ligta lang saan na. So, may mga permit, special permit. So, magiging naman, special permit lang ito. But, sige, sige, sir.
1: Okay. Wilson, Wilson, hindi may pagulpiha. So, ang pamangkot, makutabi ko may connection sa kuryente.
2: Check ko lang din. Ma'am, good morning. Pwede ka, ano na, ma'am? Pabada na, ma'am. Ano reaction lang, ma'am? Ano reaction? Kamu ko na sa City Legal, dari, ma'am?

0: Ha?
1: May
0: kontador.
1: Oo.
0: Di ano ko no ang bal ni ma'am kay na, mahalin man lang sila ko ni kaso.
1: Oo, oh, kung may buslan nga merkado kasi very kay ini naga sorry man ni at the same time merkado naman sa nga barangay alihis kasi
0: sa tikon wala gid abi so, merkado nga sa Iluhan ano na lang
1: Ma'am, there's an extension of the another special permit naman after siyang expire na May 31 kay Kaysa Derek. So, amo na klaro na Kaysa Derek no, nga first call, ma'am, may ara dito ma'am, ano, first call, ma'am, no, may ara siyang kontador, kada renters Kaysa Derek, may ara dito sa kanya-kanyang, ano, ma'am, thank you so much, ma'am. May kanya-kanya sila na kwa okay. Kaysa Derek nga kontador.
0: Di ang humble ni Attorney Cho, i-demolish ini kay number one, paso na ang ilang special permit. Number two, kay Pepe Wilson, hindi na permanente, hindi na temporary ang nature of their existence, kundi may pagka-permanente na, kay may kuryente na sila gani. So, tal-talon gini Attorney Cho in isang city legal, Wilson? Ang pamangkot, paano sila nakakuryente kay wala man titulo ina nga lugar? Why man at the business permit? Temporary permit lang na da?
1: Wala nang i-check pa lang kay Sir Trick. Gano'n kati ongoing pa ini ang dialogo kay Malabot na ini si Kapitan kasi si Kagawad I don't know just correct me if I'm wrong sa nala kay Sir Trick yung Kagawad ibon amo ni ang nag-iikot sa giling at ang aswan So it's at ina ko na paano nanging posible nga nakakuryente ini sila given nga wala man siyang titulo o kung ano man sistema si Federic but most probably lakogi na ang posibilidad nga kay barangay may ano kay barangay din ang tanan-tanan nga ano din nga nagahikot sa ining area kay Federic.
0: Okay, so it will be the barangay nga magasabat sini. Okay, now lapit mo lang da barangay hall, ma-report kay Pipe Wilson si K5 Carla. To standby na si Carla to. Kuwaon ko si K5 Carla. Thank you gid Wilson kay ginpakita mo sa amo nang ini nga lugar. If ever kag makaswing ka lang, son liog lang, kung basi may ngagaw lang, kung makaswing ka sa barangay hall, karon na lang ha, ano may ngagaw mo ginakaron? Kung makaswing ka sa barangay hall, but meantime, from there, kaya ara mo lang sa pihak tong iyasang prime water, blangin tanaw mo ng ligad. Ging kayo na son?
1: Yes, ging kayo na
0: son. Oo. So, kwaon ko na si K5 Carla may defensor, kay nakita, ginpakita mo na sa amon ang Ascenso area. Thank you, Ged. Kay kwaon talaga sa last portion, karon ba si mapicturan mo, mapadalaan mo lang ko picture sang aton nga dalan, tubla nga nagligad, para nga may palakpakan naman ta sa crime, a crime, prime water, para mapalakpakan ta sa lason.
1: Kung sige nga niya, Federic, so swingan pa na lang po, anay ang alihis nga dalat. Main pasubong lakat is ang barangay hall. Kasi para maklaro po ka paano nakakuryente, inindi ang ining lugar at the same time.
0: Kag-reaksyon ni Kapitan eh, kay tipatal, talgi ko nun yung tornicho mo.
1: Sige.
0: Kay kung hindi, son aton-aton man lang ni son, no? Aton-aton lang ni nga dua. Kung hindi magpati, kuno na si Kapitan, ang natabo sa barangay 16, matabo man da, kay mampail di dya kaso mo. Kay not following instruction gani opening of classes subong mo not following instructions kundi failure. Carla, standby.
1: Tanaw na ba kasi damo ginaas matabo kay Sir Derek so kasi nasa mina sa pula na dito nga punong barangay sa barangay 16. So te miski pa paano isa out na lang na ato hindi nga mga manukuligyan kasi Sir Derek kayo puro kay 5 na tanang niya para mati.
0: Dira mismo?
1: Oh,
0: tuod ka. Kung amo may kapamati, kung ako, diba si Kigan, taninila, so nga hamba, kung hindi pa dimuli sila da?
2: Anak niya, why problem? Anak kita pwede kiti. Just reporting.
0: Hindi ah, ang aton man lang na, tiya muna natabo mo, we cannot say, hindi naman pwede ma-sugarcoat ni kang balon nga, hindi, kaya tiya muna gusto sa

0: dad mo. We cannot sugarcoat everything mo.
1: Thank you, Captain Eric. So, muna natin ang update na ito ng weekend rin sa may Ascenso Market, sa may Barangay Elisional, sa Makulo. So, standby kita para sa update sa Manodica dito sa reaksyon ni Punong Barangay at sa Barangay Council mismo sa pagkapahuwa sinisang Ascenso Market no, sa ining area. So, hindi ka balita ganun sa inyo, Captain Eric, no, sa kalwa sa Mind ECD Private Limited 500. Upo nato si K5 Vincent Coralde, hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, pagkalingawa sa Negros, K5, Jason.
2: Foro de los Pueblos.
0: Thank you so much, K5 Wilson Villena. Ahay, tigit pakita ni Wilson sa aton anong itsura. So may picture na kita mga K5 ba? Nga amoy ng itsura, kag daw taltalon gid sang syudad sang Bacolod daw. Ari ang main event. Sabaw pa lang itong kay Wilson, aring pataw. Si K5, Carla may defensor lungka. May balita siya. Amo na ning pagsampol na siling ko eh. Nga ang City Legal Office, kung hindi ka magsunod sa ila instruction, wala duruga mo, ma-file kaso si Attorney Chu. Ma-file siya kaso. Kag ang isa diri sang isampulan, kag ginsampulan mga ka-K5, for not following instructions, is Barangay Kapitan sang Barangay 16, Barangay Kapitan may ara nga kaugalingon, nga karwas. You see? Kay gin-clear na ang Barangay 16, anay kay na-clear na, ginbutangan ko no karwas ni Barangay Kapitan Junjun Ligaya. So nangakig ng City Ligas, nga daano ni nga daway na ni sa lugar, ha?
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, may defensor Longa. Good morning.
3: Yes, kay K5 Eric, good morning. Kag sa atas rin ang mga tagpalamati. Kay K5 Eric, ati, nagwala gig kapugong ang City Legal Office.
0: Nano day?
3: Nano? Nga wala gig sila nakapugong na magpasaka sa kaso bato kaya punong barangay Jason Ligaya sa ay. Barangay 16 na kay K5 Eric.
0: Lagin pailan lagi la kaso si Ligaya?
3: Yes, kay K5 Eric, bangod nga sa sulit-sulit bala nga pag-clear sa ilang area o kung sa area sa Barangay 16.
0: Not following instructions, ha?
3: Yes, kay K5 Eric, kagti nagapromisa man nga i-clear man ang dalanon, i-maintainar kay K5 Eric, pero ti wala gina-maintain ang pagtinlo sa lugar kay K5 Eric, kaging butangan pa sa car wash ang inang pendo na wala kay K5 Eric. Uh-huh. Siyempre, bisan pa nga mahambal, kaya nga hindi gida, wala gida ya dugay ka-park ang sarakyan, pero ti mga 5 minutes man na ang lawig sa vendo machine kay K5 Eric, ti what if may isa may mabulos naman, ti maka-cost gid sa nga traffic sa dalanon dira sa Barangay 16, kung makita nato ng dalanon dira kay K5 Eric, perti na gid kakitid kiti sa unhan sina, may ara sa eskwelahan na, munadang ETCS sa nga extension man nga school kay K5 Eric. Di makita na to nga magutok gid ang dalan sa aton gani nga pag bisita dito last time, may mga salakyan pag gid nga naka-park. Ako di natinloan na to yung SK nga hall to, wala na to nila nagamit. Sa buwa ya ka K5 Eric still ara sa gihapon ang mga nagapinarking mga obstruction.
0: Janay Carl. Ato ang gingkadtuan ta nagligad tong ginsulod bang gani ninyo to, di ba? Drama sa Barangay 16, right?
3: Yes.
0: Ato ang gingkadtuan yung iski hall nga daw ginhimo talyer, diin dapit to yung karwas na manikap.
3: Aralo na sa gwa naman niya kasi pagkari.
0: Ilang gabang yan. Ha? Tuod bala. Ara, kung di ging clear to ang iski hall to, sa gwa gimbutangan naman karwas.
3: Oo, tiyan mo na kay K5 Eric. Ito nag-umutas
0: na gila
3: City Legal Office. Nga, inabalang nga pormisa man sila nga i-clear and maintainer ang lugar, pero titi sa gihapon, sila yung ang kabutang sa obstruction na kay K5 Eric o kung illegal obstruction na ang ila sila yung ginbutang titi sa nadaraon. Sa ato sila nga nakuha nga impormasyon na kaya po nung barangay Jason Ligaya na kay K5 Eric. So, ginahulat na lang ang ombudsman na kay K5 Eric na mag-issue no, dira sa area sa barangay 16 na muna lang na ginahulat sa City Legal. Di nagpasaka na gininisleya sa kaso. So, mayari diri sa pahayag, gikan kay City Legal Office Head, Attorney Carol Joseph Chu, aton nga pamatian.
4: Ang aton sila na gin-file na by main ang kaso yun na. So, as of now, we are waiting pa sa ombudsman's update. We are expecting ang ombudsman may ga-issue sa summons man sa iya to submit his counter affidavit to the complaint, both on criminal aspect and administrative complaints we file. So kung nadumduman nyo, no, as I said, this is the first time nga ang City Legal Office mismo ang nag-file kaso sa isa ka kapitan, parte dire, kay hindi niya siya mere negligence or ano niya, no, ng pagpabaya, patumbaya sa iya obligasyon. Nakita tadi, this is deliberate, no, intentional. Kay una bes, gin clear ta na da, gin patindugan niya pag-clearing ta, personal yung interest, yung patindugan niya yung bindo car wash. Amo na dahil yung pinakadapok na punto. Ang isa ka public nga lugar, sidewalk, dalan, pag after ta maklear, ang City Legal ang nag-clear, gintagaan. Tapos isang post-demolition report, nga nag-asilingdara, nga gina-acknowledge siya man, nga mintinahon na nilang lugar. Despite of that, gimpatindugan niya sa niya bindo car wash. Kaya kung manutisyaan niyo dito, ang niya bindo car wash, napundo ang salakyan para tinduan ang mga e-bike dira, para tinduan sa dala na niya mismo. So, amo na, no? Ang ato dira, this is to send a clear message, no? Nga, ang kampanya sa City Legal Office parte sa pag-clear kag pagwan paghawan sa aton mga dalanon kag mga including ang sa aton riverways, waterways, seryoso niya, no? Kung nagkakaigo nga mapaila kami kaso sa isa ka punong barangay o barangay official, iubraw niya namin. Madumduman niyo sa ubo, first time man to nga City Legal nagfile man kaso, criminal case sa City Prosecutor which is pending sa buong for falsification charges sa mga empleyado sa gobyerno. Kay seryoso tang amuna. So ang aton, these are the first nga ginapangubra sa City Legal to show to the public nga ubrao nato nang nagakakinanglan kag nagakaigo. Subong dako nang epekto sina, subong nang pumuluyo gambal nga tina ang mga transaction dira sa ubo, subong nang haganhaga na way na hindi ta masiling 100%, pero ipulbaan na subong tanan nga mag-transaction dira. Kaya seryoso kita. Kasuhan ta kita. I think July, no? July 13th, I think lang. Last year, ang pag-demolish na din after a month, ipatindugan niya bindo car wash. Based from information, ta after a month niya ipatindugan bindo car wash, pag-verify ta sa last March 2026, ipadala naman sa warning niya ang notice nila nga copy clear na yung bindo car wash. But gawin kita may kinubra. Yan mo na pilitan na mag-file kaso. Ang personal yan, patindugan niya bindo car wash. Ang iba na barangay at i-ubra mo na gintunuan na naman. Gina-clear mo na naman. Kaya ipang-warningan mo na naman ang mga kapitanes. Nagkado di siya, kaya din ako yung man. Ang ari mo pag hindi, no? Sang, after to sang March bala, nagkita na kami sa mayor's office, nag-commit man siya nga, klero niya to ko, no? Gintagaan ta siya isa ka bulan subra gyud duwa gani April May ara pa gyapon sa subong iya na ya hambal nga i-clear ya pero ang sa amo niya tapos gyud tapos lang kami iagya na dan namin. The same na sa Villa Monte, no, gin na, may mga demolition kita to gintagaan ta naman si Kap Flores na nga post demolition report. Okay, hopefully pang maintenance na nila. Ang sa barangay 27, hopefully pang may tinahon man na dan nila.
0: Okay, klaro, Carl.
2: Puro, Delos
0: Pueblo. Mayo, ang statement ni Attorney Cho nga hindi sila unfair para sa tanan. Ang unfair lang gid, Carla, subo nga aga si Solomon Recto. Siya lang gid ang unfair nga tao ni. Itan pa batiyagin si Solomon nga unfair siya, ha? Unfair siya. Okay, Carl, seriously, now.
3: Yes.
0: Klaro na niya, decided na na-file na gani. As a matter of fact, no, ang kaso yes, kontra kay Barangay Kapitan Nelson Ligaya.
3: Jason.
0: Now,
3: Jason.
0: Jason gali, John yes. Ligaya. Okay.
3: Yes.
0: John Ligaya, gin-file. Now, sa pag-file siyang kaso, gin-mention ang Villamonte.
3: Yes.
0: Waya da gin-mention yung party sa Ascenso Market?
3: Wala na mention na kay K5 Eric kati ambulan ng aton sinigabalikan kay ang latest dira nga na report naton kay K5 Eric last time nga ginahatagan dira sila yasang special permit from March 2 May 3 tinag-expired na kay K5 Eric, so nag-notice na gin sa subong nga tinloan ang area. So amo ning i-follow up ta naman kay Attorney Chu kun diin iniya pagkasailuhon naman ini nga mga vendors sa kay K5 Eric kay tinagliga do naga pangita ini sila sang lugar nga masailuhan sini sang mga vendors dira sa U Ascenso market kay K5 Eric ang after sang boundary sang alihis kag Takuling bala kay K5 Eric sa may Taytay dira no ba tupad ina sang Bacolod Memorial Park kay K5 Eric.
0: Okay, so at least klaro ina kay K5 Carla kay may nagkasugid sa akon. Mm. Actually, natawagan ko si Atty. Chus mo ay sa kasabat eh. May nakasugid sa akon nga ginateleskopyo yun ha, ining ang alihis. Kag kuno, madimulis ki siya eh. Madimulis ki siya. Kag nga kung hindi magpasugot, nga kung hindi pagida niya, mangisyo pag ikamidre isang mga ibang nga kaso, kung hindi magfollow instruction mga kapitan. So in short, subong to gabirada gid si Atty. Chus. Carl, mayari, di ka pamangkot, Carl. Yes, nga ba si politika ini, kay kontra na nila ya si Junjun Ligaya?
3: Amo lang nga ito, klaro, pagkikipipirik, pero ganti, makita, madminaton ang salabi, no? Ang violation pala sa ina nga area kikipipirik. Ito, kita mismo, nakasaksi man kita, nga gintiluan man dira nga area, no? Demolish dira, nagligan, nakatambong man kita kikipipirik.
0: Ato kita to, hindi lang nga may patrol pa to, patrol ka pa to sa duty, ka pa to sa patrol?
3: Yes.
0: So pag hawan gali sito, so, ang sagwa binutangan niya sang bindo masi, bindo karwas.
3: Yes,
0: di unfair man tuod na, unfair man. Oh. Tapos ang marsoy padalaan sulat si Gigapon.
3: Yes.
0: So, I hope that they can do something sining alihis, no? Kay ang depensa naman sa taga alihis Carl, para nga klaro si mo magpamangkot ug babuhat sa iya mo ne. Ang natabo nga ang taga-alihis naman niya, may gani kay Ari kami di. Why na gani kinawatay, di kayo nagsanag na Ari kami di. Ang hambal ni Atty. Chus, niya ano man, temporary, dali pa aircon ka mo.
3: So,
0: temporary lang ang permit niyo, permanente. Kag Carla, Carla Ari, ordinaryo nga magpatakod ka bla kuryente, balay mo. Kung wala ka titulo, ay katanan gani, hindi ka pagtagaan. Karun nga nakuryentihan na sila haw.
3: Na amo na dak aton man sining ipaklaro man
0: Toki Babi geng Toki Babi kun ano inabe.
3: Yes. Okay, sige, yes ka kay Peperica. Ato ni
0: assignment mo na, kala assignment mo naman brigada eskwela kita subong assignment mo na.
3: Amo gani.
0: Oo. Ibutang gi sa assignment notebook mo. Yes, assignment yes. Number 1 Toki Bon. Amo na bla kuan ka subong ano gani na hekase ka na subong hekase.
3: Yes, so ato na ipaloon kay K5 Erica. I think latest naton is sige natagan dira sila yas. Ang aton sige nga nakuha dira nga report last time nga gitagani na sila yas ang special permit na expired na kay K5 Erica.
0: Okay, good.
3: Yes, kay K5 Eric report gikan sa Bacolod City Government Center ni balita nga nagdulong sa USAG DDX 500 MyTC kag D3 Bio. It is kay K5 Carla de Tesor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos.
0: Sila niyang pili niya guro, sir, dogin clear na sang kuhan, dogin clear na sang City Hall. Nyari na kay Hawan, butangan ta na karwas, hindi manguro, Ma'am Gina Burha. kada mo sa mga analysis naman sa aton ng mga analista rin na, si Ma'am Titina Marhen ganito, sige lang niya inom niya DTX coffee, miss ka pamati isa sa aton mo. Oh. Romara Duran, nag-ugtas la pamati sa aton. Oh. Lerma Lunday Mituda, mayong aga lang. Ma'am Gina Burha, ginako na ninikap nga iya na karwas, ginako ida sa previous nga mga pronouncement ni Atty. Chus. Standby na ARF to, kuha si ARF to, kuha o si ARF ma-report. Sir Eric daw dira sa Purok Maya sa Barangay 16, amuman. Okay. Dito na unta ko ano ah. ARF, liyo ko anay, kuha si ARF to. Kuha unta na, hiling confirmation lang. Resibo lang kuha unta kay ARF. Parte sa may nadakpa naman kuno nga gagamit sang droga or pusher dito sa Kabangkalan. Kay ina naman nga lugar ang syudad sang Kabangkalan, Bawari. Oh. Natamaan man kapaduding mula. Oh. Taman siya kapaduding. Nga drug cleared. Drug free. Kada adlaw, kada simana. Ala, hindi madula mo nga maging dakop nga adik, may dakop ka pusher, may nano na lang. may nagligad gindakop di sa Bacolod. Tiga headline di siya patay cellphone niya. Redaya lang ito, redaya lang. Wagged. Sige.
2: K5 Foro de los Pueblos.
0: Nariding headline niya sa aton gin padala kay ikwaon ta tani ang resibo lang to mo resibo lang kwaon ta nga may tawag sini. May ginhimo nga raid. Kay may raid kuno eh. May raid nga tabo kag although gamay lang 40,000 but we want to know the report kay kon matuod ini tinga ang naging deklarar na drug free kag drug lord dra ni taniway na lang naging deklarar nga drug free kag drug lord
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, itan tan ipakita na itan ang resibo ta dabitan kay si Arfo nagpadala headline way manag standby
2: Foro de los Pueblos
0: patay cellphone niya. Itan, ipakita dito ng Alihis Road, Tablatan. Kaysa Alihis Road, mga ka-K5, kadumdum ka mo ito nagigad itong kasadya mga nga si Wilson Villena, bla nakaputi naman itong spatos niya, nga nagtindog na sa tubangan sang lamawan naman, tungod kay may tubi, nga nagapuswak ang prime water. Tiging kantuan gito sa mata sang K5, kag gindalata sa balita. Yawer, yeah, I don't know. Ikay una sa prime motor. To ipakita bitan kay mapalakpak ko anay tanduga kalam ng kamot ko. Oh. Ari na. Isombitan yu Titan, isombit yu Titan, isombe. Mga ka-K5, ang nagadanaw, ang nagapuswak, ang tubi nga ara sa dalan sa tubangan sang Bacolod Memorial sa Alihis nga gindala diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos, ginkay una sang prime motor. Yudia, nami gali. Itan-itan ka nami gali sa prime water, tan. Kinanglan gali, medyo pulpugon mo siya once in a while para nga mag-iho, no?
2: Foro de los Pueblos.
0: Prime water, kampyon, kampyon. Itan, palakpakan, liwatan ang prime water, tan. Palakpakan, palakpakan. Nga may wow, haba to yung itan man. Why na na singgit-singgit. Palakpak, balaliwatan. Oh, why na singgit-singgitan? Why na singgit-singgit? Butangi bitan singgit-singgitan? Butangi singgit-singgit bitan? Sige, bilawat. Okay, mga ka-K5, it's good nga ang aton ginadulong sa inyo nga mga obserbasyon paagi sa matasang K5 nagakasulbar. So kung mapusdakan tang primoter, galikag malumpatan kadali, ginagiho manila, tatlo na! Tatlo! Lakson Street, tubang video, kampyon, ginobra. Apat kadlaw nga pulpog, upod kami ni Kay Pabeljan. Rosario Street, upod man ta ni Kay Pabeljan. Anom kadlaw nga hanos, gin kayo. Ang Mansilingan, mga ka-K5, doon nagnaming performance ang prime water. Duwa lang kadlaw nga hanos ko, lumpatan mo tudo, pusdakan tudo, gin kayo, kampyon. Alihis Road, mga ka-K5, atubangan sang Bacolod Memorial, isa lang kaagi, mga ka-K5, ginkay o dayon. Ang wala ginkay o, ang ato sa Libertad area, mga ka-K5. Wala pa. Prime Water, ato pa naman sa Libertad. Lupisayna Libertad. Ang tubi ito, nagagwa na sa dalan, laputyak ng dalan, kag may lumot na ang asfalto. Prime Water, ikatatlo ko lang nga pusdak sa inyo kag lumpat, kag tuwi palihog. Kayuhon tanoy, kayuhon, para mapalakpakan naton. Score sang Prime Water sa limata kagabin balita nga kalayuhon. Tatlo na ang ila. Sa anong takagindala, apat na ang ilagin kaayo. You diloha. Score! Ang score sang maestro sa Prime Water, Subong. Prime Water, ang score mo, 85. Aww. Itan mo lang, inasinggit-singgitan. Liwat. Prime Water, ang score mo, 85. Aww. May, aww. Pero tika ginita, no? Okay. So, muna mga kipay, dumayong performance, ha? Dumayong performance. Sige. So din pagid nga mga area libuton pagid na sang matas ang K5 kay kun pulpugon mo gali daw naga giho sila maayo ha larga bola
2: Foro de los Pueblos
0: kadlaw si Ma'am Bings Delpin no Gina Purano kay yuhom kin si Ma'am Titina Mar hindi masaot ho si ni Ma'am Esperanza Enjole tinunto ito amo gani na kinanglanggid imidya na kinanglanggid imidyambal ni Kenneth Chungko niya para magiriho ari pagid kahapon kin si Minto din pagintan pagwaan atan nga gawatan kay makomentaryo kutan sa Senado tan sa diiniatan agin si Minto sa mansilingan na nitan. Uy, grabe mga kakipaib. Baka very good kay Prime Water. Ikaw na, may buko kusi-kusi. Antagin ka sa guya, Prime Water.
2: Telos, Pablo.
0: Kanami, ginsiminto na nila. Baka nami kay Prime Water. Oh. Ba, hindi na ako magtawag kay Prime Water. Nga lang gabang, ah.
2: Foro, Telos, Pablo.
0: Kenneth Chungko, to, ari na to. Ginmidjas na to, nagiho. Nagiyo, timayo na niya. Better than nothing, Prime Water. Kampyon, kampyon ang inyong solusyon. Very good, good. So, keep up the good work. Kantuan nyo naman to ang Lupisayna Libertad. Baong guwakos ni Kondopiait. Dugay-dugay, tudlo, tadugay-dugay kay uho nila. Pero sige lang, hindi kita magkataka mga K5 para nga makayo lang nila. Mabulig kita sa pasilidades ni Dr. Ramil kag sa K5. Ang matas ang K5 malibot, kadtuon na muna perme, kagdira kami ma-report, kay si Wilson na namitan niya magtindog sa dalan. Kay nga, para kay Wilson daw serbisyo publiko ya, nga miskin maagsikan siya sa iya pantalon kag sapatos nga puti, basta makabulig lang. Amo na yung mga fighting spirit sa K5 mo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Good, good. Okay, good ha? Good, promoter. Now, masaylo ta mga ka-K5, sa isyo dito sa Senado. Kahapon mga K5, may ara na tabo nga dako nga brohaha dito sa Senado. Because kahapon mga K5 at around 2 o'clock in the afternoon, magasugod na ang sesyon sang Senado. And possibly, they will adopt several rules kag i-report na sang Senate Secretary General nga nag-submit na sang sabat si Vice President Sara Duterte sa akusasyon impeachable offense from the House of Representatives. Mga ka-K5, wala madayon ang sesyon. Inabangod, kay nag-abot ang katapo sang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. And few minutes later, nag-abot man si Secretary John Vic Rimolya sang Justice mga ka-K5. Nag-abot. Kag naghambal nga aristohon nila si Jinggoy Estrada ang senador na ton, no? Mga ka-K5, paghambal nga aristohon si Jinggoy Estrada, senador Jinggoy, nagbalik sa pananawan sang kadamaan nga sang nagligad lang adlaw, nagpiansa si Jinggoy Estrada. Timalibog ang ulo nyo, nga nagpiansa si Senator Jinggoy, nga gindakop naman. Mga K5, ang ginfile nga kaso nagligad, nga ginpiansahan ni Jinggoy Estrada is 90,000 tong iya nga piansa. Piansable offense ato. Piansable. Ini iya mga ka-K5 ang ginpapanaog sang hukmanan sa iya bag-o naman ini nga desisyon for a crime that is not bailable, mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka sala, isa ka akusasyon nga hindi ka pwede makapiansa. Okay, now. Ara karon kay dakpon sang CIDG si Senator Estrada sa sulod sang Senado. Ang grupo ni Estrada nga ginatawag naton majority block sa Senado, headed by the Senate President Alan Peter Cayetano, nagpamalabag. Ang hambal ni Alan Peter Cayetano, nga hindi ko pag-ipadakop sa imo si Jinggoy Estrada. We are co-equal branch. We need respect. Nga kung gusto mo, dalona mo ni siya subong sa sagwa, kag maupdana mo siya, dalon siya kundiin to, sandigan bayan or diinda, kag isurrender na mo siya. But you cannot arrest any member of the Senate here in the Senate of the Philippines under my watch.
2: Foro de los Pueblos.
0: So grabe gid ang panindugan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ginakaptan gid ga ginadepensahan mayo ni Marcoleta mo si Jinggoy Estrada. Sila ni Senator Aimee Marcos opo ni Otto ni BBM ara gid. Ara man mga ka K5. Sila ni bilyarding babayi. Ginabantayan nila si Jinggoy. So, kwaon gid dyan ni Kwan mo, kwaon gid ni John Bick Rimulya. Kung sa pulong pa nga in Ingles, may natabo mga K5, impas. Impas, may impas na tabo. O kung daw, stand off mga K5. Nag-stand off kagapon. Nga may stand off sa Senado. May stand off because hindi gusto ni Senador Alan Peter Cayetano in his capacity as Senate President nga dakpon sa sulod sang Senado si Jinggoy Estrada. Take note mga ka K5. Sa gusto kag sa indi ni Cayetano, dakpon gid siya si Estrada. Kay non-bailable ang offense. Unlike sa primero, yang nga nagpiansa lang siya 90 mil. Now. Diri mo makita ang puwersa mga ka K5. Diri mo makita. Kay nagsulod, pagsulod gid ni Secretary John Bick Rimulya, balabag na yun si Cayetano, gasabdanay, si Cayetano, gulay mo lang mo, doka luming, blaga, subusubong na siya, oh, no? Doka luming, no? Pero kung mag, kakadasig siya magsinggit, no? Gasyagit sa gulpi mo. Gasyagit sa gulpi. So, why gid makuha, why gid, ang natabo nga ginpagwa nila si Jinggoy, kag-abot sa sagwa sang compound sang Senado, dito siya ginkuha sang pulis. Kag sang Justice Secretary, kag dalon sa Sandigan Bayan. And by 8:30 in the evening, mga ka-K5, ginremit na sa Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, si Senator Jinggoy Estrada, and he is now one of the inmates, preso, sa presuhan sang BGMP Quezon City Jail. Upod dito, sila ni Rebilyato na itong daan. Sulod. Ato na to ang iban ng mga co-accused ng mga engineer. Si DPWH Secretary Bunuan, gindala sa ospital, taas BP niya. Now, amo na ang dalagan kahapon. Now, ang question. Ano na tabo sa sesyon? Mga ka-K5, wala madayon ang sesyon kahapon kay ang bilog nga majority block, 12 tanan, pati si Jinggoy, 11 tanan, pati si Jinggoy Estrada, atoto, sa sagwa, kay gindakop na si Jinggoy. So why na ni ang ilang session hall waay makadayon session. So wala matalakay kahapon ang party siya kay Sara Duterte. Wala man to matalakay ang official nga pag-turnover sang papeles nga nagsabat na si Sara sa akusasyon sang Kongreso. In short, one day down. So, ang target nga base mga June 8 ang batalya. Kay ining sabat ni Sara Duterte mga ka-K5, ni Vice President Sara, nga ginhatag kahapon sa Senate Secretary General nga supposed to be ihatag sa Senate President, di way tumatag kay Vice na nag-gindakop Jinggoy mo. So karon pa na ihatag. So meaning, paghatag sina karon, maobra naman na sang sulat kagresolusyon ang Senado ipadala atong sabat ni Sara officially sa Kongreso, kagtagaan naman lima kadlaw ang Kongreso to answer on or to comment, not to answer, but to comment on the answer of Sara Duterte. Kuha nyo, nag-file sang kaso ang Kongreso, ginkuha sang Senado, nag-convince siya into impeachment court, an impeachment court, ginpadala kay Sara Duterte ang complaint, officially 10 working days, naglapse kahapon. Paglapse kahapon, dapat i-take custody and acknowledge sa Senado and with an official endorsement, ipabalik sa Kongreso for comment 5 days. And thereafter, mga ka-K5, dira palang magasugod ang batalya legal kag magasugod ang pag-cross-examine nga daw korte na ang aton mga senador.
2: Puro de los Pueblos.
0: Bantayan lang ang detalye niya. As we go along, mga K5, we will do some extensive reporting parte sa sining nagasulod subong nga exciting nga parte sang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Why nakita time sa itong pagpangalagad? Gina-remind talang kamo nga ang D3 Bio kinanggalan gid naton. K5 Eric Tenerefic with K5 Elger Castaño saying, thank you so much. Buwas naman. Bye-bye. K5 News FM.

0: sige, kung may edit picture, dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
6: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang gani-carots.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
6: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
10: Basta.
6: Ano na yung interval?
5: Maedukar ka pa.
6: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon, ano ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permilang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige ba lang na kakulang sa tulog makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
11: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
7: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
11: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinahanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress.
10: Mm.
11: So wala na tayo mang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw.
10: Mm.
11: Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala ya ga inom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Mm. Nami man sa mga palautang. No? Nagapigaw ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon.
10: Mm.
11: Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe pa tulogon mo.
10: Kag DTX.
11: Mm. Di inom pa DTX 500 kag may TC.
10: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
11: Hmm. So, nagapigaw ang imo nga immune system sang wala tulog.
10: Mm-hmm.
11: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
10: Gani.
11: Lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid-permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
10: kwa? Shift. No, graveyard shift.
11: Graveyard no. Shift, no? Mm. Mga gapulaw.
10: Kapulaw.
11: Yang may TC, ya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
10: Na nagapulaw. Driver,
11: importante gininimo ang
10: DTX
11: 500 kag may TC.
10: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
11: Mm-hmm.
10: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli ya dokaw nga gatambok ang iban.
11: Mm-hmm. Hindi bala ambalta Sir JP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
10: Mm-hmm.
11: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit siya punta. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga iningitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag may TC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
10: Low sex drive.
11: Low? Uy,
10: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw.
11: Mm-hmm.
10: Si engineer, why giniya gapulaw, guru mo?
11: Wala yun, nami tulog na yan.
10: But silingon, palatulog gid ka, agay kuya, gali.
11: No?
10: Kay sulblang gana ko. Engineer.
11: Kay gana TX 500 kag may TC, Sir GP, mamo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
10: Abaw.
11: Mm.
10: Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
11: Mm, yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun indi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC kay makorek lang na niya. Ang sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag may TC agod healthy ka per me.
12: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
13: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalasubong imo sugar.
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
12: DTX 500! 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Ako galay sa bigay loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Ga sakit na akong ulo, tiinom ko Mighty C, alkaline, vitamin C.
16: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
12: Mighty C, papalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roas City, atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
11: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon. Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant. So para ba transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oils. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple preska nga hangin, wala stressor boy. Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
19: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
20: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
11: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation, ti hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
21: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
22: Imong blood sugar test.
21: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
22: ilan na lang imong blood sugar?
21: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
10: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
11: Ragoy.
10: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
11: Wow.
20: Kay sala ang habon.
10: Sala ang habon.
20: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May harap manini nga papain, nga lin sa papaya, nga kapaputi si imo. Tanaman nyo sa JP, hamis. No?
10: Yes. Ah,
20: hamis. Gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ah, ang habon, puno, antioxidant kay may DSE, nga makita niyo man sa DTX 500, ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
11: May habon ka nga nag-protekta sa imo panit.
20: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells.
11: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa, DTX Beauty Soap.
20: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag-DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Dok Sam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Dok Sam?
11: Tungod sa kadamo, user sa Klinika Diopresh.
20: Gabi.
11: Ubos mo, meaning pa, damo gid baho ilok. Oh, hindi, gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay, sa lawa, ang ko damo baho ilok.
19: Oh, protektado ka, Sir Boy. 42 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka. Kaya extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
11: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
20: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Dok Sam.
19: Pero kadaga, Sir Boy, nami gid magpangapi. Painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton, kampiyon, no? DTX coffee mix.
20: Amunang sakto, Dok Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambals ang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Amil.
11: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang SRP.
20: Correct.
11: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
20: Stevia.
19: Oh, natural.
20: Diba? Kasi katimplahon, pabis ka mag-binding ko,
11: Sir. Pero kung gatipid ka, DTX ko, ani. DTX ko, coffee mix. Damo na ang nadik.
20: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo habang gapangapi ka. Din kapla kita kape, ha? Nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
19: Yes. Mm-hmm. Mm.
20: Kasi lain yang
19: tinglada. Ang ibang Sir Boy, but dayan magtulon sa ditribayo Sir Boy. Mm-hmm. Ginapuga na lang nila yan sa buwan sa ila kape. Mm-hmm.
11: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, mm-hmm. ginabutang lang sa kape para sabay na lang tayo.
20: Boy, champion, may MCTs ka na, mm-hmm. naprotektado ka na kontra virus.
11: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo. Wala gidya problema Sir Boy.
20: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs, gapan nami isang imo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silula, nami man ang paghimos sa basura sa imo silula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend, panghaboy, you know, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow, amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sa bakho mo, mm-hmm. kung ikaw naka-extend, supplement, no?
11: Mm-hmm. Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gitawag blood circulation.
20: So, pamasahe ka.
11: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mm. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
20: Correct.
22: Importante ang touch therapy.
11: Oo. Kag ang mga kwanya, mga ano na, mga
22: points
11: bla, kaya niya mano
22: pressure points
11: makabulig ang pagpamasay gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
20: bag DTX herbal oil
11: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
19: baguna.
11: Kay taka na mi ko sa saka blood juice kay ginapiki
19: basi
11: dugay-dugay mo naman yung piki

0: mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio contra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Oh, dugay-dugay ihi.
1: Kay kakadisturbon tulog mo. Especially kung kagabi o nasurvey mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
1: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog.
0: Mm-hmm.
1: Sobra ka tatlo nga magsige ihi pa naon sa gagabion, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance.
0: Mm.
1: Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils.
0: Mm-hmm.
1: Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amon ang makita sa D3 Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
0: Correct.
1: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na itong D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
0: Everything.
1: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir, boy mo.
0: Correct.
1: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Kagaw. Mm-hmm. Oh. Duwa lang gid ang cause, no? Mm-hmm.
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
2: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Malagat sa mga butika, may DC! Ang alkaline, nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid.
2: May DC! Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
0: Oh.
1: Like, you can have your tomato juice.
0: Kamatis.
1: No, 1.5 glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe. No? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
0: Mm.
1: While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
0: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
1: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan tani ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why ka ga-perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo

0: state.
1: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
0: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga araman sa gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
1: ang dito. Ang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Mm. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 Bio sa klinika D3
1: ginakorek Bio. Niya ina hormones.
0: Ginakorek niya ina hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. Mm. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
1: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painumun mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni mo imubana, hindi na paim na.
0: Tawa. Paim
1: na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amon ang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, yung painumo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3 Bio.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Uh-huh. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
0: Ang payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
1: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong nga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong nga mudo, imong nga emotional health. Tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics. No? Grabe, git ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
4: Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics sa aton nga tiyan, no? So ang klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Yang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka sir boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya D3 Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil sir boy. So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
5: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga ang D3 Bio nag-promote sang absorption sa magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sa GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sa aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
1: Okay. So, inom gid ni Tribayo, kay nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong mga ulo, pagkanto sa imong til, halin sa imong baba, pagkanto sa imong mga tinaing. So, damo gid niya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay ng D3Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. Number one, hit music station, 101.5. K5 News FM.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stas.

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Wala gi ko nagsalayan.
2: Hello, panibago naman nga adlaw. Panibago nga programa. Balanyo na na. Hindi ko na paghihambal pa. At sige ah. Ini nga programa ang tinig ng mga suta.
1: Inaiya idol.
2: Ang numero uno, kagdominante nga programa. Suno sa pinaka-latest nga survey ni Bong Sansaw.
1: Wow!
2: Isa ka oras nga programa sa radio. 50 minutos nga commercial kag 10 minutos nga wakal. Piho na, dayon ang talent fee.
1: Nge! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: ka mga birigods ang inyo tanan pagpakilala ba?
1: Ma'am, may hinduwa kami nga classmate malagatin dog, ma'am.
2: Meg, Meg, Meg. Kita na nang ginatomod nila, Meg.
3: Oo, man, Meg.
0: Ay, oo, gali, no? Kamu dira sa likod nga duwa, bungkoy kag kulatoy, no?
3: Yes, yes, ma'am.
0: Inyo na turno magpakilala.
3: Ako na mapakilala, mama.
2: Oo na, Meg.
0: Oh, sige, bungkoy. Go ahead.
3: Hello, mga ma'am. Ayan nila yung classmates. Labi na kin sa transferin nga si Tantan. Ako wala si Bungkoy ah. Pero ang tuntun ko nga alan, Bungkito Hinayupak.
1: Grabe nga apelido ba?
0: Class, please quiet. Wala pa natapos si Bungkito Hinayupak.
3: Katlo ka mo sa ako na o suya ka mo?
0: Pabayi lang sila, Bungkito. Padayon lang, ah.
3: Ma'am, ang ako na ang andom kung magdako ko, ma'am, matukod ko siyang sindikato nga grupo.
0: Oh. Hala, ano?
3: Para ang mga bisansino nga kakadlaw sa akon kung magambal ko, pangkidnap po ang kukakuhaan, kidney.
0: Hala, unsa man na, Bungkoy, oy?
3: That's all, ma'am. Thank you.
0: Hala, maayo man imo handong Bungkito. Kita mo ho, golpe lang naglinong ang mga classmate ng mga sabaan.
3: Ako pa ya, ma'am.
0: Okay, next.
2: Ma'am, ako na, mama.
3: Ikaw naman, Mega.
0: Okay, sige, pakilala na.
2: Hello, ma'am. Kagang mga classmates. Kadlaw na kamo kadaan sa gusto na makadlaw ah. Kay tandaan ko itsura ninyo, kita nilang tasagwa. Kaya wala na may makadlaw nga daw suya. Para sukta nilang tamagwa.
0: Na, guro ko na to'y. Kay naglinong na sila.
2: Eh, mayo man ko magsobong sina, ma'am. Ako ya, ma'am. Simple lang kuya kung ginakadlawan ko siyang iban. Wala akong nayagi na dumtan. Pero hindi ko man nalimtan. Suktan na ila kami niya magsugatan na isdalan.
0: Hala! Sadya-sadya! Ino!

Ay, kanami magbitbit sang isa ka malita nga kwarta. Maglakat-lakat ko daw si Attorney Kinyintuson man ko ba? Wow! Man, ang unod sini nga malita ko, binandol nga 500. Amo na nga, ang ayan man ko nga tawgon nga si Attorney Kinyintuson, a.k.a. Bong Sansaw. Wow! Kadami gali, no? Kundikit ka sa presidente, kay habok kagidya. Ugaling, ang pamangkot na, basi pila kadlaw, gabaan na sila. Pero kung mag-abot ng adlaw sang gaba, hindi man ko guro madalada kay ang ako niya nga trabaho. Amo man lang ni Hoa. Walang personalan. Trabaho lang. Sila man yang sukton sang tao kung sa diin sila nagkuha sang paldo-paldo nga kwarta. Ako niya, talent fee lang gini. Talent fee ko lang man ni. Bahala na sila. Total, ako yaga ubra man lang kuya sang ginapaubra nila. Wala man kuya gapangawat. Sadya-sadya ino. Why?

0: salamat.
1: Budat nga, nagpasalamat ka.
0: Ay, salamat. Kinagamatamat na balik sa normal sinuli.
1: Nga, aman.
0: Kay Kina, ginistorya ko siya. Kaginpamangkot ko parte sa mga colors.
1: Di ano man?
0: Kabalo pa man sa mga colors, oh.
1: Paano mo nambal na?
0: Singin pa mangkot ko siya, kundi ng color pula, gintudlo yung color pink.
1: Ayan! Ano?
0: Kag singin pa mangkot ko naman siya, kundi ng color blue, gintudlo yung color violet.
1: Ayan! Nye!
0: At least hindi layo ang niya paminsaron, hindi bala tabugo.
1: Ayan! Kag nga naman!
0: Di kay lapit-lapit man ang sabot niya sa akong pamangkot.
1: Ano nga lapit man?
0: Ang bati gani sa color, lapit-lapit ang pamangkot niya sa ang pamangkot ko sa sabot niya.
1: Ay, budat, sa lahi niyo ginayaguro, no?
0: Nga, mayo magsabot sa mga colors, so, mayo ka?
1: Nga, medyo may ara-ara.
0: May ara-ara nga, no?
1: Ara-ara hangin sa ulo nyo!
0: Sadya-sadya, ino!
1: Ayan!

0: 3, Bio. Gali ka ba na sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagkapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Pero anay ka, boss.
1: Ano man ina, boss?
0: Abaw, kuro ta digili, boss ba? Pero, para makilala tang isa kagisa, pwede ko ka pamangkot sa ngalan mo.
1: Ako galis, Norbing, ikaw ya.
0: Ako naman si Jaguar. Pwede mo ko britohon, pati apelido, bla. Ipasi, bala kung magparintihan na itaw.
1: ako ya si Norbing Di Malunhaw, alias ko Bulitasan.
0: Magrabi ba? Ako naman ya si Jaguar Amoskol. Ang alias ko ya, Uyaban ah.
1: Wow! Sa edad mo ngay na, nagapang-uyab ka ba?
0: Aba, oo eh. Ikaw yahaw?
1: Nagapang-uyab man eh.
0: Di pareho lang ta eh.
1: Di, ngaari ka di subong sa ospital haw.
0: Ah, kukuan. Ngaari ko di sa ospital. Adri ko gawbra.
1: Wow! Doktor ka de?
0: Yes, of course.
1: Yugae. Daw sa hindi mapatihan ba?
0: Hey, ikabalo ka man gali, pero mamangkot ka pa ba?
1: Pero tuod man, gangaari ka di haw?
0: Natural. Inadmit man pareho mo eh.
1: Ay gali ka. Tinga, na-admit ka dihaw?
0: Gusto mo gyan mabala ng kamatuoran?
1: Oo, eh.
0: Kabalo ka. Una nga pag-admit ko di. Nasobrahan ko pa sikat sa uyab. Hasta nakalabalda ko.
1: Wow! Ang ikaduha, ya?
0: Samtang arin ako diri sa hospital, ya. Nagtuyo ko nga malagyo. Naglokso ko sa bintana. Tikataas gali. Pagtupa ko sa dalom. Nadungagan pagkinang balda ko.
1: Hala. Sadya-sadya ino.

0: Way gid siyan sa burog?
1: Wala gid magdali na. Wala pagid yapon makabugtaw sa mahamuok yung pagkatulog. Hey, ambot kung saan o pa na siya makabugtaw, ha? Nga kalawig, ligid niya sa tulog, ya?
0: Kag ang katingalahan. Nasigil lang siya tulog. Wala man siya kaon-kaon, pero buhi siya Japon, no?
1: Hindi man na siya madali-dali patay. Kay kung patay na na siya, wala na inagatulong laway, eh. Pero samtang gatululo ang laway, ya, buot silingon, buhi pa siya.
0: Man gani eh. Kag samtang gatulo ang laway, mukatunog man sang huragok kya gani.
1: Oh gani. Samtang gatunog ang huragok kya, gakusog man tulo ang laway, ha. Ay, wala na kita sa mahimo ko ni nga maghulat. Kun saan o si Kapitan huga ako makabugtaw.
0: Te, kun dugay pa siya be mabugtaw.
1: Ah, te, dugay pa tamantos kay mamigado, eh, kay wala matakwaan nga source.
0: Ay. Doon mo ginamatabo sa ito na.
1: Sa Diyos sa Jay, no?

0: Mads Marites?
1: Ano, Mads Kayot?
0: Total, wala ka man yaga income, no?
1: Ah, oo. Nga aman, gaan mo ko income?
0: May! Ay, hindi ah!
1: Aw, abi ko gani kung hatagan mo ko, Mads.
0: Agoy!
1: Ay,
0: ah, hindi ang buot kuya silingon. Tungod nga wala ka man sang income, kag wala ka man trabaho, ikaw lang di anay bantay sa hospital, eh?
1: Nga!
0: Kay kun mag-ayo si Norbing, ikaw una tilaw sang iya bulitas.
1: Nga! Ay, ti Mads, paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
0: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karindiriya, ah!
1: Ay, ti paano gali ya, Mads, kung wala bilin?
0: Di wala man ako inugdulong, eh!
1: Nga!
0: Kung wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to, ah! Hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom,
1: anay! Grabe ka man ya, Mads ba?
0: Ay, sige na bala, Mads, ah. Ikaw lang di anay bantay, agod nga makapadayon ako sang amon karinderya.
1: Mayo gali, Mads, no? Kay ako gali ang himuon mo diya nga wat, sir?
0: Ay, oo, ah. Kay lablab mo man siya, hindi bala.
1: Ikaw gani, lablab mo man siya.
0: Ati, sadya-sadya ta, ino?
1: Na!

Pasun na pag-inindyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, today, mag-ida ko sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ko sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akong nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: lumabas sa fever hangover?
1: Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertogid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ano na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. D3. Bio. Problema sa pangkaso. Hilana. Sipon. Kagubo. Tugas ang virus. Kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lamas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio. Nga isa kasahig ng brain food. Kag gantin luman.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
2: Punjay na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? D3 Bio? Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Mga ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo spore biotics.
2: Champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria. Nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
2: Hindi na infectious.
3: Kundi,
2: no?
3: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
3: wala ugas-ugas salang panghugas
2: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo.
5: Ay,
2: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, magsuplemento ka na sa klinika D3 Bio kung export biotics para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sa Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Kampyo
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod, 101.5 Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Kamusta, kamusta, subong adlaw, Martes? Second day of June na kita, June 2, 2026. Welcome sa inyo pala tuntunan, ang 11 Mbps. Before anything else, we would like to say happy birthday sa kay Station Manager Jean Shatita. Tidiin ta sini, Ma'am Jean. Happy birthday lang sa kay Ma'am Jean Shatita, Station Manager. Sa K5 News FM Cabancalan or Southern Negros. Ay kanami ah. Amo na nga daw in the mood man ako mag-greet sa kay Ma'am Jean Shatita sa birthday niya. Kay temprano pa ginapasikto ka na mo. What would you like to eat for lunch? Wow. Happy birthday. Kamu iya nga mga ka-K5, kamusta na kamudera? Samtang nagapamati kamu, kamustang inyo sitwasyon? I am hoping that everyone is fine. Everybody is fine. Although nga nagakatabo subong sa aton palibot daw indi gid manami, especially ang mga update naton halin sa House of Senate. Ang ginatawag naton nga upper chamber. Mataas nga panalgan sang Kongreso. Nga subong ang mataas nga panalgan daw kasubong lang nga nag-usdang. Kun aton istoryahan, amo naman ang imahe kag kredibilidad sang institusyon. Imagine, pagkatapos sang isa ka semana nga ginistoryahan, nga nag-walk out ang minority kagin pakamalaot sila sa ila nga pagtalikod, nga as if nagpalagyo sila sa ila obligasyon. Kahapon nga adlaw, it was the time for the majority to boycott the session. Why nagpakita iya ang majority? Ano ang rason sa ang majority block nga wala sila nagpakita sa session sang Senado? Ang rason kay they are contesting and protesting the arrest of Senator Jinggoy Estrada. Hindi sila gusto naging arrestar si Jinggoy sa kaso nga plunder. Plunder, pagpalapaw, pagpangawat in short sang pundo sang gobyerno. Aligasyon pa man lang ina kay akusasyon. However, sa idalom sa aton nga layi, kung ikaw ako saran, wala ka siyang may mahimo. Mapasaka ang kaso sa korte, ang korte automatically will issue a warrant of arrest. Papanaugan ka sa warrant of arrest. Tapos, hulaton ka pa iya kung sano ka magpadakop. Di wala na. Siling ni Secretary Janvic Rimulya, hindi ah, dakpon ginanamon siya iya. Hindi na kami iya magpaligoy-ligoy pa. Siling ni Alan Cayetano, ang aton Senate President, iya hindi lang. Hindi. Pagwaan nyo lang siya sa Senado. Pagwaan niya sa Senado, pwede nyo dakpon. But this time, hindi pwede. Siling ni Janvic, lumang tugtugi na yan. Last time, hindi man pwede dakpon si Bato Kayara sa Senado. Te, diin sa Bato Subong, gin-surrender nyo. Hindi ba naging papalagyo nyo? Hindi na kami gusto nga maisahan nyo pa kami. But while nagabais sila, all about sa pagdakop kay Jinggoy Estrada, ang masubo lang, kay samtang ginaakusahan si Jinggoy na nangawat sang pundo sa gobyerno ang netizens, mayoriya, kumbinsido that indeed, guilty si Jinggoy sa pagpangawat. Ahead of any court decision, ang netizen, kumbinsido na ya, naka-decide na ya, na nangawat si Jinggoy. Ano ang ila rason? Simple lang. Never learned kasi. Hindi kasi natututo. Daw pa rin yung balas ang kanta nga, andyan ka na naman. tinutukso-tukso ang aking puso. Daw ay blakadudlaan, balik-balik, na-convict na sang una sa kaso nga pagpangawat. Nagimo naman liwat! Amo na ang pinaka-problema gindi Jinggoy, he is going against public perception. And public perception declares that Jinggoy is guilty although he is not yet guilty. He has not been proven guilty yet. Uy, pa siya napamatundaan mo. Ihiringon pa na. Pero ti, ang netizens iya, naghambal na iya. Nga wala kaya imuya nagpanuto, wala kaganyan nagbago, amo ka lang gyapon, ang hambal sa netizens, ikaw ya Jinggoy, basa na ya ang papel mo sa publiko. Bisan anhon mo pa na ang erase, bisan anhon, labhan mo pa ng papel, magisi lang ng papel, hindi na naya maguba ang pananawan sa tawo sa imo. Ang problema ni Jinggoy Estrada is the kawatan stigma. Isa ka stigma nga nagdikit na sa image niya bilang isa ka public official. Bisan magpakabuot siya, luhod si Jinggoy sa simbahan, pa, picturean. Ah, ang yaw-yaw sa netizen, why na nagarespeto sa simbahan mo? Bawaran naman, hobaw ang kawatan, hobaw! Tanan lang ang yaw-yaw. Bisan, kuno abi, friendly ka? Why na, malisyahan agyapon niya sang tawo? Kaysa ila, pinsar, isa lang. Guilty kay muyas pangawat? Di karon kay guilty siya sa pananawan sa publiko, tapos nag-apin sa iya ang iya mga kopdanan sa majority block, ang nakita sang majority block na paagi nga mahimo nila is to boycott, to turn back sa ila responsibilidad bilang senador sa Pilipinas. In effect, the drama continues. Ang kadramahan sa Senado nagapadayon. Di samta nagadrama sila iya sa Senado, kita iya nga publiko, paano? Asa na lang tayo sa kumod nga ay hindi na niya muya. Tinunto ito? Ininto na ito? Pero ang sabat sang mga senador, hindi pa tapos. Itutuloy pa ito. Hay, nako. Nako, nako, nako na lang. Kung amuning dalagan sang aton panghimanwa, maabot ang adlaw. Napuluton gid ang Pilipinas sa kangkungan. Kay mana nga aton nga mga politiko, puno sang kadramahan, puno sang kaartihan. Pagkatapos ang aton sining analysis, makuha na kita sa mga balita gikan sa aton sining mga kaupdanan sa newsroom karon. May pagkadalo naman ng mga latest updates sa national story supod sa kay K5 Sunshine Lacson. Nagmaoy nga pulis sa emergency clinic sa Cadiz. Ay, nakuha iya pa kuno yung simpatiya sa publiko mo. Empleyado nga ginaligar na ngawat sang wiring, pasakaan kaso sang Negros Power. Alias Butsoy, gintiro sang pito kabeses patay sa barangay Sumag. Anong background ni Butsoy man? Ibaluon ta na karon na kung anong background niya, anong trabaho niya, nga gintiro siya, sinong possible suspect? Ibaluon na ito ni nakaroon sa report ni KK5 Wilson Villan. Ha? Samtang, ginaligar nga isa kakatapos ang rebuilding hubon dakop sa checkpoint kasunod sang inkwentro sa Escalante City. Soko and Explosives Ordnance Division ginpamunuan ang clearing operation sa sitio Cagayon. Isa naman ang dakop kagisa na kapalagyo sa Bypass Operation sa siyudad sang Kabankalan. Kag-ari ho? Sultiro? Ah, bayida siya? 50 anyos na sultiro pagyapon. 50 anyos. Hindi ko yan magtawag sa iya nga 50 anyos nga sultiro. Pasinsyahe lang ko. 50 anyos nga laon. Dakop sa Bypass Operation sa siyudad sang San Carlos. Kagibaluon ta ining exclusive report sa ato sininga news director ka K5 Julius Mariveles. Ining fungus ko no na panlaban sa RSSI. Ining fungus gin palupad na Budo missile no? Pak! Pak! Ish! Ginpalupad na kunos ang SRA para awayon ang RSSI. Pila ini sa mga balita nga aton sining nga pagdalon sa inyo sa pagpangalagad naton temporaryo sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa ngalan sang inyo regular anchorman kagang aton Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Hineroso, ako naman si ka K5 Elmer Ubaldo. Mayong agagid sa mga nagatutok na sa ato sininga pagpangalagad, kindly like and share. Ma'am Chimi Aragon, good morning. Joel Flores, good morning. Greet lang si Nilo Manaay sa Adela Mansilingan. Liz Nath, dabi sir, happy gid maglantaw sa inyo. Pa-shoutout lang. Boss Joe, happy happy birthday, Ma'am Jean Shatita. Bings Delphine, ariman kaupod naton si Miriam Loryeso, Rosalie, si Gina Purano, Merlita Malvas, Evelyn Pason. Nag-monitor lang, happy birthday lang kay Ma'am Jean. God bless, alin sa kay Evelyn. Rosalie Rigula, good morning. Ray Sendico, mayong agaman. Sa kay Julie Hinovea Lumagdang, Merlita Malvas, Bings Delphine, Jingle Canoy Tikar, and Jonah Dugaduga and Jimmy Aragon. Ruth Valero, good morning. Gina Purano, good morning Sir Elmer. Merlita Malvas, mayong aga. Lunita Suyod, good morning Sir Elmer. Monitor lang sa Asyenda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Judge Espinosa, mayong agaman. Gina Purano, happy happy birthday Ma'am Jean. Mercedes Tabuada, good morning. Listening and watching from Handumanan, Merlita Malvas. Good morning lang kay Tungtong Buyok, JB and Jeremy Buyok, nga nag-monitor lang sa Asyenda Palma, Barangay Andulawan. Gina Purano, good morning. Melissa Lachica Gador, mayong agalang, watching from Barangay Oringaw. Evelyn Pason, good morning again. Lunita Suyod, hello kay Engineer Emmanuel Miraflores Cuales Miragdos, Tobilonia, Ma'am Pretty MK, Ma'am Eva Fegalanza, Ginger Bone, Randeradni Tibos. Gina Borja, ari lang ko diri, Sir Elmer, nagapamati sa radio, watching live sa FB. Good morning and enjoy your day. Mirna Hambre Hambre, hello, good morning. Irene Palermo Rodriguez, good morning. Liz Nat, wow, nigali boses mo Sir Elmer. Kapin pa siguro kung nagasigabong ang speaker, gaaling ngaw-ngaw. Siguro ang tingog mo sir, no? Wow na wow. Happy watching diri sa HJ Sir. Wala gid kuya ga-absent sa K5 nga program. Salamat, salamat. And Red Obrador, good morning. Watching from Makati. Amo na sir, may ara pigado gani nga gapangawat. Kag may mga posisyon sa gobyerno, gauna man pangawat eh. At iaraan silang poder mo. Ruel Fidel. Good morning, Ruel. Tita Ariola Hisona, mayong aga. Marilyn Parcon, good morning. Salamat gid sa pagtutok ha. Correct ka gid, Sir Elmer. Mga pinalang tayo para di ka ma-stress. hindi man ako na-stress ah. May mga point lang na gusto ko mahatagan sang emphasis, that's why. Nga binin nyo doon, nag-augtas gid ako. Part ina sang aton sininga trabaho and part ina sang public speaking. Magsiling ka gani, the art of public speaking, may volume and tone ina. Volume, kung kaisa, mabulyuman mo gid ang tingog mo. Kag kung kaisa, medyo makanay-kanay, tone naman. Volume and tone. Umali Bench, Sir Elmer Migo mo si Anay Speaker Martin. Ay alam, miguhay kami. Subong lang ko bala kabalo. Luz Viminda Olarte Villeza, good morning. Leonardo Rilos, mayong aga, tamyaw ko lang ang family. Sumido, Rodel Sumido, ay natakluban na. Si Charlie Sumido, salamat, salamat. Dira sa Pontevedra ang Sumido family, Rodel and Charlie. Boss Joe, good morning. Lodi, present lako from Pulupandan. Nakatutok na, hasta naman matapos ang program mo. Amo man si Ma'am Chimi Aragon. Katuan naton si KK5 Sunshine Lacson sa pinaka-latest ng mga balita gikan sa newsroom. Janice Bandico, good afternoon, watching from Barangay Carolan. Pero migit kuya kapamati sa imo programa, sir. Salamat, salamat. May Dagay, good morning. Dan, like and share. Thank you, May. Aramang Giyapon, si Bings Delphine, nakatutok man si Marilyn Parcon. And of course, si Leonardo Rilos, Ruth Valero, Evelyn Pason, Romoy Duran, nakatutok dira sa Hinigaran. Neni Dalawraw, good morning, Sir Elmer, watching from Sagay City. Rosalie Regula, nakaupod man. Salamat, Rosalie. And Richard Bilando Pasilan, good morning, Sir Elmer, baskog ding hangin kagulan sa Barangay Kalubang Ilog. Uy, halong ka mo ha, halong gid. Sa mga area subong may aras ang ulan, kag may hangin nga upod, halong gid ka mo. Dad Boy Mendoza, good morning. Watching and live, or watching live? Sige. Veronica Delgado Recto, good morning man. Sa KSS Federation Officer sa Ilog. Si Wifey Lynn Ortilio Titong, ara man. Ray Sindico, good morning. Melanie Maravilla Bautista. Aber, kantuan na naton ang balita karon nga pagadalon sa aton ni KK5 Sunshine Lacson. Aber,
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Shine, good morning.
2: Good morning, KK5 Elmer. Subong adlaw Martes, morning pinaka-latest na update, no? Detenado na as of now si Senator Jingoy Estrada sa Quezon City Jail male dormitory sa Palat of Quezon City. Kay kahapon nabindala ini siya sa Camp Crame sa K5 Elmer. And tapos ginbalhin ang senador sa another facility. Subong ara na gid siya sa ginasiling naton siguro regular nga presuhan, no? And gin-confirm ini mismo ni BJMP spokesperson jail superintendent J. Rex Bostinera. Aside from Senator Estrada, nag-surrender man si Denril Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan, tag-Arturo Lumbres Gonzalez Jr.
0: Mm-hmm.
2: So, isa na ni sila subong kapresuhan, no? Ang senador, kanang tatlo ka mga anay opisyal sa Department of Public Works and Highways. And amunang ni ang gin pangako sabi ni Bustinera pang BJMC sa publiko nga wala pang maging special treatment nga ipakita sa sining mga akusado nga nagapangatubang sa high profile cases.
0: Mm-hmm.
2: Si Bunuan, actually, ginpangita naton siya kay kahapon kung ipag-surrender niya, nagsaka ang MVP. And hindi ginaya maligawan kasi five Elmer na may nag-react ara na drama sa prisuto na gani gasinaka ng BP damo na sa ginabatsag.
0: So ginonipor na to maluoy man ta kay kuhan kay Jinggoy kay ulupirahan ko nung tuhod ya.
2: may amo pag ginayagaling ang istorya nga ulupirahan ng tuhod niya kay kahapon ang ato

0: Payatas, sa Quezon City. So, as of now, Tuesday, June 2, 2026, ara nang sapretuhan ang apat. Ang akusado sa 573 million plunder and graft charges are Senator Estrada and apat ka mga anay opisyal sa GDWH.
1: Mm-hmm.
0: So, lima ni sila tanan.
1: Ahay.
0: Ang ara sa pretuhan, apat, ang isa ara sa ospital.
1: Ay, kaluoy man.
0: Ang mga pinakalitis na update.
1: Mm.
0: Kasi 5 and more, no, wala pa ni ma-report no, sa imong program, 11 MBPS, kining Angela City, Pampanga, tragedy.
1: Mm-hmm.
0: O ginbantayan pa ni, kay ti, tani mo lang makuha na.
1: Pila na to? Kay daw, kahapon, daw pulo na tong patay ko, no mo?
0: Yes, oo. Masubo-subo kay Juan Gidgali ang nakuha na nga bangkay is 17.
1: Ah, okay.
0: Just 70 na tanan.
1: Mm-hmm.
0: May missing pa na tatlo.
1: Aha.
0: So, kulang tatlo makuha, kabay pa nga may kabay pa nga may buhi sa ilang nga tatlo, pero kung makuha, ini sila nga tatlo, nga wala na sa kabuhi. So, matotal, ang nagkalamatay is almost 20 gin ka mga individual.
1: Mm-hmm.
0: 20 ka tao, reportedly, lunsay mga construction workers, kag may isa to ka ido nga nakita, no, na na-kot-kot man, na wala na sa kabuhi. So, kabay pa ang tatlo makita kay ti ang ilaw sini nga mga pamilya nagahulat na gid bisan paano buhi o kon patay makuha nila ang ilang nga magkita ka K5 Elmer. Report dito sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita sa Rubisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kita mo? Ang report parte sa kay Jinggoy nag-aahay. Kaluoy man. Amo na lang ang reaksyon ko. Kay may ara nga kundi kay na nag-comment na friend ko no kami ni Martin Romualdez. Ahay, Diyos ko. Kung friend kami, subong naka-auto na ko. May ara bitaw nga ang gusto niya lang na mabatian ang balita nga pabor sa opinion niya. Kag kun makabati siya sang balita nga hindi pabor sa opinion niya, nagapanginit siya. Di ano abi, idayawon ko ya si Jinggoy. Ano pasalamatan ko si Jinggoy? Kay priso man siya, tiko di. Ahay, kaluoy. Amo na lang na eh. Kaya karon mabilib ko ya, dayawan ko sa kabuhi ko na amig diyan kay Jinggoy, ah. Hindi bala, no? Kundi kabalik-awot, kundi libago naman ta. Good morning lang sa kay Mami Lily Inting Balinas, Johnny Ohano, nag-upod man sa aton, Rosalie Rigula, Evelyn Fernando, good afternoon, watching sa Barangay Tara Mabinay, Villa Flor, Manay Jue, good morning, happy birthday kay SM Jean. Mierna Hambre, Sir Elmer watching with you, salamat gid. And Melanie Maravilla Bautista, good morning lang sa kay Ricardo Bautista sang Habitat Tangum. Death Delmo Tubaga, hello sir, watching live here in Barangay Takuling. God bless your program. Salamat, Death Delmo Tubaga. And Delmar Delphine, good morning Sir Elmer. Pasyaro na lang kami dira sa Delmar's Batsoyan dira sa Barangay Singkang. Jingo Walker, good morning Sir Elmer. Pasyaro na lang Bobby Uyog, LDRRMO Ilog, kag Jake Buenavides. Shoutout na lang from Barangay Punta Taytay Bacolo, Jingo Walker, Amancia Intana, Ray Sendico, maulanon nga aga, gapugada pa ang hangin diri sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Michelle Sarabia, good morning sir.

0: watching live from Malaysia. Taga Malaysia. Malay ko sa iyo, Malaysia. Edson, Tumbay, good morning, Sir Elmer. Dali na lang ah. Ang pamangkot mo son, dali na lang. Ako gani ga sako man. Galing kay Timi Ara pa siya sang talapuson pang obra. Pagkatapos to ah, ara na siya. Gina Purano, good morning. Watching live sa Sunshine Valley Subdivision. And Susan Gillian, mayong aga. From Barangay Bata sa Purok Pine Tree. Arlene Tambuong, good morning. Uy, si Ma'am Nani Linde, si Nal Shiflet. Mayong aga, good morning. And si Evelyn Yanson. Good morning, Sir Elmer. Watching live from Hinubaan. KSS members, Chai Puka, Garchi, Choi Melicio Garchi, and Dara sa Public Market sa Ilog. Good morning lang. Halin sa kay Veronica Delgado Recto. And sa, sige pa bala, kawatan, ay, wala pagbago. Kawatan, uy ma'am, hindi lang ma'am ah. Hindi lang. Do ginulbaan ko kunabi. Nga patu-patuan ta nga friend ni kuani Martin Romualdez ala. Catalino Estor, Barangay Kagawad sang Barangay 5 Bacolod, good morning. And of course sa kay Barangay Kagawad Bona Estor. Katuan ta ang report ni KK5 Chester Veronque. Ining may nagmaoy kuno nga pulis sa emergency clinic. Pero sa mata sa mga netizens, nagsimpatiya sila sa pulis. Anong rason ha nga nagmaoy siya? Ano, ang pamilya niya daw napabayaan, ang pamilya niya daw wala dayang ginatipan kung nga ang nagmaoy siya. Ibaluon ta nang detalye sang sina nga balita. Lupod sa kay KK5 Chester Veronque, but meantime bagay lang wala special treatment siling ni Ma'am Nanelin Desinal Shiflet. And Death Delmo Tubaga, shoutout na lang sa kay Nanay Maxi Maralios, Tatay Eddie Roshan sa Barangay Nabalian, Purok 6, Himamaylan. Happy Tuesday! Salamat kagawad Catalino Estor. And Lunita Suyod kay Richard Bilando pa sila, Nanelin Desinal Shiflet, Remia, Sir Nicola, and Captain Lucrecia Paglumutan Duniza o Duniesa. Good morning lang, halin sa kay Lunita Suyod. Nalipata ni Jinggoy ang banigya sa prisuhan, siling ni Romar Duran. And Janice Bandico, good morning Sir Elmer, watching from Cabancalan City. Sa Barangay Carol Ann, permigin na kapamati sa programa. Salamat! And Bernard Rojas, good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Tampalon, Cabancalan. Kent Bulaca, Juaniza, good morning. Candelario Langido Revilla. Good morning, Sir Elmer. Watching from Cabancalan City. And John Ray Tabara, good morning. Okay, ari na sa aton nga linya si KK5 Chester Veronque, may angot sining pulis ka nagmaoy sa emergency clinic sa Cady City.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Chester, mayong aga.
2: Yes, KK5 Elmer, imbis nga ibas o kon habuyan sa malain nga mga tinaga sang netizens or pumulong sang kadison ining pulis nga nagmaoy ka K5 Elmer sa Cady City Emergency Clinic, nagsimpatiya pa sa iya ang mga pumuluyo ka K5 Elmer na nagasiling kag nagasingitan man nga amo man ang ilan na eksperyensyahan sa pigaw nga serbisyo sang Cady City Emergency Clinic. Natabo ini isang Domingo ka K5 Elmer mga takna alas 6 ang hapon sa tinalikdan nga Domingo kung sa diin na aksidente ining utod sang pulis ka K5 Elmer sa na aksidente ini Cadiz kad suno sa report, suno sa mga sa pamilya sining pulis nga masubra na isa ka oras wala ni lagin at ipan or gintatap ang utod sini or ang biktima nga na aksidente. Rason nga nagpinangakig ka K5 Elmer ining pulis sa mga staff kag mga doktor nga may pagpamahog pangadala. Rason ka K5 Elmer nga may mga tinaga gani nga mga nagawas man sa may mga video karon nga naga nagagwa karon.
0: Daw nagbinaisay abi.
2: Nga videohan ang pulis samtang nagapamahog kag naga wadang sa Kadi City Emergency Clinic kay K5 Elmer. Rason man nga sa karon or sang kahapon nakuha nato ng pipila ka mga staff dito nga willing gin sila magpasaka sang kaso sa sini nga pulis. Pang ka K5 Elmer, nakita naton sa reaksyon sa mga netizens nga daw nagasimpatiya pa sila sa pulis tungod nga husto ko nung inhimo sa pulis kay man pigaw gid man ang serbisyo sang Kadi City Emergency Clinic.
0: Tinga nagano nga nagdugayan sila ya kag natipan ang pasyente, anong natabo haw?
2: Amuna ka K5 Elmer, da ang masami nga ginareklamo sa mga pasyente kag sa mga biktima kay ti ang plastada sini ka K5 Elmer na aksidente ining utod sa pulis, taga dugo sa ulo, naga bleeding. Di gusto sa pulis nga hatagan dahil sa nagakaigo nga pagbulong, agod nga ti magdugo ina ka K5 Elmer kun sa ulo ka maigo mo. Ang gusto sa pulis kag pamilya sini nga di panon nga mauntat bala ang pagbleeding sang pilasya sa ulo o galing suno sa iya, suno sa pamilya nila, mga inuras na kagwala sila ka Kifa Belmer agin atipan sa Kadi City Emergency Clinic.
0: Basi damo pasyente? Basi ikapulo pa siya sa linyada sa mga pasyente?
2: At tiyan mo na gani ka Kifa Belmer kay tikonsuno man sa Kadi City Emergency Clinic. May health protocol sila, pero tingpunto naman sa pamilya, sa pulis, nga unahon anong i-prioritize kasi nagadinugo ang ulo mo. Nagadinugo ang ulo sa pilas. Rason dito ka K5 Elmer nga nakuhaan sang video ining pagwadang sang pulis ka K5 Elmer sa Kadi City Emergency Clinic nga nagapinangakig kag naga may pagpamahog ka K5 Elmer sa mga staff or mga nurses kag doktor dito ka K5 Elmer, no? Kag tiulihi talang nakita kag nakwa ang mga reaksyon sa netizens nga nagsimpatiya pa sila sa pulis nga husto ko nang ginimo sa pulis, it's because nga kadamo nagid sa mga experiences dira nga natabo sa May Kadi City Emergency Clinic nga daw ginapabayaan ang ilang mga pasyente kag tigaw ang ilang serbisyo. Timaon taman dugay-dugay K5 Elmer nga makwa tato ang side man sang Kadi City Emergency Clinic kaysa subong medyo masako-sako sila kay kadamo sa pasyente. Wala pa digto ang ilang
0: ano oras to haw ang pasyente gindala?
2: Gindala ka K5 Elmer suno sa report mga alas 5 sang hapon.
0: So, hindi naman aguro mag alas 5 na daw yuta nalang aguro tawo?
2: Mas nagadamo abi ka K5 Elmer, mas nagadamo abi ang pasyente kung gabi na mo. Ikaw labanan na mga nagapa-emergency gabi na.
0: Tipro, amo na ba lang ang punto? Kay man, may personal experience man ko na mo nga na-aksidente ko sa motor, back ride ko, nagtabugid ko ya sa ulo sa pick-up nga nasugata namon. Pag abot ko sa hospital, damo pa yung interview ya.
2: Sakto na. Waan ka pa mga ngalan.
0: Damo pa. Sang ulihi na lang nang sige ka kwan, daway na ko gana magsabat. Sige. Sir, nang balikan ta ngalan mo gani, sir. Sining ko kung si Elmer. Sige, ang apelido, sir. Sige. Singko Ubaldo. Si Agong Elmer kagali, sir. Dito nagpalak-palak dahil ang isa, duwa sila dahil nag-attender mo, ang isa nagapahid sang dugo di sa agtang. Tasig man kung may kilala ka?
2: Oo. Tiya mo gin man na K5 Elmer na masamay na ginaka-experiencehan kay instead nga dapatan sa nagakaigo kapag bulong, alam mo, pabla pamangkot kay K5 Elmer, sino ka, pala edad mo.
0: Paano natabo? Anong ginasakyan nyo to? Anong nagbagbagbunggo? Daw, matyagan mo daw, investigador sila sa pulis?
2: Amo man na ka K5 Elmer, reaksyon sa mga pumuluyo, nga kuntani, unahon anay ang pagdapat sa bulong
0: at
2: kumanda ang information dai kasi naman tungin traffic sa pulis galing ginakuan mo na ang sala lang sa pulis kay Pavel Merkiti na mahog siya kasi inconfirmar man gani ni pulis sa Lieutenant sa Deputy Deputy Chief of Police sa Dalin Grace Loreno nga paghatagan siya sang disciplinary action kay ti wala ginatolerar na kumu kay pulis ka mamahog ka at isakto man ang yata ni emotion nga para sa pamilya yang mahingagaw bulong galing kay ti sala lagi niyang pagpamahog kag ang pamagi niya.
0: Oo.
2: Isa karon kay Kipa Belmer ginatinguan ko ang doktor nga ma-file sang kaso sa pulis kung wala padayonon niya gid ang pag-file sang kaso kaysa subong Kipa Belmer may mga tikang na ginahimo ang Cavite City Emergency Clinic kung wala ma-file sila sang kaso sa pulis ugaling kung pamatian tayang singgitan sa pumuluyo kag mga netizens daw ginabash gid nila ya ang Cavite City Emergency Clinic nga suno sa kadam-an nga pigaw gid ang serbisyo sang Cavite City Emergency Clinic. So para po ng mga balita naton nga natipon diri sa area sang Cadiz, ini si K5 Chester Jan Veronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalinghawan sa Negros, K5 News FM.
0: Amo na usual eh. Amo na ang buta nga ang amo na iyang batasan sa mga taga-gobyerno, no? Kung may punduga inagaway ang mga tunto, kita mo na nga kung ano nga mga departamento da nga may budget, kasararapang ang kamot nila. Pero kung trabaho ganing hambalan, gapinatudlanay pa na iya, amo na iyang serbisyo sang gobyerno. Serbisyo na laban perwisyo. Isunod naton si KK5 Michelle Patino. May angot sining nadakpan tublang nangawat sang mga wires sa bodega sang Negros Power. Ano pa sa kaan kuno kaso? Good morning lang sa kay Melanie Maravilla Bautista. Good morning man sa kay Ricardo Bautista. Gabiyahi sang Judy Taxi. Johnny Ohano, good morning. Hay nako kon aristuhon gani may sakit dayon pa hospital dayon siling ni Merlita Malvas. Leonardo Rilo siling niya kaluoy man siya. Diyan mo na gani akon. Ahay. Ah, kaluoy kit. Ahay. Bernardo Rojas, good morning Sir Elmer. Kamonitor lang kami diri sa Tampalon. And of course, Latikan, good morning. Watching sa Mashville, La Carlota. La Carlota City. Mayo pa nagbulig na sila sa mga pigado kay malipay pang tao. Hindi kay sila iyang ginasaligan. Sila pa iyang unahimo sang kababalaghan. Amuna iyang style. Kent Bulacawaniza, good morning. Pag-greet na lang sa kapihan ni Chai Linda. Kag Toto J.R. Ihosa sa Barangay Handumanan Zone 8 kay nagapamati gid sa K5 News FM. Bernard Rojas, ga-monitor lang kami di sa Tampalon. Salamat Bernard. And Veronica Delgado Recto, still listening. Pa-shoutout na lang sa KSS Federation Officers Jocelyn Aure, Malu Binatiro, Fega Lanza, and Jocelyn Madal. Sir Totong Mandal. Mandal gali. Greetings from Veronica Delgado Recto. Ruel Postrado Lamigo. Good morning Sir Elmer. Shoutout na lang from Barangay San Miguel Murcia. And good morning gali, no? Nalipat ko ari na di kay na. Hero ko. Nagapa shout out from Albay in Bicol Region. So, magandang tanghali at happy listening lang sa mga kababayan natin dyan sa Albay, lalong-lalo na sa buong Bicol Region. Watching from San Miguel, Murcia, si Ruel Postrado Lamigo. Evelyn Yanson, watching from Hinubaan. Abaw, baskog di ang ulan kaghangin sa Asyanda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Siling ni Lunita Suyod, halong lang kamuda ha. And Bings Delphine, ari lang ko di giyapon. James Bornales, mauluuluhan nga maulanon nga morning ka K5 Papang Elmer, and happy birthday kay SM Jean Arlos Siatita. Halin sa kay James Bornales. Lalain Masula, Austria. Good morning, sir. Pag-greet na lang. Happy wedding anniversary kay Pastor Edmond and Mrs. Eva Panag. Floyd Delisa Montero, Jimeneya. Good morning. Monitoring lang. Salamat, Floyd Delisa. And Flora Lumacang, good morning from Fortune Town. Janice Bandico, good morning. Watching lang sa Kabankalan, sa Barangay Karulan. Permigid kami nagapamati sa programa. So we're establishing contact with KK5 Michelle Patino. Kung hindi pa available si KK5 Michelle, kantuan ta si KK5 Wilson Villena. May angot naman to sa kay alias Butsoy nga gintiro sa Sumag. Anong mga background ni nila man? Ano ning background ni Butsoy ni? Kay man ang pagtiro sa iya may kaakig. May kaakig. Kaya ang tawo kuno nga hindi akig ang naimpito lang. Pagtiro yan na kuno, kag makakita siya kuno dugo. Ang tendency kuno sinangataw nga malagyo na lang. Pero ato iya, pito ka beses niya nga gintiro eh. With intent to kill. Klaro nga may intensyon siya nga patyon. Pero ari ay, balikan naton ang report nga pagpasaka sang kaso sa ginaligar na dakpan nga nagapangawat sang wiring. Upo naman sa kay KK5 Michelle Patino. News FM Live Report. KK5 Michelle, good morning.
3: KK5 Elmer, arestado ang isa ka empleyado no sa Negros Power ini matapos nga ginaligar na dakpan ini sa akto sa pagpangawat. KK5 Elmer, sang saway sa mismo talatapan sang Negros Power. Ang ginasambit nga opisina o kunang warehouse kay K5 Elmer sa Negros Power ang dira no namtang sa may Talisay kag ini natabo sang Domingo nga adlaw. Mm-hmm. Pasado las 10 sang gabi kay K5 Elmer ang guwardiya mismo sang among opisina ang nakakita nung may bitbit ini kay every company kay K5 Elmer may aragid ya sang SOP nga magwa kag magsulod ka inabalang daw gina-check ang imo nga bag. Mm. Gina-check kung anong imo mga dala kay specifically ang ini nga lugar ang ginahamtangan sang pipila ka mga equipment o kon mga gamit bala nga iyayas ang ginapanagiyahan sang Negros Power kay K5 Elmer. Mm-hmm. Now ang nakita o kon na-recover sa isa ka empleyado nga tawgon na lang naton sa kay alias Ray, 38 anyos, kag ini siya ang residente sang Lopez Haina sa Banua sang Murcia kay K5 Elmer, duha ka rolyo no sang TW Black Cooper o kon saway. Mm-hmm. Na nagalaba niya sang 150 meters kay K5 Elmer. I don't know kung pilang kilo sang saway karon kay K5 Elmer. Kag TS per interview naton with engineer Lumel Tambanillo, ang aton nga VP for operations sa Negros Power, ang ining empleyado kay K5 Elmer actually sa warehouse ni siya gali na assign.
0: Okay.
3: Sa warehouse siya na assign kag hindi authorized. Authorized siya actually nga maglibot kag mag-check sang mga equipment o kung gamit dito, but hindi siya authorized magpagwa sang pipila ka mga pagkabutang, especially kung wala ini kay K5 Elmer sang kuan pala authorization.
0: Mm.
3: At kay ginadalagid man amo ka, especially kung may i-repair da bi ang pipila ka mga tinawo sa Negros Power. But this time natingala ang wardiya ko no nga ang do may bit siya bala or may unod ang iyang kuan kay K5 Elmer. Mm. Sa lakyan. So gin-check kag didto nakita sang gwardiya ining duhatanan karulyo sang saway kag kay 5 Elmer kagati basi sa kay Engineer Tambanillo ang ini nga empleyado ang regular pagalinga employee kag kay 5 Elmer ha kagati kabudlay ang ini nga klase sang insidente pamasalaan o kon let's say being isa ini kaakto sang pagpangawat kay 5 Elmer kag even bisan diin man guro nga company, this is a grave offense, zero tolerance policy, but then again magagi ini sa due process kay 5 Elmer as per Engineer Tambanillo. Now may ara kita dira no kay 5 Elmer sang interview with the Vice President for Operations sang Negros Power, Engineer Lumel Tambanillo.
0: Okay,
2: well ang police mismo, ang talisay police station naman ang magapasaka sang kaso. Okay, this is a violation, a criminal act. So isang talisay police station na magpasaka sang kaso, but we have prepared also our own investigation that sa violation sang company policy. This is really why not, don't be not tolerar ang pagpangawat sa mga properties ni Negros Power. And in fact, nag-issue kami isang NTE, notice to explain, at the same time, ang preventive suspension order. No, parang inipagi na doon sa proseso man, tagaan sa due process ang empleyado nga nag-commit sa ini na illegal.
3: Yes, kay 5 Elmer, so mo itong pahayag no, ni Engineer Tambanillo, mag-aagi sa gihapon sa due process. At iuna, ma-issue sila notice to explain, magadagdag sa preventive suspension. Kag later on, makuha man ni kay 5 Elmer, ma-prove nila, or once ma-prove nila, pagi sa ilaman niya nga separate investigation within the company, ang ininga empleyado ang posible makakasgidya sa iya trabaho, kag wala sang kwaon ang pipila ka mga benepisyo ka kay 5 Elmer. Kasi ining act abi is a grave offense kay 5 Elmer. Kag again, zero tolerance policy ang Negros Powers amos ni nga akto ka kay 5 Elmer. Now after the incident, hasta subong as we speak, ang among personnel ang ara gyapon na detain dira sa may police station sa may Talisay City kay 5 Elmer.
0: Si Kwan, si ang Vice President, pariente na si Martin?
3: Si Martin, hindi.
0: Martin Romualdez?
3: Layo, Tambanillo ni siya.
0: Kay si Martin Galia, Tambaloslos, no? Layo ganito.
3: Layo.
0: Sige.
3: Anyway, kay 5 Elmer, balita naman og gikan sa patrol kaupod si kay 5 niya Martin ha, pero Martin di maisip. Kaupod si kay 5 Martin di maisip ang balita, ang ginadulong naman sa inyo mga ka K5 sang Mighty C para sa mas mapagon ng yun sa magtumaradlo-adlaw sang Mighty C. Ako naman si kay 5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Good morning lang sa kay Robert Balasabas. Mayong agaman sa kay Marlon De La Cruz. Watching lang sa Victoria City. Oy, good morning lang kuno sa kay Sydney Samiliano, halin kay Melanie Maravilla Bautista, Bernard Rojas, tanod kuno sa Tampalon. Good morning lang. Vanessa Ilalim. Hi sir, shoutout na lang sa Ilalim, Norca, Kagkasipong families. And Kent Bulakawaniza, Sir Elmer, wala kagid galubad. Halin sang una sta subong amuman gihapon. Bisan diin ka na ginasunod kagid sang imo tagpalamati. Thanks gid, Sir Elmer. James Bornales, maulanon nga morning. Leonardo Rilos, nami pa subayan ah, sir. Ano na ha? Dulce nga pasubayan. Rose Jean Venterosso, good morning, watching live from Totong Tres Barangay Felisa. Amansha Intana, live watching diri sa Himamaylan, always monitoring. Salamat gid Amansha Intana. Gao Montor, good morning, watching live from Barangay Pinaginpinan, Kabankalan City. shout out na lang sa kay Mother Selma Lamayen Digit. Always listening. Salamat, salamat Gaw. And bye-bye Sir Elmer. God bless always. Ang nagpapabay ka na? Kay sige pataya hasta pa ni Alauna. Naano man ni si Veronica man? Nalipat ka haw? Gabo, Tadaya Aloy, good morning. Unload na, nay karon dugay dugay sa mga commercials na, pero standby ka mo kay after sa aton sininga network news, babalik pa kita. Pero nag-remind ako sa inyo, pinakanamigid para magtawhay ang inyo pamatsagan. You know what? Kadamo kung kaisa sa mga load sa lawasta eh. May mga higko sa lawasta nga kung hindi ganin ato mapagwa. May ara nga nagapiot ang dughan mo. May ara nga nagatukutoy ang tiyan mo. Kadamo sa mga discomfort nga mabatsagan naton, kung mahigko ang lawas naton, ilabi na ang mahigko naton nga kolon o kuntinae. Hawana naton ina. Pinagi sa pag-inom sang DTX 500. Ang DTX 500, mabasko nga detoxifier, mabasko nga tagal limpyo sang aton lawas. Do pariho lang ang lawas mo ginbrasan mo. Hindi ba lang kung mabras ka sa linabhan o bras mo sa panit mo? Hindi ba lang na feeling mo na nakakasgit ang mga higko? Amo ina ang epekto sang DTX 500 sa aton tinai. Kung nagainom ka sang DTX 500, doon nabatyagan mo gid nga nagatawhay ang tinai mo. Nga doon nabatyagan mo nga daw gulpi lang naglimpyo. You are clean in and out. Sa sulod kag sagwa sang lawas mo, kalimpyo sa imo pamatyagan, pinaagi sa bulig sang DTX 500. Makapanubalik kita sa pagpagalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
5: Ang emphysema, Sir GP, ang isa kasahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD. Mm-hmm. Ini man ang isa ka progressive lung disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay. Mm-hmm. Ini ang bangod sa pagka-damage sang imo nga alveoli. Mm-hmm. Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide side nga aton nga gina-exhale. Mm-hmm. Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang maselula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease, amo ang mataas nga antioxidants. Coupled with immune system booster, ang combination sang DTX 500 kag MITC, ang pinaka-best nga option for healthy lungs.
4: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod sang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
5: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo katuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
4: Grabe, ha?
5: Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
4: Ang iban?
5: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod, healthy ang aton lungs. DTX 500 kag MITC lang ang permigid nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
4: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound, masami may infection sa baga, gapala nakit ang dugha. kinabuhan may cyanosis kung nagablue ang bibig kag mga kuko bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
5: Tantawab lang epekto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinaka-contrast mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kadto ka sa clinic namon. Kag, siyempre, resitahan, you guys, na sa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang impaisima bangon ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayan.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
4: So, anong dapat timuon, Dr. Mil?
5: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag, inom gid, DTX 500 kag Mighty C.
4: Of course.
5: Amuna nga ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba blang prevention, iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay Mighty C. Kaya nga man,
4: ako preventive,
5: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung, kwa na, therapeutic, di mas mahal, mas nami againom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage sa mga selula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga selula.
6: My family history ba na kamo usong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo.
6: Aramis
7: DTX 500.
8: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
10: Mikrobyo.
11: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Clinical D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
10: Yeah.
11: Na kailangan natin katawan.
10: Okay.
11: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
10: Talaga naman.
11: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
10: Bah.
11: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
10: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
11: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
10: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
11: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
10: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw.
8: D3 Bio Health News Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500.
12: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko, tapos Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng TX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
13: TX 500, bibili sa mga butika.
14: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
14: At sa ulo naman nagbabagang balita, PDRRMO and TK mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba, tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operations sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner, ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Garden selos, motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
15: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
17: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Traina, head ng PDRRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa, pumasok na ang habagat o southwest monsoon o kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbasa at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ikinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyDC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: MyDC Network News.
16: MyDC Network News.
14: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Nabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
18: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition Services.
19: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
20: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% na nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
21: Umabot sa 232,818 ang tourist arrivals sa isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic tourist na umabot sa 207,617, nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
22: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Cagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwalaang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang paghihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog.
23: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
20: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Samantala, negosyante nilinawan nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa atin, nega K5 Dan Chavez.
24: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus. Ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaad-anya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupan ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa binahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng mga awtoridad.
25: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
20: IDC Network News.
16: Mighty Seed Network News.
14: Gawin din sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
26: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ng mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner. Ina, kumabisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5, Carol Medino.
0: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling biyenan sa barangay Katuoga na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong, nasa wastong gulang, habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpronta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang biyenan at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso.
1: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Carol Medino. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantala, selos ang motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bilas sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita niya ang hatid naman sa atin ni ka-K5 Shara Humilio.
2: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bilas sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos at residente ng Barangay Lunga sa sabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Nalulamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasa selda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitor sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.
16: MyTC Network News.
14: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Elmer Ubaldo at ka-K5 Jonas Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. 101.5 K5 News FM.
3: D3, Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas. Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: O galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
28: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
29: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
28: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
30: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
31: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
32: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
31: Ga! I-shoot na ga!
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: 11 Mbps. Balita kag Public Service.
1: Mayong aga, mayong aga. Ano na ni subong oras? Aga na o hapon na? Good noon sa libot sa aton sini nga mga KK5. Nagahadol kami di ni KK5 Julius Mariveles ang aton sini nga news director kay ginaistoryahan namon kun diin kamo yung makadto pagkatapos sini nga programa para silibrahon ang happy birthday ni Ma'am Jean Siatita. Pero ti, nag-agree kami kay Primero, ang gusto ko sa South eh. Ang iyaya nga gusto nga kantuan namon sa North. Sa ulihin, nag-agree kami, diri nila kami sa compound ah. Happy birthday again, Ma'am Jean Siatita. Ari ho, ano ni nga klase fungus nga ginpalupad sang SRA man para kuno awayon ang RSSI. Para i-explicar sa aton kung ano ining RSSI, kagaan nag-discover sila sang fungus nga pang-away diri upod sa report ni KK5 News Director Julius Mariveles.
2: KK5 News FM Live Report.
1: KK5 Jules, mayong uto.
3: Kung nagapaluparay ang Amerika kag Iran sang drones dito sa Middle East, diri sa pungsod Pilipinas, may bag-o naman

0: niya estilo kay Five Elmer sa pag-away sining peste sa tubo. Ang red scale soft red stripe soft scale insect o kun RSSI nga nagapamatay subong sang tubo sa bilog ng pungsod Pilipinas and kadam-an sa mga talamnan of course or asyenda diri sa Negros Occidental. Now, ang balita amo ni para mabalaan gid sa aton tagparamati ining RSSI ala tigi ini. Pero mas madako sa tigi and as the name implies red stripe meaning may ara sang ano panawag ni may ara bla sang kurit nga pula kag magambal ka soft scale humok
1: ang iya
0: panit
1: oh
0: o ang iya daw kaliskis abi na now ang lain type gid subong sang RSSI ang tuman ka init nga panahon kay kundi gakaging ang dahon katubo ang gusto ya crunchy mo way tagabalo kung ginasuso ya sa sinamak ang dahon katubo
1: daw chicharon ang dating abi
0: daw mo abi na now for the first time ang SRA may ginubra nano ini nagbakal sila sang drone nano ining drone inang remote control nga gagmay nga eroplano nga amo ni subong ang ginagamit sa pag-spray sang fungus sa katubuhan.
1: Okay.
0: Ining fungus, simple kaglaktod nga istorya, ini isa ka mikrobyo, a microorganism nga hindi makitaan sang mata, pero buhi.
1: Okay.
0: Daw kagaw, abe, daw bakterya o kon virus. Now, ining fungus, may ari ini scientific name ang isa, Buveria Basyana. May ara pag isa nga diri nakita sa Barangay Ilihan Bago. Nano ini. Kun ispray atakihon niya ang RSSI kag ang dating sini do ginaputos siya sang lawa. Atakihon niya ang RSSI. Di modo ang matabo mapatay ang RSSI. Wala chemical. Meaning all natural. Don't panic. All organic.
1: Organic.
0: Oo. Amuna ang
1: so ang pang-away atong fungus.
0: Oo. So natural method. Tigintakdan ang fungus pakpak. Pinaagi sa drone
1: para makalupad.
0: Oo, para makalupad. And ini is also artificial intelligence K5 Elmer. Meaning ang kinanglan lang piloto. May piloto nga trained ni. Nga amo nang magapalupad. Kag kabalo siya mas madamo ang malabutan bisan isa lang ka drone ang ma-spray. Now, yari ang pahayag ni Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA exclusive sa K5 News FM Bacolod.
2: Obrahon na starting next week, nakabakal na kami drone. Apat ka bilog, so tatlo na nag-abot, ang isa ginahulat pa. Pero starting next week, sa masugod na kami drone application para sa RSSI for the small planters na members of RSBSA na siya. Masugod na kami first next week sa La Castellana, tapos area by area. Ma-coordinate lang ang MDDC sa mo, no, pinpoint kundi ng mga hardly hit. Tapos kami nang ma-apply para bulig namon sa kwan, sa mga small planters.
0: Magambal ka RSBSA, ano na siya, sir?
2: RSBSA, yan siya sang kwan, sang DA na dapat makwan ka, ma-register ka as mga small farmer nagdamo na ginabuligan na muman as lang ginatagaan bala sang fuel subsidy sang sang last time to gitagaan man sang DA sang cash assistance
0: sila do pag-uni nga innovation ng inyo subong sir kay nagligad na nagtagman kamo sang ano ganito atong biomass bala. Biomass. Ay, sorry. Ano ganito, sir?
2: Ang sprayer. Ang power sprayer.
0: Para sa bio-organic matter.
2: Yes,
0: So bali ang inyo subong drone,
2: drone
0: high-tech.
2: Apply man siya gyapon bio-organic matter sa isang fungus namon kag kun lala na gid insect pesticide.
0: Diyan ay
1: doka scientific
0: portion sang payag ni Dave Andrew Sanson. So first time in a K5 Elmer nga nature plus AI.
1: Ano to gani ang kwanto gani ang fungus basyahe?
0: Buveria basyana.
1: Aw oh, abi ko basyahe.
0: Kabudlay i-pronounce kay Latin ang ngalan nila bla.
1: Kun nang ti amo ginayang kwan mo amo na yang
0: scientific
1: name.
0: Ambot wala pa fungus nga ngalan. Oribus probiscum wala pa. Kaysa misa na yay.
1: Kaya diba? Karon masamo na nang science ka religion.
0: So amo na balantayan. Now paano maka-avail sang drone? Makadto sila sa ilang milling district.
1: Mm-hmm.
0: Kag libre ha. Suno kay Mr. Dave Sanson. Ti sige ang development diri sa La Granja Laboratory. Later on may ara kita idugang ang mga reports parte sini. Kay ti ginapaabot nga dan El Nino may RSSI. So amo ni ang tikang sang SRA para makontra ang pagpanalasa
1: ang,
0: sa katubuhan.
1: Ang SRA subong ara kadagyapon si Vice President for Administration si Attorney Tihida.
0: I'm not sure kung ara pa siya.
1: Ano na Vice Chairman or Vice President?
0: Administrator guro.
1: Hindi ang administrator yan mo ng head gidya sa
0: or basit deputy admin.
1: Deputy admin siguro.
0: I'm not sure kung ara pa si Attorney Third, no. Pero ti ang klaro duwa niya kani Grosanon ang gapungko. Da mga classmate ko ni sa high school
1: na representing planters
0: si Dave Sanson.
1: Mm.
0: And ang then isa? Si SRA Chair Paul Ascona ti ni Grand Semane. Mga classmate ko ni sa high school.
1: Ah, oo. Pati si Paul?
0: Oo, duwa gid sila.
1: Ah, okay. Oo.
0: Ti isa ni sila sa aduan ni sila sa nag-sponsor sa akon mo sa high school ko sa Lasal. Kahit iskalar ko to. So, parts ang ila ginabayad, kadto sa tuition ko.
1: Okay.
0: Alam mo na ang mga bugana kaysa sa kabuhi, bla? Mga bendisyon.
1: Mga grasya nga nag-abot, bla? Kaya na nung muno mo gani si Paul, eh. Doon na dumduman ko dahil ng pamangkot, bla nga, you know what the past participle is? Sige, oo. Anong ibig sabihin ng past participle? Yan nag-participle.
0: Amo na?
1: Oh, hindi sabihin nito tuldob lang.
0: Anyway, so amo na, K5 Elmer, bantayan taning development sa sugar industry. Ah. Kung may balita, i-report ta sa IMO para tuntunan. Para sa 11 Mbps, para sa kampiyon nga balita, kalingon kang matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you, Gid. Sa aton sining news director, Julius Mariveles. Tiara na, kadto na lang kamo sa inyo sining mga sa mga mill site, no? Sa mga sentrales, kay dira kuno available ang drone service sa luyag mapaluparan sang drone kag masabwagan sang fungus pang-away sa RSSI.

Panayon kita sa ato sini nga pagpangalagad, still acknowledging sa nagaupod sa aton Mercy Martisano, Merlita Malvas, Kim Arizon, Flora, Marisa Nueva Espanya, Labandilo sa Sipalay sa Barangay Hill Montilla, and Gina Purano. Kadtuan ta ining balita nga pagtiro patay sa kay alias Butsoy dira sa Barangay Sumag. Daw sige, panikuno ang kwan mo. Ang pangita sang abot na dakpan ng suspect. Anong background sini ni Butsoy nga agintiro ni siya, may kontra siya? Baloon taning detalye sini nga balita upod sa kay KK5 Wilson Villena.

0: kamudlay sa amo nga sitwasyon, no? Kung ang isa katawo bala may kontra tapos nagapasayang-sayang pa kay man sa mga analysis sa mga investigador, kung mga investigador balang pamatian mo. Siling sang investigador, siling nga ang isa katawo nga naimpito lang pagkatiro gadalagan, pero ang tawo nga naakig katama kag may dumot, kag may intensyon nga patyon ka, pagtiro niya, sige-sige pa na iya tiro. Aber, sa detalye sini, upod sa kay KK5 Wilson Villena.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Wilson, mayong hapon.
2: Kevin Almar, isa ka person na upo na gin-confirm ni sa ato no, sa head sa police statement, si police captain na Andy Opalia, isa ka drug personality ang gin-bawian sa kabuhi no, sa may San Jose Dos para kay Sum Actual sa Bacolod, no, launa pasado sa kagahon sa June 1, muning biktima kin kilala sa kay alias Butsoy, 43 anyos, kag-residente, masamasabit ng lugar. So ang insidente ni Kevin Elmer gapungko ini siya no sa sulod sang sa bangko sa sulod sa isa ka computer shop sa nasambit nga lugar sa hinali na lang ini siya piniro sang makabila ka beses si Kevin Elmer, hindi lang isa, hindi lang duwa, hindi tatlo, but more or less pito kay Kevin Elmer ka tiro ang iya sini na sa tambot sa mga suspetsado Kevin Elmer. Karon ongoing ta sigya po ng investigation. Kasi ginatanawin ni Kevin Elmer, siguro kadako ginisang kaakig sa iya ni Kevin Elmer, no? Kasi ang usual na ito, ganito ng mga incident, kaya pag-isa, duwa lang yung katiro, iniiyaya ang re-over sa crime scene kay Kevin Elmer. Bitog-bitog nung cartridges, no? Sa empty cartridges, sa 45, kag may apat man ka, ano, kabala kay Kevin Elmer ang punta, naginigla sa bala, kaway siguro ni naigo pala sa kwan, sa biktima. So ang iya sini nga bangkay sa karon nang ara pa sa Gyapon no, sa morgue sa hospital kagaya na talana naman ini nga pagadalon sa abing funeral homes. In terms of the suspect naman kay Kevin Elmer ongoing pa sa Gyapon ang pag-identify kay the why kid some trace ubong daw ay nasa pagpamahog according sini sa kay Sir Opalia sini sa pamilya no. So gina-check pa eh na gina-identify pa sa Gyapon tutor sa karon ang ini nga incident kagaya i-check pa naman kay Kevin Elmer no karon sa hapon kung kamusta naman ini if ever kung may ara na sila sa kinakapitan ng CCTV footage na posible makatudlo sa ining sa suspitsado sa pagpanglutang sa kay alias sa Butsoy kay Kevin Elmer.
0: Bali ini si Butsoy why obra?
2: Jobless kay Kevin Elmer.
0: Pero may pamilya.
2: Ano ka sa dalawa eh?
0: Cinco jobless pero may pamilya.
2: Single
0: man kita ba sa okay.
2: Single. Ano ka na ni Guru man daw pa kanlaon na ni Guru sa Solmer?
0: Sa kanlaon damo na to sila magpalanaw gani na yawan gid.
2: Yawan kita sa nagkaroon ba nalon. But anyway, kita Solmer na tugyan sa nalang ini no. Sa ato sa niya kapulisan ang ini nga insidente kaga hoping man nga madasig man ini nga maresolba dayon. Kasi do recently do kadasig sang responses sa ato sa niya kapulisan in terms sa pag-identify at pag-aresto sa mga suspects sa research sa ato ng mga crime incident dito sa siyudad sa Bacolod, kita Solmer. So, mga na ato sa niya update sa kikan dito sa patrol, kita Solmer na ginagulo sa inyo sa kalwan sa Mighty City Tribunal Detection Runner. Po dato si Kaysa Vincent Coralde, ini naman si Kaysa Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa Biso Publiko kakalikawa sa Negros, K5 News FM.
0: Damo dakpanay, damo tumbahanay, pero ang drug problem, ara mangyapon, pila na to kalibo sa una sang time ni Duterte tinumba pero ara man gyapon tiho subong halos kada adlaw may dadakpan pero sige man gyapon nga kay inang design bala nila nga plea bargaining agreement nga kung ikaw madakpan sa drugs mag-plea bargaining na lang, i-plea bargain mo na lang, akuon mo na lang to a lesser offense, kakonservisyuhan mo makagwa ka, kundi kadali lang kay lesser offense, minor offense na lang, ang imo sining conviction, That's why kadamos ang nagasulod sini kay kun mga sachet mala nang ginagmay na ho. Ipli bargaining mo na. Adugay-dugay. Huwag ka na yung obligasyon. Gwa ka naman, kagalabalik naman ka mamaligya naman. Huwag katapusan nga problema sa illegal nga droga. Good afternoon sa kay Juvie Antoque. Mayong udto, sir. Watching live sa Santo Rosario, Barangay Nanunga, Hinigaran. Shout out lang sa family Flores and Antoque. Arikaw po naman naton si Ma'am Nanelin Desinal Shiflet and Mercy Martisano, hindi na maubos ang but nga aman. Daw ay katapusan, no? Ang problema sa drugs. Daw balik-balik lang. Daw mo manggyapon. Hala ang aton nga mga opisyas ng gobyerno magbinasulay, magtinudloanay. Nga, kwan? Oh, pero amo manggyapon. Ariho ah. Ang SOCO kag ang EOD nagpamuno kuno sa clearing operation sa bahin sang Sitio Cagayon. Sa detalye sini po naman sa kay K5 Jo Marie Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jo Marie, mayong hapon.
3: Isa may barangay Tam
0: Jom?
3: Explosive Ordnance Division kag ang scene of the crime operative nga amoy ang nag-clearing sa area. Mm-hmm. So far, natsambahan gid man nga nakahingagaw sulod ang news team sa K5 News FM Northern Negros. Kag at this moment, ginakonsolidate pa nila ang pila ka mga recovery sa area. Yes, go ahead.
0: Sige, go ahead. Yan naman ko to.
3: Ang mga recovery sa area kung sa diin nag-involve sang sining mga balunan, kag mga personal belongings sang mga katapos sa New People's Army, kag ang siyempre ang mga empty shell nga ila nakuha sa area. So sa pagkakaroon, no, ang sanggin pamangkot naton ang sa Escalante City Police Station kag suno pa sa iya kung saan o makabalik ang mga evacuees. Ini ang ginatag nila nga desisyon sa 79th Infantry Masaligan Battalion as a lead unit sa sining operation. Now, ang agi pa siguro sa aton iyang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Escalante nga na-clear out na nila ang area kag posible di niya gidya ma-preempt kung saan o pabalikon ang mga pumuloyo apang nagpasiguro siya nga klaro na ang area, ang among area ay ning Cagayon. Now, mm-hmm. Ang aton karon man nga gin, ang aton naman diri karon nga gin po gin kantuan gin sa barangay proper kay aton niya nga gusto nga pakisayuran kung ano gin ang specific nga mga kalibre sang armas ang na-recover sa aton niya nga scene of the crime operative, which is kuan pa ginaton karon, ginatinguhaan pa naton niya nga makuha gid ang pulido nga detalye ka bahin sini. Mm-hmm. So ang aton naman iyang mga operatiba for now kuan sila, no, nag-scatter sila, na timingan lang nga naka-interview kita, and hopefully ang parts ng interview ka Police Lieutenant Colonel Florindo Pajardo ang aton niya pagadalon sa K5 News FM.
0: Okay. Yes, okay.
3: Yes, sir. Go ahead.
0: So, okay naman. Kay clearing operation naman lang to. Latunta na lang kung ano nga mga recoveries pa ang ipresentar nila.
3: Yes. Amo gina siya man ang pinaka-importante ng aton man na madala mati sa K5 News FM. So far, amo lang na siya ang mga detalye sa pagkakaroon ng aton.
0: Mm-hmm.
3: Yes. Kag ang iningaw naman nga nga balita dala sa ato sa Calditex 500, Mighty C ang alkaline base vitamin C, D3 Bios 4 Biotix kag Extend Food Supplement. Detox Coffee Mix, nakakapit ka na, naka-detox. Jom sunido para.
0: Nagka-cutting off ang signal ni K5 Jo Marie. Ambot kon po dita panihingagawon ang report. ni KK5 Rovic Mungkal. Lantawon ta lang ha, kung pwede pa naton inihingagawon ang iya sining report. And Litson Manok, shout out lang sa Hinigaran Market Vendors, adlaw-adlaw nagapamati sa radio astagid maghapon. Gilbert Salazar, good afternoon. Nelson Sagire, mayong udto manyagata galantaw ko sa live mo sir. And Jason Ortilio, greet ko lang Guryong Bustamante sa Purok Maasin Dulao Bago City. Pa shout out sir. Barangay Felisa ang tisuyon sa Barangay Felisa, Jason Ortilio. Jonah Dugaduga still Arigyapon, Romeo Paguntalan, good morning. And salamat-salamat gid sa pagupod ha. Ginapasalamatan nato ng tanan nga nagupod sa aton sini nga hapon. Rexmon Lindayaw, good noon sir. Ari lang kami digali sa Gapamati, no? Sa Total Gasoline Station sa Escalante. Why na? Why na reporter? Okay na? Salamat gid sa mga nagupod sa aton sining adlaw sa gihapon diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa aton sining mga KK5, ibilin ko ni nga mensahe para sa inyo sining hapon. Ang isa ka mensahe nga gin papanubli sa aton sang isa ka famous pamuso bantog nga revolutionary writer sa panahon sang inaway sa Fransya, nga wala sang liwan kundi si Voltaire. Ang hambal ni Voltaire amo ining prinsipyo nga palahinandigan sang kalabanan nga mga announcers nga nagsiling, I may not agree with what you say, but I shall defend to death your right to say it. Pwede nga, hindi ko yung magpati kung ano ginambal mo. Hindi ko yung mag-agree kung ang, ano sa punto mo. Pero panginmatyan ko na ang diretso mo nga magpalayag sang imo opinion, because everybody is entitled to his or her opinion. Sa ngalan sa aton sining pamunuan diri sa K5 News FM, humalin sa aton sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa ngalan sa aton sining Vice President for Operations KK5 Eldian Castaño, sa ngalan sa aton nga station manager KK5 Rods Palma, news director KK5 Julius Mariveles, sa ngalan sang regular anchorman sang 11 Mbps and at the same time vice president for administration and human resources KK5 Jean Paul Generoso, kapartner ko subong aga KK5 Ethan Sarmiento, KK5 Renz Alcantara, KK5 Rimwell Alcantara. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Bayo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bayo. D3 D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit, sa
1: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pagising.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 10 na sang hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman sa Martes ng edisyon sang aton nga programa, of course, Dida Sunshine and Kuya Kenneth Uy. Hina-welcome naton dari sa aton nga programa ng aton nga mga suki nga mga drivers. Ang mga suki naton nga mga konduktor, kag sa ilang mga pasahero, nga nagapamati man sa ilang ginasakyan nga jeep, traditional man, or modern jeep. Welcome sa program, It's Your Time to Shine.

0: Thank you good sa mga security guards. Nagapamati naman sa ilang mga radio sets nagamonitor. Sa ilagi na bantayan ng mga bangko, mga ano ni gani subdivision. Kung diin man ka mong establishmento nagabantay. Good afternoon sa inyo.
1: Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo.
0: Thank you very much sa mga senior citizens nga nagamonitor naman and of course sa mga KSS members sa bilog nga Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Ginapasalamatan man nato.
1: Ano man ang mangyari, di kita
0: sa mga drivers pagidgali nga nagamaneho sa ila pribado nga mga sasakyan. Kaya may mga nagareklamo na nga, Bong si Tita Sunshine, wala gid kami ginagreet ba?

Ang aton pagigali kuya nga mga suki sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Good afternoon sa inyo. Ginawagkaman sila naton diri sa aton nga program. It's your time to shine. 1:13 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio.

0: Kuya, kaina ba lang sang aga? Daw, ikaanom gigo ka beses nga nagpangatsi.
1: Nga naman.
0: Abi ninyo ang sneezing is a sign nga ang imong lawas nagabanto sa infection, nagabanto sa kagaw. Shining armor. That is why kung nagapangatsi kita, importante gin nga ginakover na ito ang atong ilong kagang aton nga ba-ba. No? Thank you, Git, sa mga senior citizens. Kapadayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program dala sa Victoria City.
2: Yes, may hapon.
0: Salamat, Git, sa inyong nga support. Kaginapasalamatan nato ng aton nga mga suki dala sa Barangay Punta Taytay. Nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine. Especially sa mga taga-Purok Bayanihan. Salamat gid sa inyo. Inday Margie, Tambong Abuda. Thank you. Kay may load ka na, Inday.
3: Sana all. You have
0: gone. Basta may load na siya, ma-chat gina siya sa ako. Inday Margie, no? Thank you, Ged, sa mga suki natin sa Barangay Tuoy sa Himamay Lanseri. They are monitoring right now. Hello! Sa mga KSS leaders natin sa Himamay Lanseri, salamat gid sa inyong support. Won't you believe in my song? Wala ko kaina, Kuya, ma-mention ang mga taga-Libertad Public Market. Kay permi ko gina sila gina-mention sa It's Your Time to Shine program. Kabalugid ko na may nag-monitor dira na yun, Kuya, sa may bagsakan sa Libertad. Thank you, Gid, sa mga vendors and sa mga nag-monitor sa aton sa downtown area diri sa syudad sa Bacolod. Salamat, Gid, sa inyo. Forever. Dokaluya, ah. Anyway, sa mga suki naton nga nag-monitor man dira sa Kaban Kalanseri, maayong hapon sa inyong tanan.

0: you good sa mga taga Bangga Tumaro. I think this is in Barangay Pahanukol. Salamat gid sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna, 22 sa ngaton oras, mga kagayfan. Karon sa gabi, ano ang plano nyo? Mamati sang mga balita samtang nagakuyam-kuyam.
1: Ano po yung plano?
0: Inanggakaon bala kuya sa mga chips. Pero ti siyempre, bisan pala kaon, taya sang chips, dapat ang ginakaon ta mga healthy nga mga chips like kangkong chips.
1: Yes, I love kangkong.
0: Ah, diba? Yes. You love kangkong chips? Yes. It's available sa Maze Wellness and Product Center. Very healthy eh. Very healthy ang kangkong chips.
1: Ang paborito sang Esdar Bacolod Church.
0: Yes. Balan mo kuya, wala na iya sang kwan mo sa mga ingredients nga delikado sa aton ikaayong lawas. Listen to our hearts that sing. Kangkong chips, mga ka-K5, very healthy, available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Amuning mga chips nga dapat ihatag ninyo sa inyong mga kabataan. Actually, ginadumilian na sa Department of Education ang pagbaligya sa mga chicherya. Unhealthy nga mga chicherya sa mga eskwelahan kay nagapahina inasang utok sa aton nga mga kabataan sa sige-sige nila nga pagkaon sina maguba sa ulihi ang ila nga lawas, ang ila ikaayong lawas. Ang ilang health maapektuhan. Sometimes I can feel you read my mind. Amo pa na kun kaisa kuya ang tunaan sang balatian nga cancer. Sa sige-sige nga kaon sa mga chips, inom sang soft drink sa ulihi ang bata magka-diabetes. Damo sa mga balatian nga pwede magtubo, mag-develop sa lawas ang bata. Kung nagasige-sige siya kaon sa mga unhealthy foods. 1:24 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

0: ka K5, mangin magaloomon sa gihapon ng kalangitan sa Western Visayas Region. Sininga Martes, Hunyo 2, bangod ina sang Southwest Monsoon o kun habagan. Dili sa aton niya sa Negros Island Region, grabe ang init. Base ini sa 24 oras nga forecast sang Bagasa. Alas 4 kaina ang siling sang Pagasa. Maapektuhan man sang habagat ang Metro Manila kag iban pa gid bahin sang Luzon, magluwas sa Western Visayas Region. Pero dito kuya sa area sang Luzon, may iban pa gid mga lugar dito kuya nga nag-experience siya sa ginatawag naton nga occasional rains. Mga lugar nga siling sang Pag-asa ba o ang mga residente sa siling mga lugar maghalong gidampan kay posible nga magluntad na naman ang mga pagbaha kag landslides. 1:25 PM ang aton oras. Ay wow. Na wala kami nakaupod sa surprise to nga ginplano nila kuya
1: sana all surprise.
0: Pero kami to ang best actress kag best actor ni ka K5 Zyro Van Albay. Kabalo kami ya kuya sang plano pero wala do kami pang naulihi sa
1: sa surprise.
0: Kabalo kami kuya sa plano pero wala nakauway na kami nakaupod. Sanggin surprise na ang
1: birthday
0: manager sang K5 News FM kaban kalat.
2: Wow.

0: nagasaulog sang iya kaadlawan. Ang station manager sang K5 News FM Kabankalan City. Siyempre, tigulang na siya. Nadugangan na naman ang iya nga edad. Siling ko gani sa iya kuya ka ina. Siling ko dali dibi kay makiskis tabi. Tapos, galing kay tigulang ka na. Happy birthday. Inday Jean siya dita.
1: Happy birthday, Ma'am Jean.
0: May you have more birthdays to come.
1: Kapag ito kakatay mo na edad.
0: Inday Jean, gin-greet ka man digalin Inday Margie Tambong Abuda. Mga KSS members and officers sa Himamaylan City, nagatamyaw gid sang happy birthday. Sa station happy manager birthday. Sang Kabankalan City, Miss Jean Arlos Shadita. May isa pa gid nga naga-celebrate sang iya birthday today. Si Ma'am Jessica Lamason sang Karadjoan, Himamaylan City. Happy birthday to you, Ma'am Jessica. Sa mga naga-saulog sang ila kadlawan today, June 2, 2026. Nga wala kami kabalo ni Kuya kung sinuni sila. Kaya wala sila nagpabalo sa amon. Happy birthday sa inyo. Bay pa nga hatagan pagid kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhis. Good health importante ina sa.
1: Importante mo he.
0: Siyempre, ang pagpanamyaw halin sa K5 News FM. Happy

0: Tamiya, before kita mag-commercial, gusto ko lang tamiyawon sa maayong hapon. Gusto ko man pasalamatan si Mama Heidi Sarmiento. Everyday nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Alimpanaiya ko sa una ko yan sa Radyo Bandera, hasta subong K5 News FM. Nagapamati na siya, nagaupod gina siya sa mga programs diri sa K5 News FM. Thank you very much, Ma'am Heidi Sarmiento. Ma'am Gina Borja, good afternoon. Yes, Kuya, go ahead.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Rose Jean Venteroso. Silingya, good afternoon kay Tita Shine. Nag-message ako sa iya kay... Pero wala unya pa na-open ang message ko.
0: Damo-damo, di subong kuya, gabaha ang mga mensahe everyday. Kung kayo sa manotis ninyo, ginabalikan ko pa na sa mga nagliligan pag yung mga binulan. Ginapangbukad ko kuya, kay siling ko darigid kuya bimasugod sa pinakauli-uli. Sinong wala ko matamyaw man? Sasambahin lagi. Salamat gid sa inyo nga bisan hindi ko kamo matamyaw, ara kamo sa gihapon nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Sir Rufil Duduco, good afternoon.
1: Mayong hapon man.
0: Yes, kuya, go ahead.
1: Tita Shine, may nagpatamyaw diri sa ako, Tita Shine. Good afternoon man ng Kenneth, monitor lang kami di sa may monitor lang kami di sa mga bata. Request.
0: Wait lang ha.
1: Request ko that song. Good afternoon kay Ma'am Ogali family. Good afternoon sa Barangay Conception Kajente family. Dari sa Malugos kag Abrigo family kag sa Porok sa Saiz Maravilla. Good afternoon sa imo Tita Grace Bacaw ko. Maging
0: sino pang sa kay Lieutenant Colonel Lance Medina and to his wife, si Ma'am Jean. Basi nag-monitor man sila right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Uy, ang mga suki ko sa Sagay City. Uy, ang mga suki ta sa Sagay. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. I was informed by the station manager of Sagay, K5 Sagay. Si Inday Colleen Cubian, sila niya nag-monitor kami sa It's Your Time to Shine, miss ha? Monday to Thursday. Thank you very much. Salamat gid sa inyo sa mga suki namon sa Sagay City. We love you. 1:34 PM mga tuon oras mga ka K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Payo! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nung bag na tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko git masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na git na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

pasalamatan man naton diri sa It's Your Time to Shine program. Naton nga mga suki na kabalugid ko nag-monitor right now all the way from Ilog, Negros Occidental. And of course, ang aton nga mga suki sa Kawayan, ina-acknowledge man naton, salamat din sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

0: gina tamyo manaton diri sa It's Your Time to Shine program si Ma'am Jan Raff Briones. Nagapamati siya sa bungkuya nagamonitor sa It's Your Time to Shine program all the way from Barangay Tuoy in Himamaylan City.
1: Yes, manapod.
0: Salamat man sa mga suki naton sa Binalbagan. Thank you, Ged, sa inyo padayon nga pagsuporta. Ang mga tagahinigaran, bala kuya, talagsa ko na lang matamyaw. May branch kita dera sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa may Gem Guangco Arcade. Sa may Banwas ang Hinigaran. Good afternoon sa mga suki naton dera. Sa mga taga-Tugis, sa mga nagapamati sa Agisan. In ang Agisan gani Hinigaran man no nalipat ko. Thank you very much, Gidsa.
1: Ngayong hapon man sa kay Sir Leonard Dorilos kapamati kag nagamonitor sa Barangay Tangub sa may Tangub grafter na sa
0: always imo. Na iya kuya si Ma'am Maribel Bustamante Rilos, why niya gintamyo kuya si Mrs. niya dara sa imo
1: lapas dito siya.
0: Thank you, Ged, sa mag-asawa. Sa mag-asawa nga Bustamante. Si Sir Leonardo, kag si Ma'am Maribel. Salamat, Ged, sa inyong support. Kinapasalamatan man naton ang mga suki naton nga nagapamati all the way from Hinubaan and Sipalay City. Thank you very much, Ged, sa inyo. 1:47 p.m. Ang aton oras, mga kagayfan.
1: Mayong hapon man sa family Alcantara sila ni Tito Larry Alcantara sa may Mansilingan. Good afternoon. Good afternoon man sa kay Mama Margie Tambong Abuda. Good afternoon.
0: Baw kuya, may nabukaran ko de. February 25 niyo pa ni Kuya Vincent. Amo na gani si Lingko. Dapat pangitaon ko gidya ang mga nag-send nga sang una pagidya bala para ma-acknowledge naton si Sir Raymar, si Sir Raymar Rico. Kung nagapamati dera sa may La Castellana. Halin ginaya ko no sa aga hasta sa gabi ang pamati niya sa K5 News FM. Thank you very much, Gabe. Yes, kuya, go ahead.
1: May gin patamya. This is ka K5 Rimwell. Taga...
0: Ano pa na?
1: Taga, ano, taga Australia.
0: Special someone yan na. Kung... kinsa ni Dong?
1: Si ano, ang upod ko sa... Ang kita-kita ko na sa may youth convention, Tita Shine, si Jessica Sabu.
0: Ano yan na? Crush ya?
1: Crush ya na gano, Tita Shine. Good afternoon!
0: Mayroon na yung may crush-crush, no? Gusto ko tani kuya may experience ko manang feeling na may crush ko ba lang. Sa una kuya may crush ko, pero dami hindi kuya manugid. Ya, bahala na napatsun kuya, basta hindi kuya manugid nga siyang crush ko. Ha?
1: Inspiration ko po naman.
0: Inspiration. Ma'am Emily Aldover. Salamat gid Ma'am Els. Pasensya kaysang January 21 mo panigin sen. Pag-uko lang mabukaran Ma'am Emily. Sa kay Sir Alvin nga nagpadalaman sang mensahe sang January 21. Salamat gid nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. Sa kay Ma'am Katrina Nicole Morio Costorio. Yan. Nagapa-shout out sa January 21 man. Ay, si Inday Kat manigali yan. Nag-OJT diri sa aton. Okay, gin-send nila sa page ko sa Sunshine Lacson Original.
1: Ngayong hapon man sa kay Ma'am Christine de la Cruz. Good afternoon sa imos Ma'am Christine de la Cruz. Kay Ma'am Kim Flora. Good afternoon.

Buya sa sulod sang Democratic Republic of Congo. May mga lugar kang imo ko numabatian, amo na lang na ang pagtalangison, paghilibion sa mga tao, bangod sang Ebola virus. Asod-asod ang nagakalamatay. May anak, may iloy, may amay, may utoy. Ang mga doktor, kuya, 24 oras nga nagatrabaho. Halos wala nagapahuway para lamang mapaiway ang paglaptas ang kagaw nga halos hindi mapunggan sa pagsaylo halin sa isa katawo, pakadto na naman sa isa katawo. Siling sa mga eksperto, kuya, hindi na gid kuno makontrol ang paglaptas ang virus subong dito sa Democratic Republic of Congo. Sa gihapon, wala sang vaccine, wala sang bulong, wala sang medisina nga makatap na sa impeksyon nga tuga sang Bandibogdo virus nga strain sang Ebola. My goodness, mga ka-K5. Amo ni siya ang ginasulit-sulit kung gideri sa atin nga program, It's Your Time to Shine. Kadelikado inikon makagwa sa Africa. Sa Uganda, may kaso na sang Ebola. May mga US citizens na, may mga US doctors na nga positibo sa virus. Even ang United States of America na hadlok sa Ebola virus. Kung sa bagay sila gani, masyado ka-advance ang ilang when it comes sa medisina, sa research, damo to ya expert sa USA. Damo to ya eksperto sa Amerika. Pero nahadlok sila sa Ebola virus. Kita sa Pilipinas, ano ay hanang ginahimo ta para mapunggan man ang pagsulod sa virus diri sa aton sa Pilipinas? Our spirits never die. Kuya, you know what? Isa lang gid ang armas ang tao basta kagaw ang ilang kontra. Magluwas sa mga ginasuksok nga tabon sa mata, tabon sa ilong, cover sa bilong nga lawas, ang number one nga armas. Amo ang aton nga immune system. Ang immune system nagatrabaho sang 24 oras sa sulod sang 7 ka adlaw. Yes po. 24 hours a day, 7 days a week. Hindi siya pwede nga mapalya, hindi siya pwede nga maguba, hindi pwede nga magpahuway ang aton immune system. Kay once nga magpahuway siya, magpalya siya, maguba siya, maperdi kita sa kontra. Support your immune system by taking your supplements. Sleep, healthy eating, kinahanglan man nato ng rest, kinahanglan nato ng exercise. Take your supplements, please. My DC capsule, DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio. Magpaligo adlaw-adlaw gamit ang DTX Herbal Salt. Mabakal ini sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal man sa Maze Wellness and Product Center sa Ground Floor sa Sun Plaza Mart. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio kaya niya patyon ang candida.
2: Mm-hmm. Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes.
2: Wow.
3: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? Mm-hmm. D3 Bio?
2: Mm-hmm.
3: Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So,
2: mm-hmm.
3: Kung may UTI na ginman ka,
2: mm-hmm.
3: inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig ang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga buti ka.
3: Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics,
2: champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus rhamnosus.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus Reuteri,
2: uh-huh.
3: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galinis sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious. Kundi
2: no?
3: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, mm-hmm. Bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Asa lang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Mm. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo.
6: Ay.
2: So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung Spore Biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita,

0: Sige po. Diyos ko. Ay, muna. Abiko. Kagina pa ako madumaan mo na kit. Sige po.
1: Sa kapusan. Asawa ko na magkaw.
0: Abiko.

0: Babe, good morning.
1: Ay, good morning, babe. Kamustang palangga ko, ha?
0: As usual. Super the best, babe. Wow. Kagwa pagid sa asawa ko.
1: Siyempre, no. Gwapo mo ng bana ko, eh.
0: Gali, babe. Buwas, ma-attend kita sa birthday sang isa ka good friend ko.
1: Babe, bago pa lang gani kita nakasal. Honeymoon days pa nato ni. Eh.
0: Gani man, babe. Pero, nahuya manabi ako nga magbalipad, eh.
1: Okay, ah. Ikaw bahala, ah.

0: Tol.
1: Ah, Tol.
0: Thank you, kita. Wala mo gigugin paslaw. Kabalo ko nga nag-honeymoon pa ka mo ni Mrs. mo. Pero ari ka.
1: No problem, Tol. Basta ikaw. Ogali, saan ko kayo magpangasawa, ha?
0: I don't know. wala pa kita. Babae nga, nag-abot sa kabuhi ko, Tol.
1: Sa kagwapo mo ngayon, ha?
0: Sus! Sara ka naman. Anyway, Tol. Di boy, nas kagin sa misis mo. Matahom, kag mabuot, kag simple, responsable.
1: Oo, Tol.
2: Wow! Nabi mo sa ako pa iyo!
0: Uy!
2: Natuwa pa na, oh!
0: Gatol, dito, oh!
1: Daw si Pepsi man ina.
0: Grabe magsahot ang... Grabe magsahot ang sahot mo, Tol.
1: Tol, dali lang gid ha. Kantuon ko lang siya.
0: Ate, sige. Ate.

0: Oh, sige pa.
1: Ay, grabe ka mag-ataw, no?
2: Babe.
1: Sige pa.
0: Siyempre, gusto mo, Lord. Ano pa ka?
1: Okay, ha? Huwag ko na,
2: babe. Babe. Dali na, mapuli na kita.
0: Uy, babe. Enjoy pa ko, Lord.
2: Dali na. Dali na, mapuli na kita. Humog ka na, oh. Dali na, please.
0: Please. I'm still enjoying pa. Wait a minute, okay?

0: babe? Ano tong ginbuhat mo sa birthday party kay naman?
1: Ay, but babe, ah, hindi ko pala mapunggan ang balatsyagon ko. Do balang duga pang init ang lawas ko, babe. Babe.
0: Oh.
1: Babe, gusto babe. Ko ni babe.
0: Babe.
1: Sige na, please. Arriba, babe. Sige na, please, babe. Gusto ko ganyan. Satisfy ako. Subo nga ka, babe, please. Thank you.

0: Isa pa, babe. Bitin pa ko eh.
1: Oh, babe.
0: Sige na.
1: Kapoy na ako eh.
0: Ayaw ko ta. Agi lang magaling kasaw mo. Ano nga naman.
1: Babe, nakapila na ta ka-round. Hindi ko nagit kaya.
0: Suya ako ah. Oh. Ligo na lang ako gani para madulan yung kainit na batsyagan ko.
1: Oh, oh, babe. Babe, madali lang, babe.
2: Hindi mo magaling buwan.
1: Oh, ano palang natapos sa asawa ko man? To hindi ko na maangpan ang ginahulag niya. Nga palang grabe siya ka-aggressive sa sex. Oh, to hindi na normal ang giho niya. To hindi naging normal.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

At laon na gali ni. Oh, siya din pala ang asawa ko man. Wala na siya diri sa tupad ko. Agmayo pa. Mabango na lang ako kay basya to siya sa kusina.

0: company.
1: Hello?
2: Nong?
1: Joey, nakatawag ka man?
2: Nong, isip man ng Pepsi. Hindi kagabi natulog sa apartment.
1: Ano? Nagano da siya? Wala niya ako ginpabalo ah. Kung namo ginpatulog niya lang ako kagabi kag naglakat?
2: Nong, kaduwi lang di siya.
1: Ate, sige. Maimos lang ako ah. Bye. Pila pa lang kasi mana kami nga ginkasal pero daw hindi ko na mahangpan ng kinahimbo niya. Daw hindi ko na mahangpan ng batasan sa asawa ko.

0: Sadiyan ang asawa ko, Joey.
1: Ato sa sulod kwarto, no? Nagkakatulog.
0: Joey, hindi ako gusto nga maglainay kita sang buot nga duwa, ha? Sugiri ako sang matuod.
1: Kukuan. Nung, pag matuod, nakibot ako kagabi. Siguro, mga alas dos ang kaagahon. Namukaw ang asawa mo. Kag, hindi kumahangpa ng mga hulag niya, nung?
0: Joey?
1: Nung, gusto takatawagan kagabi. Ugaling, wala na ko sang mahimo pa. Ginpilit ako, nung.
0: Ginpilit?
1: May natabusan mo nga, diwa?
2: Ano?
1: Nung,
2: kago ka!
1: Kago ka! Nung, Nung, wala ko sa salade. Siya ang nagpilit sa akon.
2: Kabalo ka na gin nga asawa ko. Asawa kong babae nga ginulid mo. Bago lang kami nakasal!
1: Nung,
3: Gusto na!
1: Patawara ko, Nung.
3: Gusto na! Akong may sila sinitanan.
0: Pepsi. Nga. Nga nahimo mo ini sakon.
3: Di ko maabot kinang adlaw nga maintindihan mo ko. Maabot kinang adlaw nga ina.

0: Pepsi nga nga nag-aamo ka sini. Hindi ka kontento sa ako now? Bago pa lang kita nakasal ng lalaki ka na?
1: Vico! Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko eh. Gusto ko lain naman nga lalaki. Gusto ko masatisfied ako sa mga butang. Gusto ko lain naman nga...
0: Mag-imos ka. Mag-imos ka kay mapakonsulta kita sa doktor.

0: base sa imo ginhambal, posible nga naga-experience ka sang hypersexuality. Ang ini nga kondisyon nagaupod sa sobra ka taas nga sexual drive. Kag inang nagahuna-huna ka o kung inang ang nabatsyagan mo, hindi mo makontrol.
1: Doc?
0: Normal lang ini kung siyempre may mga kaso gidman nga mo sina, pero hindi mo ina dapat pag ikaw ya. May mga paagi kita para mabuligan ka.

pwede kita mag-therapy. Kag istoryahan ta kun anong naga-triggers dinyo. Kag may mga bulong man kita nga pwede gid nga i-recommend sa imo.

0: Sa din ka makanto?
1: Mangita lalaki.
0: Ano?
2: Nagbuwang ka na bala?
1: Vico!
0: Under treatment ka subong sang doktor.
1: Way ako may mahimo. Hindi ka mapunggan ang balatsyagon ko.
0: Pepsi. Wala ka din bala masatisfy sa manghod ko? Sa akon?
1: Vico, gusto ko lain naman. Oh. Ambot! To hindi ko mapunggan ang kaugalingon ko. So please, please na lang ipapailang ko anay subong. Gusto ko maglagaw nga hindi ka kaupon.
0: Oh.
1: Gusto ko lain naman nga taong makaupon ko.
0: Oh. Pepsi, hindi na ako makaibalo kung anong buhaton ko sa imo.
1: Ang buhaton mo? Ispapayaan mo na lang ako.
0: Oh.
1: Wait, may mahimo kay dito ako malipay eh. Oo, malipay yun ako nga makaupod ka, pero gusto ko, pagkadasun nga adlaw, lain naman.
0: Oh.
1: Lain naman ang mag-satisfy sa ngakon nga mga ginabat siya, Vico. Please.
0: Pepsi.
1: Intindihan mo, anay, please.
0: Paano ko hangpon ang tanan ngayon, ha? Paano ko ikaw hangpon sa inabatsyag mo?

tanan nga adjustment ginhimo ko na. Masakit sa akon nga madamo siya sang mabiktima nga mga lalaki. My best nga gina gapos ko na lang siya. Tama gali kabudlay ko ng imo asawa nagasuprehere sang hypersexuality nga ginatawag. Gusto ko siya bulagan pero naluoy man ako sa iya. Kagin istorya ko na ang pamilya niya na tungod sini. Sa subong padayon ko nga ginapabulong ang asawa ko. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vico.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: mga ka-K5, ang anton oras, alas 2.32 na sa hapon. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo ninyo sa gihapon, Sunshine Lacson. I-request ko lang si ka-K5 Rymuel. Please dong, pwede kita maka-live anay sa makadali. Importante, pagkatapos ang drama, nagsulod sila abi diri sa aton sa booth, no? Nagayo sang aton nga bulig akon pwede makaservisyo kita anay sa makadali sa ila. Thank you gid sa guard on duty. Gid daladi ang aton nga utod, mga utod from Victoria City, no? Way pagid kita maka-istorya sa ila. Pero gusto ko lang i-request si ang technical department kung pwede kita anay maka-live sa Facebook sa makadali. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mansilingan, sa kay Ma'am Bings Delphine nga nagapamati right now. Mayong hapon gid sa imo, Ma'am Bings. Sa kay Inday May Dagay nung sang Mansilingan also, good afternoon. Okay na dong, diin kita nag-live subong. Importante ni Abi ang nagdangup diri sa aton kay daw bululigan gid ni. Kay daw may angot ini sa ilahi mata nga nadula, no? Dito sa Victorias. So attention sa mga suki nato dira sa Victoria City, buligan ta ni anay nga makita nila ang ilahi mata nga nadula. We will talk to them later on. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Please, sa mga technical, sa mga aradara sa technical department, please give me a go signal. Pwede na kita makaumpisa? Live na kita, dong? Okay. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Victoria City, ayuon ko kamo anay, please. Ano pagid ganing ang mga lugar malapit sa Victorias, Manapla, Ibi Magalona, yes. No, amo na, no? So i-request anay nanto ng anton ng mga suki dira sa Northern Negros. Palihog i-check nyo kami sa aton nga live video and audio streaming. Kung pwede makasulod ka mo, anay, sa aton nga live video and audio streaming.
1: Para mabuligan.
0: Para nga mabuligan nato ng aton nga mga utod nga nagpadulong dari sa syudad sa Bacolod, nagkanto dari sa aton sa station para lang makapangayo sang bulig. No, dari sa aton. Diin kita nag-live subong dong.
1: K5 Bacolod.
0: K5 Bacolod. So, pwede nyo ko di anay mabuligan nga makita naton. Kuya, please help me. Okay. Amunin, no? Ka-K5 Bacolod. Okay, live kita subong. Sa ka-K5 Bacolod, please. No?
1: Tumukha lang, Tita Shay.
0: Yes, okay. Pwede ka mo makabisita, anay, sa aton nga live video and audio streaming sa ka-K5 Bacolod. Para nga mabuligan tani ang aton nga mga tagpalamati sa Victorias nga nagkadto na bisita diri sa aton sa station, i-share nyo lang palihog ang live. Kaya ang pag-share ninyo sa live, isa na ini kadako nga bulig sa ila, no? Especially sa mga taga Victorias, Manapla, Ibi Magalona, sa mga lugar diri sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Maayong hapon, ma'am. Oo, pwede ka lang makapalapit-lapit sa microphone. No? Mapalapit ka gin sa ma'am sa microphone para nga maathag ang imong kwan tingog, no, sa aton nga mga tagpalamati sa radyo kag sa mga nagaupod sa aton sa live video and audio streaming. Ano-ano ang katuyuan nga nag-abot kami?
2: Ma'am, bulik para sa nanay ko bilang nadula.
0: Nanay mo nga nadula. Okay. So nadula ang iloy niya. Kuya, ipakita tana siguro sa camera. Pwede dong? Pwede ninyo kami mabuligan, please? Please lang. Kay kinahanglanon gid, why kulang nakita karon sa oras, kinanglan makater naton ini. Mabuligan naton sila. Diin ka mo sa Victorias, ma'am?
2: Sa Hacienda Ejal.
0: Hacienda Ejal. Sino gani ang ngalan ta, ma'am?
2: Si Maria Selena Silarbo.
0: Maria Celina Silarbo. Oh. Okay. Sino ang ngalan sa imong iloy, ma'am? Ninfa. Nga nadula?
2: Ninfa Silarbo.
0: Plaroman. Silarbo. Tagadera man. Di into gani liwat nga lugar. I'm sorry.
2: Sa Edjal.
0: Edjal.
2: Asinda Edjal, Barangay 13. Asinda
0: Edjal. Barangay
2: 13. Victoria City.
0: Sa Victorias. Ah. Okay. Barangay 13 sa Victorias. Kabalugid ko nga kadamo sa mga naga pamati dito sa Victorias, no? Sa Hacienda Edjal, Barangay 13 sa Victorias City. Please buligan tani. Nadula si Nanay Nenfa sang sano nadula?
2: Sang Domingo sang Ugto.
0: Domingo mga, sang Udto.
2: Mga
0: 12:30. Domingo sang Udto, Lunes kahapon. Nag 24 oras na siya, nag 48 hours na siya. Nga wala niyo makita.
2: Wala, ma'am.
0: Okay. Diin siya ulihi nga nakita.
2: Sang ulihi nga nakita, ara sa may bangga sang amon, dabal nga ginapanaugan sa bangga Newton. Dra sa nakita, di wala kami mga kabalo kung nakasakay sa series o kung naglakat sa sapyak nga bangga.
0: Ano ang natabo nga naglakat si Nanay Nenfa?
2: Bala, mamangiya nga pamisaron daw, hindi bala Mayo. Do Alzheimer, iya nga masakit.
0: Pila na ang edad ni Nanay Nenfa?
2: 74
0: years old. Si Nanay Nenfa is 74 years old, taga Barangay 13 sa siyudad sang Victorias. Mm-hmm. Balisang atuto siya nga nagatindog, wala gid sang may nag hambal sa iya nga nay mapauli kita kay basi kon madula
2: ko,
0: ikaw.
2: Ang bayaw ko nagambal nga mapuli sila, inabapuli sa isang bayaw ko. Tiga dulo-dalagan sa kuno sa karsada kay bali highway na mamangiya nga ano mamo ginabantayan namo sang salakyan bala babakulog kay Victorias. Ibali ang inbayaw ko nagambal siya nga puli nanay. Tinag ano ko no nagadagandagan sa ti ang bayaw ko wala na lang nagano kay base kuno bala magtabok sa gulpi kag mabungguan sa sangsalakyan
0: nga anga nagadudo nga anga nagadulo dalagan sa anong natabo anti sina
2: kay hindi na sa gusto nga kun ano bala malakat lang sa tapos kapuli man sa sabalay kun ano ang amon gani nga ano bala kun base nakasakay sa series kag dito sa sapyak nga bangga nagano na
0: panaog
2: nagsakay.
0: Ah, okay. Kapila na ni siya nga nag-aamo ni ang iyang kondisyon. Kapila na ni natabo?
2: Naglakat man sa saligad, ma'am, sa kade, sa namo nakuha. Tapos ang inilango, galakat sa, pero gapuli man sa dayon, gabalik sa dayon sa balay.
0: At mayo lang na iyakundira lang sa barangay, within the barangay, kay kabalo pa siya magpauli. Balan mo kung Alzheimer's disease, kung severe na, inang lala, nagid ba na? Hindi na gina sila yung makadumdum mo. Pero kung hindi pa man gid malala, gabalik-balik na.
2: Oo,
0: so kung makapaminsar siya siguro, nga ay ari digali ang balay namon, amo na nga makapauli siya. Sige ma'am, ihatag ko sa imo ang chance sa subong nga makapanawagan ka sa aton nga mga tagpalamati.
2: Ay, ginapanawagan ko tanis si nanay. Ginapagpuligan niya man kami nga makapuli sa samon. Pila na kaadlaw ang pangita na mo siya, wala din sa namon makita. Kung sino man nakakita kay nanay, paliyog lang kami tawag sa amon yung cellphone number o kung sa ano, sa Facebook. Kaya para mabalaan namon kung diin mo si nanay nga, ano, nga sinda. Kaya kalabuta kami sa kades kapag pangita, wala din sa namon makita.
0: Inang na-report nyo na ni siya sa Victoria City PNP?
2: Oo, ma'am.
0: Nakabulig sila sa pagpangita?
2: Oo. Nagambal tong ang pulis nga hindi lang ako na magkabalaka kay mabulig mas napangita.
0: Okay. Sige ma'am, palapit-lapit lang sa microphone. Pwede tanoy mapakita ang itsura ni Nanay Nenfa? Nagapangayo kami sang bulig sa aton nga mga tagpalamati, especially sa mga nagaupod subong sa amon sa live video and audio streaming, nga kung pwede ma-share ninyo ang ano, ang live naton subong sa K5 Bacolod para nga mapangit makita si Nanay Nenfa. And sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa amon sa Victorias, ari bantayin ninyo tanawon ta anong itsura ni Nanay Nenfa kay basi masiplatan nyo dira sa inyo nga lugar or sa inyo nga barangay. Ma'am, kun may nakakita sa kay Nanay Nenfa, paano ka mo makontak? May number ka mo?
2: May arat, ma'am, number sa amon nga, ano, na papel to
0: ba? Okay.
2: May arat, number.
0: Okay. Pwede, pwede na itong dong mapakita si Nanay Nenfa, ang picture ni Nanay Nenfa. O, oh, sige. Gina-preparar pa, no, sa tech department. Kay importante nga mabalaan nilang itsura bala kag ang ginasuksok niya nga bayo.
2: Nang iya bayo, ma'am, green.
0: Palapit-lapit lang, ma'am, kay hindi ka ginamabatean.
2: Ang
0: iya
2: mang bayo, green nga may kwilyo nga itom. Tapos
0: green ang,
2: iyang, ang
0: colors ang bayo niya nga may kwilyo nga itom.
2: Oh, tapos ang iyang
0: hindi na amoning ginabayo niya. Ang ginasuksok niya subong. Gaanti para ginasaya, wala iya ginakakas ang antipara niya.
2: Wala sa ma'am antipara, ma'am.
0: Okay. Kaya dari may antipara siya eh.
2: Pa, ano namon?
0: Ha?
2: Daan na nga picture ya.
0: Okay, daan niya nga picture. Pero amuning tsura niya gigiya sa mga.
2: Oo, muna sa mga tsura ya. Wala lang sa antipara.
0: Okay. Galing kay ti, wala lang sa antipara. Oo. Okay, si Nanay Nenfang Silarbo Plaruman. 74 years old. Ang iya sininga address, Hacienda Ideal, Barangay 13 sa Victorias. Ang number, please, pwede sa Victoria's PNP. Pwede nyo da siya mga turnover. Na? Pwede man nga magpakigangot ka mo. Kung makita nyo siya, i-hold nyo siya palihog. Hindi nyo na siya pagpalakton. Hindi nyo na siya pagpalakta. I-hold nyo lang siya kag i-contact ang number nga ini. 0981. Dong, hindi ko makita dong natabunan sang kwan.
1: Caption.
0: Sang caption. Oo. 0981-722. Okay. Help me, kuya. Para nga makita tang number. 0981-722-4887. Once again, kung makita ninyo si Nanay Nenfa dara sa inyong lugar, sa Victorias, or sa diin man, kay last time ko no nakita man siya sa Cadiz, please, pakigangot, i-hold nyo gid siya. Please, gaayo kami sa inyo, i-hold nyo gid siya. Hindi nyo gid siya pagpalakta. Kag please, pakigangot ka mo sa sininga numero 0981-722-4887. Ang isa pagid ka number is 0964-849-7840. 0964-849-7840. Diri lang kamo nga mga numero pakigangot, please or pwede ma-turn over nyo siya sa Victoria's PNP. Kaya ang iya sini nga pamilya do hindi naging makatulog, kabalugid ko do wala ang itsura nyo do wala naging tulog-tulog. Diin na kamo nakalabot. Cadiz.
2: Manapla, ma'am.
0: Oh, microphone, ma'am.
2: Sa Cadiz, kag sa Manapla, ma'am.
0: Sa Manapla, nakakanto naman ka mo. Oo. Nalibot nyo na gidya bilog nga, ano? Oo. Manapla, kag Cadiz City. Naka-report man ka mo sa Cadiz City PNP.
2: Oo, ma'am.
0: Nakapangayo ka mo bulig.
2: Oo, nagambala to ang mga polis nga kay tatay, kasing kagapon, nagkanto to sila.
0: Oo.
2: Nagambala ang polis nga, okay, nananong na kay nakapablatar na makamo sa Victorias.
0: Okay.
2: Di ma, ano na lang to sila kuno sa Cadiz.
0: Okay. Na-try nyo, ma'am, nga mapangita si Nanay Nenfang sa mga masiot-siot nga mga lugar?
2: Wala pa, ma'am.
0: Okay.
2: Sa Banua
0: pa lang. Amo na siya, yes. Amo na siya ang isa nga dapat ninyo pag-i-kwanon, himuon, no? Sa mga siot-siot bala nga mga lugar?
2: Para nga kung sa mga undin nga mga asinda bala, ma'am, mm-hmm. Ano sa?
0: Yes, please. Kay why kita makahibalo ba si kundi indiin ba si balagin kapoy gingutom mm-hmm. natumba amo na ang problema kag wala gid may nakakita sa iya
2: kay bala mo mami so, hindi na to sa kabalo maghambal ba sang intakto
0: mm-mm.
2: Ti amo nang ginakabalak anamon kay basi bala kon
0: mahina na gid ang iya nga memorya mm-hmm. may balatian ni siya aside sa pagkag sa memory loss
2: sang iya lang mam ano do permi blaga sakit ang iyang ulo. Namo nang iya lang permi na batyag mga okay. Lawas siya.
0: Abi mo kun ka isa sintoma na abi eh. Gabag-o na ang ilang nga ang ilang nga kwan, ang ilang nga batasan. Mm-hmm. Abi mo nagapasaway sila. No, that is because ang Alzheimer's mm-hmm. disease. That's a sign. nga palala ang ilang kondisyon, no? So si Nanay Nenfa Celarbo Plaruman, babae ini siya, 74 years old, taga Shenda Idral, Barangay 13 sa Victoria City. Palihog, bulingin nyo kami nga makita si Nanay Nenfa, no? Basi kung ara man lang dara sa ano, sa mga sitso-sitso kadtuan nyo gid.
2: Oo, ma'am.
0: No, especially kung medyo maligo, medyo malayo-layo bla sa syudad. Oh. Nga ano, kay galakat na sila, nga galakat do hindi do kabudlay gina sa ila, no? Hindi na sila makuan. Again, no, ang bayo niya to gani, ano to?
1: Green.
0: Green. Green ang color. Okay,
2: color.
0: Sige. Tapos, green ang color sa bayo. May aritos, yung... may ano, wala man.
2: Wala.
0: Wala. Ang chinelas.
2: Nang puti nga.
0: Puti.
2: Ano, nga do Crocs ba lang, ma'am, iya nga.
0: Okay,
2: ano?
0: Okay. Sige. Sige. Salamat, good. Technical department, please, sa mga nag-view subong sa aton nga program, palihog lang i-share, no? Pasalamatan naton ang mga tagpalamati naton nga makabulig, nagbulig sa aton sininga hapon. Thank you so much, good, sa inyo. Sige, ma'am. Kadto ka mo to kay K5 Marv sa New Center, no? Kundi pagwa ninyo dere, may isa na kaportahan admin sa next pagid. Sa New Center. Okay? Para ma-post na siya sa Facebook. Salamat, Gid. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat, Gid, Technical Department. Pwede na naton siguro ni Ma Kwan agaton nga live subong. Please i-share na lang, no, sa mga nagapamati sa aton, especially sa mga taga Northern Negros. Thank you sa kay Ma'am Rowena Villaran Erbito. Sa mga nagapamati sa aton right now sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, sa Bagaw City.

magandang hapon mga K-5. Kasakasama ko niyo, Agent Jack, para husutin ka The Big Mix. Samahan niyo ako hanggang 4 ng hapon. This is your favorite FM radio, 101.5 K-5 News FM. Alas 3:07. Ang oras na daw sa inyo ng ating DTX.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.5 K5.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Og didinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugbon sa katong drama sa kanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon. Yaginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, ako yang basulon niyo.

0: Ahari ang kabala, no? Mano ka? Nagbali ka, o? Ginsuka ka na sa bago mga uyab? Isus, hindi na ko'y magbaton si Mukuri. Baho na na, o. Gindura-duraan na na sa mga lalaki.
1: Kunin ang pagpatay mo, boy. Bahala ka. Basta ari ko agod dalon ang kabataan.
0: Ah, gali. O tira pa man ko ta silawa kung maupod sila si mo. Kaya napiyo ko, ako nang piliyo nila. Nakabati ka? Ha, kuri? Ako nang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo?
2: Tay.
0: Maupod ka mo sa iloy niyo, ha? Sabat! Pili ka mo. Maupod ka mo kay nanay niyo o mapabilin ka mo diri sa akon. Ha? Pili ka mo!
2: Tay. Hindi pwede nga mabalik na lang diri si nanay.
3: Suntay, kundiin si Manong Binlo, dito man kami ni Yoselito. Hindi kami gusto ang bulaga niya, tatlo yan. Nay, hindi na naman ang malakat, Nay.
2: Nay, malakat ka paliwat, how? Abi ko, hindi mo na kami biyaan, liwat.
4: Hindi mo na kami palangga, Nay, aw.
0: O, Tero! Ano ang masabat mo sa mga bata? Dosa hangag ka! Musi-musi ka lang na sa kalimutaw mo.
1: Tubinlod. Day-ay-ay. Totoo si Lito.
4: Nay.
1: Palangga, ungit ka mo. Pero si tata yung ang hindi ko maguantahan eh.
0: Bobilangguan niya. Do ako pa yung gubon mo sa kabataan.
1: Boboy, nakita sa kabataan kung paano mo ko tratuhon. Kag isa pa, dako ang handom ko para sa kabataan ta. Gusto ko sila makatagan sa maayong nga kabuhi sa pilakadlaw.
0: Dato ng silingon mo yung anawong kapilak! Ambisyosa ka? Hindi ka kumpurme kung anong ara lang.
1: Hindi po, buya! Para ini sa buwas damlag sang tatlo ta kabata. Kaya hindi ako gusto nga na manigulang man sila diri sa uma. Kapag kay kong bigado kita eh. Sugot ka lang ha, sa pilakaadlaw mga anak mo. Isang kahig, isang tuka man pariyot ha.
0: Buwas damlag sa kahangag mo! Dapat niya kuya, intuon mo pa? May plano kay mo yung alain, kure. Manamisusa kay. Oh? Kamu, anong paginangangan nyo nga tatlo?
4: Nay. Tay.
5: Tay. Nay.
0: Hipos! Pag-limit nyo, ha? Ang gusto mag-upod sa iloy nyo nga igatan, kagambisusa, himos. Pamutsan nyo mga bayo nyo. Kag hindi na magbalik-balik, dre.
1: Mga anak, Binlod, himos na to. Himos na. Usilito, ay-ay. Kunopod ka mo sa akon. Dito makakaon ka mo sang maayo, nak. Matipan ko ka mo. Dari sa bukid ka budlay katamay. Sige na.
0: Aray na lang, o. Aray na lang, o. Ako ang madesisyon kung sinong maupod sa imo kag sinong mapabilin. Ega, usik tas ang oras eh. Kag nagasurong dugo ko magtulok sa itsura mga pistikay.
1: Nga, Aboboy! Sara pala maghandong para sa kayuhan sa mga anak ko!
0: Hoy, gaga! Hindi ka makambal nga mga anak mo lang. Kay hindi ka makabuo sa ila kung wala ako. Ha? Gaga ka karong magulombal ka karong. Amo na lang niyo. Dalang dua. Ang dua. Klaro? Dala si Yoselito kag Irene. Ibilin sa akon si Binlod kay mapuslan ko na diya sa uma.
3: Ah, hindi yun. Hindi ko yung masagot ka wala si Manong Binlod, Tay. Hindi ko yung masagot na mamulagay kami.
4: Ama man ko, Tay. Kung sa diin si Manong dito na kami ni Irene, ah.
0: O, Tay? Kita mo! Ha, kure? Kita mo na kung sinong bugat sa dughan sa mga bata. Ako! Gani ko na kusay mo. Balik ka to sa uyab mo, ginbulos mo sa amon. Mabuhi naman kami din nga nagaman tinerbisan wala ka.
1: Ay, ay, sige na. Hustilito. Upod na ko mo sa akon, sige na. Sige na. Sige na.
4: Si Manong galing na, ay.
1: Ay, ari lang din si Manong ninyo. Kung magkachimpo, baka doon naman siya sa istaranta. Sige na.
3: Hindi, kuya. Namiti mo ba? Bakulagan mo gitgali kami nga tatlo. Basta ka din si Manong. Dito man ko, mami. Dito man kami, ha?
0: Te, korete ka, Ged? Hindi gani sila mag-upod, pilito mo, Ged. Manong ka pa, Day? Lakat na to, lakat na. Maglakat ka na, kure. Hindi na pagulat, ha? Nasubutan sa panulay ang ulo ko. Kay basi kung mainit ko. Laason tapakas ang binangon ng ikratan ka! Lakad na!
6: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Corriere.
1: Sai, hindi mo gululupot ang mga bata sa akin. Mapabiling sila kay Buboy, Tay. Ika'y ginawiran ni Buboy si Binlodi. Hindi ang duha ka magod, hindi mo'y magupon sa akin kung wala si Manong nila.
0: Ano na lang ginagroon? Gore. Avi. Tadlunga na lang ninyong pagabuhi ninyo. Bagin subaan wala ka mo sa simbahan nga kung kaslun ka mo. Sa kalipay man ukon sa kasakit, magaunungay ka mo. Gore. Wala ka mo maluoy sa kabataan mo nga bayahaan mo sila.
1: Tay, pati pala ikaw wala mo makaintindi sa akon.
0: Gusto ko ikaw intindihan, Gore. Pero ang hindi ko ba intindihan, amo nga sa mabatas mo nga talikdan ang kabataan mo, ha? Baka luluoy ang kahutangan nila kung wala siyang iloy nga mga tipan sa ila. Dali panumdumon mo man ina, Gore.
1: Bahala na lang ni Taya para ini sa ila. Kagaiba lang ko. Gamahangpan gid nila ako sa pinakaatlaw. Mahangpan gid nila kung may gahagin mayakay ko sila, Tay.
0: Ikaw ang bahala, Gore. Pero wala na ba sulay sa ulihi? Isa lang ang mahambal ko. Werde ka budlay siyang paniwalay. Gawala siyang iloy nga nagatipan ka nagagiya sa kabataan. Werde ka budlay, anak.

0: Shambon.
1: Grabe. Grabe si Cory, no? Kabatas man siya yung abayaan yung tatluya ka mga bata.
0: Hey, man ambisyosa. Perte ka tayog siyang lupad. Hambalya. Pag ligad ko no siyang isya katuig, mabalik siya diri. Kag abe niyo kung anong hambalya, damo na siya kwarta. Bahaus! Sambot lang. Ano mambal mo dira, Michael?
2: Damo na kwarta kay ite, ginabaligya yung lawas sa syudad.
0: Nan!
2: Matyagan ko gani sa beer house gaubra.
0: Bao! Talabang!
2: Ay, naghamis ang panit niya.
0: Bao!
2: Panagputi siya.
0: Bao! Pati ay nagali, nakita mo?
3: Ay, gali.
0: Bao! Kag akon balakon, magpauli siya dali. Kag makibot lang kita. Ngang halos tanan din ang mga banak, mga kalalakin, Andre. Ginpang salama yan, ha? Bao, mapatay gina siya dali sa mga asawa.
2: Kurikong bakukang kagiday. Kagbasi makibot lang tadi ang mga lalaki diri sa lugar ta may AIDS man tanan.
0: Ay, mag-amoshi ng matabo sa pilakadlaw. Ay, angay na sa iagapusyon. Susunod siyang ilabalay kagtutdan. Man, para mabatsyagan niya ang kasakit siyang iagamatayon. O, bighalan klase babae, no?
3: Ay, bighalan, gidya.
0: Ano si mo, may...
3: Ay, gusto ka, gidya. Ay, tutdan, tagid siya. Pero antes na, ay pulihan ta siya anay, kastigo. Para maumpawan gid siya bala sa kakig ta sa iya haw. Sa sina, makabalos gid kita sa iya. Ay, kaulumol!
0: Kaulumol gid iya! Kaulumol gid paminsaron!

0: Inakautan taka. Wala ka pulos yung klase, nanay. Wala ka pulos.
1: Anong binlod? Hala! Laging kang gunting mo mga bayo ni nanay. Wala nung kanugunong-kunong.
0: Hindi na ako gusto. Kami makita ko di makapanumdam sa akon. So wala na pulos niya, nanay Irene. Sugod subong! Hindi na tamanom daw siya!
1: No, Lord!
0: Dumtan ko kita siya! Hasta magdako kita! Gindihan niya ta! Ginbaylo niya ta sa iban! Hindi ko ginimalipatan na siya magdako ko.
1: No!
0: Hindi ko ginimalipatan! Ginakaugtan ko si Cory! Ginakaugtan ko siya!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan kamag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Gasakit!

0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maka at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: K5 News FM.
6: K5
5: News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX

0: X Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
1: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
3: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawaan ako nakapoy.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Muter naman. Ramiro Brito.
5: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
4: 2.5 ang imong kong laboratory.
5: Ang una, pila?
4: 35 kilo. Ilawin niyo ang Buterna Capsule.
6: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imong bad breath?
7: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: 101.5 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
11: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
11: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
11: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa dos kita karon sa bala naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga paasa lang. Hope din nyo kami mga kaki 5 sa aton singa programa. Madamo kitang mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaop na ako sa ako singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical song. Ay dupot sa kay kaki 5 Raymual Damaster Pugi Alcantara kag si kaki 5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Para may sikubos ng alagad si Kaki 5. El Castigador. Mayong hapon sa aton sika mga suki nga nagupod sa ato pagpangalagad sa May Burgos Public Market, Central Market, Libertad Public Market na nag-aantabay na sa aton sika mga tuntunan. And of course, ato sika mga e-bike drivers, tricycle drivers, modernized bus drivers, ka mga POJ drivers naton nga nag-aungot man sa atong pagpangalagad. Kumusta nga aton si kapunanon, medyo nag-atulo-taliti. Okay, ti masiling nato nga hilapit na lang gidya ang tig-ululan. Ti atyempo naman sa ato sika mga kaumhan, pwede naton maarado. Tapos pwede kita kapanggas mais, makapanggas na kita sang humay, kag sa mga kararuton naton. Sabay nagaungot ang aton singa pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Dira mismo sa may 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Kag sa 100.5 Radio Mascovalo Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Sa aton singa mga suki, dira man mismo sa may banwa sang Morsya basi makalagaw-lagaw ka muna pwede ka muka overnight. Dira mismo sa may Danas Highland Cafe. Kung sa diin manamit ka mga pagkaon ang naluto ni Comarico Salimar Gravino. Kag ni Parikoy Rami Gravino, ang paborito ko gid ang chicken binakol. Basta binakulay, ganit paborito ko gid na.
1: Grabe po.
2: Alright!
0: Sa aton sing mga suki nga nagaungot naman sa aton nga live, ako na Facebook Live.
2: Alright!
0: Sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa K5 News FM Negros Island. O, hindi gini magkalipat per mi, magtumar sang supplement. Amo ni tiyempo, the best gini ang aton singa food supplement. Hindi ta napagulaton magka K5 nga matrangkaso pagkita antes kita mag-inom bulong. Di ba? Usual sa aton nga mga Pinoy, kung hindi ta galipag trangkasohon, hindi ta imo yung magbakal. Sa unang nga dumduman ko ginabakal, ginasunguna para mag-ayo ko. Ining King Kong giring pula nga tawag na Monbla. Hindi ka ni kinihag. Tapos, bakla na na sang kwan, sang orange lang soft drink sa una.
2: Alright!
0: Tapos, maayo ka na dayon. Presubong, ti laing gidya nga samtang nga, samtang nga way ka pa yabalatian, nagainom ka na yan sang food supplement. Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagpapakod ka, nagpaabtik sa aton sa immune system. Parisan sa Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bio. Lain gidya kon nakapreparar ikaw, di ba? Kon maglakat gani si mo puluyan o diin ka man maglagaw, lain gidya may preparasyon na. Para di ka lang mawadaan, no? Hindi ka mahubsan, kay nga man may preparasyon ikaw. Sabi ng food supplement naton na in preparation sa mga trangkaso kagaw nga nagasulod sa lawas naton, at least no may pang-away sa mga bad bacteria, mga free radicals nga nagabisita sa aton lawas, pinagi naman sa aton nga paghaklo sang hangin, no? Kung na ginakaptan tayo yung mga pipila ka mga bagay, ginabutang tas bibig ta, ginainom ta, ti mga higko ina. Ti sarang niya patyon sang aton sing klinika D3 Bio. Sa aton sing masukit, dramismo sa may syudad sang Sagay, nagaungot pa ng 89.7 daa, hindi gimong magkalipat. Kaya mo ng number one nga radio station sa syudad sang Sagay. Ang 89.7. And of course, ito siyempre sa sur nga bahin niya, nagpamayagpag niyang 102.9 K5 News FM Kabankalan. Sa aton si Kamasuki Subong, madamo kitang mabalita agabag at tutukan na ilabi na ginang mga pipilag ka mga balitang lokal na gitutukan sa aton si Kamahangkilan ng mga field reporters. And of course, ang balitang nasyonal na ton. No? Grabe, nagidya mo. Diba siling ko magka K5, ganun ang ginagamo na. It's not just only ginagamo, but nagagamit tayo puwarsa. Oh, ang minority block versus majority. Isinog ining praog sila. Kay as of now, nagligat to 13 versus 11. Iti 24, malang mga senador sa may Pilipinas mo. Iti 13, amuning majority, and ang 11, amuning niya tawag nila nga minority block. Iti nabuhinan na isa. Kinagparagyo ng senador Bato de la Rosa. Right after sa shooting incident, dira mismo sa may senador.

0: Walk out ka mo, tinag walk out man kami kapon. Kay nga man, gintutukan ka gin, suportahan si Senator Jinggoy Estrada nga gindakop sa National Bureau of Investigation. And after that, magka-K5, subong naman no, tuloy hindi naman madayon. My goodness, di pipilabalak ka mga sesyon, ibanda, kung magpatawag ka sa sesyon sa Senado, may mga ginapang-imbitar ka mo na, special minte, ining pagpa-promote ko sa mga pipila ka mga office officers sa Armed Forces of the Philippines. O, di nagka-prepara ng sila kapon, pati way madayon. So, ginakangawaan nga siling sang iban, niyati, ang iban nga naman, nag-retire na ni. Di ba silang alang na, ti mga kakifive, umunang mapipila ka mga reklamo man. While on the other hand, sa majority mga kakifive, nagkawanggit, nagtindog isla, nga ti para sa ila intacto ang ila sininga ginahimo. Tilang taon ta kon sigilans na binangigay di ang akon sining point of view, no? Point of view. May POV na ko ba? Point of view, ha? Oo, opinion mga kakifive nga silingkot daw amo-amo gid. At the end of the day, ang balisiban, at the end of the day, China will win. Aba, ti masiling ko madilatar gini siguro kung sige pa ni Rina Buab sa Senado. Why ko nagasiling nga gin-orchestrate nila na ginhimo nila da as drama or stage mga ginatawag nila. Pero rin ako posibilidad kung sige ni sila gina Rina Buab da as Senado. Ah, posible gid ining impeachment trial ni Vice President Duterte do madilatar man eh. Diba? Madilatar ni most especially sa mga schedule na nga gintalana sang Senado kung hindi sila mag-isa. O, diba? May nagasinggitan sa tiyak o sa iban o kontra-administrasyon niya, way magani kamo dagayin pa priso nga mga dalagko da, no? Nga mga tawo na na-mention, no? Sa kintang-mention ni congressman o kon tigin palos na sa bilang congressman mo. Zaldico. Tingin niya daw ay manjapon. Ang mga dalagkot ang mapangalan. Doon kita ba baby manjapon da? Sa iban labahin, nagasiling man ang iban, ang ining mga senador nga ramismo sa majority sumong, ang ginaamat-amat sila. Ginaamat-amat sila, pamalos, pasakaan kaso, para mabothered man sila eh. Para nila ka-focus man sa ilasting nga pag-abuaton senador da. Ang iban daw may ara ang mga istorya nga ginabargain sila. O, tikon na diri ka sa amon sa minority, ang kaso mo, ti paluso na mundi.
1: Alright!
0: O, ang mga kaso nyo din, nga daw ari nakalatag na sumong, may mga ebidensya kami diyo, Rods. May mga ebidensya kami diyo, daw may ari ka di kinawata, no? Ang kaso mo diyo, daw kunako, plunder ni. O, ti no bail ini. Ti, dira ka pas, piyak. Diri ka sa amon, no? Kay kun pasugot ka sa amon, ah, ti automatic palos ni yun sa record.
1: Alright!
0: Oh, may iban nga mga istorya, amon na. But sa sling naton, tanan diri gina panginwala man sa nagtimbang grahin, no? Di may nagasiling, bagid ganing iban niya nga sling, ha? Do kita lang yung aras kanyo now? Oh, nga kita lang yung permig na balbal, di ang sa minority ng mga senador da, na-mention mo na. Tingaw ay man mapasakaan kaso. Oh, ang iban pag sinado nagasiling ti mag patigayo naman liwat sa ang Blue Ribbon Committee magpatigayon man ka magabaid man sa sining investigation regarding sining flood control projects. Nga kun sa diin magkakifive damo na piktuhan, damo nagkalamatay bango daman sa palpak nga obra sining flood control projects which is the gasto lang ginbulsa sa mga politiko kag sila yung nagminanggaranon. Ang pigado nagmudmud na gid sa kapigadohon. Samtang ini mga milyonaryo nga mga kawatan, ahay kanambi lang sa pahulum-hulum na sa hotel.
1: Alright!
0: Minalita ang kwarta. Hamakon mo na. Ang akon gani wallet lang, simple nga wallet. Daw halos gani wala unod mo. Oh, di pa minsaron tabigang kwarta mo minalita, no? Ano yan kanami sa kabuhi, no? O galing ang question dira mga kakifive, dala ko dira nga palamang ko tanon, tawag ganda si kakifive Shine. Ang dala ko dira nga palamang ko tanon mga kakifive, ang nakita wala sa mga politiko da limpyo gid. Sugi, di nyo ko ba'y sinong ang mga politiko, senador, halin sa presidente?

0: Ente, ang wala higo sa graft and corruption biyaw. Oh. Sinobi silang wala record eh. Sinobi silang wala nangayo na 10%, 30% sa mga projects na ginakaptan nila. Sino daw ay nagapangauti aw? Diba? Diway mga kamusta may masambit, sinobi. Abi, comment yun eh kung may ara kamong kilala kay busi si untang records niya. Oh. Diba may naghahambal mang ganin niya, sige. Oh, abi mo ay kumabalaan ang imong salen arid sa mo ng records mo. Busi si on na mo ni. Kay kun wala ideyahan na mo ni nga mabutangan kay mo ya kabalo ka loopholes ang tawag sa. May mga buho na mo.
1: Alright!
0: Diba? Ikun hindi mo ni madeklara sa salen mo, balda ka man. Oh, way kagabayad buwis, tax evasion, balda birds ka naman. Ti mga kaki 5 kun asta na lang daw pinursala personal line na lang daw wala na lang yasang nagakaigo gidyang nga trabaho para sa aton ti kita daw mga alipungoy matanga daw ay matakbalo o sige lang ta ka cheer yay nagdaog ang majority yay nagdaog ang minority ti why ti mahimu da amo lang pagichindita mo why ta kabalo nga kita niya galing ginahampangan nila. Diba? Kita mismo nga mga pumuluyong Pilipinhon sa pungsod Pilipinas ang labing apektado sila. Ti mga kaki 5 ang gwa sini ti wat sinanggugit. O do sinanlag gamay sa Japon di. Sige ta di kawangal, sige ta kasyagit, iban gaganit.
1: Alright!
0: Aras kaki panshine, hibalokon tabi. Ang mga dalagko o mga balita nga ginpreparar naman, no? Ginpang sipad-sipad. O, kagin timpla mayo sang aton sininga news center connection opod si ka K5 Shine Lacson sa line number 1
2: K5 News FM live report.
0: K5 Shine, ano mga dalagko nga balita ta sa news center, ibalita mo
3: pero
0: all right
3: May ihambal ko, may basahon ko. Kwan, mamati ka ha?
0: Oo, mati ko, interpretahon ko mayo ha. Sige, go!
3: Senate President Alan Peter Cayetano should resign.
0: Ooh.
3: As he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
0: Ooh.
3: All right.
0: Sino statement na? Kasi sino statement?
3: Amo na ni. This is from the minority senators.
0: Oh.
3: Panawagan, naging man sila ya. Sino na hapon, nagpanawagan, naging lang sila na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Hindi siya ka-lead mayo, hindi sa ka-sanctions.
3: Oh, yes.
0: Oo, hindi sa kadala sa Senado. Oo.
3: Para sa ilaya, ti. Hindi kaya maayo nga leader, wala kabalo sa imong responsibilidad. Ikaw ya ang ari din. Kung mag-absent ang iba na senador, ila na ya. But you as the Senate President, as the leader of the Senate, ikaw dapat ang nagapanguna sa sesyon. Now you are not here. Wala ka diya. Ari pagin si Rod, masakit. Magluwas sa ginambal ni Senator Erwin Tulfo na sila niya mga muyo kami na maabot sila sila na hapon. Kaya kung hindi sila mag-abot, sayang ang sweldo. Ari pag magluwas sina ang AFP Generals nagtalayag na maapektuhan dili ang confirmation sang ano yung mga gripang promote bala?
0: Oh, Katie, basta mga general na magi ginada ka K5 Shine mo.
3: Yes, oo. Ang may promotion ini sila, syempre confirm ina dapat sa mga hearings ang Senado.
0: Okay.
3: At least 5 generals sang Armed Forces of the Philippines. Pati ilang nga promotion mo na apektuhan bangod sinin tension sa Senado.
0: Uh-huh.
3: Oh. Ang pinakakaluluoy na rin, kita.
0: Amo na da?
3: Ang sila yung trabaho sa maayo.
0: Oh.
3: Ang siling gani ni K5 Dominic, kan ni K5 Marv Aranwes, ipatulfo ta na lang sila ko, no? problema. It's okay kung ang isa ka tao may childlike behavior. Mm-hmm. Yan lang kung ang gawin mo na bata, mm-hmm. na, pero hindi pwede nga maging childish.
0: Correct, correct.
3: Mga matag-as inisigang audition sa gobyerno. Kabalo sila nga may responsibilidad sila sa mga Filipino. Di kung mag-amo ni Sir Rods, ano na lang ning madangatan sa pusod Pilipinas sing kalaw-ay-law-ay, no? Doon mga, ang danagan na sa nila mga paminsaron, babata, jutay,
0: mm-hmm.
3: supposedly, bisan ga tinaasay, kamodara, tinog, bisan ga binaisay, kamodara, na yun, no, nubidya ang sesyon, kaya trabaho mm-hmm. nyo.
0: Exactly.
3: O, kung may isa sa majority, abi, na naaresto,
0: aha, uh-huh.
3: kagang isa to, nagpalagyo, amon gili ang matabo. So, do na insindihan man ato, no? Mm-hmm. Ang ilang la aktuasyon, ang ilang, kumbaga, demeanor, na ginapakita, ang ilang behavior, na ginapakita. Do ka mga bata, iki ang dalagan sa ilang huna-huna. No? Do, hindi tayo dapat among sino. Nakaintindi kita na mo din iya naga gabi na isay kamo da ang iba naga tinudluan naga kwanla naga ano ganin to bang singa gabi na duro ka or gina uh-huh. amo na bila Sir Rods but sa kada grupo organisasyon uh-huh. kumpanya or kung ano man naga katabo din man iya kay uh-huh. kung ka isa naga kwan kamo mo naga ano ni gani, nagaman, ginaduso niyo ang inyong gusto, amo ni dapat, dapu is kamot.
0: Oh, sige. Ay, nautod si K5 Shine.
1: Alright!
0: Pasensya, K5, nautod ka. Balikan na kakaroon ng ginugay kay K5 Shine. Mabuhi ko na yung commercial. Pagbalik ko, totoo, kanta na aliwat na utod si KK5 Shine. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ni Pipila ka ba importante ng mga pahanumdom.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500!
4: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
4: Masaminig ka pa natian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
4: DTX 500!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
6: Ang emphysema, Sir GP, ang isa ka sahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
5: Mm-hmm.
6: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
5: Mm-hmm.
6: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli.
5: Mm-hmm.
6: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
5: Mm-hmm.
6: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mas selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag MITC ang pinaka-the best nga option for healthy lungs.
5: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod ang lungs leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
6: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, mm-hmm. Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo ka tuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
5: Grabe.
6: Especially da ang mga palasigarilyo, ha. Imagine 10 life years, ha.
5: Ang iban.
6: Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod healthy ang aton lungs. DTX 500 kag maitisi lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa mga baga Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
5: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod no. Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic balang sound. Masami may infection sa baga, gapalanakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
6: Tantawa balang epekto do sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinaka-contrast baga, sigarilyo. Ang pinaka-contrast mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa clinic namon. Kag, syempre, resitahan, guys, ang nasa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C. Balo ka Sir GP, hindi nila dapat pawalaan ang emphysema, bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer, kung imo ni siya mapabayaan.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magandingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
7: garantisado.
1: DTX 500.
5: So anong dapat timuon, Dr. Ramil?
6: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiyuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inumgid DTX 500 kag Mighty C.
5: Of course.
6: Amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba lang
5: prevention.
6: Iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kay Mighty C. Kaya nga man,
5: kung preventive,
6: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami yagainom kasi na kay gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo. Bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kung gamay tisi ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang masilula sang baga mo. Mag-DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw agod mangin masulhay ang paginawa magahubin pa ang imo nga silyo.
1: My family history ba na kamo usong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
7: garantisado,
1: epektibo,
7: ara mismo.
1: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500 DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: D3 Bio.
11: Problema sa trangkaso,
10: hilana,
11: sipon,
10: kagubo,
11: tugas ang virus, kagbiklobyo.
10: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
10: puno sang lauric acid
11: na ginahimo
10: monolaurine sang atong lawas
11: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
11: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may
11: ang Visio,
10: yung may D3,
11: mabagat sa mga butika,
10: DTX, Coffee Mix.
13: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo, sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag, nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
10: DTX, Coffee Mix. Mabagat
11: sa mga butika,
10: DTX, Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
16: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
3: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
6: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: T3, Payo, galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag T3 Payo ka. Ang T3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Payo.
5: Number 1.5 K5 News.
6: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa ato si Kamasuki nga nag-upod sa itong pagpangalaga, doon ba nga kung amay nagkapamatigid sa radyo doon sa mga subong ara sa may banwasang hiniga. Si Tatay Rudy. Tatay Rudy, may hapon da tayo. Kumusta? May nagpapamati si kay Rhea, kay Jason, Nanay LC, kay Tatay Indo, kay Nang Rio da, Family Ting Son, no? Sa kay John Ray, kay Joshua, kay Jipoy, kay Carla, kay Ninin, kay Romel, kay Nuni Randy, kay Nung Ilmer, kay Guapo, kung nga manghod si Ray. Ay, grabe ho. In a way, alas 5:11 na, check tabi si K5. Unahon ko si K5 Bomba, nalang ko unahon ko, anay. K5 Idrian. Unahon ko si, check to, si K5 Bomba naka-standby. Hibala on tani. Sa balita ni K5 Bomba, dulong mas kalawan sang DTX 500. Kapalag ko mo mga K5, samtang nag-edad ikaw, away ko manigin ang minds ang una kay bata, paman ko. Di samtang nag-edad-edad ka, nag-abatsyag ka. No? So, ang lesson, may lang kiti, samtang sang nakilala, kuya ang klinika, di Alternativo Medicina, wala center, tagimo sang Mighty C, DTX kag D3 Bio. Nag-start kuya dayon, sang inom sang suplemento, food supplement. Which is, makita akong, doway kuya mayo ginabalatian, no? Huwag ko ganit ma, i-check nyo ding records kuya sa HR. Huwag kuya tilaw late, no? Halin sa pagsugod ko sa trabaho, never been late, no? Kag wala kuya nag-absent. Siyempre, leave eh, kay iti official ang lakad, pwede.
7: Alright!
6: Pero siling absent, late, wala ko. Bangod sang balatian o nanuman, no? Ti, magkakipag, isa'y nakapatimaan, nga samtang nagsugod ko to, inom sang suplemento, nangin nami ang akon sini nga pabatyagan. Aga sulusod iburo ka, pero hindi ka maduktan gibla sang matamaan nga magligid ka. Which is normal sa lawas naton, kay titaw ta mo. Oh, sometimes may mga gaka-weak man ang aton sing immune system. Pero na too much, bangod naman sang bulig sang Mighty C. So ang klinika DTX 500, nanotice ko nagpa-lab test ko nagligad, hindi love test, ha? Kundi lab test o kung laboratory test, normal lang ako sini nga atay. Oh, normal. E, siyempre, di man kuya pala inom, no? Why kuya pahubog?
7: Alright!
6: Kita mo, isaling nga kabasong ipainom mo sa akon, dayon kuya kapan, dayon kuya katulog. No? Kaya nga man, wala ko sang alcohol tolerance na ginatawag. Kaya hindi ko yung pala hubog. Gani. Oh? Wala bisyo lang makahalits lawas ta. Ti ilang taon ta mga K5. Gaidad ang gaidad. Samtang mga tubo-tubo ko. Di ba batyang niya, sir? May ako niya. Mga classmate ko lang gawin. May diabetes na kuya. May kasakit na tuhod ko. Damo na ginabatsyag. Ano ka? Nag-niwang ka na ginaw? Niya kay amuni komplikasyon na may mga hypertensive na slaktama. Hindi ko titilawi lang aton nga suplemento. No? Kay tested and proven ko na ni, kita mo nagnami e pamatsyag ko. Hindi ko daw, hindi man maglayo ah. Ang itsura nga daw mayugid. Ang klinika DTX 500 by K5, may ara ini siya sa ginatawag naton nga tatlo. Ang prop ang unod bala ang kontinido, ang ingredients sa DTX 500, no? May ara dira kang ginatawag naton nga tatlo ka anti-diabetic properties. Ano ini sila? Amuning charantin, visin kag polypeptide. Ano isa pa, nagabulig ini siya magka K5 nga nagapanormalizing mo siya blood sugar. Diba? Permi lang, taas imo blood sugar, nag-shoot up imo blood sugar. Sometimes, gisag daw, gakomplikado na, may mga komplikasyon na. Ginangot-angot na lang mga organs mo, may mga damage na. Bangod naman, sang pag-shoot up sa imusin nga blood sugar. So kung manormalize mo siya, ma-maintain mo na siya, hindi mo na siya ma-maintain kung wala ka man sa gina-maintain, no, nga food supplement. That's why himuon mo ni siya ang Clinica DTX 500 nga mangin supplementos lawas mo para ma-maintainar ang imo sini nga blood sugar level. Diba? And isa pa magka K5 ing amon sini nga DTX 500, siya ni ang amon janitor's lawas. Diba? Kung sa isa ka kumbuyahan, mayara utilities, mayara janitor nga nagapanglimpyo siyang in charge sang cleanliness sang inyo sini nga kumbuyahan, ang DTX 500 siya maning in charge nga janitor sang aton nga internal organs. Especially sa dugo naton, sa aton sing colon, sa aton sulod, sa sulod. Kaya hindi, hindi ka man diyaka pang inom Sunrox.
7: Alright!
6: Ang iban kung sa kakamot mo lang, mabutang ka lang nga sa 70% alcohol di, na isofrofil. Pwede ka lang nga makamuna o. Limpyo na, patay ng kagaw. Pero tihimuon mo sa sulod lawas mo. Anong ka mainom sa alcohol?
7: Alright!
6: So, di man pwede. So, that's why gin-design, gin-paid-idan, kag ginhimo para sa aton mga kakipay. So, ang himuon, bakal ka lang, and then take ka lang. Maintain ka, bisan mag-maintainar ka lang sa DTX 500 kada adlaw. Bisan dua lang yung kapsula mo. Kung nami ang resulta sa imo sing lawas nga wala ka gid ya as in the maintain lang gid bisan na isa lang kada adlaw, isa ka MITC, isa ka DTX, isa ka D3 bio kada adlaw, goods na iti okay man ning imo sing mga lab result, ano, hindi man niya apektado mga internal organs mo dira. Pero kung may inom ka pero ti ara ka na sa stage 4 sang amo ni diabetes, something like nga perti na gid ka delikado, duway na na. Hindi pag imo ang ulihin ang tanan. That's why ang pinakama the best nga mag-inom sang food supplement inang way ka pa sa ginabatyan. Ina, ma-prevent niya mo ang liver damage ta. Ma-prevent niya ang pag tasaka sang aton sing cholesterol kag blood sugar. DTX 500. Ara si Kakifay Bomba Marilo o kon si Chester Jan Vironque. Kay doon nag-viral ini. Dito mismo sa may siyudad sa Cadiz. Special minty sa Cadiz City Emergency Clinic. Nag-viral bang naman sining pagpamahog, ginaligar pagpamahog sa isa ka pulis dito sa staff kag-doktor sa Cadiz Emergency Clinic. Kag-decidido na magpasaka sa kaso ining doktor kag mga akon mga staff dito. Ti ang rason sang pulisya, siyempre kay may pasyente ko na aksidente kinanglang tatapon, so sobra niya sa kauras, way niya gitatap. Dismayado actually ining pulis sang kalagday, kahinay or nanuman nga mga giho sang mga staff kag doktor dira mismo sa may Cadiz Emergency Unit. Apang nagpanindugan ini sila nga wala yung nagpabaya iya sa mga pasyente nga nagakagto dira sa Cadiz Emergency Clinic ang mga doktor kag nurses na pasabton tabi ang pamunuan sining Cadiz City Emergency Clinic para may waluan ta kunok matuod kay sila subong ginabash mo. Although nga ti sala ang ginhimo sa pulis kina pagpamahog, gin-threat ining pipila ka mga staff dira, but yet nagsuli ang paya imbis nga i-bash ining pulis. Daw ginadapigan pa din sa mga pumuluyo da bangod for sa ilaguruti naka-attest man sila, na-prove man nila nga amo ginaday ang gawi dira sa Cadiz City Emergency Clinic. So kung naman ang bagay, di na mabasol ang publiko kay eksperyensya nila na mo. Diba? Eksperyensya nila, that's why ila niya ihambal o kung komento sa Facebook. Ti ko ningas kugon kada iya, ti balda ka eh, especially kung tuod man, inang pag-abot mo da iya, dayon mo iya, kaput cellphone, wala kaya ga Tinder, ti maiguan ka na. Pero kung gabot ikaw ya, as staff ka na bisang Cadiz City Emergency Clinic, nga nagatrabaho kaya sa mayan, ti masakitan ka na yun, di at tsakto ang pagatipan, i-just swapin lang, bidamu-damu, bipasyente at the time, volume of mga patients ka naginabot. So, gina-prioritize, gina-assess man namun mayad, kaya gina-ibalungan na namun kung sino gid ang life-threatening da, sino gid ang dapat unahon. Ari, pamatian ta upod ang report naton sa kay K5 Chester John Veronque.
0: K5 News FM Live Report.
6: K5 Bomba, ibalita mo.
3: K5 Roads, ining magtimbang nga bahin, pariyo ini nag promote sang to protect, no? To serve and to protect ti ang aton kapulisan, to serve and to protect ang aton man nga mga doktor, nagaproteher man sila sa kabuhi sang tao, away sa tunga nga ginawyatan armas versus injection ka K5 Road.
6: Uy.
3: Diri niya sa may siyudad sa Cadiz, empleyado or assigned police, police staff sergeant ini siya ka K5 Road, PO3
6: okay.
3: Diri sa may siyudad sang Cadiz samtang in charge naman ang iyang kasumpong diri iya sa may Cadiz City emergency clinic. Ang natabo ka K5 Road, kaina nagatubangay na ang police si PO3 kag si ang doktor ka K5 Roads nagatubangay na sila kay ina kag when in fact ginpa witness kita digto ginpapamati kita digto ka K5 Roads sa ila pagatubangay kag gin ako man sang pulis ang iya lapses tungod nga nasubrahan siya nadala siya sa iya emosyon nga may pagpamahog kag bay pagduro-duro sa mga staff digto rason nga gin kakugmat ka K5 Roads sang mga staff kag pasyente sa Cadiz City Emergency Clinic.
6: Okay.
3: Now, Kati Febrons, ining Cadiz City Emergency Clinic, ginakabig lang ini siya kuntani ka Kati Febrons nga birthing home or birthing clinic.
6: Balataan.
3: May ara sang 5 to 6 bed capacity, meaning to say, supposed to be, wala ini nagabaton rin ka Kati Febrons sang mga pasyente, kaangay nga may mga masakit,
6: okay.
3: May mga naaksidente, may mga nadisgrasya.
6: Mm-hmm.
3: Apang sa itong tinalikdan nga 2019 to 2020, sang pagdata ka K5 Road sang COVID-19, ining emergency clinic nga ginakabig lang tani nga birthing clinic o kunbalataan, no mayara lang sang 5 to 6 bed capacity, gingamit ini ka K5 Road nga aladmitan or kaladtuan sa mga pasyente nga sang during COVID-19 hasta sa karon ka K5 Roads. Meaning to say, ang explanation sa sideman sa Cadiz City Emergency Clinic kay naka-witness kita kaina, hindi nila makumudaran tanan ka K5 Roads kay 5 to 6 6 bed capacity lang K5 Roads kag agin di signar ini hindi ya para nga mag akseptar sa mga pasyente kag mag-admit dira ka K5 Roads. Ugaling tungod sining one hospital command o one hospital command kay K5 Roads ang nagakatabo gali sa isa ka emergency clinic pag abot dira sang pasyente dapatan sa nagakaigo nga first aid kon daw lala ka K5 Roads i-refer ini nila sa available nga hospital paagi sini ka K5 Roads sa ginatawag nga one hospital command manawag ini sila sa tanan nga mga hospital nga sakop sang probinsya kun diin ang may available. Like for example, ikaw ka K5 Roads na nag-rikta ka dari sa Cadiz City Emergency Clinic kag kinahanglan ka, dalon sa hospital, i-refer ka.
6: Uh-huh.
3: Like for example, kung dari ka sa Cadiz, tapos ang available nga hospital,

0: reklamo sa Keith Abroad. Di ang ilalanggid to nga ginkadlukan nga insakto man naingindihan nila ang emosyon sang pulis o galing ang sala sang pulis kagin ako man yan ni Police Top Sergeant nga sala gidang yan ginhimo tungod nga hubog siya sang that time naghubog siya
1: kag okay.
0: Namanghog siya sang staff digto
1: kagi 5 Chester i-check tabi sang natabo dito ang pagpamahog ni Staff Sergeant. Pila kabilog pasyente haw as initial halin sa tag dumalahan sining Cadiz emergency kagi 5 Chester.
0: Nagalambot ya kay Fibrons mga 30 to 40 ka pa pasyente during that time madamo okay. Damo ang pasyente kasi Fibrons ang kapasidad lang is 5 to 6 6 bed
1: sus.
0: Capacity ng iban.
1: Actually, so meaning during the time grabe ang massive ng mga pasyente na overwhelmed ining clinic. Iti clinic lang gani mo. Hindi siya hospital. Clinic lang gani siya. Emergency, which is the check ko tawang balmo kung sa mga rescuer pa, mga first responders sila, nga silang ma-assess sa mga pasyente kung lala na gidi-refer sa district hospital, provincial hospital, and regional hospital just in case. So, meaning, grabe galing pasyente ito. Wala gid ang pamangkot ko bagit ikaduha ka kay 5 Chester wala gid tutuod gin dapatan haw and for pila ka oras nga do na pabayaan haw
0: pag abot ka kay 5 Rods suno dito sa doktor kaina pag inatubangay nila nagkinatubangay kaina ka kay 5 Rods mo between the doktor kag sang PCTPNP
1: okay.
0: Nagatubangay sila gintatap ka kay 5 Rods may first aid kag suno pagani sa mga doktor miya kabalo kami sang trabaho namon bilang doktor
1: exactly.
0: Hindi man amon pag itaya ang amon nga lisensya kag amon profession kung nakita namon nga life threatening or delikado na gid ang sitwasyon sa pasyente.
1: Okay, ang pasyente ano delikado gid anong igo niya ano sa pag-assess sa nga doktor didto anong damage sining pasyente nga utod sa pulis gidaw nga daw nagbaoy gid siya
0: may pila siya ka key 5 rods sa ulo
1: okay
0: actually din takdan sa bandage suno sa pulis pagkakasya sang bandage sa key 5 rods gap tulo gap sweat ang dugo mo tikiti madugo giban kun sa ulo
1: syempre no
0: nakita sa tong pulis ang police top sergeant iti utod mo nagpanic na bala nagpanic na lipat siya kag plus abi nga nakainom na abi ang pulis nalipat siya ka Keith Abroads kasi dapat as police may maximum tolerance o galing ka Keith Abroads nagwa siya sa level sa niya pagka-police kag namahog siya sa mga
1: nalipat sa nga Abiaguro doktor siya hindi sa police doon mo nagurong iyang assessment during the time but anyway nadala sa emotion chakto nambal mo dapat may maximum tolerance kita budlay gid yakon makatughong kagli no kay galain gid batasan mo so but anyway hindi man niya gali life threatening gid yang daw kinanglan hilinga gawon gid la so may ara man gali assistance di ba gibutangan man bandage syempre i-stop tong bleeding and gin-assess naman to sang mga doktor and makita nila ini nga pasyente okay naman ni siya so dugudugay balikan ta ni i-check ta i-monitor taliwat and if maglala pagid i-refer ta para i-transport sa another hospital or district hospital or regional or provincial hospital so galing siya ginpalos si gidaw nga ginpalos niya bihaw
0: ang bandage kay Keith Abroad si kay parada kuno na nang butangan sang bulong kay Keith Abroad ang yadtong pilas.
1: Diba si basi sala pa siya nagpalos ang bandage?
0: Ang mismo ang utod kay Keith Abroad sunod sa ilang istorya ka ina.
1: Hindi pwede. Nga ang utod niya nurse, doktor?
0: Ang pulis mismo kay Keith Abroad.
1: Hindi ini ginamin ko. Pag nga nagpuswit ang dugo sa ulo, kundi na bandage na to sang nurse or doktor da maybe ang nagbutang. Pagpalos nga butangan bulong, sino nagpalos to nga nakita lang gadugo?
0: Mismo ang iya nga utod nga pulis kay Keith Abroad.
1: Hindi pwede nga among nambal ko kay ang nambal ko. Lingko na lipat siya nga pulis hindi sa doktor, hindi sa nurse nga siya ginpalos siya to yung bandage nga supposedly amo tong nagstop bleeding. Basi sala pa daw pagkakas gulpiyada pa tong pagkakas sa pagkasakit pamati ano. Ina lang but anyway, direkta sa punto, hindi na ko na magpadalom pa. Ang hinun-anon, anong final nila nga settlement? May situlay, may pasakan ka?

0: So, ano kaki 5G, sir?
1: Actually, kaki 5 roads, ang pulis willing giding akseptarya kay na nga may
0: lapses.
1: Kapalsahan sa may lapses sa and is willing mag hatag sa public apology pagi sa social media, pagi sa aton sa K5, willing sa kaki 5 roads mag public apology mangayo sa pasensya sa mga doktor kag mga nurses sang Kadi City Emergency Clinic. Ugaling kaki 5 roads, gasiling ang doktor kapanindugan nga titanawon ko anay paminsaron ko anay kung anong himuon ko sila kay ti suno ka kay 5 roads kung magfile gidya kaso ang doktor madalom-daloman ka kay 5 roads kay grave threat abi may grave threat gina tabo kag ti suno man sa pagpangusisa taganing pinaka kwansini nga verdict is suspension to dismissal kay ti may mga tinagabla nga ginaistoryahan ng kabuhi ka kay 5 roads.
0: Correct.
1: During those time, ginakos ang pulis ka kay 5 roads, may bit-bit siya nga pusil.
0: Ooh, off duty at the time, kiti nakainom?
1: Oh, off duty, ah. Oh. Pero ang kanami, malang sa pulis ka kay 5 roads, kay samtang nagapangakig siya, ang iya nga armas, ginahatag niya sa iya misis. Wala iya man ginuyatan.
0: Very good, very good. At least may common sense pa sa gamay. But anyway, kiti may mga anong istorya ni nga damo-damo na nagareklamo, how? Sa sinang yes, clinic?
1: Oh. Yes, kay Kipa Bros, nakita naton sa mga netizens.
0: Kasi
1: hindi gid man sila satisfied sa serbisyo sa Kadi City Emergency Clinic. Hindi naman niya mauyatan ang pinsar sa tao. Amo na ka Kipa Bros ang lason. Kaya sa kadamo sa pasyente, hindi nila makakumudaran ka Kipa Bros. Kaya hindi ang Kadi City Emergency Clinic gindisignarya ka Kipa Bros or gindisinyo ini para lang niya sa birthing home or birthing clinic. O galing, kumo kay managakadto dira nga pasyente, alangon man nila nga papulion, kundi wala, no choice sila, kundi akomodaron ka kay 5 roads. Damo na din man mga experience, ah. Bisan kita
0: pero tinag nagbago naman gurong, nagbago naman gurong clinic? Nagbago naman guro ang pag-manage da. Previously, basi may mo ng mga complaint, may mga complaints, but may changes man mo. May ara man ginhimo ang clinic para at least manami ang pagserbisyo kaki 5 Chester. It just so happened lang hambal mo na overwhelmed sila, damo-damo pasyente and wala gito matutukan hindi ba lang siyang isang pasyente hamakon super 30 out of 5 to 6 lang ang capacity 30 ang inatatap mo. So meaning doon nagtakod kayong takdan first aid mo kagtukan man spiak first aid ka naman to spiak kagtukan man spiak hasta nga matabo mo to mabalik mo naman sila for how many hours kaki 5 Chester. Dapat may pag-i-chindi ba kaki 5 Chester basta sa hospital gani. Although nga damo nga makaso man sa hospital nga makita man naton nga timi mga lapses man. Pero ako ya I have a 100% o 120% sa mga medical doctors naton. Most especially ako ya feeling safe kuya once nga makakita ko hospital kag Kipa Chester. Pero why ko ginapangamuyo nga makagtuko da? Ina nga lugar ni kuya gusto magpa-hospital. Nga man, kiti ni kuya gusto nga ma-aksidente, di gusto mapatay, daw mo na blaka kay 5 Chester. But ila na yung profession. Kabalo na sila, kayong chindi na sila. Ti ang mga doktor yung nagilabot sa obras ng polis. Diba? So kung ang obras ng polis is just to investigate the crime or nanumanda, ila niya trabaho because ila naman dato. While on the other hand, ang mga doctors naton, gin-iskwilahan, gin-tunan, gin-baka-bakahan, gihilibion sa review para makapasar as medical doctor, para magkakapot sa lisensya, hindi man ang laguro itaya da, ang pila katuig lang ang pagtuon, pangabudlay, pila katuig ng mga birthday nga wais la ka-attend, bangon sa review, pila ka mga relasyon, pila ka mga date-date sa ngubya nila or migo, dangit sila ka dayon, kaya nga mag-review, tuon, kaki 5 chest, hindi laguro, I don't think so. Kaki 5 Chester.
1: Amo na kaki 5 roads gati makita naton. Actually ginarespetar naton ang yamo sa tao kag reklamo. Damo gid man may
0: ara gid man. Pero ang kalabanan nga kalabanan lang niya not nga wala ginatatap. Medyo hinay lang siguro bangod sa kalamuon.
1: Delayed kag jutay ang empleyado
0: na
1: mo gawa ang mga pasyente.
0: Amo ni dapat itsindihon ta kag 5 Chester mo. Kita although gusto gi kita nga pag-abot sa pasyente ta at ipagon dayon but why naton gid paminsar nga kulang ang tawo, kulang ang doktor, kulang ang staff, kulang ang nurses kag 5 Chester. Especially sa mga emergency cases nga sinunod lang bla masala ka man naman, especially sa kwan ministerya kung isa ka nurse kag kipagister ara sig obra sa emergency gidya hambal niya halos hindi kaya pangihi kag kipagister totoo ama hambal niya hindi kaya kapangihi ya kay nga man gulda may maasulod naman ma why gani break mo kag kipagister hasta tag 10 hours 12 hours magwa na sila dogin ano sa kuno dogin drain sila katama so katawo man lang sila mo may kakapoy may kagutom so sometimes kinanglan taman nga magbulubat tiyag man sa mga medical staff doctors nurses intindihon taman sila because way man sa guro na nagubra para magpagwapa da mas ma-agree pa ko guro sa mga government centers da nga may empleyado kay ako mismo makakita nga ti pag-abot ya day panghusay sa kauras make up 30 minutos before na magtandog sa mga lobrahon nila ting nabilin but sa hospital especially sa mga clinic kay Fabchester ako yung nakakita gid grabe gid yang obra sa mga utod naton nga nagatrabaho dira kay Fabchester porya sa mga malain nga iba ni tamaran may ayar gimantod tamaran but very seldom lang kay Fabchester.
1: Di amo na gari ka si Fibrons nga nakita man sang city government ang yamo kag reklamo sang tao kasi dugay na gid man ka si Fibrons mo kadamo sang problema gra nagabaha kon magulan nagaginutok ang pasyente rason ka si Fibrons sang kadi city government na pamatian nila ang yamo sang pumuluyo sa bagay nagpasad ang kadi city government sang ginatawag na kadi city medical center kag sa subong ka si Fibrons sang construction ara na almost 95% kamahuman ining Kadi City Medical Center nga two-story building, may 50-bed capacity, may isolating room, may minor operating room, kag may pharmacy, kag Kipa Broads, nga ang hindi maakomodaran diri sa Kadi City Emergency Clinic, digto dalon sa Kadi City Medical Center.
0: Very good. Ako mapalakpak ko kay Mayor Bading Escalante, da? Oh. Kay ang bako I don't know ang bakulod away pa. Ang bakulod ng ospital to sa Vista Alegre nagliga nagjogging ko to gamay kag Kipab Sister way pa Japo na. Dito unahan pag kita sang Kadizaw. Oh.
1: Muna ka si Kipab Broads pa na. Ang solusyon sang sang Kadi City Government kasi naintindihan nilang singgitan sang pumuluyo sa bagay nga nagpasad sang Kadi City Medical Center. Bag-o ini ka Kipa Broads, maghuman na, naamtang sa may barangay tinampaan, tisa na siling ta na may 50-bed capacity. Kag dako ang mabulig in terms sa servisyo, sa health services.
0: May ayo lang ko kay Kipa Chester. May ayo lang ko da sa may Kadi sa LGU, no? And of course, pasis nag-handle da sa may Kadi City Emergency Clinic. Hindi nyo pag-neglect ang or i-ignore ang mga lamho sa mga netizens. Try to conduct investigation regarding that matter para may baluan yung ang kung paano nyo pag-gid bala mapanami. Kay basi kung may ara gid man nag-exist gid man o nag-exist gid man, at least ma-meeting nyo mga staff da, let's do this for muna kay Kipab Chester, para at least isa naka-awakening man mo, pamukaw da sa mga doctor, nurses, and mga pasyente para maintindihan gid. Para nami balang pagsinalayo, we don't understand kay Kipab Chester, basta ara ka sa ospital, kami, kapila kami sa ospital, may times kay Kipab Chester nga daway ka sa tsakto mo, paminsaron mo. Inablang palibog ka ng igasto mo, why ka kanon, why ka pliti, ara ang pasyente mo sa ospital, gatulog ka muda. Gakadula ka bangod sang nerbios mo sa pasyente mo sa galastuhon paminsaron mo kung di ka mangutang para may gasto ka so amo man ang mga balatyagon nga pinsaron sa mga nurses staff kag doktor dira nga nagatrabaho da while on the other hand kung ikaw pasyente paminsaron mo man nga tao man ang nurse tao man ang doktor may kakapoy man kag kung makita mo ay bigkapaltahan just file a complaint submit sa ila sining head para makakandak investigation para at least makul out to kag mapanami ang iya serbisyo mangin ano wala ka Kipab Chester mangin ikaw ang pacifier kumbaga ikaw ang rason nga nagnaming serbisyo sang doktor to bangod nga gin report mo siya sa proper authorities sa Kipab Chester.
1: Ang kanami lang kay nakakita bronze kay obserbahan ta si police staff sergeant ginako yang sala ginagini mo ya, that is why ready na ang iyang public apology.
0: Very good, very good. Kaya
1: aton yung mga doctors kay nurses are willing and open for the criticism kay kay bronze. Kaya mga reklamo nagasiling sila kung may lapses man sa part nila, di may proper forum nga pwede ya makareklamo. Kag hindi pagdalon sa pagpamahog kay lady ang istorya kay kay bronze.
0: Solution
1: kung wala lang binamahog ang police kay kay bronze, di ba maintindihan siya sa mga mga staff kag mga doktor kay ti emotion abi ka kay bronze
0: galing abi ka katabo abi ka kay Chester kundi ka tun mamersa hindi man sila magiyo. Totod na abi ka katabo gina iya gigsis gina. So kwan lang ha, siguro maximum tolerance and mas nami kun hubog ka nugay ka na sa giwakal. Hindi ka sagi argumento kay laina na gataas ng imo kwan ka kay five Chester mo kun hubog ka. No bagga daw ay kanablaga paminsar mayad gid sang insakto nga kun ano mada nga ano makabuhi ka istorya nga makabuhi ka malain nga sugilanon. So kun galain pa matyag nyo, inhale exhale lang, walk out lang eh. Hindi na magambal, hindi na mamahog. Especially nga police officer pa siya. But anyway, salamat ka Kipab Chester.
1: Sige, ka Kipab Rod sa hulaton ka ni what will be the decision ni Dr. Salonga de Binigracia, kung bala, mag-file siya sang kaso sa siling police or kundi, basi buwas maka-state na sa public apology si police staff sergeant, basi mahagan-hagan man kag mapasensya kag mapatawad man siya ni isang mga doktor kag nurses sa Cady City Emergency.
0: Ma-offer ta kag Five Chester, if gusto sang police ni staff sergeant ka mag-public apology, i-invite ya ka, i-video record mo, i-play ta di sa aton programa para at least may batian sang kadamaan, para at least may waluan nga sincere siya.
1: Sige, kasi sige. Mabulig man ta sa ila, at least may magsitulay na sila kay Five Rods. Pero ti sabahin sang pulis, posible may mga disciplinary action niya kay Kipa Broads.
0: Amula na galing law ay kiti siya ya gin ano siya gin sanction na puti amo na bla. ikaw nang agrabyado mo ang spiak gin agrabyado mo so ikaw gid ya ang mamukmukan. Anyway, tuwangon man sa pulisa. Salamat kay Kipa Chester.
1: Sige. So para mo na mga update daton kay Kipa Broads diri iya sa siyudad sa Cadiz. Inis ka K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Chester Jan Beronke. Tiyan mo na mga K5, mga pipila ka mahibubunot sa mga netizens nga nakaagi o kung naka-experience sa mga kaangay sina. But paminsaron tagid mayad, hindi pa lang kitang isa pasyente mo. Unless otherwise, gurong nga daw gintapatan, ginmaltreatment ng imo pasyente, ginhampak, ngunit nagdugo, imbis nga gamay lang ang dugo, nagdamo. So, kwanta lang, medyo palapad doon tanay, bangod, una, although nga titrabaho na sa mga doctors naton, pero ti butang nyo man si Inchakto, kay nga man, una, kamong nagkagtuda. Di ba? Kamong nagkagtuda, it doesn't mean nga ginasilduhan sa gobyerno, we have the right nga pakamalaot lang. Hindi ka kasala, nag-out of words ko. Kung isa, amo ni ang thinking naton, gasalig ta, trabaho, trabahador ka sa gobyerno, dapat amo ni brown mo. Kung daw matyag mo, daw taas ka blasiya. Inablang paminsaron nga daw kaya mo yung ihambal ang gusto mo tungod kay empleyado sa gobyerno nga silduan, tungod kay nasilduan sa gobyerno. No, it's not. Hindi na mo dadala. Dapat ipabili na to ng respeto. Respetohon ta ang empleyado and respetohon ta man kaugalingon ta. Why? Kaya nag-reflect na sa aton kaugalingon ang ginapanghambal naton mga kaki-five. Sige, salamat. Uy, si Kiko Barsaga nagpamilin-bilin galing kagina sa Kongreso. Kay ginapanihutan siya mga upod yaman nga mga congressman sa House of Representative nga iga kwan siya pa may expulsion bla ti daw kwan siya naghahambal siya nga sinya ti this is my last day in Congress. Sinihambal niya, goodbye to my fellow colleagues. Hambal niya pagid, wag na masyadong magnakaw. Bye-bye mga crocodile. Bisag kwan ko ni Kikiko mo, but anyway, yung gisabla, iset naman ang tone, iset naman ang aton sing nga pagka-professional. The way kita maghambal gisa daw si Sinota, pero ti, ang aksyon na to, di ganyan nami. May mga punto kita, pero lain ang pamaagita. Sige. Kay hambaligin sa mga upo dyan, mga crocodiles yun mo. Grabe man si Kiko. And ang NBI, National Bureau of Investigation, magapasaka man sa ethics complaint batok kay Representative Barzaga. Bangod to bla sa Senado, ang assassinate incident bla. Madumduman nyo to, atong may shooting incident. Kinagambal si Kiko Barzaga mo. Nga nagsiling siya magkakibay nga daw ginatagaan niya blasang niya lain nga nga gidaw ginatake. Eh, grabe nga mga komentaryo. Hayo, oh, sinong naka-standby? Check tabi ang pipila na ton ka mga balita pa. Sa ilo kita direwa. Oh, si Bogayum Yuhum gis Tatay Rudy. Kuno niya, lawaga kuliwat. Tatay Rudy Palma ba? Oo, oh. Sige, arat na siya. Check tabi. Aton hibaloon magka-K5. Ining pipila ka mga balita. Gika naman sa aton sing mga field reporters. Arat na siya. Why pa? Sige. Mga ka-K5, alas 5:45. I-check ta balita ni ka-K5 Michelle Patino. Sa... Uy, niya... Mary Ann Olvido, tamiyawa ko, di ka mo kung nalawag na si John Ramos, Lydia William, Ari Mandi. Ara si Michelle. Sige, check na si K5 Michelle sa iyasing mga balita. Gika naman sa Kapitulyo Provincial.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, ibalita mo.
3: K5 Rods, inibalang palaboton nga barangay and SK elections. Ang ginklaro yasang COMELEC inisunod no sa nagalagaw balang mga balita kasi sa Rods nga hindi madayon ang eleksyon na sininga tuig sa mabot nga Nobyembre 2026. Ang ginpahayag no sang regional director sang COMELEC NIR nga dayon ang aton nga barangay and SK election sininga Nobyembre ka K5 Rods. In fact, ginklaro niya man nga wala iya sang layi nga ginpagwa ang aton nga national nga i-postpone o kung idugon pagid no ini ang barangay and SK elections o kung ang BSKE kay K5 Rods. Sabat ni sang COMELEC sa mga nagalagaw karon online kagati pipilaman ka mga ginaistoryahan no sa mga kapihan, sa mga palaguntingan, kag sa mga parlor nga tido hindi gid madayon. But this afternoon ginklaro sang COMELEC nga 100% nga kompleto na ang ila mga kagamitan o kung elections para paraphernalia kag iban pa nga gamiton para sa maabot nga eleksyon. So nevertheless, para sa mga mapadalagan kag sa mga gusto nga isla ng ilang mga official sa barangay, tuloy na sa K5 Rods ang aton nga BSKE. Kay K5 Rods may arata danos ang pagklaro with our regional director NIR sang COMELEC nga si Attorney Lionel Marco Castellano. Aton po matiyan kay K5 Rods.
4: Preparation is ongoing. Ang preparasyon na mo, matayon nyo ang election sa November 2. We must remember that the PSK is November 2 can only be postponed if a law is passed postponing the said election. At sa monitoring sa COMELEC until now, wala man nag-prosper ang bill sa labi na sa Senate, on the part sa Senate, no? So, medyo kabalo naman ta na ang Senate busy karon sa impeachment. So, yes, COMELEC, wala yun na sa among angkwan. In fact, we have just finished the registration. Sunod ani na humanat ta DRB hearing approving those applications for registration. We are now in the process of consolidation and late on mag-clustering na ta. That would be the basis for the COMELEC to print the ballots, the total number of ballots. Kasi last year naka-print naman ta, additional ballots na lang i-print. So, we are still on time on our preparation. That is why I don't think there is, as of now, as of this, today, walay sidyatis na papospot yung tag-election na.
3: So,
0: meaning, dahil yun, nag-iit ang election. Ako ka pati, yes, kuya nga matayong gini election. Why? Because the Congress and the Senate, wala na yet time nga mag-tackle sini. Yes. Kaya nga man, gari nabuab na sinado mo. Gari nabuab man sa Kongreso. Man, sa Kongreso, mm-hmm. sabong ginawat ang ginaubra, kundi gari nabuab sinado, ang Kongreso ginaubra din na da, panglimpyuhan, nay na kagipfive, Michelle. Psst, ang record to. Michelle, ang record to. Delete. Adrian, ang atong to nga project to. Delete to. Amo nang katabo sa Kongreso. So, sako na ng mga congressman naton. So, daw madayon ginang pagkabarangay kapitan ni Mr. Bang Red Salgado sa barangay ba, Estefania ba?
3: Correct. May nukyaw gindi kay Febrod ang taga-barangay Estefania.
0: Oh, tiga gusto naman nila nga niya tibago na naman ah. Si Red naman kay tested and proven tatlo ka term nga kagawad.
3: Yes, number one.
0: Oh, mabuot. Oh, ka, wala ginyang gamo si kay Febrod. Hindi mo lang pagpagutman.
5: Alright!
3: Correct yan.
0: Pero tiyak mag-amun eh, piyo na ang barangay and SK election sa Nobyembre.
3: Correct, okay, Fabrod. Kagati, paglaro man sa nga itong regional director sa COMELEC, tapos na ang ila ERB hearing, aral na sila karon sa clustering para ma-identify kay Fabrod. Kumbaga, kumbala magadugang pa sila, no? Sang mga paraphernalia nga kinanlan kasi naka-print na sila sa balot sa tinaligdan nito yung galing kasi na-postpone after sang clustering dira ma-determine kay Kay Fabrod kumbala kulang pang na-print nila kag kinahanglan pa ini dugangan kay Kay Fabrod kasi damo ang nagparehistro mga new voters para sa BSKE sininga tuig kag isa pa ginapaandaman man no sang COMELEC ining mga nagapalapta online sang sala nga impormasyon regarding sang postponement sang eleksyon si ini kuno isa ka pagpatalang kay Fabrod sa mga butante kag ini siya makabig man no nga crime kumbaga may ari ini sang offense sa idalom sang omnibus election code kay Fabrod. So ti amo na hulat-hulaton ta ang filing kay basi masurpresa no ang mga pila ka barangay nga ginakuno-kuno lang kay gali mapadalagan gid man kay Fabrod. Pero ang sure ball ang barangay Estefania Red Salgado.
0: Pero ti muna niya let the people decide kung sino nila pagapilion. You know, permitan ni ginahambal sa election nga pilion nyo gid. Hindi magpadala sa kwarta, hindi magpadala sa kay you know what, kung gapabayad ka, why ka man Japon sang basulon da kung kawatan ng imus na daging pili. Kay ikaw man yung nagbaton sang kwarta niya mo, una ginbayaran niya kay ginbaton mo man. So it means ilintuon ka man, di ba?
5: Alright!
3: Yes.
0: Halin sa ari prangka sa tanan nga mga kwan, never gigkublayak baton kwarta.
5: Alright!
0: Nagbuto ko sa Mandalagan, dito ko una nagparestro sa Mandalagan mo. Una ko nga butar, why mo ko kilala kung sino itong mga kagawad, kapitan, unan ito.
5: Alright!
0: Nagbuto lang ko tayo, nangayon ko ito kung sino itong mga kagawad naman. Oh, napulo pa mangkot, hindi mayong galagaw-lagaw. Nakita ko lang na may manami mag-smile.
5: Alright! Oh,
0: kag medyo daw gwapa-gwapa, kagwapo-gwapo.
5: Oh, right!
0: Pili ko, kahit yung first time mo, kaway ko kilala. Pero nung lalo na-notice ko, pigaw, wow. Sala ang inpili ko, nangin maid-id ako. Nang check, kuya, kag five, una ko gin-check, sabi mo, ano? Ang present permit sa barangay.
5: Alright!
0: May mga kabarangay, kagawad, kabarangay kapitan, nga 15-30 na magkita sa barangay hall mo.
5: Alright!
0: Hindi na papiliin! Kay during emerhensya, magkagto ka daman ukto kasi radong barangay hall, kaya wide kagawad, wide kapitan, no?
5: Alright!
0: Pero kung may mga barangay officials, nga ti, grabe magservisyo, amo na dapat pilion nyo. Tisling ko kung si Kagi Five Red, tiswak na swak, pasok na pasok, bang!
3: Init kag-ulan si Kagi Five Red.
0: Huwag na galing chimpo. Salamat Kagi Five Michelle.
3: Anyway, Kagi Five Red, balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kaluan sang MyTC para sa mas mapagon ng immune system magtumaradodlaw sa MyTC. Ako naman, Kagi Five Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros.
2: K5 News FM Live Report.
0: Sa mga gusto, blakay kabalok ka mo ang Eurotex, mga K5. Isa sa masiling naton manami nga nagabaligya sa mga tululugan la ka K5 Jols ang Yora tax na mi ilaulunan humukumok. Tapos may mga beds man sila kung gusto mong comfort basta pagtulog. Kay kabalok ka ang pagtulog naton that would be daw ga charge ka sa cellphone mo. Gina-recharge niya ang imo energy. Para pagbugtaw mo sa aga, bakod ka. Kusgan ka. So, dapat nami tulog mo, mamuok. Hindi masakit likod mo, sakit ang kugo mo. Bangod sa mahumok ng ulunan. Kag mga beds ang Yoratex. Kag ang mga bangko ni Labla, mga monoblock chairs. Yoratex, mga kaki-five, nami nga brand. Magbakal ka mo, Yoratex. Kung gusto mo magbakal volume, agi ka mo di sakon. Kay buligan ka mo sa Klinika di Alternativo. Kag ni Doc Ramil Uy para maka mabakal ka mo hindi ba ngayo kag kita bakal ta na sa Yoratex. Wait pa tahon sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM bakulod sa si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kag K5 Rimwal, kag K5 Adriana, ko naman si kag K5 Rod sa Palma para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali, si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalangluya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok. Agod magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
9: Kusan sa buyan. Kadang wala ka pa kainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa mabulid sa aking kalawasan.
10: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
11: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
12: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
15: Extend supplement for men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress ang gabi.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: D3 Bio MP Newscast.
25: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
21: Mayong gabi sa dalan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast siri nga Martes, Hunyo 2, 2026.
26: Makita ka mabatian kita live sa mun official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Mabatian magkita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
21: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, lokal drug personality ginlutang patay sa computer shop sa Bacolod.
26: Samtang sa balitang nasyonal, mga senador sa minority bloc nagapanawagan nga kay Senate President Cayetano nga mag-resign.
21: Sa balita international, Iran ginatun-an ang limitado nga US deal.
26: Kag sa balitang sports, sa FIBA Southeast Asian Basketball Association Under 18 Women's Qualifiers ginapatigayon sa syudad sang Bacolod.
21: Kag sa ato naman balita entertainment, Taylor Swift naghimo sang bago nga kanta para sa Toy Story 5. Lasay sa side.
0: Ulat panahon.
21: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
1: Nag-eksperyensya sa bungsong mga pag-alom na may upod ng mga pagulan ng pila ka mga lugar sa Luzon kag natundan nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang habagat. Suno sa pag-asa ang habagat ang nagadala sang mga panganod kag mga pagulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kag Palawan. Magalumon naman ang panahon nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan sa Western Visayas kag nabilin nga bahin sang Luzon bangod man sa Gyapon sa habagat. Ang nabilin naman nga bahin sang Pilipinas, partikular ang Mindanao, ang maka-experyensya sang mga partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa probinsya kag posible ang mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
21: Lasay sa 8 ang sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, patay ang isa ka drug personality matapos ginlutang sang pila ka beses samtang nagapungko sa sulod sa computer shop sa sulod ukon sa syudad sang Bacolod launa 27 sang kaagahon sang Lunes Hunyo 1.
26: Base sa report sa Bacolod Police Station 9, gilayon nga nagpalagi yung suspect sakay sa scooter nga ginamaniho naman sing upod matapos nga pagpanglutang sa Purok San Miguel sa barangay Sumag.
21: Gindala pa sa ospital ang biktima nga naigo sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
26: Nakuha sa crime scene ang 7 kabasiyo sa bala sa ginasuspits 1 kalibre 45 nga pistola kag 4 pa ka mga bala.
21: Nagapalayon pa ang imbestigasyon sang kapulisan sa insidente.
26: Samtang arestado naman ang 23 anyos nga subject sa bypass operation nga gipadayon naman sa Purok Seresa South Barangay 3 siyudad sa Bacolod City nga Martes Hunyo 2.
21: Base sa report sang Bacolod City Police Office nakumpiskar sa soltero nga wala sang trabaho ang ginabulubanta 140 gramos ang ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor sang 952,000 takna ukon pesos takna la size 44 sang aga.
26: Ginakabig ang suspect nga high value individual sang kapulisan kagindala ini sa Police Station 2.
21: Ang among operasyon ang ginpangunahan sang City Drug Enforcement Unit.
26: Sa dugang pangamabalitang lokal, kapitan sa Barangay 16 sa Bacolod ginpasakaan kaso. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
3: Ginpasakaan sang City Legal Office sang kaso ang kapitan sa Barangay 16 sa siyudad sa Bacolod nga si punong barangay Jason Ligaya. Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay City Legal Officer Carol Joseph Chu, ini ang labing unang nga tion nga nagpasaka sila sang kaso patok sa isang kakapitan. May kaangtanan naman ini sa pagpanghawan sa mga illegal nga istruktura sa dala na nagpasaka ang CLO sang kaso kriminal kag administratibo patok kay Ligaya bangod sa ginbuhat sini nga grave misconduct, grave abuse of authority kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa madumduman nga nagpatukod si Ligaya sang vendor car wash sa sidewalk sa sakop sang Palangka Road sa siyudad sang Bacolod. Ining balita nga dulong sa isang DDX 500 MyTC kag D3 Bio. It is K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: Sa dugang pa nga balita lokal, BSKE madayon sa Nobyembre 2 suno sa COMELEC. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
2: Ginpahayag sang Commission on Elections nga madayon ang barangay and sangguniang kabataan elections sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Sa pahayag ni COMELEC NIR Regional Elections Director Attorney Lionel Marco Castellano, wala sang laying na pasar nga magapospon sang BSKE sa maabot nga Nobyembre kag hindi dapat patihan ang mga balita nga nagalapta sa social media. Karon sini, yara na sila sa 100% sa pagpanghanda sa mga kinahanglanon nga gamit sa maabot nga piniliay. Sa social media post man sang COMELEC, ilagin paandaman ang nagapalaptas ang sala nga impormasyon kag ini magatuga lamang sa pagpatalang sa mga botante kag makabigman nga isa ka election offense sa idalom sang omnibus election code. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: Samtang tatlo pilason pag sa pagbungguan ay naman sang tricycle ka motorsiklo sa Escalante. Driver sa motorsiklo ginaligar hubog. May kampiyon nga balita si K5 JR Hilan Tagaan.
4: Pilason ang duha ka driver kag isa ka bike rider matapos magbungguan na yang isa ka tricycle kag motor sa National Highway bahin sang Purok Malipayon, Barangay Janay, Escalante City. Base sa investigasyon sang Escalante City Police Station, nagadalagan sa kaparehas nga direksyon ang itom nga rusing nga tricycle nga ginamaneho sang 50 anyos nga si alias Iyong kag ang isa naman ka KLX-150cc nga motor nga ginamaneho naman sang 38 anyos nga si alias Lee. Alin ini sa Kalatraba kag padulong kuntani sa syudad sang Sagay. Apan pag-abot sa among lugar, hinali na lamang nagliko pawala ang tricycle. Rason kung nga ang aksidente ini kag nabungguan ini sa likod sang nagasunod sa iya. Bangod sa kabaskog sang impact, lunsay nagkatumba sa karasada ang mga biktima na nag-angko naman sang pila sa lawas. Gilayo naman sila ang gindala sa Alfredo Marañón District Hospital sa syudad sang Sagay. Agon tagaan sang pagbulong, sunod pa sa kapulisan, nahibalukuhan niya hubog ang driver sa motorsiklo sang natabo ang among nga aksidente. Kagamoy ito ang balita ang itadulong sa aton sa Kaluwan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C ang alkaline-based vitamin C kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilan Tagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
21: Sa katapusan nga balita lokal, isa dakop samtang isa nakapalagyo sa drug buy bust operation sa Kabankalan. May balita si ka K5 Aubrey Suspenye.
5: Dakop ang isa kalalaki nga ginkilala kay alias Ramel, 33 anyos, residente sa Purok 1, Barangay 2, Kabankalan City. Samtang ang nakapalagyo naman amo si alias Jepoy, 30 anyos, residente naman sa Purok 3, Barangay 6, Kabankalan City. Narecover sa kapulisan ang 19 tranka heat seal transparent plastic sachets na gabugat sang 6 gramos nga may balor sang 40,800 pesos. Isa ka improvised glass tutor, 500 pesos nga buy bust money, cash nga 600 pesos kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang dadakpan ang yara na sa kastadiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang nakapalagyo naman ang padayon nga at large. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang National!
8: Balitang National!
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
21: Nasa 14 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Wala na naman na dayon ang sesyon matapos nga nag-absent ang mga senador sa majority blocks ng Senado sining Martes, Hunyo 2.
26: Magasugod na kuntan ng sinit sesyon alas 3 ang hapon sa plenary hall apang 11 lamang ka mga senador gika naman sa minority block ang nagpakita sa Senate building.
21: Matapos ang 20 minutos ginpalayag sang minority nga nagpahibalo si Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales nga hindi magtambong sa sesyon ang majority block.
26: Antisini, ginpalayag ni Senator Erwin Tolfo nga magahulat sila kag mga muyo. Nga kuntani, mag-aabot ang mga senador sa majority block bangod kanugon sang sweldo.
21: Kahapon Lunes, Hunyo 1, wala man na dayon ang sesyon bangod sang pagka-aresto kay Senator Jinggoy Estrada.
26: Sa karon, duha na ka mga senador gikan sa majority block nga hindi makatambong sa sesyon nga ginakalakipan ng dais Senator Estrada kag Senator Ronald Bato. De La Rosa.
21: Samtang nagpanawagan na ang mga senador sa minority bloc nga mag-resign o kung maghalin sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano.
26: Duwa nagkasudasod nga adlaw nga wala madayon ang sesyon sa Senado nga gintalana sang Hunyo 1.
21: Base sa alegasyon sang minority, hindi makafunction si Cayetano bilang presidente sang Senado.
26: Sa dugang pang mga balitang nasyonal, detinado na si Senator Jingo Estrada sa Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas, Quezon City, Martes ng adlaw, Hunyo 2.
21: Lunes ng adlaw, ginbalhin ang senador sa nasambit nga pasilidad gikan sa Camp Crame.
26: Magluwas ka Estrada, ginkumpirmar man ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bostenara nga yara naman sa presuhan na sanday dinrel Cesar Cortona, Manny Bumagat Bulusan, kag Arturo Lombardo Boras Gonzales Jr.
21: Ginpaligman ni Bostenera nga wala sang special treatment nga ipakita sa mga akusado apisar nga nagapangatubang ang apat ka mga detainees sang high profile cases.
26: Nagtiner naman sa PNP General Hospital ang isa pa ka akusado nga si Manuel Buluman bango naman sang high blood pressure.
21: Base sa alegasyon, nakabaton sang kickback sa komisyon si Estrada gikan sa milyon o kung minilyon ka pesos nga balor sang flood control project sang gobyerno.
26: Sa katapusan nga balitang nasyonal, wala na sang missing persons sa narumpag na building sa Angeles City sa probinsya naman sa Pampanga.
21: Ginkompirmar sa mga otoridad Martes ang hapon Hunyo 2 na nakuha na ang 20 ka mga bangkay gikan sa ginakonstruct nga struktura.
26: Sa nasambit nga trahedya, 27 nga mga individual ang naluwas sa katalagman samtang 20 naman ang nagkalamatay.
21: Kalabanan sa mga biktima amo ang mga construction workers nga nagatrabaho sa lugar.
26: Nagluntad ang insidente sa nalikdan nga Mayo 24.
21: Lasay sa Jesse Chete.
25: Balita International. International.
7: Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
21: Sa balita international, ginatun-an na subong sang Iranian government ang limitado nga interim o kon interim agreement sa Estados Unidos agud nga mapahaganhagan ang pressure sa ila ekonomiya sa kalibutan kag ma-stabilize ang ila sitwasyon sa pungsod samtang ginalikuan ang mga mayor nga concessions sa ila nuclear program.
26: Sunod sa report, nagapati ang mga opisyal nga sa ining mga pamaagi agud matagaan sila sang dugang nga oras para ma-unlock ang financial relief kag ma-contain ang nagataas nga domestic risk bango naman sa nag-deteriorate na nga ekonomiya.
21: Dugang pa ang Tehran ang nagapangita subong sang breathing space para sa de-escalation nga wala nag-aapekto sa ila nuclear program.
26: Madumduman nga ginaduso sang Iran ang pagtakop sang tanan nga mga pag-inaway lakip na sa Lebanon, access sa oil revenues, waivers para sa exports sang gatong, pagbawi sa blockade sa ilang nga mga pantalan kag leverage sa Strait of Hormuz.
21: Nagapati naman ang pila ka mga analyst nga ginaduso ini subong sang Iran bangod nga nahadlok sila nga may matabo na naman nga lapnagon nga mga hublag protesta sa pungsod. Lasay sa Jesse Ocho.
25: Balita Sports. Sports.
7: Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
26: FIBA Southeast Asian Basketball Association Under 18 Women's Qualifiers ginparigayon sa Bacolod. May kambiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
8: Opisyal nga ginbuksan sa siyudad sang Bacolod sini nga Martes ang FIBA Southeast Asian Basketball Association Under 18 Women's Qualifiers. Magatubangay sa court ang mga player gikan sa nagkalain-lain nga mga pungsod nga nagabot sang Lunes, Hunyo 1. Luwas sa Pilipinas nalakip sa magahampang amo ang mga team sang Indonesia, Singapore, Thailand kag Vietnam. Una nga nagatubangay ang Indonesia kag Singapore last 4 sang hapon kag magasunod naman ang Pilipinas batok sa Vietnam karon last 7 sini nga gabi. Ginbuksan ang mga booth para sa libre nga mga tiket sa STI West Negros University Gymnasium kung sa diin nakabaton sang VIP tickets ang unang 50 ka mga tumalanaw. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, MITC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
21: Kag para naman sa aton balita entertainment, Taylor Swift naghimo sang bagong kanta para sa Toy Story 5. Mike Chica, sika K5, Ivy Cordova.
10: Nag-release ang international singer nga si Taylor Swift sang panibagong kanta para sa Toy Story 5. Mabatian ang I Knew It, I Knew You sa Hunyo 5, apang malantaw naman ang pelikula sa Hunyo 17. Nangin fan si Taylor sang Toy Story bangod sa mga characters sini. Makita sa Toy Story 5 sanday Woody the Cowboy, Buzz Lightyear kag pila ka mga hampanganan. Sa madumduman nga nagsugod ang pelikula sa tung 1995, kaginsuguda naman ini sang 1999, 2010 kag 2019. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
21: I knew it, I knew you.
26: Kung gina ka K5 Jean. Si nga paborito ko bi si Woody because si Tom Hanks ang nag-video.
21: Ay, correct. Oo, namian ko so, na kay to.
26: Ay, mga pipila madumduman ko, siguro Toy Story 2. Mm-mm. At si Jessie. Dahil si Jessie, amo na sang cowgirl.
21: Mm-hmm. Namian ka sa mga cowgirl.
26: Sang ginbilin, sang iyang nga nagkapot, di ba siya, ang naghampang la siya, mm-hmm. Iti siyempre teenager na.
21: Wow.
26: Dira mo na mabatsyagan kay K5 Jules sa Toy Story, ang ginatawag na itong Letting Go.
21: Wow.
26: Tungod sa pagdako sa bata, ang siyempre...
21: Sir Jules, galang tao ka man, ha?
26: Lain ang iyang mga na ginakuan, oh.
21: Tingala ko doon kagawa.
26: Infinity and Beyond. Infinity. Si Buzz Lightyear. Oh. And then si Woody, si Cowgirl, si Jessie.
21: Wow.
26: Yes.
21: Oh. Ano naman?
26: Ay, oo! Nalipat ko, my goodness, oo. Oh. Tungod nalipat ko. Happy birthday sa aton sing newscaster, no?
21: Station manager sa Southern Negros.
26: Ang pinakagwapa, pinakamabuot.
21: Siyempre, wala naman kamo choice.
26: Alam ko salamat sa libreng panyaga. Ay, hindi simple pagpanyaga, ha?
21: Abi mo, kaluwas ka sa birthday mo sa July 1. You know,
26: ginhimo niya, panyaga, lain tani.
21: Mm-hmm.
26: But nag-mention ko sa amo ng paborito ko mo. Mm-hmm. Kikita mo, amog ipanyaga.
21: Diba? Nahidlaw siya ko naman, diba?
26: Di, salamat. Busogig ko, nakaturize ko.
21: Wow!
26: Oh, happy birthday. Abi mo. Jean siya, tita. Tawag ko siya, Mang. Na-use kami bala, Mang, Pang, di mga mamang,
21: na pero so, hindi ka magkabala ka kaya ginapat-ina na mo ng birthday mo sa July 1. Abi mo ha. Ang bisan mag-leave ka pa, pagbalik mo, nakahulat, nagahulat kami gihapon.
26: So, kay ti, ang imogin bakal nga panyaga, mm-hmm. Pang lalaki, tiyakon baklo naman ni
21: pangbabayi. Ay, sana all.
26: Mang, pang, why mo, ano ka ginang ako, hindi mention, nga mang, tawag na yun amon. Ang panyaga, tagin mang man.
21: Mang.
26: Why gisagalik ako, ano?
21: Why, wala niya na-gets.
26: No, why niya na-gets.
21: Ay, mga ka-K5, salamat sa mga nag-greet ha, sa akong subong adlaw. Thank you so much for your warm greetings. Kasi Sir Julius ni wala giniya.
26: Pantat? Pang... no?
21: Lain-ain naman ang inyo nga daw ah. Mads Roda Angeles Knight. Salamat, Kid Mads. Thank you so much.
26: Happy birthday, liwata, no?
21: Kasi si Sir Race, hindi ko pila ka namin... Hindi niyo naman ba magkunta kung pilang akong nga edad?
26: Actually, yung edad niya, gininto namon kamo sa edad niya. Pero sa totoo lang, she's, 23 years old.
21: Ang tulok ni Sir Jules, naging na-judge yan na naman ang pagkatawo, tadi.
26: Ang natawo sa 2003 mo.
21: Oh.
26: 23 eh.
21: Sige, hanyo da. Okay, K5 Rods, before I finally end, kaya may 1 minute na lang ka. Kapag

0: sige, hanyo gin.
1: Sorry, ma'am Nancy.
2: Yes, ano lang na yun. Oo.
0: Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita sa mga Martes sa Hunyo 2, 2026.
1: Bante naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod ng Larga Visa Program kaupo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa, sang numero uno ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
2: Ini ang inyong bagong at tinimanan sa balita, ibalo komentaryo karingawan kag matod nga serbisyo publiko. Diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Gorgo.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sa iban nga ginahalad kundi katampad. Wala sa iban nga ginabitbit kundi kamatuuran lang sa aton sini nga pagpangalagad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Norco. Mayong gabi lang sa pamilya Diaz kay Nong Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, and subong man sa iya mga kapartidusan sa Barangay Malingin, Dakbanwa sang Bago. Of course, sa iya sining mga paryente sa Barangay Kabug, pamilya Mati kag De La Cruz. Mayanggap ikuno siling ni Nong Edmond Diaz kay Mr. and Mrs. Arlene Herreos sa Bakyas Man Silingan mayong gabi. Salamat, salamat kid ma'am. Kitanay kami din nagligad. Salamat kid sa inyong pag-suporta. Mayanggap ilang gali sa kay amigo ko Unyot Badaos Jr. sa Banwa sang Inigaran. Sa tanan nga mga katapo sang KA Refresher Course kag sa tanan nga katapo sang Division Training School, labi na sa mga role models kay Lieutenant Colonel Medina, of course sa tanan nga mga KA Detachment Commanders kag mga katapo karon nga gabi. Lorgo, sa iluan tanang balita this time with K5 Wilson Villena. Tiiron ta ang tahos sang Bacolod City Water District o Konbasiwa kag ginatiid man ang mga poste sang suga sang mga kawatan. Ti ang aton ginatukib, sino bala ang dapat magbantay sini Barangay o Konposo? City Hall pa bala nga responsibilidad ini aton tukibon karon nga gabi with K5 Wilson Villena. Wilson, may gabi.
1: Kaya Jules, di kayo na nung makaigo ang linya sinino sa prime water dito naman niya sa bahay sa dala na liis. Actually, this is the sixth na, no, na lugar na aton yung padulungan na nagabisyo kag saan mong iniapat na kakita Jules ang nakaigo nila. So, ang concern sa ini katalan, pabalikan naton, may buho. Ini sa itong katalan kay Sir Jus, and nakadalungon sa buho, nagadalong. Ini isang more or less 6 to 7 inches kay Sir Jus.
0: Okay. 6 to 7 inches pa lang, wala pa na.
1: Ano yun, Sir Jus?
0: Wala pa na 6 to 7 inches pa lang? Tanigin pala buot anong katapak? Ay, sus.
1: Abo.
0: Oh,
1: nagigikit sa Puerto Bang sa likod sila ang patlo sila sa buho kay Pedro Salis. Kwangit ng patio bala. So, ay, si amo nang ginamit mo.
0: Oh. Ano, may pagigyan ni so, well, sina ba lang ulat ton tangaga sampaw ang patay sa tunga sang dalan?
1: Gin miskin pa paano ginting anak ton nga maano ni mata ko
0: nice.
1: Ba wala sang kaysay kasi nanota naman mo na pamatud-an ta naman nga once na ma-cover sang K5 ining nga tahos sang tubig sang prime water K5 Jules ginasunod sang prime water man ang ato sila nga ginapadulungan kasi na kayo o Manila.
0: So nice.
1: Ang inspector si K5 Jules inspector sang prime water third party inspector sang prime water kagati ginakatuan nila K5 Jules kundi kita nagpadulong
0: meaning so, ang gwa sini sa sulod sang nagliligad ng mga sinimana, ang imo buli ang ginasunod nila.
1: Oh, abaw. Kundiin na buho ang ato niya katuan. Amo man ang buho ang katuan sa prime water.
0: Akay wala sila kabalo kung hindi mong pagkatuan?
1: Amo na sa wala na takabalo kay Fajos.
0: Bali ang gwa mo subang Wilson, the buho expert. Kabalo kaya manultol buho.
1: Si Brian,
0: hindi na noy pagsugpone. Hindi na pagsugpone. Kon ga pamati si Brian, si SM. Sugpunan ta. Ah? Na ano?
1: At ko ang manok sa dumaluan ko ang mag-inasal ng manok nila.
0: Ay! Happy birthday! Gali kay SM Jean siya tita, ha? Oo, wala kagigapasalamat kay SM Jean.

0: tayo sa Tito Diyos sa balas, kay ara na gani ang gatahos ng tubig sa primwater. So, once tampukan mo siya sa nga balas, sakto mo lang yapon, mag-awas yun yung balas kay Tito Diyos. Kaya tampukan kay ara na ang pressurized ng tubig na nag-awas bala.
1: Oh,
0: so,
1: correct,
0: hindi siya matampukan that time. So, sumbong niya kay Tito na ano na kayo na itong ninya sa tubig na nagatahos. So, Tito, mo itong yung tampukan lang ito na yung balas. But based on, makabalo na ito kay Ferdus ang lakas ng primwater kasi hindi na ganit niya first time ang katabo ni.
1: Correct.
0: So kayo na nila tubo ka kay Ferdus ni. So bumingat na kayo nila itampukala na nila balas ang buho. And then the next few days kay Ferdus na ay simento na nila. So balik na nila for simento naman kay Ferdus ang ginangyaya kung ilang-ilaging kayo.
1: At least.
0: So check na.
1: At least na hulag na nila.
0: Oo, yes, kay Sir Diyos, kagbalikon, tatak-track tanay kay Sir Diyos, no? Nag-una, ining aton na bantay sa tahos tubig, dari sa bahin, sa Takuling. So, barangay, ining kay Sir Diyos, una sa may purok krusal, kag sa may purok progreso, no? Barangay concerns, ining kiti, tungod man sa tubig, at ialang init, wadadlog, abaha. So, ang concern na danlog sa hindi mas sa motorista po danlog na sa mga residente na kaya sila naman kabulan ka naga sige tinubod. So, gitsunod mas sa prime water yung kayo lang kita do. So, duwa na.
1: Hindi ang lain. Pag hindi ito to Wilson, kung gatahos ang tubig gakausik sa dalan, kita gabayad na.
0: Oo, yes, kita do.
1: Kay non-revenue water, ina mo.
0: Non-revenue?
1: Ah, oo, non-revenue. Non-remedio water, ah. Na.
0: Muna siya kay Fadjo. So, after ito, dito naman sa may dalan, Lacson, kaga Rosario, nga dalan ni Fadjo, no, ging kayo, Manila, after ging na ito, ito nagalin sa may tungasang kwarto ko, delikado naman sa motorista. So, Rosario and Lacson, and then after ito, nagpadulong kita sa Mansilinga naman niya sa may dalan Arceo, so yung covert naman to after ito kay Sir Diyos yung kayo Manila. And then naglumpad kita din sa may Libertad Public Market, so why pa ni so far mga kayo ini sa Libertad Public Market nagalapad naman ni ang tubig ni nga nag-aawas na sa may dalan Lopez Haina kag Hernais ko hindi ko magsala kay Sir Diyos. lapad naman ay nga tubig, and then naglumpad kita sa Alihis ni amo ni ang Alihis Road nga buho kag inya so far yan na kayo na. So amo so far amo pa lang nang ato sini nga naliputan out of kung 900 kay Sir Diyos, no, according kay Councilor Wilson, ang mga linya sang prime water nga nagalit sa Bugos nga siyudad sa Bacolod. But grabe, mga budget may ang kinanglan nito kami para malibot ang 900 ka mga taho.
1: Bawa!
0: Tuno! Arap pa lang ito sa ika-anom nga buho.
1: Gani?
0: Out of 900 ka mga buho sa prime water. Reported,
1: agoy!
0: Nga nag-link ka kay Diyos.
1: Pero dapat ni syudad ni ang mausoy eh.
0: Yes, kay Kifay Diyos.
1: Diba?
0: So, kag one thing ba lang ang na-notice ko kay Kifay Diyos sa pag-report natin, limpyo ko ba lang kay Kifay Diyos ang nagagawa ng tubig sa mga leakages ba lang?
1: Uy!
0: Tinaw pa yan kay Kifay Diyos kumpara sa mga nagasulod sa may time niya kisa nga nagasulod sa mga pamalay sa mga Kifay Diyos kasi ito may color gid man niya, may mag-anesti or gamay-gamay na lang gid minibong kalamay na lang kula mo kayo puro kapi-kapi na sa bitanawon. So ang gagawa niya sa leakages niya, pero tika-tinaw ka kita Diyos. So, muna na
1: ikay sige lang agwasa, wala patay-patay mo.
0: Oo.
1: Diba? So meaning, hindi magpundo ang higko, kay sige awas ang tubig. Usik gidya eh.
0: Usik kay Kifay Diyos. Kasi ang premater nagpahayag naman nga ginakulang sa tubig sa Bacolod.
1: Isa pa na.
0: This is one of the factors siguro.
1: Oo.
0: May bisyentos. May bisyentos ang nag-leak na tubig kay Kifay Diyos. Pila ni ka cubic meter.
1: Correct.
0: Ang mausik na tubig sa may bisyentos ka mga linya nga nag-leak na sa Bugos nga syudad sa Bacolod kay Kifay Diyos. So aside sa init, na factor, I think one of the major factors sa kay Fred Jones, amo ni nervousitos, kay kung pamayaan na ni, padayon na sa Gapon yung ginakulang tubig ang Bacolod, wala pressure ang tubig, kaya 900 ka mga po, imagine na ang...
1: Amo nang problem, da?
0: Linya sa tubig na nervousitos, kamilog ang buho, so ang pressure, manggamay kay Fred Jones,

0: Nakapagulat sa pasa pa yung mate, tinutubuan na lang kita per minutes sa kumpad sa mulat.
1: Wow, wala pa sila? Wala pa sila? Wala pa sila kasabat?
0: Diyos, kay... Nagahulat pa niya sila per minutes. Nagahulat pa sila sa clearance sa national office nila dito sa Manila. So, kay...
1: Tikay silingin baligya na sila.
0: Ano na kay Diyos?
1: Ang siling ni Congressman Albie, ginbaligya na ang prime water...
0: Ay, may prime water sa Gapo naman, which means si Kipa Jules.
1: Amo gani.
0: Pagkat ko na ito, si Kipa Jules, kasi yung mga lisensya kami, anay sa amo, siling head office sa Manila, sa prime water. So, prime water, di ba sa Kipa Jules, Gapo, ang nag-manage sa tubig, no, our water provider sa Pugos, Kisulad, sa Bacolod, as of now,
1: Kipa Jules,
0: no, sa Punta.
1: Gani.
0: So, idugang para lang kay Fred Jus, no?
1: Oh.
0: Ang after na to sa buho, siyempre, aming sa buho, tuntun sa posible naman. Kagina, na, mali naka-confirm naman si po ng barangay kasi nagpa-platter na ino siya and return over naman kay Fred Jus ini ang mga poste sa barangay. Kasi for the meantime, kung ganyan ara ko sa iya, sinanay nga pala sa gabi ito kasi gabi na mo, so ginagawa poste niya lang ana, ito
1: ang
0: poste. And then pagka Lunes, inalaya man eligibly dito sa barangay. No? Kaya gina-plan out naman nga ibalik nila ni produce. And then, kagina, pasalamat kita kay Miss Carla Lunga.
1: Oh!
0: Ano, sige nga, ano, nga, City Hall Beat, no? Nga, nakaano kagina. Nga, ka-interview kay Attorney Chu, kaga naklaruhan sa Kisa Jules.
1: Oh!
0: Nga, hindi, gali, under, I mean, iya ka city, ikaw po nga property kay Kisa Jules.
1: Okay.
0: But, ang watch upon ang security or pagbantay kay Kisa Jules is iya nagitya ka parantay kay Kisa Jules. No?
1: Mm.
0: So, isa pa na nila kay Kisa
1: Jules. Ah, so hindi na technically poso?
0: Ano, yeah, so...
1: Hindi poso? Okay, ang city legal officer, actually, siya nang ga-direct sang poso kung hindi ko magsala?
0: Oo. Oh. Chakto kay Kisa Jules, siya din yapon ang direct head sang poso kay Kisa Jules man.
1: Although, technically, under na sila sa Quanwills eh. General Services Office, GSO. Oo.
0: So, ara man sa Japan sa ano sa watch ni Attorney Chu ang poso kasi
1: good
0: kaya siya gitambal na hindi ay hindi na kwan hindi na yung watch sa he will ano nang push for investigation kasi for Jose sa hindi nga natabo bala na para at least mga hindi government pa I mean LGU property siya eh.
1: Correct, so, correct.
0: Bacolod City property siya but ang barangay kuno kay Kipa Jules na dapat ay masulod ang responsibilidad naman sa barangay nga magbantay sila kasi hindi man pwede kay Kipa Jules na mga propiedad sa siyudad sa bilog ng Bacolod bantayan pa sa kuhan sa
1: punto
0: na may so
1: punto may punto
0: sa tag sa kabarangay nga obrahon naman ang duty si Nila pagi sa pag-deploy inang tawag sini sa pag-plastado bilang pag-deploy sa ila sini nga mga barangay
1: tado
0: para ma-secure ini mga property nga iya kay LGU nga ginapang donate sa tag sa kabarangay
1: kan nice buwasog punan ta na.
0: Oh, yes, kay Kipa Jules. So, mula na nga na ito sa mga update. So, marami mo na ito sa mga discussion. Kasi it's a public, public affairs program din, no? Para sa live vista. So, Kipa Jules, mula na nga na madulong na ito ng mga updates, no? Kung mga balita, no? Gika sa patrol. Nga ginadulong sa inyo sa karungan sa Mighty City, Revival Vintage Survivor. Kung ito, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa katrin ng balita, servisyo publiko, o kalingawa sa Negros, K5 Ms. FM.
2: Larga Vista.
1: At least nagulag na ang Prime Water Basiwa angot sa pila ka mga tahos diri sa Dakbanwa sang Bacolod. At least maayo ina diri sa K5. Syempre ang best practice ng husto bala kag pinakamayad nga mga hilikoton sang isa ka public utility like Negros Power or Basiwa kung gusto ginareport ina subong man best practices sa gobyerno kung abuso ginareport taman always ginagaan ina sang pagtamod because that is the only way nga mababakod tang aton demokrasya sa aton nga pagpanumbalik ari public interest issue man ini. Isa ka pulis nagmaoy allegedly sa isa ka ospital. Ang aligasyon nga gapabaya ang mga staff sa pasyente. That night, ang pasyente utod niya. So ibaloon tani kung ano ang nangin reaksyon sang mga doktor o sang doktor kag reportedly may plano nga pailan gid reklamo ang ining police officer. Ibaloon ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
4: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, sir, boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sang nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na, no?
5: No, which is a UTI causing fungi sa lab, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sang candida within 15 minutes. Wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
4: Uy, isa nang bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, sir boy.
4: Wow.
5: So, kung may UTI na gidman ka, inom ka D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga
5: ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics,
4: champion.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy.
4: Uh-huh.
5: Lactobacillus rhamnosus.
4: Uh-huh.
5: Lactobacillus reuteri.
4: Uh-huh.
5: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsalag. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, create galing sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
4: Hindi na infectious.
5: Kundi
4: no?
5: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag ProBio tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
5: Wala hugas-hugas.
4: Wala hugas-hugas.
7: Salang pang-hugas.
4: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higit. ko, kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo. Ay. So kis a, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika dito i-buy ko Export Biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kuntahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anak Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Not oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama na nag-usara sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dahil 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas. No? So sa patayo na pag-usara sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nagsusta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels. Manik na ito.
5: Dr. Pinoy's Qualine Capsule.
7: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
10: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Klinika Sport Biotics.
12: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
14: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay kakidya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
16: This is K5 News FM. Your official news and music station. Dome of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang damal para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!
17: Ari ang talalupang doon nga mga balita upod kay K5 Chester John Verunke kagabi, ang balita started out as a reklamo kontra sa isa ka pulis nga allegedly nagmaoy sa sulod sang emergency room. Pero nagtuhaw ang balita o nagdevelop ang balita kag nagtuhaw ang mga pagpabor sa sining pulis, meaning ang issue is no longer ang pagmaoy sang pulis, kundi ang perceived nga pagpabaya sang mga doktor kag nurses. Now here comes the issue. Dapat bala pasugtan lang ang pulis nga nagmaoy? Tuod bala nga gapabaya o kon uyaya ang mga doctors kag nurses sa sining bulungan? And if so, ang pamangkot nga wala gid may nagreklamo formal kontra sa ila. Ikatatlo nagakadapat balang pamatasan sang pulis nga kumo pulis kamamaoy ka against a fellow public servant, amo nang aton tukibon. And of course, nano ang plano sang doktor nga natungdan. Let's have K5 Chester sa iya balita. Chess, good evening. Please come in.
18: Kaya K5 Jules, kagabigin talakay na ito ng away sa tunga sang katapos ang gobyerno nga nag-auyat sang scalpel kag injection versus nag-auyat sang posas kag 45 or 9mm kaya K5 Jules. Di kaina, ara sang kahapon pag post naton sa balita, naglupok ini sa social media kaya K5 Jules, nga natingala, gani kita instead niya ang pag-bash ara dapat sa pulis kay ti siya ang nagmaoy digto nag-come out pa ya ka K5 Jules nga ang pumuluyo or ang netizens nagsimpatiya sa siling pulis iya ginhimo nga pagmaoy kag pagpamaho sa sulod sa Cavite City Emergency Clinic kay ti damo ang naka-experience suno sa mga komento sa aton nga post damo naka-experience nga ti suno sa ila hindi manami ka K5 Jules ang ilang nagyan niya serbisyo dira sa may Cavite City Emergency Clinic.
17: Although qualified na Chester, allegation lang ini ha. Allegation kasi wala pa proven eh. Pero sige lang. Sige, proceed.
18: Suno sa pagpangusisa naton kay ina sa kay Dr. Salonga de Videgracia kay Dr. John.
17: Oh. Gadula-dula ka partner. Gadula-dula ka. All right. Balikan ta si K5 Chester Verunke. Chess?
18: K5 Jules, kamusta subong ato?
17: Proceed. 5-5.
18: Kaya K5 Jules, na siling tanan sa pagpangusisa naton kay ina sa Cavite City Emergency Clinic kay Dr. John Escalante kay Dr. Salonga de Vinagracia. Kining Cavite City Emergency Clinic galing ka K5 Jules, nag-serve lang ini siyang verting clinic or balataan ng ka K5 Jules. O galing, nagsugod ining pagbaton sang mga pasyente dira sa Cavite City Emergency Clinic sa tong tinalikdan niya 2019 o 2020 sa tong madata ka K5 Jules ang COVID-19 bla. Ang ilang Cavite City Emergency Clinic hindi gid siya gali hindi gid sila ya nagabaton sa mga pasyente kaangay sa mga hilinga gawon or mga nagkalaksidente kundi nag-survey lang niya sang birthing room or birthing clinic na may aras ang 5 to 6 bed. Nagsugod lang niya ang pagbaton, sa Cavite City Emergency Clinic sa mga pasyente sa itong COVID-19. Basta sa karon, sa Jules. Bali, nga ang may experiencehan sa mga pumuluyo kag sang mga taga-Cadiz nga kung kaisa nagaka-delay ang servisyo, it is because ka K5 Jules nga ti hindi magin saya nagakadapa, hindi na saya hospital mo, clinic saya, kaga kulang ang pasilidad, kulang ang mga empleyado sang sa nagasunod correct niya mga pasyente.
17: Understandable. Okay. Birthing facility, meaning balataan lang gid siya.
18: Correct.
17: Pila kabilog ang iya nga bed capacity? Pila lang kabilog ka 3 nga ara dira?
18: 5 to 6 bed.
17: Ti usually magpabata kaya hindi na ya emergency eh. Eba? Kiti maka-prepare kaya nga the day before dalon mong asawa mo kung mabata na. But iniya naandan na nga bisan hindi bisan lalaki nga hindi magbata dira dalon. Ang iya empleyado pila lang kabilog?
18: Wala ko gina na secure ka K5 Jules.
17: Okay.
18: Kung pilagid actually kay ti may aras ang regular, may aras ang casual employees ka K5 Jules na wala tagid gina matuloy kung pilagid ang empleyado.
17: Pero in simple terms that night sang ginreklamo ka pulis pila kabilog ang naka-duty?
18: Mugi na ka K5 Jules ang wala taman makuha. Pero ang nakapangkot kita regarding sa pasyente, ang pasyente during that night mga 30, no? More than 30 ka mga pasyente ka K5 Jules.
17: Pila lang kay very crucial nimo. Ti ko nang doktor isa kabilog 30 ato bangon. Buti anon lang nabe ang imuon ka doktor?
18: That is why ka K5 Jules kasi siling nila may ara sila health protocol kasi na proseso wala gina pasunod nila.
17: Correct.
18: Kung sino ang mas nagakinahanglan sang pagkatap amo lang nila ginauna.
17: Ang ako nang paginsindi sa iban nga ospital may ara na sila triage.
18: Oo.
17: Ang iban gani kon may allergy mas una pa na. Di ba may pasunod bala?
18: Oo.
17: So meaning hindi number one ang doktor ang kabalo eh. Hindi kita. Anyway, sige Chester.
18: Tinagsugod na ni Kakif of Jones Silingta, nagbaton sa pasyente ang Kadi City Emergency Clinic sa itong 2019 lang hasta karon. Kakif of Jones, ang ginreklamo sang pulis, nga iya ginaligar nga inuras na Kakif of Jones, suno sa video din ang ginpasa, tanagasinggitan din ang pulis nga isa, dua, tatlo ka oras, suno sa iya, according din sa video, nga ginpasa na ta, nga tatlo ka oras, kuno, nga wala natatap ang iyang utod nga na-accidente. Pero Kakif of Jones, suno sa record, mga more than 30 minutes lang sila Kakif of Jones, kagin refer, kay inigaling mga emergency clinic Kakif of Jones sa atong pagpanalawsaw, may ari ganit ni sila under sa one hospital command. Kung sa diin, kung may mga nagakadto dira nga mga do mabulubudlay gid nga mga bululungon, ining si emergency clinic, ining doktor nga naka-assign kay naka-on duty, mangita ni siya kung diin ang may available nga ospital.
17: Correct.
18: Like for example, kung nang availability sa ospital dito pa sa Pontevedra or sa Valladolid, wala ka may memo kay Kifa Diyos, kundi dito gid sa dalon. Pero pasalamat lang ka Kifa Diyos, suno kay Dr. Salonga de Villagracia, mga more than 30 minutes lang kag na-refer sila dayon sa Cadiz District Hospital. Meaning to say, pagabuto ka Kifa Diyos, gintatap man sa ginhatagan siya sang pauna nga pagbulong or first aid until such time nga mag-abot ang referral nga may available sa Cadiz District Hospital kag gindala siya ka Kifa Diyos.
17: Danay diinalin sa Cadiz sa emergency clinic? So 30 minutes nga ato to siya. Ginrefer na siya dayon.
18: Suno sa record kay Kifa Diyos, nag-abot ang pasyente mga 5:30 in the afternoon. 6:05 nakagwa ang pasyente going to Cadiz City District Hospital, nagidya sa hospital lagi sa St. Anne.
17: Ano ang nature sang pilas sang sining pasyente?
18: Suno kay Kifa Diyos sa doktor, may pilas ini siya sa ulo. Latest information na itong kinanglan di dyan i-CT scan.
17: Okay.
18: Pero hindi gin man bala nakita sa mga doktor ka Kifa Diyos, so hindi gin man siling grabe. Gid kay tikon grabe gid ka Kifa Diyos, amo itong ilagin priority. O galing kay tikon mo kay sa ulo, medyo madugo ka Kifa Diyos. Kagsang pagkakita
17: sa pulis, meaning hindi life-threatening ang iyang injuries. Sa itong tiyempo, may ibang pang pasyente mas kinanglan pagtatap sang sa iya. Danay, ining na aksidente nga utod ka pulis, na ano ganit eh? Lalaki, babae?
18: Lalaki ka Kifa Diyos.
17: Pilang edad?
18: Wala tato kaina makuha ka Kifa Diyos. Kinasintro to kaina nga ito niya pagkuhan sa pulis lang eh. Sa
17: okay lang. Okay. Sige. Kadtuan ta ang incident itself ang ginaaligar pagmaoy.
18: Dito na kaki Kifa Diyos, sang nakita sining PO3 gali ha,
17: okay.
18: Police Staff Sergeant, sa nakita iya nga nagatulo o nagatubod ang dugo sa ulo sang iya uto, dito na kaki Kifa Diyos, kag nagwara sa kay makita dira sa video, nga ang inang video ginpasa ta kay Kifa Diyos, nag-abot na lang iya nagresponde ng mga police, pero that time, before sina kaki Kifa Diyos, may mga tinagagin sa yung ginpangbuyaan, nga nagapamahog sa mga nurses, kag sang mga doktor.
17: Anong iya nga ginbuyaan gid nga tinaga allegedly?
18: Allegedly ka Kifa Diyos, kung ano ang matabo sa utod ko, pamat yun, taka mo. Amo na, ka Kifa Diyos.
17: Kung ano matabo sa utod ko, pamat yun, taka mo.
18: Yes,
17: threat gidya of death.
18: Yes, kag isa pa ka Kifa Diyos, inulbaan ang mga nurses kag doktor, kag in-admit
17: Chester, dula ka?
18: Ha?
17: Nagkakadula? Kaka-fade out ka, partner?
18: Subong yung Kifa Diyos.
17: Sige, ara na.
18: Siling ko Kifa Diyos, ining police staff sergeant, may bit-bit yun sa iyang armas.
17: Ha?
18: kag nami ang kanami ilan ni sa iya, kanami ilan ni kay Sir Police, kay pag anti sa nagmaoy, ang iya armas kay dala kay Sir Dios ginhatag sa iya asawa.
17: Oh.
18: Mm. Dito lang kinulbaan, dito kinulbaan ang doktor kay mga
17: Danay, ang kadisiplino niya. Ano nga pusil dala sang pulis?
18: Wala dito ma-determine ka Kifa Jules, pero kita nila sa CCTV nga may ginhatag siya nga armas ka Kifa Jules.
17: Danay personal ya to o kung gin-detail sa iyang armas?
18: Amo pa na ang dako nga pala mangkutaan nun ka Kifa Jules, kay suno kay na nag-atubangay ang police kay ang doktor, nag-witness man gani kita, gin-turnover sang police ang iyang armas, wala ko lang makuha kung service firearms or private, gin-turnover ya sa ilang station sa Cady City PNP.
17: Aga baligin gin-surrender ya anay?
18: Oh, gin-surrender ya ka Kifa Jules.
17: Nga, imbestigaran na siya, oh?
18: Sa subong ginainvestigaran sa Kifab Jones, kagti ginhatagan masagan isang disciplinary action. Kagkaina, nagatubangay mismo ka Kifab Jones. Ining pulis, upod yung yadiputi, samtang upod naman ni Dr. Salonga Divina Gracia, ang headman sa Cady City Emergency Clinic, digto kaina ka Kifab Jones, ti tuyo nga mangayo sa pasaylo, formal nga pasaylo, si Sir Police kagtigin admitter ya ginako ya nga sala gid man ang yagin himo kag kun hanugutan sa Kakipab Jones magapangayo siya sang public apology no sa doktor kag sa staff ti siling kagina ni Dr. Divina Gracia ya indi ka sa akon mangayo sang pasaylo kundi sa tanan nga staff sang Cady City Emergency Clinic nga nakulbaan si ginimo mo.
17: Oo, oo. Pero kung willing magpa-interview si Sergeant, pwede gid naton interview na pati si Dr. Salonga, partner.
18: Sige, kakita. Pwede siling tagani, siling mantugani naton kay ina kung magpagwa siya sa iya public apology, willing magkita nga magbulig, pwede disseminate man sa publiko ang iyang public apology, kakita.
17: Kating importante, di Chess, wala na nalagyo bla, nag-ako. Oo, nga sala iya. Amo na yung expected of a public servant. Oo. Dalayawon pa si Sir sang sa mga politiko. Oo. Believe ko. Very good. Very good.
18: Ang karami man sa bayan sa Cady City Emergency Clinic 5 Bulls, they are open also sa mga positive criticism, suggestion, kag sa reklamo, kakita Diyos. Kung may reklamo, ipagi sa formal nga formal nga opisina, kag hindi dapat sa pagpamahog ka Kifab Jules.
17: Kaya correct. Correct. Amo nang punto da na namian ko sina. So at the end of the day, may ara balasang pagkadtuan ng istorya, hindi iya nga puro lang kaakig nang ayo na pasinsyang pulis, puro lang kaakig bala ang diretso, ang direksyon. Ano gidyabing makwata kun ang pulis patsunta? Ano man ang makwata kung ang mga doktor kag nurse bitayon ta, 'di ba? Hindi pwede nga magbatsyag lang ta sa kaakig sa isa kag isa eh. 'Di ba?
18: Duna na abi sa tao kag Kifa Jones, siguro duna na sa tao nga ti kun ano makita ang sala sang gobyerno, ti dira lang sila sa negative kun sa positive ti daw tatalag sa lang naga appreciate Kifa Jones.
17: Di kag sabisan sa personal taga ni partner eh. 'Di ba? Budlay sa aton magpatawad mo. Wa inang kun iban nga tawo makasala, do wala na bla chance magbag-o. Ya kun kilala ko man lang nga nangayo pasensya, pasensyaon ko na. Di ba? Now, anyway, balik ako sa balita ang pamangkot Chester Amune. Number one, at least gin clarify ni Dr. Salonga hubin pa ni
18: may pangabuhi na Kifa Jones
17: okay.
18: Edad ko 40 to 50.
17: Lalaki.
18: Babaye.
17: Babaye. Ti at least kabalo na ta nga hindi ka mag-expect nga kun ang imo pasyente ulot dan ti il balataan na daya. Di ba?
18: Correct, Kifa Jones. Correct. Amo nang gusto klarohon kay Kifa Jones ang mga doktor nga ti hindi man nila maakomodar da tanan gidapasunod lang nila, that is why may mga delayed kun ka isa kay ti clinic kadaya mo hindi hospital.
17: Ti ang gwa sinagani Chester to the best na lang sang ila makaya.
18: Mm.
17: Di ba? Mm. Ti limbawa ang balataan is different from a surgical surgery room. Mm. Kun ut doon mong tiil sang tawo, makadto kaya sa isa ka clinic para sa pagpabata, ti wala na yung gamit.
18: Mm.
17: Di ba? Kuwi na yung gamit for surgery. Ti kaluoy mm. man sang aton nga public servants.
18: Oo.
17: Diba?
18: Ang kanami, pag ito nga punto, kay na kasi sa Diyos, pag atubangay nila, kay nag-witness kita,
17: mm,
18: ang kanami ng mga tinaga sa doktor, ya dapat, kay palariyot ang impiyado sa gobyerno, magbinuligay, tayo hindi tayo mag-away.
17: Dito kanami,
18: mga Black T5 Jules.
17: Correct, correct. Amunang kinanglantay, lantawa, Senado, Kongreso, inaway, tayo kundi disgrasya tato niya, na, na, it's very good, it's very good. Namihan ko nga balita ni Chester nga may ara na pagtinabuhay.
18: Kag final hope, final hoping, kag praying, kag kisab Diyos, kagina naka-initial na sila istoryahan ay kag willing man si Sir Pulis nga maghatag sa niya public apology. Ito akseptar man kag kisab Diyos ni Dr. Lea Salonga de Villagracia, kag siling niya, na ikonsulta ho niya na iya pamilya before sa mag-decide. Pero tayo nakita ko kay naka-K5 Jones na tibudlay manabing kung init pa, bika K5 Jones, kinanglan mo pa ano yung ululuhan eh. Kaya dito, init pang isyo.
17: Angalan, so, angalan sang doktora Lea Salonga, gidiya?
18: Lea Salonga, Dr. Salonga de Villagracia, oh. K5 Jones.
17: Abi ko Lea Salonga de Villagracia, nakibot man ako. Salonga de Villagracia, gali. Okay, okay, sala ko. Anyway, sige Chester, it's good ining follow-up ni mo, ha? Nami, gini ni.
18: Buwas ka ni 5 Jules, kaya buwas ka daw, magwa ang public apology sa polis, buligan sa sang local K5 USFM Cadiz.
17: Nice.
18: Kasi mapalayag man, ipakita kumanda sa Bacolod, ka K5 Jules, ang iya public apology. Ang kalami lang ni kay Kabalo mag-acceptar sa sala nila ng K5 Jules.
17: Kag si Sergeant, kung pwede siya ka live buwas, pwede gida. Oo. Sige, sige.
18: Ya mo lang ka nami kakipab yun sa kung away sa tunga sa gobyerno, kagobyerno, tapos lang yan masetol. Pero kung away sa gobyerno, sa rebelde,
17: ay na yan. Layo na yan. Layo pa na. Anyway, sige ah. Noy, paghalong dira ha.
18: Sige. Salamat ni kakipab yun. So para mo ng mga balita na ito niya dati po, diriya sa may area sang Cadiz, inis kakipab, Chester Jan Beronque para sa kampiyon niya balita, Servicio Publiko Kagkalingaon sa Negros, K5. News FM.
19: Larga Vista.
17: Ay, oo. At least nahusayan. Ako sang una na namian ko sang inaway, sang istorya nga ilinaway. Subong hindi na. Siguro tungod kay nagatigulang na ako, I have to admit that. And number two, ang experience nako nagasiling nga ang inaway, gobyerno man o kon rebelde, gobyerno man kontra sa taga-gobyerno, o kung tawo, kita nga ordinaryo nga tawo, kontra sa isa kag isa, wala ginakadtuan. Pagkaguba lang gid sang aton katilingban ang kadtuan sina. That is why ako namian ko sang report ni K5 Chester karon nga gabi. Kag pagpuli ko, marilax gid kuya. That is why nga DTX Premium Coffee ang akon ginatimpla. Nga ah. Ang DTX Premium Coffee, hindi niya makapapulaw sa imo. Wala kaya gamurto-murto kung gabi o kung nag-aala tarsir. Nga masalaan kasi, "Uy! Hey! Ala! Masalaan ka, be, murugmon sang asawa mo. Hindi. Why kaya gamurarat mata? Tungod ang DTX Premium Coffee, ang iya sangkap nga kape, husto lang gid ang kadamuon. Plus, medium roast, tusto lang ang pag-sanlag balas ang coffee beans. And ang patam is, sang DTX Premium Coffee Stevia, plant-based sweetener nga makabulig pakalma sang blood sugar mo. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. Kaglabi sa tanan, may ara Ganoderma, antimicrobial, kontra kagaw nga klase sang uhong, milagrosong uhong, yara sa DTX Premium Coffee. So tandaan tagid, makapakalma ka na, kag makarelax ka na, makapangapi ka pa, makabulig pa sa imo lawas kontra Balatian. Tipro ako ya, hindi nyo gid pagkalimtan, gapreparar gid ko sang akon immune system sa Ebola. That's why nga everyday ang ginapadalundon ko DTX Premium Coffee pero ginainom ko dungan DTX 500 kag D3 Bio. Ang D3 Bio iniya makabulig ni kontra Ebola, I think. Ha? Kasi immune system eh. Ang dapat naton bakuron. Ang D3 Bio kargado sa extra virgin coconut oil. Amuning ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init. Ano ka importante na kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agod patyon ang kagaw. Virus kaman, fungus, ukon, bakterya. Patay kang kagaw ka sa John Wick sang lawas. Ang D3 Bio, DTX 500 pagid. Iniya garantisado. Ang lawas mo, strategic nga makabato sa free radicals. Diri kita maproblema sa free radicals. You know why? Hindi niya kagaw. Ang free radicals, ara na iaduna sa aton lawas. Tungod ang mitochondria, ang makina sang kada selula, gapatubas gina sang latak kung kay Dr. Ramil pa. Ang latak, paminsara lang balang makina, may tambutso, may gagwa. Amo man na ang mitochondria, may ginawigit nga latak kun ini ang magpatubas sang kusog. That is why kinanglan antioxidants. Punggan ang pagtuktok sang selula pinaagi sa DTX 500. Mayara sang disugar sugarcane extract kag dahon amargoso. Sa antioxidants kargado, sigurado, protektado ang lawas mo. DTX 500.
19: Lorga Vista.
17: That is why nga ako gasaligid ko nga makabato tani. Ano man ang malabay sa aton kabuhi kung may D3 Bio ka DTX 500 kag DTX Premium Coffee, daw aircon ang ulo mo. Balik kita pagkaligad lamang sini.
19: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
20: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
21: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
19: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, disugard sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
19: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
26: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
27: Weh, ma
0: patsyag mo, madala pa sa editsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
3: Kusan tabuyan. Kasang wala ka kay nung gluten na ga labo akon sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatan nan kada ko gitang mabulig sa akong kalawasan.
4: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang daba para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
8: Mayang gabi lang sa aton mga abyan dira sa Banwasang Kanduni sa kay Ihado Virgil kag Ihada Chuvik Itabag kag kay Toto Cal. Mayong gabi sa inyo dira. Of course sa akon nga mga tagparamati dira sa Purok Yan Sundos, Barangay Mandalagan kay manang era na publiko kag tanan nga Purok officials ilakip na sa kay Inday Joyce dira sa Vista Alegre kag sa iyang nga mga ka Ingon. Ari sa ilo kita update sa Middle East.
9: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
10: They don't know what the hell hit them, right?
11: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
12: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power.
11: Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst, kag anchorman, Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa. Kung nga ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Daw may pag-uswag ang istoryanay sang Iran kag Amerika. Daw may ara ginatulok ang Amerika nga partial o kon kabahin lang abing pagsugot sa ginatanyag ka Iran. Pero kung ano ina, wala takabalos ang detalye. Pero banwa, I tell you, ang inaway subong, posible magalaptagid sa bilog ng kalibutan. Kay ang tuod nga ginalinan, amo ini ang ginatawag rare earth. Mga minerales nga importante para sa China kag Amerika. It seems nga ang away sa Iran is only an extension o kasugpon lang sang away sang Amerika kag China para sa ginatawag artificial intelligence kag information technology. Away para sa kagamitan, para sa computer, microchip, microconductors, magnet, kag iban pa. Subong, ang apparent o ang palumbaan sang mga nasyon, Iran, Amerika, China, drone warfare. Hindi na patahom-tahom tangki digira, patahom-tahom barko, aircraft carrier, jet, hindi na. Drone ang awayan subong. Ang Turkey nagagwa nga may ara sang bag-ong nga drone nga nadiskubrihan. Mapati ko mo sa hindi ang drone nga baratuhon nakaguba sang isa ka war aeroplano ining ginatawag nga fighter jet. Pirdi sa drone sang Turkey. Are pamatian ta.
2: Turkey has now become one of the most advanced drone makers in the world. Recently, its UAV Bayraktar Kızılelma made history by shooting down a fighter jet using an air-to-air missile, something no drone had ever done before. This single achievement has set a new world record and opened a brand new era in aviation technology.
1: Oh, hala! Kita niyo to, pati amo to banwa. Ang drone, ano to ngalan niya? Bayraktar Kızılelma. Amo na ngalan niya dito sa Turkey. Drone siya, wala piloto, gina-remote control sang isa ka-pilot nga ara sa duta na napahugpaas siya ang isa ka-fighter jet gamit ang air-to-air missile. Wala pa ini natabo sa una. Turkey pa lang ang nakaubra sina. Pero kung kay sino eroplano, wala takabalo, wala ginhambal sa report. That is why very interesting, banwa, ang ginasiling ko bantayan ta ang inaway sa Iran sa tunga sang Amerika, Israel kag Iran. Kay ang akon suspitso nga extension o kon kasugpon lang ini sang away sang Iran kag sang Amerika, iintra mo pa ang Russia. So balantayan nga tungod kay mahugyaw kita kon maigera sila. No! Para kapreparar kita sang inugtanom tanga utan sa aton ugsaran.
0: Lorga Vista!
1: Wasta dugangan ini kay wain ako tiyempo sa ngalan sang bugus nga pwersa sang News and Public Affairs Department sang K5 News FM Bacolod sa ngalan of course sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Julius Mareveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista. 101.9 K5 News FM.
3: D3, Bio.
4: Problema sa pangkaso?
3: Hilana, sipon, kagubo.
4: Tugasong virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
4: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid.
4: Nagginahimo
3: monolaurin sang atong lawas.
4: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
4: D3. 3Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio at lawadla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain.

0: ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
4: Mapakal sa malapit na butika.
5: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka stick niyo boxidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
9: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
11: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
13: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
11: Hindi lang gani-carots.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin tayon ang ako nulo.
10: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
9: Maedukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sang headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress-causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing Alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para si mo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta pression o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulwetam. Dr. Ramil.
14: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
14: Base sa research dita sang Philippine Heart Association sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
11: Bao kataas.
14: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
11: No?
14: Siyempre plakaon parat. Duha lang niyang botsilingon sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or

0: Ining pa sa rasa gidguro nato ni Hiblaron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon
1: like lifestyle no, no?
0: Lifestyle gidya eh. Rason nga dapat doble aton paghalo pero minamon ginabalik-balik nga dapat inom gid dito X500 kag may TC adlaw-adlaw.
1: Paano naton Doc Ramil malikawan ining high blood pressure?
0: Actually may ginapagwa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC Sir GP kung paano malikawan ang pagka high blood. Pinakauna Sir GP amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang siyempre maparat or maasin paggamit sang damo asin subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream or gitawag na mga chocolate. Oo, laban amo ginay. Ang kung wala na ginti parati sudan kuan asin kag tuyo magkaon sang damo nga utan kag prutas bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas ara dang damo nga gitawag antioxidants damo fibers ini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas inom ang suplemento nga taasang antioxidant amo ni ang DTX 500 may TC adlaw-adlaw bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
1: Isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pagdevelop sa high blood pressure amo ang paglose weight or pag-iban sang sobrang tambok slawas.
0: Ti ang DTX 500 gig may TC kampiyon sa mga nagajita bangod sang quarantine nga nagamimik sang function sang insulin agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwas sa jita kinahanglan man mangin physically active ka man. Kinahanglan nga at least no exercise ka 30 minutes daily. O lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
1: Tamo gina. Tamo Pinoy yung manigarilyo.
0: Especially kung may high blood ka na, no? Pero kung wala ka pa high blood at ikaw depende sa imo, nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
1: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag may TC, hindi kay whiskey, Dr. Mel.
0: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala.
1: May wala.
0: No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kumplito ang tulog. Amo na akong paborito ya. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi, ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga hindi ka magka high blood amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag permi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC indi gid naton paglipatan.
2: DTX 500. Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Dina dala subong imo sugar.
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC, ang sige-sige nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kon palakaon ka sang karne. Mm-hmm. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga man-neutralize and mabalance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tawo. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
0: Ibang Pinoy. Mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
1: Oh.
0: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako, ay mangkuga kaon karne. Suspicious. Ako nga sources, vitamins, mushroom, no? Suya, legume, sand beans.
4: Oh.
0: Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
1: Oh.
0: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement. Kaya nga isang itawag DTX 500, Mighty C, Pure C. Imagine, may super antioxidant ka na, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa mangkot, Sir GP, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang ginainom mo. Tani amuni, kung palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement. Nga taas ang itawag antioxidant. Kaya kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos. Pero wala kaya mahilak magbakal sa nag-uyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
5: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis.
0: Sana, sir.
5: Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amon ni sila mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na. Kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugit, wala.
0: Oh, okay. Okasyon lang.
5: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
0: Kag makaregenerate.
5: Makaregenerate. Oh. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver.
0: Mm.
5: Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kuntambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease.
0: Mm-hmm.
5: Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Ngamo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver?
0: Mm-hmm.
5: Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels.
0: Mm.
5: It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
0: Ako, Sir Boy, pala inom ko.
1: DTX
0: 500 kag Mighty C. That's why, tested and proven, wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung ganyan, DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Manigurado ko yan.
1: No?
0: Kaladluka na yung cirrhosis of the liver. Yeah? Mm. Niwang ka, madakot yan mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, gusto ka kaitong. May samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500, mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
4: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kon ulo, tiinom ko mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong kanami sa kon paminsara.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
5: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
0: Nakapaligo ka na, kinanantinluan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matindlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung Seltzer Boy,
5: mm-hmm.
0: DTX sa coffee mix.
5: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka dadlaw, magsanto plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag DTX.
0: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
5: Nan.
0: May stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
5: Mm-hmm.
0: Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
5: Mm-hmm.
0: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
5: mm-hmm.
0: plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
9: Natural.
0: Mm. Te?
5: So, if kung immunocompromised ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium. No?
0: Plus.
5: Plus, kung pugahan mo pagkita doa ka DTX Bio, ay kampiyon.
0: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
5: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na resistensya sa lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DTX Bio. Putiktado ng imosilula against free radicals that causes oxidative stress. Putiktado pa ang imosilula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Putiktahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bullet proof coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
0: Oh.
5: Lain niya.
0: Kainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
1: Extend.
9: Wow. Muna si Kapito ni Engineer.
5: Hindi na high blood, fast blood.
0: Tapos na palapi, gapamasahe din siya.
5: Ay,
0: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
0: Mm. Ta-all E.
5: Ang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
1: Magpamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
0: Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Oy, delikado bala ini. Ischemic stroke. Paano ka bala magka-ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
2: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Doc Ramil?
0: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
5: Ang ginapatay
0: that's 11% total
1: every year.
0: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
1: Mm-hmm.
0: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
5: Or bara.
0: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga, Kwan? Pwede ka man, no? Ischemic stroke.
5: Mm-hmm.
0: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
5: Mm-hmm.
0: Ganda damage by build-up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. tida mo man pagi nga pwede na tuma-prevent ang blood clot, sir boy.
10: Mm-hmm.
0: Number one, exercise.
10: Mm-hmm.
0: Hindi magpatambok.
10: Mm-hmm.
0: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
10: Mm-hmm.
0: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, sir boy.
5: Correct.
0: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamati, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, sir boy. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
10: Mm-hmm.
0: Diba yung iba niya, wala na
5: mo.
0: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
10: Mm-hmm.
0: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad niya magka-ischemic stroke ka, sir boy.
10: Mm-hmm.
0: Ang research kag study, nagapakita nga ining garlic acid niya aras sa D3 Bio,
10: mm-hmm,
0: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
5: pag-upab
0: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
5: Oy, wow.
0: No, mm-hmm, diba? Mm-hmm. Di, ang inyong vitamin D3, may garlic acid, wala, may polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So, protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
5: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
0: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
5: May ilaman sila yung soldado.
0: Makabulig dra ang gitawag D3 Bio para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 Bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
10: Uh-huh.
5: Abi naton ang D3 Bio, gaputikta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaputiktahan kagidli sang D3 Bio kontra sang pinaka-kontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
9: Yes, kore kon naka D3 Bio kakadadlaw, sir boy, nag-promote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kaga mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban nga klase nga stroke, sir boy.
10: Mm.
9: Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 Bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no, especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no, amo ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara, sir boy. No,
0: kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, doksa mo,
9: yes,
0: ang mga magnesium,
9: oh,
0: potassium, nami siya sa mga kwan para malikawan, sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
9: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ka kung naga D3 Bio ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga gina-absorb niya. Kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium ginapanami man ang sang absorption ko naka D3 Bio kita, sir boy. Kay nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh.
10: Mm-hmm.
9: No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo. Kaya sobrang asin, it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sa magnesium, tungod nga naka D3 Bio ka, ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sa patatas, mga beans, mga liso-liso, bla, sir boy, kag mga prutas, no, kaangay sa saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy. Kag isa pa, lauric acid nga sa D3 Bio, no, makabulig man, sir boys, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
5: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3 Bio, no, ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3 Bio sa atong lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3 Bio sa imo selula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni D3 Bio? Ini ang garlic acid ginimensional ni Doc Ramil, pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tinir siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya mag-deposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permit sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para para mausasang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka D3 bio ka adlaw-adlaw, uy, gamat-amat ko ni Wang Hao, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 bio protects you. It also protects you from blood clots, no? Kaya ginatawag niya ang D3 bio, ginapanami niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics...
0: Layo, sir boy, sa blood clots. Mm? Hindi pa mag hindi pa dasig magano, hindi ka dasig mabarahan,
5: hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man sud sa lawas ta. Your probiotics is capable of producing folic acid, oh, nga tawag nila folic acid, ano pagid B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So, layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So, hindi lang sa ilanat. Kaso, kag-ubo ikaw, ginaamligan ni D3 bio, ginapalayo ka pa ni D3 bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 bio adlaw-adlaw.
2: D3 bio. Problema sa tangkaso, ilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko nag hambal, try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May TC, epektibo.
2: May TC! Mapalis sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Ugang pagid nga mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
0: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan yung mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir GP, nga ang D3 Bio, isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel.
5: Capsule.
0: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw kainom na. Dako ang bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid, kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Mo ko kilala, Sir Boy. Adlaw-adlaw ginom ano, ditribayo. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag ditribayo, klaro katama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom ditribayo, te mayara na lima ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga gina-reduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom ditribayo. Kaya nga man, ang hapo mo babuligan.
9: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So, ang ditribayo makabuligid, no? Ma-prevent naton ining ginatawag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang ditribayo may rasang gallic acid, no? Nga nag-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami skills nga chemical sa aton nga brain, Sir Boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kag iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, Sir Boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sakit-sakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. It's an apple to do. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Corin capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mga kapamilya, kastanan nga mga tagpalmati sa aton nga palandutonan, tinig ng reformasyon, nga permi na kasubaybay. Sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Diyos nga padayon kit siya ang nagpupun sa aton, nagpapamayo sa aton, nagproteksyon sa aton, halin sa tanan nga mga nagkatabo sa kalibutan subong. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan ta permi bangod sa iyang agin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial, ang kagproteksyon. Muna nga hindi tagid pagkalipatan, permita na ginaliwat. Kaya mo lang gini ang kalipay sang aton makaako nga magpamatuod nga kita, matuod-tuod nga mga Kristohanon nga nagadayaw kag nagapasalamat sa iya tanan nga mga pagkamayo. Kag tanan-tanan nga nagapamati sa sini nga mga tinion, sa gihapon, aton siya pasalamatan sa tanan niya nga pagkamayo. Kamusta ka mga tanan? Kamu nagapamati sa sini nga palatutunan diri sa K5 News FM Philippines. Padayon kita sa aton nga mapagtuon suong si Japon, pero antes tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa magsandali pong ito, kami po narito muli, dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-aba, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang mga lahat na mga kawani, simpilan pong ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang ginagamit na himpilan, T5 News FM Philippines at ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo man ang mga nakikinig kung may mga karamdaman sila, spiritual at physical, kayo ako nawa ang magpapagaling sa kanila. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming mapapakinggan, ito ay makakatulong sa paglago ng aming espiritual na buhay. Itong lahat aming sumutalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan naman is ang hindi matupungan ng regalo. The inestimable gift. Grabe, no? Hindi matupungan. Now, kung atong nga basahon ang mga sulat sang Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3 at sa 8, diri nagasiling. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Jesucristo. Kay iya kita ginbugayan sang sa aton paghiusa kay Kristo. Pagi sa paghatag sa aton sang tagsa kay espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya kay sa kay Kristo. Agud mangin balaan kita kag may wala sing kasawayan sa iya tubangan tungod sang iya gugma. Ang Dios nagpatod nang adaan nga paagi kay Jesucristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabuton. Dayon ang Dios tungod sang iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigug mga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bugos nga kaalam kag ihibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya na daan ginpatod nga himpiton paagi kay Kristo. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya ang Dios nagluwas. Naluwas kamo. Paagi sa grasya sang Dios, naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Isos, gibanhaw kita. Upod sa iya, pagahom upod man sa iya, langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini, agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kag kay Hesus Kristo. Kay sa grasya sang Dios na luwas kamo paagi sa pagtuo, hindi ini paagi sa inyo na himo kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini kay hindi ini bunga sang inyo kaulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga kag sa aton pagiusa kay Kristo paagi sa pagtuo gintuga niya kita sa pagkabuhi agud maghimo sing maayo nga mga buhat nga iya na nga daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma. Nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kautoran yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo nga bisan pa nga manggaranon siya apang tungod sa inyo nangin imol siya agod nga paagi sa iya kay mulon mangin manggaranon kamo. 2 Korinto 8 versikulo 9. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak si Kristo naghatag sang iya kaugalingon para sa aton agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Tapusan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dalunggan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Corinto 2:9. Sa pagkamatuod wala sing isa nga sa pagtanaw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Dios tungod sa iya indi masaysay nga dulot. 2 Corinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa ka dulot amo man ini dapat dalhon sa unahan. Ang amuman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kaluwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon sang tanan nga mangin umalambit sang langit nun nga dulot. Si Apostol Pedro ng siling sumunga ang tagsa katao nagabaton sang dulot magalagad man sa isa kagisa subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila libre nga inyo rabaton libre nga ihatag. Matthew 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1 Corinto 4:14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara sa iya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Amo man ini ang Espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang nagtalikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabudlay. May utang ako, siling niya, kay Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1:14. Sa akon nga kubos nga labing kubos nga tanan nga mga balaan, Ginhatag ini nga grasya. Ngayubali ko sa mga hintil ang hindi matungkad nga manggad ni Kristo. Episo 3, versikulo 8. Gindisenyo sa nga aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan. Sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita nagabaton sang bugay sang Dios kag paagi sa paghatag sini dapat naton i-representar sa kalimutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang duta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos. Ang iglesia sa buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manug pangabulay upod kay Kristo. Mga katapo, kita sang isa sa iya misteryo nga lawas, mistiko nga lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingala gid nga mga anghel nagatan-aw nga may katingala sang kalipay. Ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon makita sa kiniya kang kabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Diyos nun nga kinaugali samtang yara sa sininga kalibutan. Sa amo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Diyos, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manugpangabunlay kita upod sa Dios. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3:9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. Ang pagkilala sa grasya sang Dios ang makamatuoran sang iya pulong kag ang temporal nga mga dulot subong man tiyon kag paagi, mga talento kag influensya, tanan, isa kapag saligikan si Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagula nagabalik sa manughatag. Isos siyara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga mga panubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kaugalingon kag pagsakripisyo sang kaugalingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pang ginsing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, nagapangabudlay kamo samtang may magpangabudlay kamo samtang may kahigayunan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9, versikulo 4. Kung daw ano kadali mag-abot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayunan pauswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bandi o manggad para sa inyo kagulingon lamang resoluta. Sa diin ang sipit kag mga tuktok na gautot kag sa diin ang mga makawat na galusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagulingon sang mga bandi sa langit sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:19 hasta sa 20. Amo ini ang pulong ni Jesus nga nagahigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agud nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahui, hindi pagpakahui ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Dios sa kalibutan nga siya Dios sang ugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang manamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Dios, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi. Sang si Pilipi, nagkadto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ang amay kag tuman na ini sa amon. Ang manluwas nga sabat sa iya, madugay na bala ako kaupo ninyo kag wala pa kamo makakilala sa akon, Pilipi. Ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Kag nga abala nga, nagasiling ka, ipakita sa amon ang amay. Juan 14, 8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa amay. Siya paghalang doon sa kineya, siya kaluoy kag malulo nga kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Dios nun nga kahimpitan, ang larawan sang di makita nga Dios amay. Ang apostol nga siling, ang Dios yara kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kung kita nagapamalandong sang dako nga plano ang pagtubos, sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apisar sang kinaiya sang Dios. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iya gugma apang ang dulot sang Dios sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Dios nun nga kalulo kag kaluoy. Ginhiugma gid sa Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walang katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersiklo makatauran, agon nga maintindihan ta. Magdulot sa atong tigipusoon ang ma-importante katama nga pagpahibalo. Nga man, agon nga kita man, makaintindi, makahangop, nga ginhigog magid gali kita sa iyong Diyos. Samtang ang kasuguan sa iyong Diyos, ginahoptan kag ang katarungan sini, ginabindikar, ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sa langit mismo ginbubo agud ang Dios mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Pagis sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan kag pagkaubos sang sala agod mangin mga anak sang Dios. Sini si Pablo nagasiling, nabato ninyo ang espiritu sang pag-adaptar nga paagi sini nagasinggit kita Aba Amay. Mga utod, upod sa pinalangga nga si Juan, nagapanawag ako sa inyo nga tanawan ninyo kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang Dios sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Dios. Uno, Juan 3:1. Dawano nga gugma, dawano nga walay tupong nga gugma nga mga makasala kag mga dumuloong subong kita, mahimo kita nga madalam pabalik sa Dios kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat, paagi sa makagalanyat nga angalan Amay namon. Mateo 6:9. Nga isa katanda sang pagpalangga sa iya kag isa kapanaad sang iya mapinalanggaon nga pagtamud kag kaangtanan sa aton. Kung ang anak sang Dios nga nagtan-aw sa mga manoble sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga nga mga utod. May ara pangani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Dios sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga gugma sang Amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagyan sang tawhanon nga mga tigipusoon, ang tanan nga mga tuboran sang kalulo nga nagbukas sa mga kalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugma sang Dios. Hindi ini mamitlang sang dila. Hindi ini malargway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Dios. Sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun nga may kag bisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tunan ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon kag ang kasangkaron ang kadalumon kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos apang samtang itunan naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhi ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos. Ining dalagko nga mga tema magabukas sa aton paghangup sing labi ka, labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayo nga ginhandom ni Pablo para sa Iglesia sa Episo sang siya nagapangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang Amay sa Himaya, maghatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya. Ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan agud nga kamo makahibalo kun ano ang paglaom sang iya pagtawag kag kun ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos kag kun ano ang tuman kadako sang iyang gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni Satanas sa paghupot sa mga nahuna sa mga tao nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga huptan ang mga tao nga nagapuyo sa kung ano ang mga padulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kung pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugmasang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok ng kalautan nga nagluntad sa ila palibot. Ang apostasya kagkaluyahon sa tagsa kabahin, kag ginhambalan nila ining mga butang, tubtob ng ila mga tigipasoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhuptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagpanghikot sang Ark Deceiver manugdaya kag nagapuyo sa makapaluya nga mga bahin sang ila inagihan samtang daw na

ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton. Kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton, mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala siyang espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pagpaminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglalaw sa gahom sa tanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tagipusoon. Ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Diyos makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton buluhaton, amo ang pagbutang sang aton kawuton sa bahin sang kawuton sang Diyos. Niyan, pagi sa pagdugo, sang pagpasaguli, mangin mga malambit kita sang Diyos nun nga kinaugali. Pagi kay Kristo kita mga anak sang Diyos, kag may mga kasiguruhan kita nga ang Diyos nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak. Isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundin, ginatuituyan ni Kristo, may gahom siya sa pagdula sang madulom nga mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang iyahimaya nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan magkabiyanan sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kung paano kita mangin mandinalagon sa aton pag-alaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirmi mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirmi sa iya. Amo na nga kung mahimo, kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirmi kita nga nakaangot sa Ginoo kaya siya gid lang ang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon, lang hasta, kaway pa ang Ginoo magpagpayo sa aton nga tanan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo mga ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang siyuro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binuesos. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Nainduan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatag gibugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong gabi, itensyon na rito wag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa ato naman yung Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa ton palibot, saliwan i-text lang o itawag sa ton nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ton nga Globe number 0927-448-940. June 2, 2026, it's a Tuesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayo! Mayong gabi si mo kay 5 Jirili.
0: Kamustang mo nga daw, lo?
1: Well, nothing gonna change. Di siya'y masusuala. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good? Very good. Mayo-mayo. Maayo kagin. Mga ka-K5, aton gid wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga ibutang tagid sa mataas nga prioridad ang aton igayong lawas sa subong nga panyempo. Kamudlay magmasakit kag magbalatian subong nga panahon, ha? Aton gid pilion kag ang mga masustansya nga pagkaon nga ilim kag ilimnon para makaangkon kita sa mabakod nga lawas mga ka-K5, ha? Hindi kin magkalipat sa pagkaon sa mga prutas kag mga utan, ha? Palayo anay, minimas akong untat anay, kaon sa mga maasin, mamantikaon. May mga preservatives nga mga klase sa pagkaon. Subong man mga ka-K5, aton man tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Ang pagpabalhas, way bayad, pisanan talang ni. Kitungod sa kada ilig sang balhas nato, nagaupod ang mga toxins guwa sa aton sistema. Ang toxins nga mo inig na tudlogin isa kamayor nga rason nga nagatugas ang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunanong masakit kag balatian. So gani sa liwat, gaigid bulig sa paghatag sa panahon nga makapabalhas kita mga ka-K5, ha? Ang paglimpyo sa palibot, sumungman sa sulod panimalay, maayogin nga inisyatibo. Kitungod ang kagaw, isa man nga ginatudlo naton, kung nga nagamalasakit kay nagamalatian kita. Pero kung limpyo ang aton palibot, especially ang aton sulod balay, pinatagaan ta sang kagayunan nga likaw o kung makalikaw kita sa kahalitan nga posible ihatag sa aton sa mga kagaw o kung mga mikrobyo nga ara sa aton palibot. Kag hindi kita magpa-stress anay subong. Kay tungod sa stress, kadamo na nagkalatumba. Tungod na heart attack, na stroke, na high blood pressure. Tungod sa stress, may mga masakit kag balatian nga nagatuluhaw. Kakalabanan, mga delikado kag makamamatay mga ka-K5. Subantayan naton ang mga bagay kung mga butangan na makahatag sa aton stress, likaw gid kita mga ka-K5, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 nagahatag inibulig sa paglimpyo sa aton mahigko nga sistema. Higko lang ni. Pero higko nga naghatag sa nga mataman nga paghalit sa aton ikayong lawas kag sa dalayon makaangkon ikaw sa masakit kag balatian. Ang higko o kon toxins o kon mga hilo sa aton lawas nga nagatiner, ginausoy sang DTX 500 kag ginapagwa sa aton sistema. Ang DTX 500 isa ka natural nga suplemento, himo ini sa Ampalaya extract, amargoso. Nagahatag man sang dako nga chance sa aton nga kontrolahon niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kaging kasyon nagapalang lapaw ang imo blood sugar sa aton level, papanaugon sa nga DTX 500, kag maipekto siya nga parihas gid sa insulin. Hilway kita, kag likaw kita sa diabetes, tungod sa bulig sa DTX 500 nga may Ampalaya extract. Subong man mga kakifayway labot sa Ampalaya extract, may ara pagid sang lakot nga super antioxidant nga halin sa tubo. Ang pinakamataas nga antioxidant subong sa merkado, kagamu ingit ini ang ginapahayag sa mga eksperto mga kakifayway sa aton panahon, nga kinanglan padamuon ta kag pasakaon tagid ang pundo sang antioxidant sa aton lawas. Kaya mo ini makatap na sang kahalitan sa mga free radicals, no? Ang mga free radicals amo man ini nagahalit kay nag-aatake sa aton selula katulad sang toxins. Ginahalitan niya, gubaon niya kag magaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. DTX 500 mga ka-K5, inom kita adlaw-adlaw, ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati good, ah. Ang mga virus sa gihapon, kagaw kag fungus mga ka-K5, no? Dako nga balita mga ka-K5, ang aton kilala nga tupad balay, nag-ayo na ang nagahubagya kag nagangot-ngot nga ingron. Kadako gid sang iyang kalipay, tungod nga nauntat na ang iyang pag-antos sa iya ingron nga nag-infeksyon. Kay tungod nga ginagamit siya gid ang D3bio nga ibutang gid sa bahin sang iya kamalangko sa tiil nga nagabasa na kay tungod sa lokitay sang ingron mga kakifay. Pilaman kaadlaw glamot simana ang iya pag-antos nga sige lang kuriit kagyutay lang nga bunggo sa iya nga kamalangko sa tiil dayon niya tulo luha ya. Sa amon pagkitanay ginahatagan ta siya sang advice makwa sang gamay nga algodon nga bas-on gid sang D3 bio kag ibutang sa kilid sang kokoya sa kamalangko sa bilog adlaw especially sa gabi. After 3 to 4 days mga ka-K5, nagtawag ining aton kilala nga tupad balay sa kalipay ya, dako gid ang pagpasalamat ya sa D3 Bio. Nyalo, why na nagasakit, why na nagangot-ngot, ayo na ang ingron ko. grabing di tribayo ay patawan pati ingron ayuho niya bro. Kiman may ara gid yang hindi konforme basta may nagakatol niya lokita gid lokita kay gakatol. Si ang manicurista man niya ya. Ati pachamba lang niya kun kay isang hindi mapilas kay di napilas. Kag kumabasa mo na gani ati ara na naga naga-infeksyon na siya. So amo ina mga kakifive no kun ano gid ka grabe ka nami siyang ditribayo. Gatubo ang unod girili mo. No? Gatubo ang unod gakugan da yun mo. Di in my personal experience about ditribayo. Nga nasangit kita sa babwer mga kakifive sa aton nga braso. Di gadugo gid siya. No? So ang ginhimo naton, gin kagat naton ang isa ka kapsula nga soft gel sa nga ditribayo. Kaginbutangan sa nga ditribayo mismo rikta sa ugat. Ah, sa ugat, sa pilas. Why na nag-infeksyon, why na nagbanog, girili, no? Nag-untat ang pagdugo, nagkipot ang pilas. After pag-anason nga mga inadlaw, nagkuganda yun ah. Nagkatol ang tutunlan, nautod ang damgo, nga kung sa diin tani nga daw mahalukay na sila ni Aramina sa damgo, tungod sang kakatol sang tutunlan, umubo. Pagkaubo, nagbugtaw, utod ang damgo. Kanugon, mahalukanay na sila tani siyang iya idol nga si Aramina. Mga ka-K5, based on our personal experience na naman, may ara ginayang chimpo nga kakatol sa tutunlan mo, kagun sa chimpo sa katulugon ni mo, ina mo lang hindi ka na yung kabalik tulog mo kay nahukaw na yung tulog mo bala. So ginahimo naton mga kakipam sa amuto nga chimpo nga nagakatol ang tutunlan naton nga sige ubo. Kang nautod ang aton damgo sa kay Aramina. Nagkuha kita sa nga isa kakapsula sa ditribayo kagin kagat kagin sip-sip mga kakipam. Ginpatinir kaya pila kasigundo sa baba. Kagamat-amat tulon kag ginapailigid, ginapauyon sa mahin sa tutunlan kung dito nagakatul. Ay, pila lang kasigundo dula kag untat yang katul. Galing ang problema na tulugan ginman, wala na masugpunan ang damgo nga daw mahalukay na tani. Paminsarabla kung why tani nagkatol ang tutunlan naton dayon taning halukay si damgo bisan si damgo na lang ah. That's why ginahimo naton sumong before kita magtulog gakwa kita siyang isa tumtum duha kakapsula siyang ditribayo kaginaugom naton kaginasipsip lang ginatiner sa maba naton amat-amat tulon. That's why ang tulog naton mga ka-K5, wala na siyang sabad, wala na siyang katol sa tutunlan, diretso ang aton tulog. Kadamo pagkit sa mga mapuslanon nga makuha naton nga benepisyo from ditribayo, ha? Kung mapaayo ya ang mga pilas sa aton nga panit, no? How much more ang mga naga-damage na sa aton sulod sistema, may dako gid nga paghatag sang benepisyo nga bayuhon sang ditribayo ang nagahana nga magahatag sa aton sang masakit kag balatian. Ditribayo mapintas gid kayo sa mga fungus, bacteria kag especially sa mga virus. Why patawad ang ditribayo eh? Ingon siyang extra virgin coconut oil nga may monolaurin upod ang vitamin D3 nga kombinasyon. Inatagaan gid sang proteksyon. Ang aton ni kayong lawas batok sa makahalalit makamamatay nga mga virus sa aton palibot, ha? Kang sanugang pagid nga mga ihibalo about D3 bio mga ka-K5, pamatian tagid ang mga pagsaysay ni Dr. Ramil Oy sa aton mga programa sa Milong Adraw din sa K5 News FM. Kay dra ni naton masaysaran o saysayan ang mga detalyado nga mga benepisyo about sa D3 bio, ha? Pantayan ang impormasyon sa kayong lawas with Dr. Ramil Oy kag sa mga health alert portion niya sa Bilong Adlaw diri sa K5 News FM, ha? D3 Bio, DTX500 and MyTC mga ka-K5. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, pero ante sina, nainom yun ang MyTC? Ati goda. Mighty Shea pagali girilibaw. Ang Mighty Shea mga ka-K5, amo subong ang importanteng vitamin C sa aton panahon. Do parihas lang nga nagkaon ka sang pulo ka orange mo. Ang aton klima subong is ara na, no? Nagasugod na ang pagsulod sang tig-ululan. Habagat na ang nagadominar nga klima sa aton panahon. Kag inisigisigi na ni inulan. Kag ulan man kung init mga ka-K5, ang mga kagaw ara sa gihapon. Kag ang pagkambyo klima kinanglan naton sang resistensya kag depensa. Kay tungod sa kambyo klima, kung hindi piparado kag abdik magdepensa ang aton sistema, posible magariak ang aton lawas, posible magahilanat ikaw, magatrangkaso, sipon, ubo, o kung maalergika, hapo or asma, kag iban pa. Ang kinanglan, pasakaon ang depensa kag resistensya. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Yari anay ang update mga ka-K5 sa aton sang lakat sang panahon, no? Girili anong weather update na ton?
0: Yes, Lord. Weather update mga ka-K5, naga-experience sa subong sa mga pag-ulan o kung pag-galom ang may upon ng mga pag-ulan sa pila ka mga bahin o kung lugar sa Luzon. Kaga natundan nga bahin sang Visayas bangod sa epekto sang habagat. Suno sa pag-asa ang habagat ang nagadala sa mga panganod kag mga pag-ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kag Palawan. Pagalumo naman ang panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Western Visayas kag nabiling nga bahin sang Luzon bangod man sa gihapon sang habagat. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang Mindanao, ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Bangod naman sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Kag dili naman sa aton probinsya Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa probinsya. Kag posible ang mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, thank you. Habagat na gini, no? Tipa salamat kita, ay salamat, salamat. No, babay nang natig-tigilinit. Hello, tig-ululan. Mayo lang niya ang ulan, kiti mabugnaw kag Mabugnaw ang palibot naton, magatubo kag makultibar ang aton nga mga pananom sa aton mga mangunguma. Kag siyempre, amo naman ni ang guwa sa mga problema at nakonsigi naman inulan, mabinaha naman ta. Pero ti mayo man na kung magbinaha gani kay para mabalanta kung ano ang dapat naton nga mga buhaton nga mga tikang sa pagdetermine sa mga bahin sa aton palibot nga kung saniin nga kinhanglan nga tagaan sa atensyon nga kayuhon ang mga drainage system kung ano pa nga mga dapat buhaton nga para maglikaw kita sa mga baha sa aton nga mga kalugaran. Okay, sige. Halong kita mga ka-K5, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Kantula ka mo sa pinakamalapit nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kagada Generics Pharmacy ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad. Okay, alas 10:03 ng oras naton mga ka-K5. Tawag na ka mo sa aton hotline. Istorya ta. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema sa pangabuhi, sa relasyon, pirmi lang nagalalisay, hindi magchindihanay, nagkanto na sa sungguranay, kag wala na nagabugnuhanay, dugay-dugay, mabinulagay. Problema sa aton nga mga palibot, no? Sa imo dang observeran, may ara kang gusto nga ipabutyag o kung maghatag ka sa imo opinion, komentaryo, kung ano man nga mga bagay nga makahatag sa aton interes sa imo pagpahayag sa imo yang nga pangunahuna, kag balatyagon, itawag lang sa aton na hotline ha, 0928-611-2263 para sa smart number. Kag kung globe ka naman, 0927-7-448-940 ha. Kinagual sa gihapon ang Senado. Makita naton sa social media ang hindi sa gihapon maplastar ang sitwasyon sa aton Senado mga ka-K5. Pero excited ang iban sa maabot nga petsa 4. Tungod pagasugdan na ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Parti naman ini sa flood control anomaly kag iban pa. Despite nga nabuhinat ang majority block sa pagkadakop sa kayang Senator Jinggo Estrada, nabuhinan ang persa ang membro sa nga majority block. Subong adlaw mga ka-K5. May ara naman sila nga ginadihon ang ombudsman ng pagkakasuhan sa bahin sa mga senador. Parti Japon sa korupsyon. Nga atoy ang nagipagminsyon to nga mga korupsyon sa congressman to kundin pa to nga wayaw. Nga kundin to yung bulay sa nga impeachment nga ara na sa senador. Sa senado nga amo ang ginapapasaw. Tag gusto sang tao madayon ang impeachment proceeding eh. para makahatag si Sara Duterte, Vice President, sa iyayang response about sa allegation niya, yeah, no? Gusto siyang tao mabalana eh, no? Di gusto siyang tao nga siguran na. Pero, madayon, provided do sa aton niya nga pag-intindi, gusto sa minority bloc silang magadominar sa pagpatigayon sa impeachment proceeding with VP Sara. Hindi sila komporme sa leadership sang ni Cayetano, si Dr. Cayetano kag sang majority bloc nga amo sila ang mag mando sang proseso sang impeachment proceeding with VP Sara. Ang gusto nila sa giyapon siguro ti among mga grupo ni Tito Soto eh. Ti subong ginaligon-ligon pang tanan. Pero subong adlaw do nag-ugtas ang minority bloc tungod wala nag-attend sa session ang halos tanan ng mga membro sang majority. So wala sila may naobra subong kundi hulat sila sa pag-abot sa majority pero unfortunately, wala nag-appear ang majority bloc sa subong session. That's why nga ang pag-explicar ni Cayetano nga gina-avoid niya nga base mapiktuhan ang ilang mga proseso nga pagkahimuon sa maabot nga pitsa 4 sa nga Hunyo. Ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee kay base may mga skrambula naman matabo so mga strategy ini sa mga majority bloc kag I believe nagasanto man ini sa ilang rules no sa ila sa sinadong rules so mati lang kita kag panilag lang kita ang importante madayon ang impeachment kag ang mga ebidensya kag ang mga witnesses about flood control maklarohan na ini di nagkalanto ang kwarta sa mga taxpayers million trillion di nagkalanto ang maleta-maleta nga mga kwarta di na nato ang mga gold bars nga ginbaligya. Di na nato ang kwarta nga halin sa PhilHealth kag iban pa. So amo ini ang posible nga direksyon nga talakayon sang Blue Ribbon Committee. So and I believe di na ni madibatihay ang tagsa-tagsa ka mga senador, no? Madibatihay sila sa ilang opensa kag depensa sa mga kaso. Di na ni mabalaan kang kabay pa madayon sa madason ng mga inadlaw pitsa 4 that will be on Thursday mga ka-K5, no? Para sina nga padayon ng mga update about politika especially ng nagaluntad sa buong itambo sa Senado para updated kamo mga ka-K5 mati lang kamo diri sa K5 News FM sa ato ng mga programa. Kag gusto ninyo nga updated gid kamo rekta ha kanto lang kamo sa aton nga Facebook page i-type lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Mayong gabi na sa tanan aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Sagay City. Naka-tune in na sa Cady City. Nag-tune in na sa K5 News FM Victorias. Tanan natin nga mga suki from K5 News FM Rojas Capiz. Mayong gabi. Kamusta ho naman natin ang aton nga mga suki from K5 News FM Kalaon? Kamusta ang situation na? Mga suki naton sa sur nga bahin sang aton probinsya nga naka-tune in na sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kabangkalan, Sipalay kag K5 News FM Hinubaan. Sa inyo na tanan, maayong gabi sa liwan. sa aton mga suki nga mga tagpalamati. Good evening, J. Lolo. Shout out lang kay Nonoy Lopez, kag sa family Togores, no, sa Purok Riverside, sa Sumag, J. Lolo. Permigi na sila, nagapamati sa imo kanagami. Salamat, gid, J. Lolo, ha? Sige, salamat man. Thank you, gid, sa pagpamati. Sa mga pamilya, Togores, kay Nonoy Lopez, ha? Mayong gabi na si mo, kag sa tanan nato nga mga tagpalamati sa bahin sang barangay Suma. Good evening, ha? Good evening, Logri, ko lang pamilya ko sa sityo Masanglad, barangay Kabatangan, Talisay City, Tortogo, kag Pimentel family, ha? Kag sa subong man, kag sa nunis, kag sa subang namon nga si Sian, sa Talisay, kag bag-o tinda nga si Maylene Tortogo Francisco. Kag sa magulang ko nga lalaki sa sityo Kampistuhan nga si Joan Tortogo, kag sa akon pinaka guwapang asawa. Uy, may asawa ka paging ibanaw? Guwapa lang, pinakagwapa. Mga baka pinakagwapa mo, singon, may ginakumparahan ka na nga asawa. Sige na lang, pasugtan. Pinakagwapa mo nga asawa. Si Jeline Dela Peña. Jeline Dela Peña, ikaw lang gid, kag wala na siyang ibana. Paghalong gid kita, subong tinion. Kaga Chimpo J. Lolo, ako galing si Joseph Tortogo, ang delivery rider sa JNT sa Kabatangan. Abaw! Damo gini sa suki, Jirili. Kabatangan, ikaw na galing nag-taris-taris na sa Kabatangan na. Di mula daw na bukid ang ningabahin ang Kabatangan, pakanto na ni sa Kampustuhan na yun, you know? O kundira yung area, no? Okay, ha? Damogin, nagahulat sang imuyang pag-agi, dira galit. Tihalong kamanda, ha? Thank you, gid, ha? Joseph Tortogo, ha? Okay, sino pag-indi? Blessed evening, J. Lolo. I would like to say hi to all your avid listeners right now. Bao English to, ha? Most especially, your listener name, Edward Tragora. Edward Tragora, Purok Pepsi, Zone 2, Bata. Barangay Bata, Bacolod City, ha? Okay, mayong gabida, ha? Sakay, sino to? Edward Tragora. Good PM, J. Lolo, Mangkot, Lakulo, Tani, kung pwede makainom ang makainom di Tribayo. Ang pulo katuig nga nagabarukoy kag nagaubo. Ati ubi digid eh. Pero kung nagabarukoy kag nagaubo, painumon mo sa Ditribayo ang nami gidaya. Akon niya yung suggestion, pwede gi siya itinumon kung basta makatulon siya. Kung hindi, kay Kumo Soft Gel ang Ditribayo, pwede mo na siya gisiyon. Pwede mo na siya guntingon nga limpyo nga gunting o kon si bit na, no? Basta limpyo nga pag-uton. Kagtapos, pwede mo man na ibutan din sa luwag. Sa luwag. Sa kutsara. Kag ipainom sa iya sa hindi gani, pangangahon mo sa kapatuluon sa babaya. Isa tumtum duwa ka di Tribayo, ah. Pulo ka tuwing edad siyang mata? Pwede, pwede. Good evening, J. Lolo. Jirili, shout out na lang sa amon nga store. Nga nag-pull subong sila ni Pulay, Baby, Manang Kai, Toto Ruel, Mama Nening, Roland, Tito Danny. Nagkapamatik gin sila subong sa Purok Progreso Bangga Guapo Petsa and Cascato Family. Madamo gin nga salamat. God bless. From Danny Boy. Subong man, good evening, Jerry Lee and Jay Lulo. Greet ko man ang mga bata ko nga si Kuya, si Manong, Kim, kag si Agot nga gapamati gid subong. Thank you gid Jay Lulo. Alin naman kay 3311.

duming galing yan daw, japanggit ang tuyo yan, Jiriling. Makita naton subong mga kaka-K5 diri sa picture sa satellite nga ginpadala sa pag-asa sa aton. Aton eh si Duming, eh subong niya galagaw sa Japan. Nagabubo na to galing si Duming, eh subong sa Japan. Diri sa aton niya yate, nag-ulan sa nagniga di samtang aras sa aton sa loon nga Philippine Area of Responsibility. Kang nakugin ang pasalamat sa aton nga mga pumuluyo, especially mangunguma kay nag-ulan, no? Pero according sa pag-asa atong ulan sa nagligan, wala to kailamtanan ang bagyo, galiya. Kundi ipikto to ya sang habagat. Ah. May diri ayon mga kakifay mo, somewhere in outside sa Palawan, may isa ka low pressure, no? Ga-develop, no? Kay daw lai na ba nag-agi sibong siyang aton klima do diri naman siya sa South China Sea, ho? Oh? Sa South China Sea naman. Ara na nakapusing ng akon migo nga gwapo, si Pepito Lim. 80 anyos na yan girilih, no? Kag padayon nga makod gyapon ang iyaya nga panglawason, ang iyaya nga memorya ara gyapon, paring Pepito Lim, manguyab ta. Bisan way nagabato, importante gahandom. Amo gini siya giriling hambal sang iya anak nga gwapa nga daw si Barbie Shubla. Nga lo, mauso si tataya nga wala ginaya nakalipat mangumpra kag magkanto na sa klinika de alternatibo ni Dr. Ramil Oy dala sa may paglaam sports complex. Gapangumpra gid siya sang iyaya nga mga paborito nga mga suplemento. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kang iban pa, ha? Di halahapya, paring Pepito. Malawig patas kalibutan niya, pre.

I would like to greet anay, ha? Tamyawon tagid ang aton nga munika. Munika na mo ni sa kipay mo, ha? Ang aton nga station manager sa south portion sa aton probinsya, siya ni ang nagadumala na sa tanang station sa south de San Negros. Ang aton munika sa K5, si Miss Jean, station manager Miss Jean, siya tita, happy, happy birthday! Bauti ka ba'y pangatagaan kapag isang madalom nga dimpul? Balawig yang kabuhi? Healthy body? 36 siya, 24, 36 and never mind. Wish you happiness, Miss Jean. Kaga, God bless. And see you soon, ha? May utang ko si imo nga cake, ha? Makachimpo gani yaga nung kugini si paring Pipito Junje, parang tatay mo. Si tatay mo agad nung kugini siya malagaw kami siya Golden Pills. Matanaw kami to sa nagasaot nga nagatumbling sa stage. Ina malang mga lagba tiil. Gustuhon mo man ti Wina, at least nagahandom. Hambal ni Erwin Tulpo, ha? Grabe si, ano, sino nagali si Rafi Tulfo, no? Do, hindi mala do, sa pag-obserba sa mga netizen sa iya sa Senado, do nagahipos mala ng mga Tulfo. Isubong sila ang nagabangka, jirili. Kanto tanay kay Erwin Tulfo, hambalya ho. Erwin Tulfo, umapila na maging bahagi ng Blue Ribbon Committee Arena. Dogi na suspitsahan, maninga na lampusan, manimalita. Tikinanglan na ang mga majority ni daw kapaninguha nga agawon liwat ang liderato sa Senado kung silang mag-a-assign kung sino ang mag-a-plasta sa pag-imbestigad sa bahin sa Blue Ribbon Committee. Si Sherwin Tulpo nag-presentar sa iya kong galingon, si Senator Erwin Tulpo. Umapila na maging bahagi ng Blue Ribbon Committee hearing. Hambalya sa Tagalog pa, pag-usapan natin sino-sino ang magkukompose niyan. Dapat balance. May mga member ng minority. Huwag mong puro majority. Gusto rin natin malaman kung sino ang mga iimbitahan natin, di ba, hamba? Kinanglan ko noya, hindi lang puro majority nagapungko dira sa Blue Ribbon Committee. Dapat may samu man, may majority, may minority man. Kag siya nag-representa sa kagilingon niya bilang minority nga maging kabahin sa pagkatigayunon nga investigasyon sa this coming July 4 o kung June 4 sa Webis na niya, akobla, mintra ko na sa Blue Ribbon Committee bla. Nga mayugin na yung mabalanta ko na mayugin nga balansi, ha? Balansi sa katonto mo.
Yung kagtapos, gusto rin natin malaman kung sino ang mga iimbitahan natin, di ba? Amo mula nagali. Nga ako ni imbitaron, nagkaroon ang 18 Marines, bigaroon. Ha? 18 Marines, bigaroon. Matuya, ha? Ang 18 Marines, suportado ni siya mga Marines, Jirili. Ha? Suportado ni siya mga Marines. Nga, hindi basta isa, dua, tatlo, kundi it's a group of Marines. Nga nagasaysay nga sila ang silang kabahin ang nag-escort, no, sa pag-deliver sa mga malita. Pero nga ano, wala sila ginpamatian, klaro gid, no, do matikong iban sila, do kasuhan pa. Ang gusto naging siyang Pilipino, mabalaan niya kung diini ng kwarta niya na muna. Diin ang kwarta sa mga taxpayer siya. Di na ito nagkantong malimalita ng kwarta. Di gusto ni Rwentel po. Sino yung bitaron niyo, aw? Di ba, siya

Itan, no. Dirhinan itan na mamalit, mamalitahan. Mambalitaan na laton kung sino kay si Marcolita nga na niya kaid-id kagang iya nga mga ang iya nga mga ang ginapaghambal do may angol kag may sandig sa layib lang. Di sa nami gusto natin mabalaan ka nga maplastar hindi kang magdibatihay sila. Hindi kay konmidyo do hindi pabor ang sitwasyon daya ma-walk out imo ya. Ginbuto ka sang tawo nga para magdibati da. Maginbuto ka sang tawo nga ikaw magarepresentar sang ilay ang mga gusto nga direksyon sa pangabuhi man sang Pilipino. Karon niya ma-walk out ka mo ya. Sa dibati ay ayawag yun sila kay Kim Margolita. Si Ping Lakson nga nga pilit la. Iha much more ang ginabansaga nila nga si Tito Sen nga school bukol ko no. Nga nag-graduate sa One Ball. Ano na inyo yan? One Ball University. Why man na yes, school bukol na yung One Ball University. Kamulong ka si Tito Soto, may mga advisor man na siya nga bugado mo. Isang tuon, hindi siya bugado. Pero may mga advisors man siya. Pero laingin dyan nga bugado. Kaya mo just like Marcolita, no? Magbugado. Kakadalom sa nga... Naibalaan ni Marcolita kag kasangkad sang iya yung experience sa mga layi dirili. That's why nga sadya ini. Tanawon ta kung paano sila magdepensa in kaso giman taugon ang mga bisita abis sa Blue Ribbon Committee. No, nagahulat-hulat ang buong Pilipinas mula Apari hanggang Hulo. Kagina guro mga kaka-K5 ina inkaso ginman kagabay pa live ina nga i-broadcast sa Kanginat ang ining Blue Ribbon Committee hearing this coming June 4 kon live ina siya te una gininyo diri masaksihan siyempre sa aton di sa K5 News FM. Okay, te sige. Ang ambal naman niya ni Uto ni Irwin Tulfo nga si Rafi Tulfo, no? Nga niya kumatapang ka kung maisyog ka, gwa! Kung hindi ka magpakita ka magkantor, sinado mo silingon talawan kay sino ginambala ni Rafi Tulfo? Si Peter Alan kay Tano kag mga majority black mga kaka-K5 kasi sibong adlaw naga hindi i-walk out kundi wala yan nag-present ang mga majority kag ina nga tikang hindi niya basta-basta nga ginpalagpatan nila kundi may ara ina yang mga basihan sa ilang rules dira sa Senado. Pero kung may mga isyo, kung may mga dapat dibatihan, dapat madibati ka, hindi kayo ma-walk out kaya yan. Laing ba niyang walk out kag hindi pag-attend sa sesyon? Sige, isa pa na nga dapat klaruhon man sa majority block, nga wala sila nag-abot, wala sila nag-present sa buong adlaw. So gusto mo na may balaan sa aton nga mga pumuluyo, no? May sabat na dayon di ang mga kaka-K5 ang aton nga Senate President Peter Alan Cayetano sinang sitwasyon nga wala sila sumong nag-attend sa sesyon no, sa Senado. Di na to. Ipabati na lang mga porsyon mga kung anong sabat inisang Senate President. No? Are. Abi ano kuno abi as init president nga why kamo nag-attend sa ano ni sa session subong sa Senado ari ang payag ni

0: Senate President Peter Alagayan.
1: Ito po, ha? Ginamit nila yung parliamentary tool na walkout para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee.
0: Ah, mo galina. No, may plano nga i-agawon. Tinakaplasta na to yung una-una ni si Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee as chairman. Vice chairman is Senator Rodante Marcoleta. Kag si Jinggo Estrada, te si Senator Jinggoy napulak na to, napusasa na to. Na-prison na to. So duwa na lang ang nabilin nga as representative sining Blue Ribbon Committee, no, the chairman and the co-chairman, Pia Cayetano and Senator Marcoleta. Kung may arag man siguro ibulos ini ang aton nga majority block nga i-replace sa kay Jinggo Estrada. Pero nagapaninguha, kag nagahimakas, kag nagapaningasog ang majority o kung minority naman nga maintra sila sa Blue Ribbon proceeding abing investigasyon sining flood control kag iban pa nga mga issues, no? Isa na dira simpre kag mention nato na walago nga nag-hands up gid ang isa anya ko. Si Irwin Tulpo, Senator. Maintra ko da. Ito ginablakingan sa nga majority nga may ma-intra nga minority sa bahin sa nga Blue Ribbon Committee, no? Ang rason gali nga why sila nag-alatin dito kay para nga hindi mapiktuhan nga agawon ang kunano mga committee ba dira sa Senado, especially ang nag-prepara subong sa maabot nga June 4 nga investigasyon sa Blue Ribbon Committee, hindi ma-delay, hindi maagaw kay padayunon na ang paghiwa sa mga isyo parte sa flood control scandal o kung anomaly. May ara ka muna sa opinion o kung inyo man niya gusto ipahayag parte sa mga isyo, you are free to call para mabatian man naton mga ka-K5. 0928-611-2263 kag 0927-7448-9 40 ang aton nga hotline, ha? Ambugali nagrason ha coming from the Senate President Peter Alan Cayetano nga wala silang mga grupo siyang majority block nga nag-present subong session tungod maginagamo gidirili kag sunod sa iya ara sa legal kag base sa rules ng Senado ang ginbuhat nila subong nga hindi mag-appear o kung mag-present sa Senado. Boss, pizza trash na, dasun dugay-dugay, pizza, saan dyan na ni? Mati lang ka mo ni sa kipay ba? Tanawon ta may cooler ta. Hello? Hello, mayong gabi?
2: Nang gabi po.
0: Ah, sino ni Palihog?
2: Silver.
0: Ha?
2: Wilmer.
0: Wilmer?
2: Wilmer.
0: Ah, Wilmer.
2: Wilmer.
0: Mayong gabi na. Wilmer. Taga-diin ka. Wilmer.
2: Nabatean ko yung issue.
0: Sa di?
2: Tungod na sa inyong issue. Nabatean ko.
0: Hindi niya mo ni Shio, ilan ni Shio ya?
2: Ay, like ya. Okay. Ano ako na tani? Kabay pa mo dayo ng firing squad?
0: Firing squad, hindi ya?
2: Oo! Oh. Eh, para damo na sila.
0: Tichino na lang mabiling karon ko ma-firing squad, ne?
2: Kasi wala, ne?
0: Tidin sila itong-tong daw sa firing squad an ba ni Rosie Rizal?
2: Mas mahal gani, ma, dali na firing squad, mga corruption.
0: Oo?
2: Okay. Example, ne? Sa barang, alay sa barangay.
0: Oo. Oh.
2: Barangay pa lang, may corruption, ah, di ba?
0: Oo.
2: Oo. Oh. National pa kaya?
0: Oo.
2: Dali, madayon.
0: Madayon ang perisyo nga, do.
2: Dali, okay, para magkalaurot na sila.
0: Ah, sino kuruto? Sino ginanamin mo nga sila?
2: Ah, mga korupsyon.
0: Ah, mga korup nga mga politiko. Ah, okay. Ti, estimate mo yan, mga, masi mga lima malang grok bilog.
2: Ha?
0: Mga pila estimate, mga pila estimate mo mo ang mga korup gina, damo gislaw.
2: Damo na sila.
0: Ah, damo gila.
2: Oo, hali sa barangay, korupsyon na.
0: Grabe, no. Agli ka. Daway ko yung kakabati ah. Huwag ko matiyag lang.
2: Pero dyan. Pero dyan. Lalo.
0: Ate, sige ah.
2: Kung ano man ang maging sitwasyon.
0: Oo.
2: Sana unahaw nilang Pilipinas.
0: Tapos?
2: Tapos ang problema tabi. Tapos? Nagbabangal ang pasasidado.
0: Oo.
2: Ano sitwasyon talaga?
0: Gani man o, Jirilino. Oo.
2: Ang pumuluyo. Sigado na katama.
0: Correct, Jirilino, correct.
2: Tapos, kasalaka pa mong balaklan. Te, ano si Kiba sa ngubios niyo, Tobi?
0: Anong mayong imoon sila? Ano to?
2: Ano si Kiba sa ngatong gobyerno? Magkaman na si Tima?
0: Dulum eh, dulum.
2: Gani, di wala bas na vlog.
0: At igwa sini kung way blas na malak, way wala bas na vlog, kag dulum ang lakad siyang gobyerno, di bas na hag tatanan.
2: Pagkaman ka eh.
0: Magkala na hag kita sini, magkala dusmo. Ay, ang bot.
2: Gani, Ano pa yung dilala?
0: Yes, go ahead. Sino na si...
2: Masugod naman tigululan.
0: Oh, tigululan.
2: Oh. Masugod naman ang calamity.
0: Yes.
2: Walta ka siguro kung okay tayo.
0: Ako, takto. Kag di naman... Sino ganay mo mo? Di naman yung malaan ang mga flood control ng mga proyekto. Di mo na eh. Pasalamat makita sa ining mga tigululay kay may mga matigayon man kita nga madiskubrihan. Ati, sige. Oh. Thank you kasi ba tawag mo mo?
2: Okay, lagi na lang.
0: Lamot! Okay, siwo mo ah. Iday man siya, oo. May gabida day man siya. Sini si Ilmer, kundi si Wilmer. Wum-wum. Namiki nagapahaya kita sa aton yung mga malatsyago. Misan sa amulan ni nga pamaagim lang. Mabuhin-buhin na nang ligot-got na blaw. Itakto man si Toto Omo. Nga daw ay naging sasakto nga prestada ang aton yung ano ni mga public servanso. Ha? Dako ang chimpo nga inilan na yung dinumugay sa mga problema nila sa ila yung political career. No, gaginup-anay sila ya. Tanyang ila na dibatihan kung paano magbaratong bugas. Magdamo ang bugas. Taning ila na iawayan kung paano nga madula ng gutom lang. magnubo ang mga balaklon, bauti ka na, mi tani, no? Ang ila dayaya, bauti, ha? Ang ginawaya nila party sa mga kinawatay. Di may gusto magbukad sang kinamatay, ay kinamatay sang nga kinawatay. May ara naman nga gusto itakluban ang mga sugilanon about sa kinawatay. Di kita tanan subong ang mga buhi, kag-aware sininga katabo, witness kita mga kakivay. This is a history in the making. Istorya ni Plakadlaw sa Pilipinas sa maabot ng mga panahon sa masunod ng henerasyon. Nasuway nga keep watching kita, magbantagi kita, kay para may isugid kita sa Plakadlaw sa aton ng mga henerasyon, sa aton mga kapuhan, kag para makaangkot kita sang kagayunan, ipaglaban ang palabuton sang aton masunod ng henerasyon. Kay kung anugin man ang desisyon naton subong nga pagahimuon, ang magasalo kag magabinipisyo o magasakripisyo ang masunod nga henerasyon. Di pila kadlaw, kung hindi tayo magmati kag makipaglaban sa aton nga kinamatarong para sa aton nga palabuton, basulol kaya sang imapon nga lo, talawit ka man gali. Sang chimpoto nga nilalisay sa Senado, kaga why ka man to nagpartisipar? Why ka man to nagabuto? Why ka man to nanilag? Baling, no ga pa, toto ka lang. Di tanawa siya mo, ngunit ang kami nagasalo sa kung ano ang ginhimo ng mga desisyon sa nga aton, ng mga lideri sa unang panahon, abi? Ano ba? Mabasulan ka pa siya nga po mo. That's why importante ni simong mga kakivibe ining kakantabo simong sa aton, because kung ano gimaning resulta mag-aapekto ini sa aton direksyon kag palabuton sa aton nasyon, ilabi na gid sa masunod nga henerasyon mga kakivibe, ha? Alas 10:44 oras naton ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga kampiyon nga kape DTX Coffee Mix. Namigin ba niyang DTX Coffee Mix now? Ako niya personally, before ko niyang ihambal sa radyo mga kakipa, ginatunan ko, ginatistingan ko ganyang mga produkto. Kay ever since, wala ko yan diriling naga-endorse ang produkto kung hindi ko matistingan. Kabalogi na si Doc Ramel Jirile kung ano ko ka sigurista sa mga produkto. Mga kaka-K5 ho, sa matuntuod lang isa sa mga produkto kong nabiliban gid, ining DTX Coffee Mix mo. Kay man sa tuntuod lang mag-timpla ko yas ang DTX Coffee Mix. Ang ako sunudlan niya hindi iya baso, kundi tasa. Tasa. Lain man yung tasa, lain man yung baso mo, lain man yung coffee mug. Ako niya tasa lang balayan. Kag ang tubig ko nga ininit niya, gabang lang na ako nubo-nubo pa sa gabang. Kag amuna yung ginabutangan ko sa isa kasasay, sang DTX Coffee Mix, kay do puro siya dirili, maisog siya. Ang timplada niya, gapaning hamot, kagkaperti ka na namnanam sa ba-ba dirili. Now, karon siya nagatimpla ko na sa tasa ko, ame. Sige ko na iyang ginalugay para ma-timpla na siya. Kundi simpi nag-usbong ang aso. Ginasimutan ko na iya. Nga ginasimutan ko na kay based on our, on my personal experience, doon nagakalmang ulo ko, doon nagarelax ang utak ko dili, doon may aroma therapy siya, nagarelax ang pinsyar ko, di inabasi siya akong personal yung experience siya. Amo na bisan sungaw pa lang, usbong pa lang siyang DTX Coffee Mix, may binipisyo ka na. Nagatawhay ang pinsar mo, yamo. Ti kon inumono pagid siya, ti perti ka na namnana kalami siya ba, girili? Kaya ang pinaka-the-best pagay ko ni una simhot, no? Tapos inom nami, ang pinaka-nami pagid is kung matulon mo na ang DTX Coffee Mix. Kay ara ginang pinaka-dako gid nga benepisyo para sa ato ni kayong lawas. Tungod ginausoy siyang DTX Coffee Mix ang tanan ng mga toksin sa lawas na kaginapagwaya. Sa nagagusto gid nga mag-diet, amon eh, dugay kagutumon tungod siyang chia seeds. Kang naga-energetic ikaw, Jirile. Daway kaginakapoy, bla. Kag always alert ka, especially kung na-arak ka sa duty mo, sa obra mo, kag naga-drive ikaw, abi, alert ka, gid. Hindi ka pagtayhon, bla. Kag siyempre, ginalimpyuhan niya, kag ginaproteksyonan niya ang atong sistema tungod may super antioxidant nga halin sa tubo. Grabe, no? Halin sa simhot, halin pagkanto sa pag-inom mo, kag pagtulon mo, may binipisyo, mga kakipan. Di ko matulon mo na yati, ha? Kanami, yas ang imo banyo, jirili. Kasiwabi, mga kakipan. Kung tapos ang pangihi mo, jirili, daw na mo lang na urot, ginang unod siyang marukan mo, bla. Pisan amula na adlo ang dami experience naton, mayong pamuhin, ta. Mayo pag-iihi na ton. Mga kakivibe, dako ina yung bagay. Because ina siya epekto sang DTX Coffee Mix. Gina-detoxify ka na. Ambo silingon, ginapagwaya na paagi sa mga higo na ton ang mga toxins nga mo inantuyo gid maghatag sang kahalitan kag mga tuga sang masakit kag balatian. So that's why kung kapigin man mga kaka-K5, ha? The next time, inumon na ton ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Alas 10:50 na mga kaka-K5, we're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha?
2: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo?
1: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: For Biotics, makabulig sa pag-

0: Lumabas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inig kabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
3: Damo, naging nagagwapo kang nagagwapa, da siya'y mamailan. Tungod pa dayon sila nagagamit siyang DTX Beauty Shop, ha? Huh? Ang taga Morsya, hindi man pabilin, Jirili. Ang mga punggod sa mga teenager na nga pariya siya akon, ay nagkaladula na. Mga ka-K5 amo ining hamon nga dapat ginaton, testingan, gamiton, ha? Huh? Diyan sa taraning nga may amo sinisibong nga klase siyang hamon, nga nagadula sa mga oil na oily skin naton, especially ang nagamantika nga guya naton, blani. Chansada na rin nga mahipid liwat ang aton nga kutis. Ang mga buho-buho kag inagyan sa punggod, hindi nahilmunon. Kag ang mga alap-ap, kag mga pikas-pikas, dulaon mga kakivibe. Sa dugay na nga pangamuyo mo nga milagro nga magaputi ang ilok mo, amo na ni. Kinanglan mo lang DTX Beauty Shop, ha? Para magtinaw na ang imo ilok. Kag iban pagin nga bahin sa aton lawas, ha? Sa may mga edad-edad ng wrinkles, hindi ginaton maibitap. Pero tungod nga may DTX Beauty Shop, hindi nahilmunon, nagahubin ang imuya nga panit. At the same time, may mga yaya kanada nga mga panit, amat-amat ginahugot liwat sang DTX Beauty Shop. Shadow kabukal nga hamon mga kakifive, ginakakasagin ang mga yamok. Especially mga germs, no? Mga kagaw nga nagatidra sa panita. Dumduman nyo siyang una, mga kakifive, nga hindi ka kakaon niya sa lamisa kung hindi ka makapanghinaw kamot. Doon mo na naiyang kinaugalian sang mga Pilipino siyang una. Biskan magkutsara, tinidor ka pa na, manghinaw kagid kamot mo. Daw subong doon talagsa ka na lang kakita, nga nagapanghinaw kamot, no? Puro sa kalabanan sa unay nga mga puluyan, especially magkinaon na abi, iban ganida may, ano na mo, may kabo sa tunga siyang lamisaw. Masaw-saw ka na yan. Puti ka to ka lang sila mamo, hindi mo lang maghinaw ka to. Because ang germs, mga ka-K5, nagaupod sa aton niya mga pagkaon abi. No? That's why limpyo ang kamot naton kung chimpo siyang tigkalaon sa unang panahon. Di ara man nagyapon ang kagaw, mas kusog pa ganing kagaw subong. Pero mas kusog ang DTX Beauty Shop kay ginapatayagin ang kagaw, no? Sa may mga pilas-pilas, bagras-bagras, amuna ini ang habon nga magatap na sa imo niyo nga pilas, lasig lang niya magpali, ah. Kasi may mga stretch marks na sa tiyan nga kagi pamata, busong blan eh. Kundi nag-inat ng tiyan mo da, ang imo panit. Doon nag-sibra-sibra na da, kay nag-guray-guray, kay nag-buyon-buyon na. Amo na ini ang aton niya nga tiyansa, nga hindi nahil mo noon ang guray-guray sa tiyan, ha? Kag paragi sa epektibo nga resulta mga ka-K5, especially sa aton guya, ang himuon naton amo ini, ha? Mag-bason mo na yung guya mo, lamusan mo na yung, kaghabunan mo sa DTX Beauty Shop, ha? Kag-salamahon mo, gid, no? Halin sa agtang, pagkanto sa guya, parte sa ilong mo dahil sa kilid sa ilong, sa dalom sa bibig mo, kag sa babaw sa bibig mo. No? Tanan, git sa lamahon mo. Kagtapos na is bunlawan mo dayo, no? Pagtapos mo bunlaw, habunan mo liwat. Habunan mo liwat. Nga, kaysa unang kagayunan nga paghabon mo, kakson anay limpyuhan na nai sa Nitex Beauty Shop. Ang mga oil, ang mga dead skin, subong man mga whiteheads kag blackheads, kag mga yabok dira nga nagatiner sa aton guya. No, amo nang unay nga rason nga maghabon ka unagit. Kadua, habunan mo siya kuni limpyo na kay para magsalubsob gito sa aton nga mga skin pores. Ang nutrisyon sining habon kay mga prutas inimo. Para magsulod gito sa aton nga mga panit, mga ka-K5, nga para maghubin kita. Kag maghamis ang guyata. Tapos dumasayon mo siya about siguro mga 30 seconds to 1 minute, no? Kamasahe. Sige, hey, manyos na sa habon mo na, no? Magbukal siya, sige mo siya. Dumasayon mo tanan, no? Tapos bulawan mo, no? So in other words, kaduwa ka mang habon. Kaghimuon mo na siya sa aga, kag sa gabi. Sa sulod siyang duha kasimana, kon 15 days, dra nyo gin makita ang kanamiton. Ang kanamiton. Ang kanamion. Tistingib lang, tistingib lang. Himuon mo na yung sa aga, kag sa gabi. The more mo yung dasig panghabon, dasig ang epekto man si Momo. Okay, so DTX Beauty Show, mga ka-K5, para gid sa bilog nga pamilya, ha? Sara gid ni mamakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Available sa ining Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kagung gusto nyo barato nga presyo nga DTX Beauty Shop kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto la ka morekta sa tanan nga Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, no? Libre, wala sing bayad. Inigabahin man lodo laman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, no? Mga ka-K5, to tell you honestly, nga kilala ko na ning Dr. Pinoy almost 30 years na eh. Sang sa after nagwa kami sa ABS-CBN, nag-black time program kami ni Jerry Lee na sa isa ka radio station. Kag isa git sa major sponsor namon is ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Way back 2008. Way back sa mga abon ng tinuing mga ka-K5. Now, ang Dr. Pinoy, madamo siya ginbuligan, really? Especially sa may mga problema sa korason. Kay man ginatunaw yung bad cholesterol mo. Amo ning kontrata gid. Amo ning problema ta, bad cholesterol. Nga kontani kung gapilit lang na siya sa panita, pwede talang nakakson, bla? Pero galing ato siya gapilit sa aton ng mga ugat, ho? Kag sa buhok, sa sulod, sa buhok, sa ugat, dito siya nag-aplake, bla? Ginaagaw ya ang alagyan sa dugo naton, nagagamay ang alagyan sa dugo naton, kaya nagtugas ang blood pressure. So, ina siya, budle kaksyon eh. Kay, gapilit na siya. Pero tungod siyang good cholesterol, nga Dr. Pinoy Squalene Capsule, kaliho niya na dili, tunawon niya na. Kag kumatunaw na, mabalik na sa normal nga pag-agi ang dugo mo. That's why nga ang bad cholesterol, makabulig, tapna sini, kang makahatag, iniligwa sa aton ugat, kung nagainom kita adlaw-adlaw, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now, isa pagayon ining gout arthritis, no? Uric acid. Siyang unaw ay mana siyang hubin-hubin ka, no? Di ba? Kalabanan. Pero sa nag-edad ka na, ara na. Nagmatsyag ka na doon, nagatiligaan ang mga joints mo na. Kag nagasalakit na. Tungod sa malawig na panahon kag chimpo, nga nagpundo na ka nagtipo na, nagdamo ang uric acid naton, kag ang paborito yung itiniran, ang aton nga mga joints. Kung imo tanawon sa microscope nga electric derailing, meaning mga grabe nga klase siyang ano ni, microscope ni Bla. Ang tsura siyang uric acid, daw buka nga butilya mo. Daw buka nga butilya nga mga taliwis. Ka mga talong Bla, daw batogin siya Bla. Di tungod ina siya uric acid deposits, no? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, tunawon niya na. Tunawon na siyang Dr. Pinoy. Especially kung nag-gout arthritis ka na, nag-banog, nag-ngot-ngot, dulaon niyang banog, kupuso niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, tunawon niyang uric acid. Grabing Dr. Pinoy. Himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang BFAD, wala overdose, wala siyang side effects, ha? Kagkanami pagin kung nag-inom kita, Dr. Pinoy, adlaw-adlaw as our daily supplements, kaya ginahugasan niya dili, kaya ginalimpyuhan niya gin ang aton kidney. Ang kidney, isa pagin naton ni ka problema sa mga chimpo. Even though toon nga may mga libre nga dialysis da, puti nga i-avail mo gin ng libre nga dialysis da. Nag-ginadialysis ng iba tungod nga wala na nag-function ang aton kidney sa dapat niya nga imuon mo. Nga siyang nagasala kay tungod baldado na siya. May diferensya na. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang tanan nga nagapundo na nga mga higko na, limpyuhan niya na, higko ginadaki sa laan ni siyang lawas na siyang higko mo, ang kidney ta. Salaan siyang lawas na talang higko na, kaya ang higko nag-upod sa dugo. Ang dugo nag-agi sa kidney, no? 50,000 liters of blood mo ang ginasala na everyday. Bisan nga katulog kita, sige na siya sala na isa sulod sa tiyanda na o. Bisan nagadlagan ka da, nagasulat ka da, nagatext ka da, sige na siya sala na isang dugo na. Kinanglan balusa naton sang maayo ang aton nga kidney kay gatrabaho sa parang nga mabuhi ta sang tsakto mo. Balusan ta siya, buligan ta siya nga makakasto mga pundo nga mga higko nga nasala ya. Paagi sa Dr. Pinoy Squalene Capsule mga healthy liwat ang aton nga mga kidneys, no? Mayuma. Mayuma kag ining dysmenorrhea diri ni. Sa mga babayi niya mo. Somewhere sa ilang reproductive system. Ay hindi lagi ko kamalo, it's either ovary nila o kung ano da. Nagabanog na siya. Nagabanog. That's why nga kasakit ina. Nagkadelikado. So, ang tanay nga mga banog sa sulod sa lawas na ton, ginapakupos sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay tungod may anti-inflammatory properties ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan nga nagabalanog na sa sulod na. Nga way tanay kakita, makibot lang kita nga may resulta, nagali kita nga masakit kag malatiat. So kinaglagi na ton nga adlo-adlo makainom kita sang Dr. Pinoy kay ginauso ya ang tanan nato nga sistema nga kung may nagabalanog na pangkupuso niya. Sa may mga pasyente nga dinggi, painumas ang duwa ka kapsula ang sang Dr. Pinoy Squalene Capsule every 3 to 4 hours para dasay magsakang ya blood platelets, no? Grabing Dr. Pinoy, ginaaway ang iniklase ng mga balatian katulad sa early stage ng cancer. mga timprano pa bala ni mo nga ma-discoverihan nga cancer mo. Dr. Pinega, why cancer mo? Mga prostate problem, ho? Ginabuligan siya ng Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong man ang Dr. Pinoy, nagabulig man panubo siyang aton blood sugar. Ginapalayo kita sa high blood pressure. Kag subong man ining heart attack, kag stroke, ho? Grabe. So ang Dr. Pinoy nagabato man sa mga ining psoriasis, autoimmune disease ni, no? Mismo ang imong nga good cells naging bad sila eh. Ang subong man ini ang leukemia, cancer sa dugo, ha? So Dr. Pinoy mapuslan dagid sa paghatag sa aton na ikayong lawas nga magmaayuliwat, no? Kag sa dalayon natin nga inom sa Dr. Pinoy adlaw-adlaw, nagabakot ang aton sistema hilway sa sakit kag kamagabalatian mga kakipay. Ang Dr. Pinoy siya rin ginmabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, ha? Sa inyo dagang ang mga butika kag farmasya sa inyo lugar sa Kabankalan, Himamaylan, Binalbagan, diri sa May Pontevedra, San Enrique, Valladolid, La Carlota, Morsia, diri sa May Talisay, Sumag, diri sa bahin sang Silay, Victorias, Sagay, no? Halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasundaran diri sa Negros Occidental, kag sa Bilong nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.

Alas 11.22 ng oras na to, mga kaka-K5. Makita na subong ang bulan, daw medyo gagarhom sa gamay tungod sa mga panganod o kung mga galo mo. Kagina daw, mayong chimpota, hindi na sakit ang init, no? Kag daw naghahandong, wala? Tao, no, wala na to sa mga nagliligan, nga daw kasakit, kag nagatagiti ang init. Di subong daw ang chimpo na to, damo tagalom, damo tapanganod. Nga mo ini nagabulig tabon, gid sa silak sa adlaw nga kasakit, no? Di habagat na kita, kag dugay-dugay. Basi masinugo na ning mga bagyo, guru ni. O, sige lang, iti amo na yung weather system na ton, eh, no? Ulan, init, no? O, sige. Ari na ang isa ka sulat o context nga ginapadala sa aton mga kaka-K5. Problema nga tagaan na ton sang problema, sang advice. Mayong gabi, J. Lolo and Jerry Lee. Mangayo ko tani, J. Lolo, siyang advice sa akon nga problema. Tawga lang ako sa ngalan nga Jen Jen. J. Lolo, gabusong ko. Ha? Di ko yung amay daday. Gabusong ka, tiway ko na yan, hindi man takilalay. Gabusong ko sa, sa nubyo mo. Sabi ko sa ako, no? Hindi ko niya mag-agoya. Gabusong ko, mga anom na kabulan, J-Lulo. Kag nag-live-in kami sa akon nga nubyo. Gaplano kami nga magpakasal. Tapos ko makabata, J. Lolo. Ati Mayo, no? Una asal, tapos kasal. Mayo mga plano, makabata lang, oh, hindi ka lang kapalag. Pakaslan magiging ko. Okay, ti mayo nga plano, galibin sila, ti gabusong sa subong, ti mayo nga plano, kay mapakasal sila, no? Ate, ari na, padayunon naton sa pagbusong. Ti sa pagbasa. gabusong ko, anong kabulan, J. Lolo? Kagalibin kami sang akong nubyo. Kagaplano kami magpakasal, tapos ko makabata. Ang problema, J. Lolo, ang bayaw ko nga hilaw pa. Permeya lang ko ginasnab. Ginasnab sa gali. Wala siya ginasapak. Sang iya bayaw nga hilaw. Sa matuntuon ng Jilolo, upon kami sa trabaho, sining akon bayaw, kag mag-best friend gid kami, uy! Mag-best friend ba sila? So baling, best friend niya, may utod nga lalaki, tika ka mo ini ang nubyo niya, no? Okay, di sige. Sa matutuod ng Jilolo, upon kami sa trabaho, kag mag-best friend gid kami, before, sa nga nabalaan niya nga kami naka-utod niya nga lalaki, wala na siya nagapanapak, ha? Bisan subong, isa na kami kabalay, J. Lolo. Okay. Daw laon bi J. Lolo siya. J. Lolo, nung imuon ko man, mabalik ang amon nga mayong pagtamdanay since ang parihas ang una.
Basi di lolo kulang ni sa karinyo. Gilolo, hulaton ko git ang imo karinyo, ang imo advice.

mong kuno kabalay. So ginpuli siya sang iyang nubyo sa ilang malay nag-star na kag wala siya ginasapak. Tumag-best friend sila, no? Aha. Kay kunong rason niya nga daw laon nga daan ni. Okay, tiguro may got-got guro dirile. May ara guro sang sunggod ni o kun lain siyang buot nga huwag siya gasapak, no? May ara sa guruya sang hindi maayong pag intindi sang ilay nga sitwasyon o kung hindi siya komporme, no? Ano kunong himuon niya, Ben? Day man siya? Ano kunong himuon ni Jinjin nga para magbalik ang ilay nga kanami nga mga pagtamdanay? Sining iyang bayaw nga hilaw? Nga kung sa diin mag-best friend gila sila siyang una.

say mo, Jen? Kalma lang, Jen, ah, kay gabusyong ang adaan. The more kaya nag-problema, dahil mula kang nag-stress ikaw, da, nag-matsyag man ang baby mo, da, ha? Ah, so, kinaglan mo lang siguro niya is, relax lang, da, yeah. May lang na siya, nai. Timing lang, gaga makachimpo, nga maka-heart to heart to kamubla nga doa, ha? Kado hindi siguro yung na-expectar nga, ah, may arat doon mag-best friend yun din mo, no? Ngayon daw hindi siya guru pabor sa inyong relasyon kay tungod nga why siya guru yaka itindib la? O, tikinang lang na misunderstanding lang na kaga wala lang magsaktuhan na isang mga paminsaron kag malatsyago na, no? So, sa imo, Jen, kalma ka lang niya kay gabusyong ka na, no? Tatapos, itindihon mo man siya nga wala siya kay chindi, bla? That's why nga itindihon mo siya, kag paintindihon mo siya, kung makachansa nga maka-istorya ka mo, timing ilang, kag maka-heart to heart to ka mo. Kag you just do it in a nice way. Sili mo, miga, pwede ta ka istorya misyan doon lang kaminuto so kung 5 minutes lang. Nga doon daw, ina mo lang daw, kamo langging nga doon, wala nang imong kalibin, wala na sa iba nga tao, nga arak ka mo bisa isya ka kwarto nga, kamo lang nga doon, no? May arak lang kung doon tayo nga klaruhon o kung pamangkot ay. Pero hindi ko ka, hindi ko kaintindi kag nagalibog ang ako niyang ulo. Nga do something, nga do, ano mga ayo ko sang klaro nga rason na nga do hindi na pareha sa unang pagtatarmo sa ako kiti mag-best friends man ta. May ano ang ako nga nahimo nga hindi mo nagustuhan? Abi pa itindiha ako? Dito katawahay lang, no? Pasaysayon mo siya, kagpa-istoryahon mo siya, kag i-explikaran mo siya kung may ara kaya siya nagkakaigo nga rason sa iyang mga ligot-got, abi, no? Di mo malang na ang misunderstanding is a matter of explanation, kag-communication, bla? Wala lang ka mo nag-itsindihanay. Wala lang ka mo yan nagsantuanay sa mga bagay-bagay, kundi miscommunications lang. Iplastar ang sitwasyon, kagklaruhon, kagsangalan sang paghidait. Magaluntad ang kalinong. So si Imo, Jen, good luck si Imo, ha? Good luck. Timing ilang, ha? You just do it in a nice way nga pag-istorya siya para nga nami ang inyong resulta. Okay?

0: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Ako gali lo si Trina. Trina, ha? Trina.
1: No.
0: Tapos siyang Trina, T4 na eh. Ang manghod ni Trina, si Tuna. Tuna. Ang manghod pag ni Tuna, si Wana. Ha? Wana na wala. Wana, Tuna, Trina, kag... Dasyon si Porna, ha? Good evening, Jirili J. Lolo. Ako ganilo si Trina, 27 years old. May gusto lang ko lo ipamangkot kong tani sa imolo. Kag sa mga listeners ninyo, kilalagin ako sa mga friends kong good listener as well as good advisor sa ila. Kapin pa sa family ko, J. Lolo. Pero kung about na gani sa kaugalingon ko, hindi ko kabalo kung ano ang dapat kong himuon. Ari na. Kag nahuya man ko magpamangkot sa ila kay sakon man sila gapamangkot sa mga problema nila kag nag-advise sa ila, no? Kabay pa, J. Lolo, nga mabuligan mo ko. Sa thank you gate J. Lolo. Okay. So si Trilile, si Trina magkaka-K5, 27 ang hawak, ang edad. Mayo siya mag-advise sa mga problema sa iban. Pero kung iya na gani problema, doon siya kabalo. Ano ko nung himuon niya ko, no, Jirili, no? Bebe, asin niyo, abe, nung himuon niya, bebe? May mga amugin na iyang mga sitwasyon. Kag may mga taong good advisor, pero... When it comes sa ilan na problema, daw hindi sila kamalong mag-handle. La. Hindi sila kamalong mag-plastar. Well, una get in the Trina, no? Kinanglan ko royate, siyempre, ang tanan mo nga kaalam, kag-wisdom ni mo sa paghatag sa advice, i-acknowledge mo ginayang is not your own knowledge and wisdom. Kundi ginapaagi siya Ginoo sa imo nga bilang instrumento ka nga magahatag ka sa iba't sa iba nga tawo sang mga solusyon o kon mga advices, no, nga para nga makaangkon man sila sang alternatibo nga paghimuol kung paano nila atubangon kag solusyonan ang ilang nga mga bagdilaw nga nagaabot sa tagsa-tagsa nila nga kabuhi, no. So i-acknowledge mo gina nga hindi mo gina i-akoon o kuni akon giniya nga knowledge, no. Ginagamit ka lang siyang instrumento sa Ginoo nga para maging advisor ka, no. So after all, nga ga-believe sila si mo you're a good advisor, tawo ka man gyapon nga may mga problema man nga ginatubang. So number one, gid acknowledge gid ang aton mahal nga makaako nga ikaw isa ka instrumento. And in that reason you define your purpose sa for your existence. Nga somehow nabalaan mo yaya nga nagabuli ikaw sa imong sika pareho pagi sa imong mga good advices, no? Pero ang problema kung ikaw na gani, no? Doon ka kabalo. So you have to first surrender. Mga muyo kagid, no? Natagaan ka sang kaalam, kagiya kung paano mo i-plastar ang imuya nga mga problema nga matagaan sang kalubaran o kung matagaan sang solusyon. And then, Trina, himuon mo siguro, number one, you have to define. Kinanglan, himaluon mo kung ano gid ang problema mo. Mas maayo Ikaw yung ma-advise imo kagalingon. Okay, paano ka ma-advise imo kagalingon? Kuha ka bulpeng ang papel. Sulatan mo ang kagalingon mo. Oo. Siguraduhon mo lang ang mabaton sa kagalingon mong sulat mo man. Hindi, yeah, seryoso. Kuha ka bulpeng ang papel, kagtapos isulat mo na kung ano ginang problema mo. Be specific. Kung ano ginang problema mo. Ano ginang problema ko man? Ang problema ko, galibog ang ulo ko sa paghimo desisyon sa mga bagay-bagay. So, i-define mo na. Sulat mo na ang problema mo. So, once masulat mo na ang problema mo, no? Basaha. Basahon mo ang problema mo. Kagtapos, mahimo ka na sa dalom sa problema mo. Number one. Anong himuon mo sa problema mo? Because you know what, ginpagwa mo na problema mo sa imong kagalingon mo. Makita mo na problema mo sa papel. So, sulatan mo, isulat mo ang number one da, anong opsyon mo da? Okay, himuon na himuon mo. Number two, mo na himuon mo. As if ina yung problema, which is imo na problema, as if it is somebody's problem. So, technique na siya, technique, no? Do, kuno abi, do problema sa iba na, ni mo pag-akuon, nanay. That's why isulat mo siya, kay para nga daw magwa sana si imo yung paminsaron, kag daw ginabasa mo as if iya problema sa iban, kay mayo ka mag-advise sa iban mo. Pero kuni mo na problema, daw hindi ka nakamalo mag-advise lawas mo. So, mo na technique ng imuon ta inday training, trina, isulat mong problema mo, pagtapos advice-an mo ng imuon akong lingon. Number one, mo na imuon mo, as if it is another person, ha? Number one, number two, and number three. So, may tatlo ka na ka possible options ng pagkapiliyon mo, no? So sa tatlo sila nga possible solution mo, pili ka na sang doable, workable, attainable, kag applicable. Papili ka na kung di nagakaangay nga paghimuon mo. So dra mo na makita na nga may solusyon ang problema mo. And then you will realize mamag-anang imo nga balatyagon kag paminsaron dayon, ha? Okay, good luck, ha? Sa inyo man mga ka-K5, pwede nyo man imuon kung nagalibog gid ang ulo nyo, kinanglan maklear ginaton ang problema, no? Ha? Ano gid bilang problema ko? Sulat mo eh. Ha? Para makita mo gid siya. Kay kung wala kita siyang klaro nga pag-intindi kag pag-ibalo sa problema naton, mabudlay yan na mangita sa solusyon. Mangita ta sa mga ideya kag kaalaman kung paano naton ma-resolvar ina. So mas mayong pwede ta na niyang himuon nga technique as isulat naton sa papel ang problema kag masahon ta. Ang problema ko kay why nagasapak ang nobyo ko. Ang imuhimuon mo ni. Ang imuhimuon pa kita mo na. Number three, ang imuon mo ni mo to. Kagtapos sa tatlo dira, pili ka na siyang pinaka you think applicable. Kag doable. Kag achievable. Workable. Ah, di ba? So, good luck si mo, Trina. Because you know what ang problema, Jelly? You know what? Kalabanan sa ito nag-escapar sa problema. Hindi ka maka-escape sa problema eh. Kapag itindi na to, ang naghatag sa to sa problema, ang demonyo. May mga amusin na yan nga paminsaron niya. That's why ang iba doon nahadlog. Pero ina siya gali, test ina sa aton. Kung ano kita ka-mature sa paminsaron naton, ang aton nga mga abilidad, intelligence, kung paano naton i-plastar ang mga bahin-bahin sa aton nga ginatubang ang mga pagtilaw. Kag sa naman na mabalaan nga kung anong imuya nga connection sa Ginoo, kaya siyempre kung limitado ang imo alam sa Ginoo ya, why siyang imposible mo? At kaanyagin ka na iya siyang wisdom, tagaanyagin ka na siyang kalaman nga kung paano mo ma-resolbar ang problema, no? So ining atong nga gina-discuss is about technique lang niya, no? Nga kung saliin sa liwat, pwede mo man magamit nga isulat mo gid specifically kag klaro ang problema mo, kag basahon mo, kag ikaw man under that sa imo problema, isulat mo na ang mga advice mo, kag pilion mo ang pinaka the best nga pwede mo himuon. Oras mga kakifab, alas 11:44 na. We're going to take another break. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamahal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
14: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o si?
10: Performance mo ba?

0: Aho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

restaurant. Sumong mga ka-K5 ang mga vloggers from other places sa iba nga probinsya sa aton na Pilipina, Pungsit Pilipin, nagkakanto sa Negros, sa Bacolod, kag ginablogin nila ang Gina Seafood Restaurant. Ang mga pagkaon, ang pagbakal nila sa mga ining mga isda, ka mga seafoods, ang ila pagtimo sa pagkaon, dirili. Malaway kagit. So ang Ginas is a landmark na nation Bacolod kag Negros. No, ano na siya, food tourism destination na bla. Nga kung may mga bisita dire from other provinces, ang aras sa ilang mga checklist bla nga kantuan nga kalanan, Ginas Seafood Restaurant gate. Why? Because may nakakanto na din nga taga Manila, kag naga-enjoy kay na-satisfied gid bala siyang luto kag serbisyo sa Gina Seafood Restaurant. Kag ginasugid na dito magbalik sa Manila. Kaya pag pumunta kayo ng Bacolod, puntahan nyo yung Gina Seafood Restaurant. Ito pictures namin, no? Na. So amat-amat nagatubo ni Rile ang mga balita sa palibot sa bilog ng Pilipinas tungod sa mga naka-experience sa Gina Seafood Restaurant, no? So proud kita nga Bacolod noon kang Ilonggo nga may mga okasyon kita kang may mga bisita man abi. For example, madalata sa Gina's Blanc kang matilawan nila mga bestseller nila da, mga sinugma, mga sinigang kang tinulang nga isda nga paslong batuan, mga kinilaw nga tangigi, bagara naman. Ara naman. Ang mga pasayang nga bate garlic shrimp ini ganit tempura jirili o kon gambas baka namin ba. Laway naman tani. Tolon naman tani laway o hindi ganit magrungkab naman tani bahaw. Tapos ini magkalipat ang sisling manumbok jirili ka perti ka nanam-nanam. Blue Marlene bla. Pwede man na ining ilang abaw sa soo. Mga shells jirili, ang diwal baw. Ang diwal sa Ginas jirili, nagagiho pa yan tisog bahon mo. Kagpertegi ka friska, gidaya. Kagkanamit namin, kagisog bahon mo, butangan sa banyos nila dang espesyal. Butangan butter. Kagpagbakit jirili, butangan sa fried garlic. O kanamit mo. Namit diwal ba? Arad na si Ginas, mga kasag gusto nyo. Nga mga lagko, yadirili, mga blue crabs, mga aligi, arad na. Lukos, nga damot kon lagko, arad na. Kakanami kay Dasig sila magluto, kag wala ginakompromise ang kalidad sa ilang kanamiton sa pagluto nila. Kag very friendly ang ilang mga staff and crew, mga waiters nila, very friendly, no? Dasig magliho. May parkingan kag limpyong lugar. So bisitahin yung ilang Facebook page mga ka-K5 para masairan pagkikita sa mga dugang detalye kag informasyon. I-type lang na sa inyong Facebook, ha? I-type lang Gina Seafood's Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa bunga gabi. Itaray kita buwas, ha? 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K5 and News FM. Ako naman sa liwat si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. At ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay. Base sa KBP Kantar Media Survey, nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Kampyo na radyo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
6: Basta.
2: Ano na yung intruder man?
1: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Uy! Nagasakit ba lang inyong ulo? Ikaw ba lang naka-experience sa headache? Madamo klase ang sakit sang ulo. Ang pagsakit sang ulo. Una, tension headache, cluster headache, migraine, hemicrania, thunderclap headache, stress causing headache, kag basi hypertension. Oh, damo klase sang headache. Pero initanan nga mga pagsakit sang ulo, kayang-kaya ni DTX 500. Ang pagsakit sang ulo, pain reliever, imong nga gamiton probably o pamulumasahi kada. Pero waay na iya nagakahulugan nga madula na siya. Ang cause ng headache, amun niya ginatake ni DTX 500 at ni Mighty Sing alkaline nga vitamin C. Relax! Hindi makakulba. Take a break. Relaxation is the best para sa imo bisan migraine pa na. Mag DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo. Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulwetam. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan. Kag paano ini malikawan, kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX 500 kag Mighty C, Dr. Ramil?
7: Base sa research dita sang Philippine Heart Association Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
3: Bao kataas.
7: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%. Coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag siyempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nasyon sa Asia Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
3: No?
7: Siyempre plakaon palat. Duha lang niyang botsilingon Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon,
3: like lifestyle, no?
7: Lifestyle gid yai rason nga dapat doble aton paghalo. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: Paano na itong Dok Ramil malikawan ining high blood pressure?
7: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate.
3: Si
7: Laban na mo ginay. Ang kung wala na ginti, parat eh. Sudan ko an, asin, kagtuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note ha, antioxidant ta Japon ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom mang ka suplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataasang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag di sugar cane extract.
3: isa man gali Doc Ramil nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sa sobrang tambok sa lawas?
7: Di, ang DTX 500 Gagmay TC, kampiyon na sa mga nagajita.
3: Mm.
7: Bangod sa charantin nga nagamimik sa function sa insulin. Agod magamit mo sa husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. Sumaluwa sa jita, kinanglan man, mangin physically active ka man. Kinanglan nga, at least no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitag mabisiklita kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di indi kaya manigarilyo.
3: Tamo gina, oh. Tamo Pinoy manigarilyo.
7: Especially kung may high blood ka na, no. Oh. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag ma-stroke ka. Kung pala sigarilyo ka bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang ito ang blood pressure.
3: Siyempre hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag MTC, hindi kay whiskey, Dr. Mel, no?
7: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Isa na nga bawal, no? Dapat kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang ka butilya sang beer kada adlaw, pero may gid wala gid wala, no? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito ya, no? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imong korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala gapanaog ang imong blood pressure kag kun permanente nga kulang sa paway ang imong mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imong BP or blood pressure nga ikaguba sa imong korason kag kaugatan mo biskan ang imong kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imong gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobrang kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag pirmi na mo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC. Bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag high blood ron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC, indi ginaton paglipatan.
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay Ampalaya Extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
0: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalasubong imo sugar.
0: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sigi-sigi nga pagkaon sang red meat ang nagaresulta sa fatty liver, tumors, cardiovascular diseases, kidney problems, digestive issues, kag masubo man ihambal, mortality or kamatayon. Amo na gani nga dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kun palakaon ka sang karne. Agud nga mabuligan sang superior antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, oh, nga ma-neutralize and ma-balance ang nutritional needs versus destructive effect sa health sang tao. Sa mga pagtuon, ang risgo sa pagkaon sang red meat ang nagadepende man sa klase sang karne. Ang mga leaner cuts sang unprocessed red meat kaangay sang tenderloin, pork tenderloin, less harmful kumpara sa mga unprocessed cuts bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
7: Ibang Pinoy, mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir GP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
3: Oh.
7: Di makita mo na sa utanon and other sources. Like ako, ay mangkuga kaon karne. Ang ako nga sources,
3: vitamins,
7: mushroom,
3: no?
7: Suya, legumes, and beans.
8: Oh.
7: Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan.
3: Oh.
7: Di, kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang gitawag DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP, may alkaline nga vitamin C ka pa, tiyan pa mangkot Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amo ni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang gituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal dito X500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
8: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? Mm. So, ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Mm-hmm. Amunin sila ng mga tao nga gainom 2 to 3 bottles a day. Mm-hmm. Nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pahuway. Mm-hmm. It's better to drink once a week than to drink every day. Mm. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala. O, okay.
7: Okasyon na lang, okasyon.
8: Okasyon lang. Mm. Para makapahuway ang imo atay.
7: Makaregenerate.
8: Makaregenerate. Mm. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Mm. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Mm. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Mm-hmm. Amo nang ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Pero sino yung ma-detox ang liver? Mm-hmm. Wala. Ang DTX 500, amuna ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. Mm. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
7: Ako sir boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ko cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw ko yung inom DTX 500 kag Mighty C sir boy. Manigurado ko ya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Mm-hmm. Tapos gusto ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So, ti, sa mga pala inom da, may chance pa nga magbago. Isli na, instead, alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C. Before madamage imo atay. So, adlaw-adlaw ah, pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan itong
11: score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX
9: 500. DTX 500 Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Kagsubong kanami isa kon paminsara.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City.
16: Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique,
15: Juan Kyong Building,
16: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
16: Kulasi
15: National Highway,
16: kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
16: Clinica
17: at Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
17: And Clinica at Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Kung adlaw-adlaw kami inom DTX 500 kag Mighty C, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
21: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
22: Nakapaligo ka na, kinanantinloan ta naman ng aton yung mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sa matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung aton yung seltzer boy, mm-hmm. DTX sa coffee mix.
21: Correct, no? Mm-hmm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo ka adlaw-adlaw, mag-Santo Plus Herbal Soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, mm, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX Coffee Mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
7: Especially kung ano, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
21: Nan. Na,
7: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka,
21: mm-hmm,
7: mas ginarecommend na mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa Sir Boy.
21: Mm-hmm.
7: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
21: mm-hmm,
7: plant sugar, Sir Boy. Ang manang nami da.
22: Natural.
7: Mm.
21: So, kung immunocompromised ka, no, dapat ang kape mo DTX Premium, no?
7: Plus.
21: Hmm? Plus, kung pugahan mo, pag ito doa ka DT Bio, ay kampiyon.
7: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
21: Mga autoimmune disease, no? Mm. Kung feeling mo, nubo na stinsa sang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with doa ka DT Bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DT Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
7: Oh.
21: Lain niya.
7: Gainom siya kape. Duha sila gainom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
23: Extend.
22: Muna si Kreto ng Jenner.
21: Hindi na high blood, fast blood.
7: tapos na palapi, gapamasahe din siya.
21: Ay,
7: gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
23: Mm-hmm. Tanang alawas, masahe.
7: Mm. Ta-all E.
21: Isang pwede, Jenner, ha? Kabibo si mo, ari mo, ay.
23: Magpamasahe si Jenner, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tisingin nyo, ha?
7: Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus
23: Herbal Oil.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
19: Talk ni Doc.
21: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
7: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
21: Ang ginapatay
7: doon? That's 11% total
23: every year.
7: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
23: Grabe.
7: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
21: Bara.
7: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga akoan, pwede ka ma, no? Mas ischemic stroke.
21: Mm-hmm.
7: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
21: Mm-hmm.
7: Ganda damage siya by build up sang mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na ito ma-prevent ang blood clot, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
7: Number one, exercise.
21: Mm-hmm.
7: Hindi magpatambok.
21: Mm-hmm.
7: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
21: Mm-hmm.
7: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize sa Sir Boy.
21: Correct.
7: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang D3 Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Mm-hmm. Di may extra virgin coconut oil atong D3.
21: Mm-hmm.
7: Di ba? Yung iba niya, wala na
21: mo. Na
7: mm-hmm. Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
21: Mm-hmm.
7: Nga kaya niya ma-prevent. Kag matreat niya ang mga pwedeng posibilidad nga magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
7: Ang research kag-study nagapakita nga ining garlic acid nga ara sa D3 Bio,
21: mm-hmm,
7: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
21: pag-ubab
7: and mm-hmm neurological changes during sa gituag ischemic stroke.
21: Oy, wow.
7: No, mm-hmm, di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may garlic acid,
21: wala,
7: may polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 Bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
2: Mm-hmm. No? Amo na ila, immune cells ang brain.
7: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
2: May ilaman sila yung soldado.
7: Makabulig dra ang gitawag ditribaya para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of ditribayo, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
2: Mm-hmm. Abi naton ang ditribayo, gaputikta lang si mo kontra depression, mm-hmm, kontra sa pagkulang sa tulog, kaga ano pa nga health sa imo brain, katindo sa brain mo, ginaputiktahan kagigli sang ditribayo kontra sang kun pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Dok Sam?
22: Yes, correct. Kung nakaditribayo kakadadlaw, sir boy, nag-promote ina, sir boy, sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban kapag nga klase nga stroke, sir boy. Mm. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang ditribayo nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga arad, sir boy.
7: No, kina-recommend niya na ito sa itong mga clinic, duksa mo,
22: yes?
7: Mga magnesium,
22: oh,
7: potassium, nami siya sa mga kwan para magkawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo ng rason nga magka ischemic stroke.
22: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ako nag-ditribayo ka, mm, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium, mm, ginapanami man ang isang absorption ko naka-ditribayo kita, sir boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh,
7: mm-hmm,
22: no. So makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no. Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka-ditribayo kag ginapanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, sir boy, kag mga prutas, no, kaangay sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy, kag isa pa lauric acid nga sa ditribayo, no. Makabulig man, sir boy, sa pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
2: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munawlaw din nga makwa mo sa ditribayo, no. Ginambali dok Sam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni ditribayo sa atong lawas, magnesium, potassium, mm-hmm, ini ng mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang ditribayo sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni ditribayo? Ini ang gallic acid ginimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no. Kindabo gidya bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no. But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa ditribayo. Ginambal gina ni Dr. Mil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni ditribayo? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni ditribayo? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, ginapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ga ditribayo ka adlaw-adlaw, uy,
21: Amat-amat ko ni Wanghaw, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buboyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat-amat, usan ni D3 Bio para mausasang imulawas for energy. So this is how D3 Bio protects you. It also protects you from blood clots. No, kaya ginatawag niya ang D3 Bio, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics
7: layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
21: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sud sa lawas ta, pure probiotics is capable of producing folic acid. Oh, nga tawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This B gut derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat ang kaso kag ubo ikaw ginaamligan ni D3 Bio, ginapalayo ka pa ni D3 Bio sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio,
5: ang D3 Bio,
0: yung may Vizio.
5: Ang Vizio,
0: yung may D3.
5: Matatas mga butika.
0: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
5: mapalis sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
25: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
23: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil.
7: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3 Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klase nga stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
21: capsule.
7: Inamin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na, dako ang bulig. Number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3 Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga makabulig siya nga hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Amo ko kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon ano, D3 Bio. Why na ginahapo, no? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3 Bio, klaro ka tama nga epektibo gid siya nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma related symptom. So, sa mga pala inom D3 Bio, te may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo da, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
22: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3 Bio makabuligid, no? Ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man, ang D3 Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no? Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no? Nga ara parte sang aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang naga-control sang aton nga

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3, Bayo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:34.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang

0: Y sí, buen año, señor Manuel Rosano, las 4:36. Welcome naman mga Kaki Vibes aton sining pagpangalaga sa sining Miyerkules nga presentation. Fecha 3 sa kita sa sining bulan sang Hunyo o Hunyo tuig 2026. Sa kinandan opod sa inyo mga lagad Kaki Five Babes gantalaw.
1: Ako naman si Kaki Five Robert Picardo.
0: Sa aton sining mga balita lokal mga Kaki Five. Una kita sa aton sining mga pangulong tinalan. Sa aton sining pagpangalagad mga Kaki Five sa siyudad sang Cadiz. Ang Cadiz City Emergency Clinic na nindugan sa ila kunong mayong serbisyo.
1: Kampiyon, kampiyon, mayong serbisyo. Tatlo pilason sa pagbungguan ay isang tricycle kag motorsiklo sa Escalante.
0: Empleyado sang Negros Power na dakpan nga nagapangawat alambre.
1: Dakpon, prisohon, drug personality ginluthang patay sa computer shop sa Bacolod.
0: City Legal Office magapadala sang panibagong notice sa Ascenso Market.
1: Lalaki nga tuman kahubog, wala malumos sa ilim nun, apang nalumos sa tubig.
0: Army patay sa inkuwentro sa Banwa sang Escalante. Masobra 400 nga residente ginbakwit.
1: Grabe. Sa Balita Nasyonal, Kakipe Babes, ang sesyon kahapon wala gintambungan sang mayoriya pagkatapos nagbalo sila nga nag-walk out man sang nagligad nga adlaw ang minoriya.
0: Amuneng siling ni Rafi Tulpo. Na si Rafi Tulpo, nag-siling niya.
1: Hinahamon kita?
0: Kunin niya, ginahangkat kita kay Tanong.
1: Oo, oh, katudi.
0: Kung hindi kaya magkatudi, ikaw duwag ka.
1: Duwag ka. Duwag, duwag.
0: Duwag.
1: Oh. Ang sabat naman ni Cayetano.
0: Ang sabat naman ni Cayetano.
1: Kung hindi ka lang tulpo at yung kapatid mo na si Erwin ay tulpo rin,
0: uh-huh,
1: dapat sana napunta na ako at ipatulpo kayo. Oh.
0: Tiabi.
1: Oh. Grabe nga mga strategy ka, Kipay Babes. Kung lang taon mo muna, nga wala nag-attend ang majority sa sesyon kahapon. Wala sesyon kahapon mo. First time in the history nga ang majority wala mag-report sa sesyon. Siling ni Lacson, kag ni Subiri, kag ni Gatchalian, 25 milyones ang ginabayran nga electric sang Senado kada bulan kag Kibibibs. Nasayang lang tungod nga wala nag-attend, nakabinbin ang mga trabaho ng mga senador. Sinisweldohan kami ng taong bayan.
0: Grabe,
1: kawawa ang mga taong bayan. Pero oh, kaki pa babe, sariang punto.
0: Dokon na pamatiya. Amo do ka pipiho.
1: Piso mo ang taong bayan, kaki pa babe, way na nagakasubo. Kada post ng minoriya, kag sa administrasyon, ang taong bayan, nagakadlaw na sa mga kaki pa babe. Kita mo ng mga comments ng reaksyon.
0: Sila malang nagakulokomentar.
1: Aripagid. Hindi ang taong bayan subong, concern sila pirmi sa taong bayan. Pero ang taong bayan, amo ang ginakawatan, kag taong bayan, kakipay, itan, pariyo sa imo, ang nagabayad sang ilang utang nga trilyon, nga nangin flood control scam, trilyon-trilyon mga kakipay, kag ang mga mali-malita, nga mga kuwarta, mga kakipay.
0: Subong sininagdagdaganay na sila.
1: Abita, samang tingog mo subong nga gabi. Tidog ugtas ko sa balita kapon.
0: Ako lang yung ginaugtasan ko.
1: Oo.
0: Hindi yung balita.
1: Kalma, kalma. Ang heart mo, ha? Ang tagipo heart mo, may ano blada, may Dr. Pinoy.
0: Ang, kwan?
1: Oo.
0: Ang Senado, kag ang legislative, kag ang executive department, daway na subong nagka-intindihan ay. Daw nagdagdaganay na sila. Mismo gani ang nai Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Ikaw din nagdag yan na ganing executive mo.
1: Oh.
0: Kung magsiling ka executive, ti ang presidente ka executive.
1: Pare, pagkita. Oh. Kiko Barsaga.
0: Oh.
1: Ay, nako. Gin-kick out na sa House of Representatives.
0: Failed na.
1: Failed na. Why na siya? Sibilya na sa Subong, kakipebe. Hingabot man siya sa mga post niya kuno kontra sa administrasyon kag sa mga politiko nga daway kuno nagataha. Talahaon pa sila. Talahaon pa sila.
0: Grabe.
1: Ang Crocodile Farm, talahaon pa, kakipebe.
0: Grabe, nagidya Subong nang kakalanabo. Doon din nagidya maintindihan niya, no?
1: Si Bunuan, DPWH Secretary, former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ginawel chair kay ginpiso man upod kay Senator Jinggo Estrada, kagipay babes. Nagpila pa to ka mga akusado.
0: Dimeto pa to upod magkawas kay Bunuan. Si district engineer pa to eh. Mga kakipay. Ah, makaluloy na muna si Kwan. Makaluloy ba? Daway man makabatsya ganun si Kiko Barsaga.
1: Why kabatsya? Sina civilian. Basi sina mahulat na lang. Mahulat na lang sa 2028. Basi madlagan talimot.
0: Mahulat na lang sa 2028. Adlagan galawat.
1: Kagway siya naginulsol sa mga post niya sa social media. Kaya ginapang buyan niya sa iya social media para sa korupsyon. Mga kakipay.
0: Tiyan mo na yan sila yung ni Kiko Barsaga. Ang kongresista sa Cavite, ka 4th District.
1: Miaw-miaw, Japon. Spell,
0: sang House of Representatives, sang kahapon nga daw. Matapos mapamatud-an nga nagapakita siya sang disorderly, kaga disruptive nga pamatasan mga kakifay. Ang buto sang mga kaimiembro amo ang bawal. Grabe, pabor gisiyo.
1: In my 265
0: pabor. 14 ang kontra. Kaga 8 ang abstain. Anong abstain ni do why gid panindugan ni
1: balimbing na yakin mga babes. Balimbing na ya.
0: Sa bagay to kun sa mga barko pa.
1: Ang iba na ya. May mga kabalasla na nga mga kwan.
0: Ining ulo abstaining nga wala naghatag sa ila opinion. Kundi ito yung ginasakyan. Pareho lang nagsakay ka sa nga baruto. Nga ginanglan na kundi ito magkiling, dito kaya magpa-balansi ka.
1: Kung saan ang alon, doon ka.
0: Din ka. Muna mga kaloy, kiling-kiling.
1: Wala panindugan.
0: Isa ini ka pinasahi mga kakivay, mga kaso sa
1: explosion
0: sa kongreso.
1: Why
0: prinsipyo?
1: Lain sa aton, prinsipyado tayo.
0: Gusto?
1: Gusto?
0: Gusto
1: na na.
0: Ang prinsipyo, kinanglan tindugan mo. Kung prinsipyado ka, prinsipyo, tindugan mo ginaya.
1: Kung kisa na pungkuhan ko man.
0: Hindi kasi liya nga. Ang prinsipyo ko, tungkol na prinsipyado ka, ang prinsipyo mulain.
1: Kakipay, babe, sa aring strategy nga ang bago hapon na. Ang strategy sa Senado. Kung wala madayon nga magbutuhay kung tani, kaya magbutuhay ito kung di nag-workout ang minorya. Kaya ang plano sa ito, sa majority, nga buto-butuhan gid, nga si, kung may mapriso gid man sa ila, may magbuto kung in kaso may mga votation nga matabo, kakipay, babes. Kung i-divide ang house. Wala ito madayon kay nag-workout ang minorya. Karon, nga wala naman nag-attend kahapon ang majority. Kakipay babes, tungod nga 11-11 na, kung si Kaitano pa, hindi kita magpa-11 sa 11. Anong strategy nila? Wala man sila mag-attend. Nga munang punto. Tungod nagbalo sila, ikadua kakipay babes, ang sa likod sinadira, kung nag-sisyon kahapon, may tendency nga magbago ang komitiba kakipay babes, kagbasi may mga senador nga maglaylo sa minorya. So anong himoon? Hindi mag-alaten sa sesyon. Tanan nga majority. Ari pagid. Nga wala nag-attend. Para madayon buwas kakipay babes, hindi na mag-entra ang minorya sa pag-agaw sa ila sa mga committee kag damo pa sila dibatihan. Dayon buwas kakipay babes ang committee hearing sa flood control project Buaya Malita iskandal kakipay babes.
0: Amo ni ang ila sini nga rason. Kung ating wahaon gid nila ang Senado nga mangin majority sila, mabawi nila ang mayorya sa minorya mga kakipay. Kay ang nakabinbin diri mo, nakasalalay diri mga kakipay ang kaso sang flood control project. Grabe naman yung tiyan mo na eh. Siling sa nga presidente niya. ano tong inambal ng presidente, hindi lang kay magtandog sa kay presidente.
1: Ako lang si presidente.
0: Sa kay kwa na lang.
1: Tinginan kami ni Israel. Ganyan ba tayo noon? Dati nung lang nangyari. Minsan hindi tayo nagintindihan, pero pagkatapos nagkapi-kapi, pero ngayon, hindi ko maintindihan ng sinado.
0: Duwag ka!
1: Kayohon mo. Imarsalota ka. Imarsalota ka. Sige, agin.
0: Grabe. Ginapayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang hindi pagtambong sang mayoriya kung majority amo ang pagpakita nga dapat magpabilin nga independent ang Senado batok sa mga external nga interes. Amo na niya sining arason. Bilang pagpakita man sa pagsuporta ang kadamandri ara ang ila sininga simpatiya sa kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Yes.
0: Lakip na si Cayetano ay may Marcos Rurante Marcolita kag Mark Villar nagupod kay Estrada sa Camp Krami matapos sa ginaresto. Ini mga kakifive ang nagresulta nga wala quorum sa plenary session. Amo na yung rason kung nga nga wala nakakorum. Ang majority block ginakabig nga ang proseso bato ka Estrada isa ini kag pag lapas sa Senado apang ginakontra sa nga minority nga iniisa lang ka legal nga proseso nga hindi kontrolado sang Senado.
1: Kakipay babes ha, wag kukurap kay ang investigation sang Senado ara na kabalo ka kung sino ang mga invitado.
0: Si
1: former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Attorney Libito Baligod amuning nag-abogado sa 18 ka mga Marines kakipay babes, Philippine Marines.
0: Meaning to say ang 18 Marines matambong man.
1: Yes!
0: Magluwas nga ara ang abogado niya, matambong man ang 18 Marines.
1: Oo, Ombudsman Representative, DPWH Secretary, Engineer Bryza Hernandez, kakibayb, kag-iban pa, 34 ng invitado. Malinopok, kakibay babes, ang mga testimonya, buwas, kakibay babes.
0: Kag si Trillanes! Si Trillanes! Ipatawag man sa Senado, pero anong hambal ni Trillanes? Na hindi ako natakot kay Marcolita. Ay, terrible. Balantayan tayo nagid ni mga kakifa.
1: Gasinggita ng minoriya nga mag-resign na si Cayetano. Suno sa damo na naghangkat. Gusto po nila lumipat po si Senator Lapid, Senator GB, kami pong magkapatid na Tulpo Brothers na sumama sa majority. Inupiran din po kami ng committee na lumipat kaming apat para maging GCT po sila. Hindi naman po kami pumayag dahil mukhang mali yung kanilang pinaglaban. Mali po yung prinsipyo. Nag-sabat-sabat, nag-imimo man istorya si Erwin Tulpo. Sa pagkamatood niya, Kipay Babes, daw ini nagidya mentindihan ang gobyerno ta.
0: De sila ni kan nga kon ipatawag man. Sila ni kwa ni Trillanes. Nga kon ipatawagin man ko ni Marcolita. Anda ko. Matambong ko ya. Matambong ko sa Senado kag wala si Nadlock. Kay Senador Durante Marcolita. So gin pahayag niya nga game ako diyan. Hindi naman ako natakot eh. Hindi naman ako natakot kay Marcolita eh. Kung sino si Marcolita, hamonin niya akong pumunta ng Senado para batukan siya. I will accept.
1: So, muna mga kakipay, triple naging sumong matapos. Buwas bantayan tang hiring. Anyway, samtang nagkakapi ka muna.
0: Isugid niya si Marcolita.
1: Yes,
0: no?
1: Samtang Marcolita pa. May plan din
0: si, na ito. Si Kuangali, si Trillanes na. No?
1: Si Trillanes, tanong tang isog niya.
0: Sabagay, ti kung magamon ang kaisog ni Trillanes, ti kung kay ti sibilya na siya, anong matabo niya kung i-contem of court siya sa Senado?
1: Amo nang matabo.
0: Kung magpakita sa sang iya sininga, hindi mayong actuation.
1: Priso siya.
0: makasagang ayan ang iya sining mga bodyguard ha.
1: Amo gani man daw. Oh. Ti tanod hindi na sa padlagan kay bisan tanod hindi na sa magdaog. Ti... Aw bisan gawad sa barangay.
0: Bisan tanod gani gor, pwede siya tanod ah.
1: Pwede sa mga chip tanod. Laway man nga tanod lang, imunta siya nga chip tanod. Kipa babe, samtang nagapangapi ang aton mga listeners, mga Kipa Julid supporters, mga avid followers naton, kung nga ang nagamban number one ang balitang Kipa sa umaga. Nagainit na ibang tubig, ibang nagatimpla na DTX Coffee Mix, mga Kipa, yari ang aton nga video, just for fun lang ni mga Kipa, kay ining lalaki nga ginainbitar siya sa mga chicks nga mag-inom, why gid siya kakipay babes magdala? Why gid siya madala?
0: Number one ba ang balitang K5?
1: Oo, number one eh. Oo. Perdi ng... Puro, dilis, dilis. Anyway, ari ang man, ari ang isa kalalaki, ginainbitar sa mag-inom ka Kipa Babes, pula pa nga kabayo ang ginainbitar sa iya. Grabe niya pa malibad niya. Sa katapusan nga nag-inbitar sa iya ka Kipa Babes, nagpasugot siya. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Anong invitasyon sa katapusan? Puro ni mga red horse mo. Yari si Kipa Bitan sa aton nga good vibes. Take it away, Kipa Bitan. Ayaw niya. Wow. Oh, hindi ko gidya. Dua na. Tatlo naman. Oh. Hindi wow. Lang siya. Tatlo na. Ika-apat. Oh, hindi man siya Japon. Oh. Yeah. Ari, kalima. Oh. Gusto sala-sala daw? Hindi. Hindi siya mag-inom. Hindi siya mag-inom mga kakipay. Oh. Masaot talaga. Yeah. Masaot.
0: Daba, mugil kay James Bornales.
1: Hindi sana pagliwatan kay kalawig yung video niya. Mamugluta, mamugluta!
0: Magdal Castillo de la Rosa, Mayong Agar, Wina Villaran, Erbito, alias Hulo.
1: Oo, alias Hulo.
0: Leonardo Rilos, Jean Montesino Arroyo, Sandra Dison Haro, Mayong Aga lang dahil sa inyo.
1: Timmy Dagay, way ga-reply sa akon. Jean Montesino Arroyo, Mayong Aga. Leonardo Rilos.
0: Nga way sa naga kwan?
1: Ambal ko where you na? Here na mi. Bong sa usa lumayno milin joy si Dayon.
0: Abi may replyin na malala mi.
1: Raise ni ko Sandra Dison.
0: Para hindi magugtas mi. Ross Fernandez Danke. Aha. Kag si
1: Di Joanna Villanueva.
0: Ray Casio.
1: Oo.
0: Si Ray Casio, migo ko niyo.
1: Migo mo na. Si Sir Majubili, Sir Yo, tumulos.
0: Si Ray Casio, hindi
1: ka mang utan tato bala kay Sir Majubi, tumulos, dugay-dugay bla. Last one naman tato.
0: Johnny Meretita. Gina Purano. Si Maylene Joy Sidayon.
1: Oo. Si Rowena Villaran Irbito. Update lang kami ma'am kung na
0: Jean Flores Caberte.
1: Kung natali na ang munga.
0: Ah.
1: Ano pagtawag? Kung natali na ang buto sa inang. Oo. Talin man ang pagtawag sa inyo?
0: Talin.
1: Oo, inang mga buto ba lang way nag-uupod sa nanay niya? Kung matali na ang buto sa inang, butilingon pwede na maihaw ang inang.
0: Problemahan mo ganyan yung mga talin-talin.
1: Ang munga ang ginahingabot ko. Oo.
0: So kasi ang nanong kasugid siyang talent pero ang mga hulong ito nila. Hindi po na mag-prosper yung mga talent-talena. Ang mga talento yung nagbulag na sa Iloy kay kung sa mga kwan na, kung sa mga totoy pero lutas na. Ang talent niya lutas naman na.
1: Lutas na.
0: Ang punsilingon nga na hindi ka na mag-upod sa akon kay
1: interesado naman ko si Inang. Interesado naman ko si Inang.
0: Inang naman ang Iloy ang ginahingabot. Amara, why nagasapake nga naman ako na yun, talent-talent eh. Mabalubulubag na son. Ang ipayaway ang talent, ang inang amoya ang siguruhon.
1: O galabi naman sa kaber yao, nagkukuna gano'n naman sa ako. Inang kaber-kaber nga na madalaan kita kakapayas, nagdahon katumbal mo, tigiyabla. Tigiyabla. Jay Abadilla, mayong aga.
0: Si Evangeline sinotoganing Ferreza. Sinotone Fernandez. Sinotong mga kilala do mga miembro ni Villaran, Jane Montesino, ano ni Villaran dito?
1: Mga miembro yan ang mga KSS, mga solid supporters. Hindi ko ma-memorize sila kay sa pagkadamo sa ila. Pasintyahon nyo lang ito.
0: Si Ruela, Daruela, ang tagyasan bala. Ito bala yan ang ginakaunan na ito.
1: Thank you.
0: Tamayaon mo siya kay karon di kayo pagpasakao to kagpakaunon.
1: Uy, may man top dan.
0: Di ka kasulod to.
1: Masulod ka na lang to. Kung hindi, kung may kudalti, manawag kita eh.
0: Pero kapiyar ka to, napagsulod mo to, na mo to pinggan.
1: Oo.
0: May binangon sa unhan.
1: Hindi, muna to kwan. Muna to kung sumala ka lang.
0: Kung sumala ka, binangon kayo sa bata mo to.
1: Kaya kung sumala ka lang, yung pasintyanta lang ka kay atay kagbatikulon lang nadula. Pero kung nadula, pagid ang iwi, wira sa agit na to.
0: Ang atay daw ay ko to labot ha.
1: Mamang ko tino.
0: Sino? Abi pa yung
1: bisigarin. Tino may sala.
0: Pa yung bisigarin na sa sinado na. Ang atay.
1: Na-request ko sino to yung tagbalay. Sino yung tagbalay?
0: Si Ruila.
1: Ma'am, liog lang ko. Butang ng CCTV. Sunod ah. Liog lang ah.
0: Ang atay mo itong sakitan sa buot sa iban.
1: Ti okay lang nabawi kay Arap ang iwi.
0: Ang batikolon, ti akseptahon ko ng batikolon. Minyo bro. Daw ka... Ko hagpokin man doon.
1: Kay piling ko daw... Kung wala sing atay kag batikolon, kag wala sang iwi, buot silingon, ang pagdakop siling manok, tiniro. Daw inambos.
0: Ang buot mo silingon, kag gintiro, nalatay.
1: Nahigo ang atay. Nahigo batikolon, pating iwi.
0: Wasak?
1: Wasak, wasak, wasak.
0: Di ang atay mong nawasak, para batikolon, bilin. Ayo, nga pangabuhi na.
1: Talin ko no, tiling ni Jin Montesinero yo. Basta talin na gani, may sariling mundo na.
0: Tiyosto?
1: Tiyosto ah. Pero ang talin, hindi nyo pagkalipatan. Ang adlaw-adlaw nyo nga kwan ha. Naligo na kamo dito X Beauty Shop. Mumot na kamo.
0: Ang talin, solo sibaw-sibawo nyo man.
1: Ang talin. Ang pugaranta da ha. Ang pugaranta.
0: Ang pugaranta ba si kung may nagalumlum?
1: Kag ang banggirahanta, liog lang ko te kay bati kon magkalarusdak banggirahanta. Liog lang gid ko. Juni may ritita.
0: Ano naman ang relasyon sa pugaran kag ang banggirahan?
1: Himalan mo tapos mo kaon ang tanan ng inugasan tang manukalin sa pugaran, maditso na sa banggirahan. Di kun damo na nahinugasan jacky pa babe. Kag wala mahugasan ngadaan, basi marusdak ang banggirahan.
0: Amo na sila nga.
1: Connected ya po na. Budlay ko ha.
0: Kung may nagalumlom, posible wasak ng banggirahan.
1: Wasak na wasak ang banggirahan mga kakipaib. Magpaligo ka mo di Text Beauty Soap para magmumot. Mumot ka grabe ang kubot. Amo galing ako naka di Text Beauty Soap ka kakipaib babes. Nagamumot ka tapos grabe ang kubot. Dugaraym no?
0: DTX.
1: beauty soap. Ligo ka sa Litex beauty soap, nami mo kutis, patay ang mga bakterya sa lawas mo, mumot ka na, grabe pa ang kubot na Dilmar Delfin. Kasi siyempre ang aton nga internal organs like atayta, pankreas, tinaita, mga liver ta, no? Ang aton nga heart, proteksyonan gid siyang DTX 500 check sang klinika di Tribayo, kag ang immune system ta para hindi kita maguyango, magsipunon kay nagakambyo klima na. Kag nagahilapit na ang mga dinggi naman niya kaso, magklinika di Tribayo Mighty Sea kag DTX 500.
0: Sige, sa mga kaki-5, kinanglan power 3 yun na. Ang tanan, basta aga pa, kinanglan naka-power 3 yun na. DTX 500, D3Bio, and Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Ang kabalo ka, ginapabako dyan ang aton resistance, ginapainhance ang aton resistance. Ang lawas ta mo na yung kinahanglan ng aton, nga alagaan ta, kaya manang manggad tayo mo. Nagaupod sang iodine, zinc, manganese, molybdenum, mga kakifab, potassium, kagmagnesium, mga importante mga kakifab, nga para sa pagtubo, kag pagdevelop, sa aton sininga lawas, kinanglan ang growth kag development mga kakifive aton lawas. Amo nang kinanglan aton kinapakapahuway gid kita sang maayo sa insaktong oras, tulog sa insaktong oras, bugtaw ka man sa insaktong oras, para nga kondisyon ang lawas.
1: Kondisyon ang lawas, lawas abtik permi kakipe babes. Mo nang proteksyonan ta, mo nang permi gani gad lagan si Ma'am Karansa, Marilyn Karansa, upod sila ni Villaros da sa San Roque, ano manan. Pagkatapos na maligo sila sang DTX Beauty Soap. Kapamangkot pa si Ruina Villaran Erbito kung ano klase kubot. Kubot lang may kikim mo yung kinchindi ka kubot na.
0: Abi i-check mo ng emotion ng cellphone kaya nagka-PM na kung gaugtas man si May Dagay ho.
1: Ang kubot, ang kubot na kipe babes, daw pariyo na sang makina nga kubota. Kilala mong kubota,
0: kubota. Makina,
1: sa mga talamnan.
0: Ang
1: muna magkubot, ang daw kubota.
0: Japanese ko na
1: term. Brand, Japanese brand.
0: Japanese, ang kubot, ano ganing kubot?
1: Ang kubot, hugot, ang kubot.
0: Nga grabing kubot mo?
1: Grabing kubot.
0: Sa wala pa ma, sa wala pa yung makubutan, nga kubutan.
1: Kubuta. May istorya ko balang simulat na lang, may isa lang kami notos. Kahapon, nagkato ko to sa alihis, nagpaobra manggali si Engineer Danilo Hirotse, migo muna, di ba? Nagpaobra man sa sang binangon nga daw sa Moray.
0: Si Danilo Hirotse.
1: Ano galing ako anti-corruption bla na nga kaso na ila sila.
0: Si Danilo Hirotse.
1: Oo. So nagpa-picture di siya, nag-istudya
0: sila
1: kami.
0: Sila na ni Kwan nga duwa, ni Migo ko, Mr. Brillantis.
1: Oo, si Brillantis sila na. So kahapon, kita ko yung binangon niya kakipay babes. Mas laba pag i-diagrisang sa ginpa-obra.
0: Nemo?
1: Kipay babes, tantanaw lang picture ni Engineer Hirotse. Ari ang conversation namon siya kakipay babes. Sir, nga nga amugin na ang imong ginpa-obra nga binangon or do sa Moray. Hambal niya, ibutang sa screen kipay babes. Hambal niya.
0: Dapat magbakar sa Janita Hibaler.
1: Gina-preparar ko ni sa naglaga sa akon. Kita nyo, sinagina preparar ko ni sa naglaga sa akon. Si ambal ko siya, tinamo sila. Bisan diin lang ang lugar, daw may membro sila. Ano ni organisado, ambal ko siya. Gaduda gani ko daw, muamogid yuro ba si organisado. Singkuti, budlay gali Ang sabat niya naman, budlay gid ang sitwasyon kahapon, linagas naman ko. Linagas ka naman? Sino to? Nalipat ko. Basta single mam to. Ang nagligad kay si Mana, naglaga sa akon, laon-laon man. Kabudlay gid siyang sitwasyon niya, guwapo. Tama gid kabudlay.
0: Gile.
1: Tindi nakahalaga.
0: Tindi ko mag-entrada.
1: Buot ka man niya. Buot ka man niya.
0: Tindi na ko mag-entrada.
1: Kay Engineer Rirotchi na
0: lang. Kung kamula lagson, gid man mo.
1: Si Inday Gamay, mayong aga lang da.
0: Kay amo malangin pasalig mo, nga utangan mo yan sang 500, tapos why mo ginbangan. Natural, lagson ka gid. Nga wala matadabla na iday. Oh. Ay. Duhala na kabutang.
1: Pula mako bayran ta kabuwas.
0: Ah, na mo na.
1: Way pa kaulam ng bayad na mo.
0: Tay makomersyal kita na.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: Naka D3 bio ka naman, naka DTX 500, naka may TC ka na.
1: Kag na naka DTX coffee mix.
0: Kag naka DTX coffee mix. Tayong sunod, makomersyal kita katuan naton si Vincent Coral de Dayon.
1: Gusto.
0: Tanbay.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
10: Ito si Pimbilido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo at ang akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balita K5 sa umaga.
0: Las 5:12 na mga ka-K5 ng Bahinolo sa Kalwan sa Dr. Pinoy Esqualin Capsule. Dr. Pinoy Esqualin Capsule, nagapabakon sa immune system, nagabulig man sa pagpabaskog sa resistensya, batog sa masakit. Ginapahayag nga mas kampyon ni mga ka-K5, ha? Kagdamo na nakatilaw sini. Esqualin, kilala nga nag-neutralize sa mga free radicals nga nagatugas ang oxidative stress kag premature aging. Nagapromote man mga ka-K5 sa mas maayong confliction. Nagabulig man sa hydration, sang panit kag pag kag naga-prevent sang wrinkles mga ka-K5. Dr. Pinoy Esqualin Capsule, kampyon para sa aton lawas, ha? Mga ka-K5, adlaw-adlaw. Ba, Dr. Pinoy Esqualin Capsule, salang naton mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dira sa Silay kag Talisay nga mga butika. Mga pharmacy dira mga ka-K5, pwede nyo katuan. Kaya available ang Dr. Pinoy Esqualin Capsule.
1: Dr. Pinoy Esqualin Capsule. Mga kakipay.
0: Dira sa may Panukoy sa Florenceville.
1: Oo. May Dr. Esqualin man.
0: May aradira nga available ang aton products.
1: Oo.
0: Dira sa may bahin sang Florenceville. Dira sa kay Maminda Noble. Uy! Dira sa kay Toto Ninyo Bonito Noble.
1: Oo, ang BTX Premium Coffee, mga kakipay ba? Don't worry kung boundary ng sugar mo kag diabetic ka, may solusyon na sa imo kape nga hindi nga mapait. BTX Premium Coffee, may Ganoderma Extract. And of course, kakipay babes, yun patamiis ng stevia para nga hindi ka mo hindi magtaas ang inyong sugar sa inyong lawas.
0: Ang 50 kilos nga presyo, ang ceiling price para sa imported rice nga may 5% nga broken. Aning broken ba ning mga ano na mga
1: broken
0: broken rice grains. Rice. Ginapatuman sang gobyerno.
1: Hindi broken heart.
0: Broken rice.
1: Oo. Oh.
0: Manigi patuman iga implementar na sa Mayo 14 na. Paagi sa isa ka executive order number 118. Ining polisiya, temporaryo, 30 kadlaw lang kagtuyo diri mga kakibab nga malikawan ang profiteering, mapabilin ang market stability, kag masiguro nga may barato nga bugas para sa mga konsumidor. Abel, ang taon na ito, mga kakifab, si kakifab Vincent Dominic Medina Coraldi sa Patrol sa Bantay Merkado Update.
19: K5 Bantay Merkado Update.
0: Alhamdulillah, papang.
20: Alhamdulillah, Rabel Alamin, kakifab babes, naglibot ang DTI, kagang NFA, kakifab babes, sa kakifab Robert, sa naligad nga Lunes para i-checkyar. Chikeron ining mga presyo sang bugas kay isang May 14 ang ining executive order wala ka kay babes number 118 ang ining imported dapat hindi magtaas ang presyo niya sa 50 kay babes pero sa local rice ya do okay lang pero ang imported kay babes ano ta subong June 3 na ta subong implementation sana 30 days wala ka kay babes pero naglibot sila ti wait a memo 50 size ang imported sang bugas presyo ni Sir Ronilio Dari. Kati ginchekyar yung pamangkot siya. Kati amunibi, nga amunin presyo, dapat 50 lang. Anong rason mo, sir? Kati yung pamangkot ka. Kati ang presyo na ton, dapat 50 lang. Ining imported ka kay Babes, kay Robert, ang dapat ang background siya ni Okon ng kartolina siya ni para ma-identify nga imported. Blue siya, no?
0: Blue
20: color, yeah. Pero puti, yeah, usual na niya ang kakipay babes ang local rice na ton. Para makita, para maibsan, bala ko no, ang kapiga doon sa maton nga pumuluyo, kakipay babes.
0: Pero maibsan ang kapiga doon, pero galing, kiti, mahal mong Japon.
20: Mahal, ti, gunto mo sa kakipay babes, kiti ang kapital, pila nga daan, hindi naman pila gamay, wala mong ila nga makita. Upo ta ni si Sir Ronilio, kakipay babes, yata ko bala siya ang monitor para makapamangkot ka. Sir, mo yung agaw, punta si Kaki 5 Babe sa Gantalao. Kag si Kaki 5, Robert Bacardo sa balit ang K5 sa umaga. Ano ni, sir, ang ginga pamasyaran ka ng sa Lunes? Ining, DTI.
0: Sa DTI na, ining, DTI, sir?
20: DTI kag...
0: Sir, may aga? Hello?
21: Hello?
0: May aga, sir?
21: Oh, sir, oh. May aga, sir, oh.
0: Ano, ga, ano, kuhan, giga retailer, kagidaya sa bugas, no?
21: Oo, dugay naman ko ga retailer sa bugas. Nakibot ang isang Lunes nga nagpamasyar din ang DTI kagang NFA. Nag-price check sila sa mga bugas.
0: Dali lang. Sa baklanay sa bugas, sa buong pilang sako, kag pilang kilong baligyan na ita?
21: Sa hasmin ko din.
0: Sa local.
21: Sa local, 56, may 60, may 52.
0: Ang pinakabarato sa local?
21: 52 na yung kong baligya, sir.
0: 52? Okay.
22: Anong natabo?
21: Bali, muna nag-price check, di blang NFA, kagang DTI. Kaya may nagpagwa sila nga executive order nga nakang imported ko, no? Level lang sa 50 pesos ang per kilo. Tungod nga bal nila. Bulig ko no sa pamuluyo nga mga pigado.
22: Pero subong pilang baligyan nyo sang imported rice?
21: 56 ba ni sir? Kay
22: so meaning 6 pesos gid ang gusto nila nga ikaltat nyo kay 50 pesos ng dapat. Anong reaksyon nyo?
21: Sige ko, pag-ulong ko ni kaamal ko sila, pag-ulong ka balo sir nga may executive order naging pagwa na. So, ang inyong gusto nga may tabo nga 50 pesos per kilo, so hindi mo na pwede sa amon kay ang amon nga kapital niyo is mga 48.
22: Pila pa to, sir? O, maperdi ka mo 2 ka piso sa libor nyo, sa renta nyo, sa tawon nyo pa. Pero sa stocks nyo, sumong damo pa, pila pa kasako?
21: Damo, doon mga 20 ba ni sir mong?
22: Oo, perdihan mo gid na karon 256 baligya mo, imoon mo lang 50, nag-ano ka lang kung 2 kapisos?
21: Amo na ganyan, amo na ganyan ba ako sila ni sir, na paano kami nakabaligya sa 50s? Siling ko, kung gusto nyo, ang supplier ya, ang unaon nyo nga, anon sa mga presyo.
22: So, or
21: ayaw man nila nga lang sa mga supplier, ginata ko man sila dayon.
22: Kung gusto nila ipanubuan, di ba? I-subsidy nila.
21: Oo, na pwede man ako magamuna,
22: Oo, ti mga size mil nga daan na ang size piso sa 20 kasako.
0: Ti pagtupa pala nga daan, sa kuwan, ang landed cost ni yung bugas ni mga imported ni 37 to 38 mo nang dapat mataboda amo ni pagtupa parang daan ha.
22: Oo.
0: Oo.
22: Di magi pa sa bodega.
0: Di magi pa sa bodega, sa bodega pag magaw sa bodega may kuan naman na, may dugang naman na.
22: Retailer naman sila.
0: Oo. Pag abot sa bodega, ang taga bodega hindi man ay pwede nga magpagwala sila nga wala sang ginansya.
22: Wala patong.
0: Wala patong. So mapatong gina sa laya. Na pag abot nila sa inyo 48 na, 200 lang pesos ang diferensya para mag 50 pesos. Ti alang-alang mo na kung may ginabaydan ka nga tao, ang marawakwat mo, gasolina mo, tanan, bayran mo. O, drakwaon.
22: Puto in check.
0: Tinano, ano kung nung hambal sang kuhan? Anong advice ang DTI sa inyo?
21: Ati siguro, ano mo ito nilang supplier, sir, kaya para ma...
22: Pero wala sila nag-control sa inyo. Sige, Japon, wala, baligyan nyo.
21: Wala, guro, kay testing, pamangani, sir, mo, nga, one month, ko nung nga experiment.
22: Sige.
0: One month, ka experiment. Oh, sige, nambalan lang ka mo, ginpamalo lang ka mo, nga mo na ang presyo, anay.
22: Sige.
0: Sige.
22: Mayo na, ipaubos na lang adaan. Pagin, anay, magbakal.
20: Si Adam, huwag nga salamat sa Sir Aurelio. So, ari pa man, tipila pa man ka sako kung nabilihan ka kipay babes.
22: Matabi si ma'am kung pila ka sako ya baklon?
20: Ang pila ka sako ng baklon mo, ma'am. Bakal lang na. Local na yung mga bakal. Local. Ah,
3: local.
20: Sir, local lang po.
3: Morning. Good morning, mga kapatid.
22: Local lang, kuya.
20: Local. Local lang yun si ma'am yan. Loyal na si ma'am. Anong ibakal mo nga, kon, ma'am? Golden Crown.
22: Naton ma'am, mayo kaya ma'am, healthy ka no? Mayo kaya ma'am, healthy kaya no?
20: May kasi ma'am, kay healthy kaya ma'am.
0: Dito na lang kuya, mabakal kung local ang piliyon nyo. Dito na lang kuya, mabakal sa kaya kagawa, Dagunasi, ah. Sa Busay. Sinako pa to, barato pa.
20: Ayaw! Sa kanila, sa bago, okay pa, babe.
0: Sa bago.
20: Mga local, mga...
0: Kay kagawa, Leonardo, Agunasi.
20: Oo, tikita mo, Asmin, si Kaitaysay. 56 ang local, 56 man gimpili gini ma'am ang local kag kay babes at si Sintang White Rose kag 52 ang Planters Tree kag mang ari no pilit naman niya sige 65 kag kay babes kay 5 Robert. So para man ang aton na sitwasyon diri presyo na isa ang aton na bugas diri sa Libertad Public Market nga ginadulong sa inyo sa liwat nga ginasulit-sulit namon ginambal sa inyo ining kape namon nga ginapabugal sa inyo ining DTX Coffee Mix kay Kipay Babes, Kipay Robert, nga kung hindi ka bimang budaya, ang kadalang magpamuhin, ang aton nga budaya, ikon stipend ka mo dara, kung ano kayo tangan nyo dara, makainom ka mo sinigi, na-detox ka mo mga kakipay, ang admon nga DTX Coffee Mix mga kakipay. Available dara kay kung na mama Uliano Store, dara sa may barangay Belimonte, kagdari sa may barangay Sumag mga Kaki 5, dala sa may Sheila Trading, kagdari sa Jumber Marketing, sa may barangay Takuling Kaki 5. Babes, Kaki 5 Robert, ang mga amigo na ito ni Stagi, si Kid, Arada, nag-monitor ng Gitsubong, si Nangaga, si Toto Priya, sila ni Gaspar, sa may ako na ito na, grupo nga Rivers of Babylon, kag Jumber Nuggets, Kaki 5, Babes, Kaki 5 Robert. Ay, ito nga amigo, nunoy si Loy, si Jennifer Dara, kag si Genevieve, nag-monitor mga kakipay babes, kakipay Robert. Tato mga amigo, Giovanni Cordero, kag si Rolling Boy, Boss George, kag si Tatay
0: si, Gideon. Si Juan, si ano na, Gaspar.
20: Gaspar, kakipay babes. Bow, ang cute na to nga amigo. Dara, kag si Arnel, araman si Adelfa, Bones, ang Bachuya na to nga, Rescalduan, rin sa Libertad Public Market, si Ronron.
0: Kamusta na si Bones Mangalos man?
20: Okay man sa pro kay Pebes makabati pa man sa pro mataya may do diferensya na kay Pebes pero sige gyapon na monitorya sa ton kay Pebes kay Pebes may nga gadala kay Sir Bones mga kay 5 na ton dira man kay Rondron kay Melvin may nga gadala sa Meridian Ortex Meridian Chavez kaganga na monitor sa ton sila ni Maria Fe Protestantry sa Libertad Public Market kay Pebes maninoy mani pila mo ang aton migo nga si Manini may pila mo nga mabuot kag aton little boss ang pariente
0: Kuya Manny may ngagalan da
20: yes assalamu
0: alaikum Ate Christine
20: assalamu alaikum dira sa aton pariente little boss ang totoo kini toy sa aton mga produkto ang ginalawag permi available man sa aton mga amigo diri sa Libertad Public Market ara may kay June kuy sarang yung mabakal mga K5 ara da kay ano sa aton kay Idilin kay Evelyn kay Idelisa dira sa may Little Angela sa may Virgin Store mga K5 boy kay friend available man kay Tatay Gideon kay Babes K5 Robert sa luwata hindi magkalipat Klinika DTX 500 Klinika D3 Bio kagang aton nga Mighty C dala kana base vitamin C ang aton nga lechon baboy base lechon mga ka K5 dala sa may prok lechon ng barangay 36 dalan Araneta mga ka K5 na may pagsaka sa kalibog yapon ang kilo ay sa aton nga base lechon. Yes ka K5
22: base lechon kag ang i-boost mong sarap
20: Mr. Bros, di bros nyo yung sarap na sa bang bamsi, kagi pa babes, o mag-lapit tayo lang sa isang kunsing itari.
22: Duga balagamba lang kuno ko, pero wala ko ka bros. Paterna. Wala ko ka-kaon sang bros, itagaan ko tatlo ka pa.
0: Henry Baterna, may nga galanda.
22: Si Kipe Babe, siya mo itong katilaw ni.
0: Wala katilaw.
22: Lain nga pa, ani ay natilawan niya. Habi ang bala si Mr. Bros, dahabi Kipe Vincent.
20: Ka, pwede lang ina sa ka, sa K5 Babes, ka swing na, video yung parke niya lang inya, dara nga four wheels
22: okay, matilaw man siya sang paas, ang manok.
20: Di, dara sa tubang.
0: Laway!
22: No.
0: Daw ka. Why ka tilaw?
22: Daw ka, no, yun mo na. Dugin na. Dugin na tagaan niya. Why?
0: Dami kaya Dilfa nga kwa na to silog.
20: Dilfa yung matik niya kay Pepe.
0: Morning lang na kay paring Arnel.
20: Ma'am Norme, dara ka kay Pepe. Mga dara konsing itari ha. Di magalipad Parinos Itari. Available man dara ang itong mga produkto. Dara sa may Parinos Itari kag sa Mami Kates Itari. Ini nga kalender yan. Naton nga nag-ingoray.
0: Mayo ka mo kay sige ka mo yapang kato sa mga changge no?
20: Okay, pa babes sa
0: ako ya hanggang Gasibo na lang.
20: Why ka lang like pa babes man.
0: Ang mga naya kong kaisabla.
20: Sige
0: na.
20: Okay, pa babes.
22: Anyway,
20: salamat. Ang atong produkto sa Liwat available sa mga pharmacy kag sa mga barong purok-purok ang ginalagaw kag pa babes sa atong mga auto.
22: Naga-online na si pa babes.
20: Online selling. O sige na kay Kipay Babes, so para mo nang unang tamlang milipatan, ka muna bahala, dra magbugno sila kay Kipay Babes, Kipay Roberta. Ponso Patrol, oy mga ka, ano kay galing ato, ano kay title siya ng kanta na ito, kay Kipay Babes.
0: Ngiti ah.
20: Ngiti.
22: Pangiti on to siya. Si Liang Liang, ito na meaning ang music. Daw gina-ili-ili si Chona Kanggo, samtang gaganta ini niya ang iya santo nga boyfriend
20: Del Mar del Pen may nga gang
22: na gangiti gid si Chona Kanggo sininga time subong ginasumpa niya nang iya nga ex-boyfriend
4: mapupulang labi at matingkad mo ngiti
22: kanta ni Ronnie Liang
4: umaabot hanggang sa labi
22: Mita.
0: Amo ni nga kanta nga insakto na lang ko yung magngiti-ngiti sini.
22: Kuno ka dahan ka lang.
0: Okay, daway na ta sa may mahimo pa. Kay way kag gidya mahimo. Ano man? Anong mahimo mo naman?
20: Amo ni nga kanta nga ngiti nga mapapangiti.
0: So, ngiti mo na lang. Ingiti mo na lang niya.
20: Hirit! May support na kaki pa, babes. Ngiting aso.
0: Ha?
20: Ngiting aso.
0: Ngiting aso. Was ganing ang mangiti ng aso, tapat din ka.
22: Antay ribos si Preparar. Antay ribos.
0: Pag mag-ngirit na ganing aso, tandaan mo.
22: Antay ribos, antay ribos.
20: Ang gaso ang punta sa kalampangan. Ang gaso ang punta sa kalampangan.
22: Ang broken rice, si Mora Sibuta, subong 56. makanta si Kipay Vincent sa nagahulat nga pa premyo nga ara sa yalikod sa subong
0: hindi pa subong
22: isdog skili na kasi may bayer da
0: hindi pa subong ang implementasyon sa 50 pesos nga kilo
20: nagwala ka Kipay ba actually ka Kipay Babes nagumpisa na sa May 14
22: sige okay na na nagumpisa na kanta na yan.
0: Basta ang ngirit sa kon, ang ngiti sa aso.
22: Kaya na pa ng aso na, kaya na pa man ang balko ni Antay Ribis.
20: Kaya Antay Ribis ko na gano'n.
0: Sige na.
22: Kanta.

0: tapos gid.
1: Sayong ngiti. Ako'y nahumaling. At sa tuwing ikaw ay nagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo.
0: Tama na. Keep Vincent. Daw sabay lutani bugas. Ang imo premyo. Kuha lang na sang isa ka sa siyeng magic sarap halyo. May isa ka sa sigaw ka nga magic sarap sa imo nga daog. May ganito nga may pagdaog ka pa magic sarap. Amo niya, way, gidya. Sa bailo bugas, magic sarap ha. Isa ka sa siy. Basi mambal ka bala, isa ka dosina. At tagunta niya, isa ka sa siy. Ang magic sarap. Para magnamit ang imo timpla. Oh, magnamit pag ito nga ito.
2: Ano niya na lang magic sarap? Iduom.
1: Dong, iti, matong kanta ko doon sa lusmuro na ngayon. Ay, ako.
0: Abi ang ngiti sa aso babe pa kantong taki babe.
2: Wag ka lang titingin sa akin at baka matulaw ang puso kung sabihin
0: sa kurus
2: sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling at sa tuwing ikaw ay gagalaw ang mundo.

0: Tayong ngiti, ako'y nahuhumaling. Oh, tama na, tama, tama na. Kay daw, daw maluslos siya, daw maluslos siya. Daw maluslos siya, underwear ni Kwanu. Ay, ni bawal, bawal. Karo man resolusyon ta.
1: May nga sila kay Konsyo, Konsyo ka pamatay si, si Dudong si Buano sa barangay Banago kay K5 Babes.
2: Si Warren Agonasi, may nga aga lang sa, iyalang ko yung bakalya bugas.
1: Dodong, kag si Concho, kag si Junjun, kag si K5Babes, si Dilin, kag si Evelyn, kag si Idilesa, kag K5Babes, K5 Robert. Opo sa patrol, kag K5 Wilson Villena. Ina naman si K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM. K5 Bantay
2: Balikado. Maraming nga salamat kag K5 Vincent Dominic Villena Coralde. Check na itong mga kag K5. This time si kag K5 Wilson Villena ang Linay. Linay. Merlita Malvas.
0: Tamhan dumanan.
2: Sunday, hago ano, Hagonoy?
0: Oo. Agunas.
2: Agunasi. Oo. Si Gaspar Coronel Cantana, Cantana Pang.
0: Recent Dico, kag John Asusina, mayon.
2: Si Boyet Pasiha. Si Boyet Pasiya, good morning sa inyo, sir. God bless Boyet Pasiya sa Tubuso, Barangay Tabunak. Wow! Boyet, may nga galang na sa imo, Boyet.
0: The Angel Store sa Villa Villetas, ang una, pulo lang na order. Subong 20 na kadite.
2: Delmar, si Delmar Delphine.
0: Ma'am Indebiliasa, may nga aga kag si Ma'am Nilde Empinado sa Busay, sa Kabog, monitor gid kada aga, sa Malayang Store, sa Proper Kabog, kag sa City Village, kay Ma'am Nanette Leong Corsega.
2: Si Chris Sandy Huyohoy, si Janet Hibaler, Janita Hibaler, si Ma'am Lona, Juanita Lona, dira sa Riverside, Banagua. Sige, kaki 5, Wilson Villena.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Bang.
4: My
2: nga gagali to gimo.
4: Nga gagali
0: Mayaga, tapos na.
4: Ako niya naka-GTX 500, ako diya, GTX ka, famous ako diya, kay famous, kay famous, Robert. So, Ariho, ang ato, sa mga balita, masubo naman ini, no, kay isa naman ini ka-shooting incident, actually, nagluntad ini yan sa June 1, but again, na follow-up talang ini, no, ongoing, kasi gyapon, ini ang pag-identify sa nga mga suspitsado kay famous and kay famous, Robert. So, yung biktima, ging kilala ini sa kay Alias Butsoy, 43 anyos, sa single, wala trabaho, kag-residente sa Barangay Sumag. Kaya dito, manini siya, ginluthang sa may San Jose 2, Barangay Sumag. So sa inisyang investigasyon sa ato, sila ang kapulisan sa police station ng K5 Robert, nagapungko sa sulod sa computer shop, ining biktima, no? Siyang hinali na lang umabot ang suspitsado at rin mabalaan K5 Robert kung sino ining suspect. Kaga pinalukpan ini ang biktima. Kaga ginginformar sa ato naman yan ni Sir Ofalia, na police captain na Andy Ofalia, ang hepe sa police station 9. Ngayon ang biktima identified ini nga isa ka drug personality K5 Robert. Kaga hindi basta-basta no, ang may kaakig guro sa ni siya K5 Robert, kay hindi lang isa, hindi lang duwa ang gindro sa iyang pagtiro, kundi pito kapilog o masubra pa kay K5 Robert.
2: Grabe.
4: Even nga ang na-recover ng empty shell sa lugar is
2: do ka overkill no, naman yung mga muni.
4: So pito kabilog na suspected empty shell no, sa caliber 45 kaga may apat pagka 5 bullets o kung bala diga mismo nga wala bala siguro na igo sa iya sining halawas. But unfortunately, no, ginbawian, ginini siya sa kabuhi kay Fev Robert. And ongoing ang backtracking, ang investigation sa kapulisan at the same time, gina-check pa.
0: As to the background bisang kuan kakipay ba, Wilson, sang victim?
4: Yes, kay Fev.
0: Anong background?
2: Anong background
0: sang background niya din sa loob? Hindi lang kinanglan ang ngalan kag address ah. Ang aton lang man niya kun din sa gaobra kag anong previous niyang obra kag sa Subong Abi.

0: Άμα σε λέει άλλα και θα Ευρώπη, το κέι λαμάν με παγκό. Σα σε αλλιά σε μποτσόι,
1: λαμπίσα. Αλλιά σε μποτσόι.
0: Μποτσόι, μποτσόι, τώρα όλα σα σαν ουβρά, που έσαι σαν τραπάχο και θα βρει σε Ευρώπη. Στην Γκόλμαν είναι ο Λιντό 43 ανίο, είναι σε κρυφοβίδι και σε Ευρώπη. Καγκάρι σε τεντέ, σαν να παραδέσω μπάγκα, ήταν να παγκίσει και σε φεκοντή, είναι την απορρόξη και ο Ροπότη. Αν σα παραδέσω μπάγκα, είναι σαν να γαπουλιό, νο. Τα μόνο να κάνει κάτι, αν όλα δρήσε, είναι μια ιστορία που έχει γίνει όταν άμπλα και θέλω να πω ότι είναι το κατακόκκισαν τα άκρηξια, κάτι το γκαμπύλο, αν νακοίτα, το να φάει και το γκέσαι, στο πιτό κατά να πάει.
2: Αν μόνο να μπαλ μπλάνε να ηγό, να ηγό, να ηγό, να γίνει πινιστήν πα.
1: Κομαξιλίν και για να 45 καλεμπέρ, δύο πουλο γκίτ καμπάλα, ίσα γκίτ καμαγκασίν. Αγκίν μπαράσε για.
0: Και θα βρει τον πιτό καμπύλο να κοιτά. Σα κρατήσει ένα καλοπό και με ένα πάμε άπα. Πάμε φάιτ μπουλετ.
1: Κο μαγισά κα μαγκασίν, καμάι μα λέγα μαγκασίν μόνο. Natural, normal λέγα μαγκασίν. Τι πουλο κα κουαντά. Μα βαλό πινακά κουαντά. Πινακά μινιμόμ. Ο μαγκα. Kung
0: tatlo
1: na bilin, o kung pito. Ti kung sudlan mo walo, para nga mabakantihan ang kwan, ti mo na pito, buso mo ginais ka magasin, tunga sa magasin.
0: So sige lang kita rin kita Robert, no? At ugyan ta na lang ini sa ato, sabi ang kapulisan. At i-check naman ini karon, no? Kaya may ara man sa patigayon, no? Nga press con sa ato, sabi nga DCPO, kaya kasing time launching, makaroon sa safe NIR, alas 10 sa bunga aga, para sa ano activation sa liwat mo no, sa nga 911 na hotline kay Favis and kay Favis Robert no, for emergency purposes. So amo na kami ato sini nga update sa balita no gikan diri sa patrol kay Favis and kay Favis Robert nga ginadulong naman sa inyo sa kalungan sa Mighty CB3 Vehicle Detect 700. Po daton si kay Favis Vincent Coralde and naman si kay Favis Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negros K5 News at K5 News
1: FM. Kung lang taon naton mga ka K5 ang pagpatay sa sining biktima nga si alias Butsoy matyag mo do kaaki gijablas ang nagpatay siya inubos na gina ang isa ka magasin niya sang 45 niya mga ka K5 no? So marilay kita sa investigation sa aton sining pulis kung ano pagid ang ila sining mga investigation angot sining kaso sa paggalotang sa isa ka biktima sa sumag mga kagipa. Alas 5:39 na. Diri na kita mga kakivibe sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga kakivibe sa Pilar Capiz sa atong sining mga sister station Luis Gantalao Jr. May nga galanda.
3: Ayong morning, Jobert Lago, kag sa taranaton sa inyong mga kopdanan, diri sa K5 Kamustahan. Good morning, Ged. Nakapangapi na kami diri sa Klinika DTX Coffee Mix.
4: Thank you so much, Sir Ray. Basko ng signal sa Ilo-Ilo, tama ka klaro. Halin sa Ilo-Ilo, tabok kita sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
1: Welcome and good morning, Western Visayas, Iloilo, Ruas, Antique, kag Kalibo sa atong sininga mga sister station. Diri sa amon kampiyon signal mo yan, naka DTX Coffee Mix naman kami ya. Nainit-initan lang tiyan naman na detox naman. Back to you, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa Negros, sa ilo kita sa probinsya kang Antique, Selmer Mar. Good morning!
5: Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region, Sir Jobert. Good morning. Nakapropangapi rin kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Manayanayang aga kagkampiyon ng signal. Balik ka rin mo, SM.
4: Kadamis ang signal sa aton sa ding probinsya ng Antique, mga K5. Alin sa Antique, sa ilo kita sa aton sa ding utod nga probinsya, probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning and welcome.
6: Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Good morning sa aton. Tanang kampiyon ng mga signal, ah. Manayanayang tiyempo sa Banuasan Kalibo, kag i-thanks sa kabilugan niya, Provincia Aklan, naka-DTX Premium Coffee na ako. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Matahong ang signal sa ato siya, makaupdanan kumplito ang grupo, mga ka-K5, ang kapis, makanaikanay ang panahon, aga pa, naka-Mighty Sina. Unahon na ito mga balita, mga ka-K5, unahon na ito ng Negros Occidental. Ari mga gungan nga mga announcer, kag mga angkorman, Negros, Sir Babes, come in please.
1: Mga diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Sa mga balita na amon diri at tatlo pilason matapos nga nagbungwalay ang tatlo tanan ang mga tricycle kag motorsiklo sa banwa sa siyudad sa Escalantine. Ginikilala ang mga driver nga Sunday alias Iyong 50 anyos nga nagadala sang tricycle samtang si alias Lee 38 anyos naman ang nagamaniho sang KLX 150cc nga motorsiklo. Sulong sa investigasyon sang kapulisan, pareho nga nagapadulong sa syudad sang Sagay ang tricycle kag motorsiklo nga hinali nga nagliko pawala si Iyong kabangdanan nga nadisgrasya ini kag nabunggo naman sa likod ang tricycle ang motorsiklo nga ginamaniho nili mga ka-K5.
2: Sa iban pang balita, sa nasiling na wala sang simana nga wala sang patay din sa amon sa Negros Occidental. Army patay sa inkwentro sa Escalante kag 400 naman ka mga residente diri sa Negros. Ilabinigit sa natabuan sang encounter ang ginpang bakwit naman mga kaki 5. Ini si First Lieutenant Phoebe Pajardo ang nakonfirmar sang 79th Infantry Battalion Civil Military Operations Officer kag may napatay sila nga miyembro sang Philippine Army sang natabo ining insidente sa barangay Tamlang, siyudad sang Escalante, Negros Occidental. So sa karon wala pa mahibaluan kung pilagid ang patay man sa piyak nga kampo kung sa CPP NPA apang padayon pa ang ilang pagmonitor sa area. Nagbalik na to sa pagpangtapas sa tubuguro mga kakipay.
1: Sa muna ang mga balita na mo diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
6: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Grabe, no? Ay, untat yung mga utod na tundra ng mga New People's Army. Sige, pagil. Mga ka-K5. Alin sa Negros Occidental, sa ilo kita sa siyudad sa Iloilo, ABP Sir Ray. Go ahead, please.
7: Good morning, liwat. Mga ka-K5, ang sentro sang aton sining mga balita sumong diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo amo ang nilabanay. Sa aton sining mga kauturan, ang natabo dito sa may bahin naman sang Dingli, Iloilo, ang tatay ging labo sang iya sining kaugalingon nga bata. Pila sa dugan ang naagom sang amay nga ging krala kay alias Erning, 60 anyos matapos ginlabo sang iya sining bata nga ging krala kay Ed, 37 anyos, lonsay mga residente sang barangay Matangharon, Dingli, Iloilo, mga ka-K5. Sa investigasyon sa mga kapulisan, nakainom ang magamay sang natabo ang insidente sang gintalikdan ng adlaw, Hunyo 1. Sa aton sining mga ka-K5, ging dugang pa sang hepe sang Dingli nga ginggubat ni Erning nga may bitbit nga binangon ang iya bata sa balay sini kag ginlabo apang maswerte nga wala maigo rason nga nagbalos ang iya bata kag naigo gid sa dugan ang iya sini nga amay mga ka-K5. Padayo naman nga ginabulong sa ospital ang ining biktima kag ginahulat pa sang pulis kung masettle bala o kung hindi na mag-file sang kaso kay tungod lun say malang ini magpamilya. Sa kaangot ka balita mga ka-K5, mag-asawa patay matapos ginbuno kaginlabo sa ila kogalingo sang ila kogalingon nga bata sa siyudad sang Pasi. Patay ang mag-asawa mga ka-K5 sang ging labo kaginbuno sang ila bata sa barangay Gimumua Agahon Pasi City sa amuman nga adlaw Hunyo 1 sang gabi mga ka-K5. Mga senior citizen naning mga tigulang kaluluoy lang mga ka-K5, 84 anyos si Nanay Dolores Espina kag 82 anyos naman 84 anyos ining si Oscar Espina kag 82 anyos naman si Dolores Espina. Mga senior citizen apang sa natabo mga ka-K5 no suno sa aton sining mga kapulisan kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa nga ti ginapatihan no ngang ining bata nga naglabo sa iya sining mga ginikanan ang may diferensya no sa iya sining paminsaron mga ka-K5 pa kagati ining mga himata no ginapanumduman kung plano bala nga magpasaka sang kaso sa ila sini nga hinablos o kon sa ila sini sa bata sang sining mga biktima mga ka-K5. Nilabanay ang mga balita diri sa probinsya sang Iloilo. Balik si Modra ka-K5 Jobert Lago.
4: Thank you so much, ABP, Sir Ray. Grabing isog sang tawag kag silabos ang balatsyagon. Laway na damo, Hans Akangay na dayon. Dira sa Iloilo, mga KK5. From Iloilo, sa ilo kita sa probinsya sang Antique, K5, Antique, Guayad, Sir Nisto, Sir Melmar.
8: Thank you so much, SM Jobert. Mga balita sa probinsya kang Antique, sa Banuakang San Jose de Buenavista. Kang nagligad nga gabi, Hunyo 1, mga alas 10 sa gabi, may pagbinunanay kag sumbaganay nga natabo sa may peryahan sa may barangay Punta Dalipe nga nagresulta sa pagkapilas kang biktima nga si alias Tata, 30 anyos, residente kang nasambit nga lugar samtang ang sospek ang ginkilala Nanday Jovi kang barangay Katunggan Fort Sibalom, Junjun kang barangay Punta Dalipe San Jose, kag Resti lakip si Silirino K5 Percent Visayas nga mga taga barangay Inabasan Hamtik base sa impormasyon wara kono nag-insindianay ang diyang grupo or magtimbang nga grupo rason nga natabo ang diyang pagpangbuno kag pag sumbaganay ginapahayag ang diyang biktima matambag lang kunraad o garing nabunan sa natuo nga parte kang anang busong pagkatapos kang insidente nagpalagyo ang diyang apat ka mga suspitsado apang natigayon nga malambot kang pirapagid ka mga individual ang diyang si alias Joby gin sa puti, gin lapak-lapakan makita sa video kay 5% Visayas nga pati ang motor naglapak pa kanaso sa talad ang diyang biktima padayon ginabulong sa hospital si alias Joby naka-hospital arrest kag priso naman ang diyang si Jonathan samtang at large ang darwa pagid ka mga suspitsado.
9: Sa iban pa namon nga talalupang doon nga balita, kung may walkout kag may no attendance or no show sa Senado, masadya man diya sa Banwag kang San Remigio, just probinsya ka Antique. Nagpabati-bati rin sa sangka social media post si Mayor Mar Mission kang Banwag kang San Remigio matapos nga wara magtambong ang pira ka mga SB member sa andang sesyon sa Banwa. Inkumparar dya kang mayor sa nagakaratabo nga no-show kang majority sa Senado. And sarap pa to kamakahang na ginbuyan na tinaga ang pagkuon nga daw ginahimo na lang sideline ang pagka SB member sa may Banwa kang San Remigio. Why pakita kang may nabuhal nga sabat? Alin naman iya sa mga nag-arabsent nga mga sangguniang bayan member sa mga Banwa. Mura mga balita dyan sa Antique. Balik ka nimo, Sir Jobert.
4: Thank you so much sa Antique. Sir Mema, Sir Nestor Tugay, pang 2028 nagadunugsing na. Pero no, pass na mga SB member nyo da. Halin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya ng Aklan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
6: Morning liwat sa atong tanan mga KK5 nagapanindugan subong ang DepEd Aklan nga wala sila sa pamulitika. Apolitical kami. Suno kay Dr. Feliciano Buenafe, ang Schools Division Superintendent diri sa probinsya Aklan. May kang tanan sa issue sa blessings ang four-story building sa Kalibo Elementary School. Nagkaw ini mga KK5 matapos nga may lain ang ginimbitahan ko no sa blessing no. According sa report, ginapasalamatan ni Dr. Buenafe kag ginakilala ang tanan yung mga partido nga nagapaninguha nga matagaan sila sang pondo nga mapatindugan sang mga kwarto o school building ang probinsya sang Aklan. O kay limitado gid lamang ang amon pondo ang balya no. Pero ginpunto niya nga wala kami sang ginapaboran nga politiko kag wala kami nagapili kung sino ang amon imbitahon sa mga blessing bala mga K5 kay ang katuyuan lamang sini ang school principal sa nasabitan nga eskwelahan ginpublisingan ini sang ligad nga adlaw kay ginahanda na ini para sa brigada eskwela kay opening naman kag si Congressman Jess Marquez ang naimbitahan para mabuksan gid lamang ini kag ang proponent nga si Congressman Jojo Ang may mas manami nga programa nga nakahanda para sa iya kay magawitness gid ang kabataan according kay Dr. Benafe. Kag wala kami nagapamulitika kag nagapili kung sino nga mo nibitahan. Yan, klaro lang na sang DepEd. Kag sa dugan nato nya balita, nagbisita na diri ang mga delegado nga Chinese investor diri sa probinsya Aklan sa plano nga magpatindog sang tulay sa Bataan nga gabaga-konekta sa Banwa man sang New Washington ang katuyuan. Inspeksyon ng structural engineering feasibility bago ipatindog ini mga KK5 kay ang katuyuan sini mapadasig ang biyahe mapabasko ng ekonomiya paagi sa madali nga pagdala sa mga produkto kag iban pa para sang seafoods kag mga isda no kon kabaliktaran ini sa Katiklan Boracay Bridge sa Damoga kontra pero diri sa New Washington kag sa Bataan suportado ini sa mga local officials. Amo na mga balita, Sir Jobert. Balik sa imo.
4: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya ng Aklan, mga ka-K5 na rin sa probinsya sa Angkapis, ang siyudad sa Rojas. Patrio ang nalakpan sa ato sila ng PDIA sa gipatayon nga ginkasang pag-raid sa isa ka drug ten. Diri sa may barangay Mungpong, Roa City, Lonsay Tanan, positibo sang druga. Ini matapos nga ginpatigayon sa aton sa ning makatapos ang PDIA Roa City kag diri sa probinsya sang Capiz ang apat ka mga suspitsado, si Darrell, si Joylin, Eldrin kag si Julius nga nagaro-ro dito sa barangay Mungpong at inagpagwang aton sa mga katapos ang kapulisan sang ila sining statement kahapon nga ining ginadakpan nila tanan-tanan positibo matapos ang drug test mga ka-K5. Kabalo naman kamo sa Mungpong diri sa amon, amisa naman sa mga pugad kay maluliol sa sudad, diri naman ang mga teenagers nagapulupanago mga ka-K5. Samtang kahapon nga dlaw ginpagwas ang Capiz PTA Federation President nga si Mr. Juber Beriber nga ginatag niya ang pagsuluktan sa mga ginikanan sa PTA sa nagahilapit nga pagbukas ang klase. Asunod sa Federation President sa probinsya sa Capiz nga wala sang ginapilit ka maginikanan nga magbayad sa tion sang mga proyekto kag programa sang DepEd diri sa probinsya. Tuno sa kami Mr. Dr. Ruel Bermejo ang amon sining DepEd Division Superintendent sa Capiz nga ang mga alamutan sa eskwelahan wala kahilabtanan ang eskwelahan kundi iya ini kagustuhan sang mga ginikanan mga ka-K5.
2: Penaltihan ta sila kon.
1: Areglado mga ka-K5, bulag na kami sa inyo. Oh,
2: penaltihan tang DepEd kon.
1: Mga bulag na kami sa inyo, Capiz, edaw mapinaltihan gid. Si Ethan James Sarmiento. Ay, si NCF Romeo Cagas, may nga agala. Sakay, Merlin Ferreras. Alfredo Ferreras. Dira sa may Top G Tire Supply. May nga galang na sa Alis. Si Boko, si Gary si Boko kaga si Pablito Yalon. May nga ga. Huwag na kita panahon mga ka-K5 ba? May panahon pa pero hindi na ito mga ka-K5. Salamat gid sa inyo tanan. Ma'am Meros Lingaya kag George Lauso dira sa may Totong Store. Sa kala sa man CEO, Dr. Romeloy, ako sa K5 Babes, Gatalaw.
2: Ano man si K5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog.
15: sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tingke.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita.

0: responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa isang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungano sa Miyerkules, Hunyo 3, 2016.
3: Makikita kag mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong, dinalan. DepEd Aklan na nindugan nga apolitical matapos ang turnover kag blessing ceremony sa 4-story building sa Calibo, Aklan.
3: Lolo patay sa sunog sa Balansya, Negros Oriental.
2: 87% sa mga estudyante sa grade 11 ang may kabudlayan sa pagbasa.
3: Mga naaresto sa cybercrime nagdangat na sa 153 sa bulan sang Mayo.
1: Balita International.
3: Iran ginatun-an ang limitado nga US deal.
1: Balita Sports.
2: Pilipinas ginluto sang Vietnam sa SEBA qualifiers.
1: Balita Entertainment.
3: Anna Kendrick maging director sing the Seven Husbands of Evelyn Hugo.
1: Balita Nico.
2: Kag immigration fee ginaduso. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Sa Balitang Regional, police nga namawag sa emergency clinic, handa nga mangayo sang pasaylo. Handa nga mangayo sang pasaylo kon public apology ang police nga namawag sa doktor kag mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic sang Domingo nga adlaw, Mayo 31. Sunod sa report na dala lamang sa emosyon ng police staff sergeant bangod sa pagkabalaka sa sitwasyon sang iutod nga naaksidente kag gindala sa nasambit nga clinic rason nga nakabuya ini sang malain nga mga tinaga. Ginako man sini nga sala ang iya nahimo nga pagpamawag sa mga staff sang clinic. Initial man nga ginagatubangay kahapon nga adlaw sang Martes Pilipinas ang pulis kag mga doktor sa emergency clinic apang wala pa sa karon sang desisyon ng doktor kung magapasaka inisang kaso batok sa piyak ng partido.
3: Tatlo pilason sa pagbunggo anay sa tricycle kag motorsiklo sa Escalante. Pilason naman ang tatlo ka persona matapos ang nagluntad ng aksidente bangod sa kahulog bones and driver sa Puro Kalipayon Barangay Janay, Escalante City, Lunes ang hapon Hunyo 1. Ginkilala mga driver nga Sunday alias Iyong 50 anyos nga nagamaneho sa tricycle samtang ang 38 anyos nga si alias Lee ang nagamaneho naman sa motorsiklo. Sunod naman sa investigasyon sa kapulisan, pareho nga nagapadulong sa syudad sa Sagay ang tricycle kag motorsiklo sang hinali nga nagliko pawala si Iyong. Rason nga disgrasya ini kang nabunggo sa likod sa tricycle ang motorsiklo nga ginamaneho naman ni Lee. Bangod naman sa babaskong impact, lunsay nagkaangko naman sa pila sa lawas ang mga driver. Gilayon naman nga gindala sa ospital ang duha kag nahibaluan nga hubog ang driver sa motorsiklo sa nagluntad ang aksidente.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional DepEd Aklan na nindugan nga apolitical matapos ang turnover kag blessing ceremony sa 4-story building sa Kalibo Aklan. May balita si KFM Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: We remain and will always be apolitical. Ini ang ginambal ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., Seso 6 School Division Superintendent sa DepEd Aklan. May kanta tanan sa isyo sa nga politika sa blessing sa nga 4-story building sa nga Kalibo Elementary School. Suno kay Buenafe Jr., nagapasalamat sila kag ginakilala ang nga pagtinguha sang sinumane nga kabahin sa nga pagtukod sang dugang nga classroom sa probinsya sa nga Klan Ilabina nga limitado lamang ang pondo para sa bugos nga pungsod. Apang gintumod man sini nga wala sila nagapabore sa sinuman nga politiko kag wala nagapili kung sino ang imbitaron sa kaangay nga aktibidad. Naibaluan nga nagpreparar ang school principal sang nasa bit ng eskwelahan para sa turnover kag blessing ceremony sa tungadlaw sang Biyernes sa konsadiin si Congressman Jess Marquez ang 1st District ang ginibitahan bilang ang guest speaker. Ginsiling sini nga ang katuyuan lamang sini among pagbukas kag pagpakayo sang mga classroom karon nga tiempo sang brigada eskwela para nga magamit man sang mga estudyante sa pagbukas sang klase sa adlaw sang Lunes. Sa piyag sini ginapayag sang opisyal nga may separado nga programa nga nakatala lang hiwaton kag dili ang proponent kasi Congressman ang imbitado na upod ang mga stakeholders kag iban pa. Madumduman naging question ni ang turnover sang nasabit ng infrastruktura. Bangod sunod sa iya, iya ina ang inisyatibo kag siyang nagpangayo isang budget agod nga mapatuman ang nasambit ng proyekto. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Lalo patay sa sunog sa Valencia Negros Oriental. May balita si K5 Rupa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Isang 76 na taong gulang ng lolo ang namatay matapos masunog ang kanyang bahay sa Kurok 7, Barangay Hawa, Valencia Negros Oriental noong Martes na madaling araw, Hunyo 2. Kinilala ng Bureau of Fire Protection Valencia ang biktima bilang si Primitivo Abelion, isang binata at tubong bayan ng lugar. Ayon sa ulat ng BFP Valencia, natuklasan nilang namatay ang biktima mula sunog na tumubok din sa kanyang bahay. Sa isang panayam kay Barangay Hawa Captain Virgilio Vincoy, ang biktima ay aktibo sa komunidad at wala anumang problema sa kanyang kalusugan. Kamakailan lang din ay naibenta niya ang isang piraso ng lupa na tinatay ang nagkakahalaga ng 2 million pesos. Iniimbestigahan pa rin ng BFP ang sanhi ng sunog at kung may naganap ang foul play sa insidente habang hindi pa ito nalalabas ng karagdagang detalye sa lawak na pisalang dulot ng sunog. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang regional paglingin sa ulo o rason sang wala pag-intiendi hanay nga nagresulta sang pagpangbuno sa San Jose Antique. May balita si K5 Family Palanog.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Bangod sa kalinginan, darawa ka mga grupo kang kalalakihan ang wara nagintindi hanay nga nagresulta kang pagsumbaganay kag pagpangbuno last 10:55 sa gabi, Hunyo 1, 2026 sa isara ka peryahan sa Barangay Funda de Lipe, San Jose Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Tata, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang mga suspect nga Sunday Jovi, residente kang Barangay Katengkan, Fort Sibalom.
5: alias Junjun, residente kang barangay Funda Dalipe, San Jose, alias Resti kag alias Celerino nga mga residente kang barangay Inabasan Hamtik nga lunsay nasa legal nga edad. Base sa inisyal nga impormasyon, may nagluntad nga wara kang pag-intindihan ay sa tanga nanday alias Maoy nga ginapahayag, himata kang biktima kag kang suspect nga si Jonathan, rason nga natabo ang nasambitan nga insidente. Sunod sa bayaw kang biktima nga magatambag lang kung raad si tata saan ang himata nga sa tanga kang nagluntad nga kinagamo, apang tana kadya ang nabunaan sa natuo nga parte kang anang busong. Matapos ang insidente, gilayo naman nga gindara sa ospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtanga, dali-dali naman nga nagpalagyo sa naglain-lain nga direksyon ang tatlo sa apat ka mga suspect, apang natigayo naman nga napunggan kang pira ka mga grupo kang kalalakihan si Joey, kaginpulihan sa puti sa diin, nakaangkan dya kang samad sa naglain-lain nga parte kang anang lawas nga gilayon nga gindara sa ospital. Sa talab na ka-hospital arrest si Joey, preso naman si Jonathan at samtang nagapabilin nga at large Sunday Resti kag Celerino. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Criminology student na bali ang butko na matapos nga mahulog sa taytay, may balita si ka K5 na net pasayon.
6: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang iba't ibang angulo kaugnay ng pagkahulog ng isang 22 years old na criminology student sa Jr. Borja Bridge sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City noong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Dalumbay, residente ng bayan ng Mahinog, Kamigin na pansamantalang nanuluyan sa kanyang tiyahin sa V. Castro Street, Barangay Carmen habang nag-aaral sa lungsod. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Lini, wala siyang nalalamang personal na problema ng estudyante maliban na lamang sa pagkabagsak nito sa kanyang pag-aaral. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng ilog na may tinatayang lalim na 25 feet sa ilalim ng tulay. Agad siyang niligtas at isinugod sa Jr. Borja General Hospital para sa kakulang medical na atensyon. Nagdamo ng bali sa braso si Dalumbay dahil sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakahulog. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:12 Sangaga. Sa dugang pa nga balita, krisis sa ustisya sa Rizal, Palawan, tapuso na sang lokal nga gobyerno. May balita si K5 Ray Almodal.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Target ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan na wakasan ang kakulagan sa akses sa ustisya sa mga malalayong komunidad sa pamamagitan ng paglulunsad ng Provincial Legal Extension Services Program. Personal na tinungo ng Provincial Legal Office ang munisipyo ng Rizal, Palawan upang tugunan ang lumalalang pangangailangan ng mga mamamayan sa legal na saklolo at kaalaman sa batas. Naging pagurahing benepisyaryo ng operasyon ng mga residente, lokal opisyal at mga miyembro ng lupong tagapamayapa mula naman sa 11 barangay sa naturang bayan. Binigyang diin sa 2 araw na aktibidad ang pagbibigay ng libreng konsultasyon at edukasyon ukol sa mga masiselang usapin sa batas. Kabilang dito ang mga kasong sakop ng katarugang pambarangay. Republic Act 9262 ang Anti-Vowsy Act, Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage at Anti-Trafficking in Person at Safe Spaces Act upang palakasin ang proteksyon ng mga vulnerable sector sa lipunan. Batay sa ulat ng PLO, bulto ng mga idinulog na suliranin ng mga residente ay may kaugnayan sa agawan at usapin sa lupa, sigalot sa antas ng barangay, mga depektong birth certificate, kasal at iba pang mabibigat na usaping legal na matagal nang nagpapahirap sa mga lokal na mamamayan. Ito si K5 Ray Almodal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Pagkatapusan na balitang regional, tatlo ka-high value drug suspects arestado sa Baybas operations sa Zambales. May balita si KK5 Aileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Arestado ang tatlong individual na itinuturing na high value drug suspects matapos ang isinagawang Baybas operation ng mga otoridad sa barangay Palanginan Iba, Zambales, bandang alas 4 ng madaling araw kamakailan. Pinangunahan ang operasyon ng Zambales Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Zambales, Iba Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kinilala ang mga suspect bilang isang 47 anyos na lalaki, ang kanyang 47 anyos na live-in partner at isa pang 46 anyos na lalaki. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga ito matapos umanong makabili ng hinihinalang shabu ang isang poser buyer sa isinagawang transaksyon. Sa isinagawang search operation, nakumpiska mula sa mga suspect ang dalawang malaking pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 84.6 gram at tinatayang nagkakahalaga na mahigit 500,000 pesos. Nasamsam din ang ilang baril na posibleng magresulta sa karagdagang kaso laban sa mga naresto. Dinala ang mga suspect at nakuwang ebidensya sa impila ng pulisya sa IBA para sa kaukulang dokumentasyon at investigasyon. Posible silang maharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa batas na nagre-regula ng mga baril at bala. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon habang nananatiling inosente ang mga suspect hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa hukuman. Balita mula sa Zambales Central Zone, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sang aga.
6: Balitang National.
11: Balitang National.
2: Sa Balitang National, 87% sa mga estudyante sa grade 11 ang may kabudlayan sa pagbasa. Ginpayag sa Department of Education o DepEd na may seryosong literacy crisis ang Pilipinas matapos makita sa isang kapagtuon nga 87% sa mga estudyante sa grade 11 ang nabudlayan sa pagbasa. Sunod sa hensya, isa ini ka seryosong indikasyon nga mayara sang dako nga kakulangan sa sistema sang edukasyon sa Pilipinas. Payag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems nga si Carmela Orasyon, wala nagsugod sa senior high school ang problema kundi resulta ini sang Malawig nga learning gaps nga nagtipon sa malawig nga tinuig. Naglunsar naman sa remediation program ang DepEd para sa mga senior high school students kag magapatigayon sa literacy assessment antes magsugod ang klase.
7: Mga naaresto sa cybercrime nagdangat na sa 153 sa bulan sang Mayo. Ginpayag sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group nga nagdangat na sa 153 ka mga individual ang ilan na aresto bangod naman sa nagkalinlain ng mga paglapas may angot sa cybercrime. Sa payag naman ni PNPACG Chief Police Major General Wilson Asueta, nagalakip sa numero ang 45 ka mga suspect nga nagkaladakpan sa mga entrapment operations. Kag 63 na naaresto naman matapos nga maserbe sa ila ang warrant of the warrants to search, seize and examine computer data. Nagdangat naman sa 17 ka mga individual ang na-convict bangod naman sa cyber related nga mga paglapas.
2: Sa dugang pa nga balitang national, mga senador sa minority bloc nagpanawagan kay Senate President Cayetano nga mag-resign. Nagpanawagan na ang mga senador sa minority bloc nga mag-resign o kun maghalin sa puwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Duha na kaasod-asod nga adlaw nga wala madayon ang sesyon sa Senado nga gintalana kuntani sa tung Hunyo 1. Basa sa allegasyon sang minority, hindi maka-function si Cayetano bilang presidente sang Senado.
7: Katapusan nga balitang national, lapsag na lakip sa mga na-recover sa nalumpag o narumpag na building sa Pampanga. Na-recover naman sa mga otoridad ang lawas ng isa kalapsag alin sa nag-collapse ng building sa Angeles, Pampanga, Marites ng gabi, Hunyo 2. Sunod naman sa Angeles City Information Office, gilayon nga i-turn over sa City Health Office ang lawas ng bata, agod nga ipadala sa scene of the crime operatives para makilala ang biktima. Sa karon, yara na sa 21 ang kabugusan nga death account sa nagluta naman nga trahedya sa kinaliknan nga Mayo 24.
6: Balita International. International.
7: Sa balita international, Iran ginatun-an ang limitado nga US deal Ginatuna na sa karon sa Iranian government ang limitado nga interim agreement sa Estados Unidos agod nga mapahaganhagan ang pressure sa ila ekonomiya sa kalibutan kag ma-stabilize ang ila sitwasyon sa pungsod samtang ginalikawan ang mga mayor nga concessions sa ilang nuclear program. Sunod naman sa report, nagapati ang mga opisyal nga isa ini kapaagi agod nga matagan sila sang dugang nga oras para ma-unlock ang financial relief kag ma-contain ang nagataas nga domestic risk bangod naman sa nag-deteriorate ang ekonomiya. Dugang pa nga nagapangita sa karon ng Tehran sang breathing space para sa de-escalation nga wala nag-apekto sa ilang nuclear programa. Madumduman nga ginaduso sa Iran ang pagtakop sang tanan nga mga pag-inaway lakip na sa Lebanon, access sa oil revenues, waivers para sa pag-export sang gatong, pagbawi sang blockade sa ilang mga pantalan kag leverage sa Strait of Hormuz.
11: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas ginluto sang Vietnam sa SEBA qualifiers. Naangkon sang Gilas Pilipinas ang kadalagan sa ginpatigayon nga basketball game sa opening match sang FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026 SEBA qualifiers nga ginpatigayon sa STI West Negros University sa siyudad sang Bacolod Martes sang gabi Hunyo 2. Nagdaog sa game 2 ang Pilipinas sa puntos nga 93-42 batok sa Vietnam, samtang ginlutos naman sang Indonesia sa game 1 ang Singapore sa puntos nga 66-49.
11: Balitang Entertainment.
7: Anna Kendrick, among director sang The Sovereign Husbands of Evelyn Hugo, may balita si KK5 Ivy Cordova.
12: Maging direktor ang actress nga si Anna Kendrick sa The Seven Husbands of Evelyn Hugo nga ginsulat ni Taylor Jenkins Reid. Nagsugod sa pag-direct si Anna sa tong Woman of the Hour sa 2023. Gintalusa ni Anna si Leslie Headland nga magadirect kontani sa nasambit nga pelikula. Kaupod ni Anna sa production team amos ni Liz Tegalar, Francesca Sloan, Lisa Chasen, Brad Mendelsohn, Reed kag Margaret Chernin. Sa madumduman nga naging aktres man sadto si Anna sa Pitch Perfect. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang negosyo.
2: Sa balitang negosyo, immigration fee ginaduso. Ginpayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado nga wala pa na aprubahan na ginaduso nga immigration fee para sa mga nagabiyahe pasulod kag pagwa sa Pilipinas. Sa karon ginatunan pa ang proposal sang Bureau of Immigration kon BI nga magsukot sang $4 sa kon 247 pesos nga user fee kada one-way flight bilang kabayan sang Civil Aviation and Immigration Security Services o kon CAISS project. Plano naman ang gamito na nasambit nga immigration fee para sa pagpauswag sang immigration system agad mapaligo ng border security kag mapamaayo ang serbisyo para sa mga biyahero. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ang mga balita ng batian sa DX 500 Morning Newscast.
7: Padayo lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News of Philippines.
2: Bantayin masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si K5 Beljon Castaño para sa paokon na sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines sa pagpangunat sa ito nga CEO nga si Doc Ramelui, kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zyro Benobay.
7: Nagako naman si K5 Pauline Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News of Philippines.

0: KK5 News FM News FM Day 3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kugali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
15: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
14: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
19: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: ibang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang oras sa K5 News FM Philippines, 6:29 sa aga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
6: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: Te, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, my leg, good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ka mo tanan? Hidlaw man ta sa inyo ba? Oh, pinawinagin kay K5, Eric.
8: Kamusta ka? How are you?
2: Mayo aga. Then matapos sa pinakadlaw na ton yung pagpawayhway,

0: Pagkarungaaga sa atong presentation ni Magabuga Bayan sa Kalibutan. Kamu ang updated sa mga happenings na sa Bacolod, tag Negros Occidental, pagi naman sa atong official Facebook page ng K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa atong YouTube channel and sa nagasagarang signal sa Southern Negros 102.9, Northern Negros 89.7, kag sa Bacolod 101.5. Di Magabuga Bayan sa Kalibutan, kami nagatamyo sa inyo sa More Night. Good morning, kagunay.
1: Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Nagapanuktok na. Ha? Gapanuktok na may estudyante kay nagbayad na sa ila enrollment yes. Sa sining bulan kang i-5, Eric.
2: Yes.
0: Ti ang mga ginikanan subong, nagapreparar naman. Ha? Ti among ginang cycle mo. Di like sa aton may duwa patay kay estudyante kay i-5, Eric.
2: Graduate ako.
0: Di kaya graduate ka na.
2: Graduate na.
0: Ti sa aton yung makauto ng gopon karong adlaw. Basi may bansi nyo, may importante mga transaksyon. May bansi nyo, barikotot pa. Iba ka rin nyo, nagaturog pa. Basi ibansi nyo, nami-nami, patuan-tuan na blaw. Yan ba nagkakaturog pa tala dyan? Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagparanigos! Adlawon do dyan! Ka-short pa sa atong persa.
2: Okay.
0: Okay. Pero sa ato naman, yung mga uto, di ba mga bayan sa kalibutan, welcome, welcome na sa inyo para tuntunan. Well, iring adlaw is the wonderful day, the blessing para sa atong tanan.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa iyo, sininga bago nga adlaw nga Miyerkules. Thank you for the gift of life, good health, kag sa imo nga paggiya sa amon tagsagid ka adlaw. Buligi kami nga mangin mabinuligon, mapinadayunon, kag puno sang paglaom, bisan sa tunga sang pagsulay. Bless our families, bless the farmers, the workers, the students, ang mga OFW, kag ang tanan nga nagapangita sang kalinong. Guide our thoughts, words, and actions to the Lord, and may your love and wisdom shine through us wherever we go. Amen.
0: Amen and amen.
1: Foro de los Pueblos.
0: Well, sa ato naman mga top stories of the day, dapat ninyo sa Libibiloan. Kaya yung mga top stories, mga ka-K5, ka-K5 Eric, dala na sa inyo sa kaluan sang DTX 500. Ay niyo sa Pier Antayap. Sa ato nga mga kagmainit ka mga balita lokal na pulo kadlaw. Arina, dumduman niyo pang gindala sa K5 News FM. Iring party mo sa mga gin-issuing sa mga vendors alihis. No? Ining vendor sa nga rin sa may kilid lang patio? Sang patio.
2: Mm. Kagapo na itong mataas ang K5?
0: Kay ang atong pag-insyandi, dalan, abina. Kag ina nga dalan, gasarika, kasi na ito isang iguro, kaspan sang dalan, ang ila sila nga nakuha kang K5, Eric. And makachimpo kita, pakantuan ta naman ito sa mataas ang K5. Ang ara niya punto sa kilid, blang mga ginaparkingan ka motorsiklo ito sa Ayala Capitol.
2: Ay, oo.
0: Wagi niya ang guaya, ang isa gidya kaspan sa karsada.
2: Ilan na?
0: Ginapanagiyahan na sang tanan nga nagadala sang motor.
2: Ay, grabe.
0: Ti, dapat makalabot ni sa atensyon sa aton syudad because it would be very unfair. Kung ako yan, hindi na ko yung mag-remind. Ah, pangtoko na lang niya, kaya huwag na niya sa buot.
2: Dani, kung, you know, okay man na nga mag-parking, isa kay mga call center, handa sila mo.
0: Tigaling karsada, yung ginaparkingan mo.
2: Kaya mag-isaya ka, isagidya ka span.
0: Isa ka span. Magsinig isa ka span, kundi four lane, ha? Oh, ay, isa ka lane, ila.
2: Isa ka lane, iya. Tinanong na lang na yan, man.
0: Tingwa niyang karsada, ta. Kag magagawa ng pilakadlaw, ilugon sa iban, na pwede yung langli.
2: Na.
0: Tikaroon nga ginasita, tala mga motorcycle, display na si Gadalan, oh. Hindi sila pwede.
2: Mm.
0: Tapos, we have nothing against any company, no? Oh. Pero ato lang is pangitaan nyo, dapat kung may kumbuyahan ka mo, kabalo ka mo ang empleyado nyo,
2: kita
0: nyo pamagi kag parkingan sa mga empleyado nyo. Hindi kay himuon na to niya parkingan ang isa kalinya, isa kaspan sa karsada.
2: Hindi lang niya kay party ha, isa kaya kaspan sa karsada.
0: Kundi four lane, three lanes na lang. Ay bago nag isa kaspan, nahimo na nga parking area mga kakipan.
2: Party si na Cyril dyan while you were away. Ginpasakaan kaso sa City Legal Office, yung barangay kapitan sa barangay 16.
0: Tumduman mo ta tong...
2: Atong kunigin patinloan tong skate. Everything. Kay pagtapos gali, si Kapitan Junjun Lingaya, nagbutang isang karwas ko, no? Sa sagwa lang to sa building to.
0: Okay.
2: Tingin pa ilan kisya kaso ni Atty. Cho?
0: Kay ang guwa niya, imbis ka siya, ang guwa, yagipalinta na to ang ginahimo, yung shop. Siya naman na patindog sang iya ko galingon.
2: Karwaso.
0: Tidaw mo na yung insidiyan. Tangan na ba'y kaso nga ginpasa? Hindi, ang punto na di.
2: Not following instruction ang kaso niya?

0: Ang klaro is that do insulto sa syudad.
1: Correct. Amo na ang balitso. Insulto na
0: yan. It's a blatant insult. In a slap on the face ang syudad. Kung hindi nila napag-aksyonan, imagine on, may mga nag-spend ka resources nang limpyo ka na. Itinuan, kagintas pang barangay kapitan, nga siya mabantay, nga hindi na liwat magamit.
1: Nga hindi na magbalik, abi ang
0: noisance. Kalapusan, siya yung naging noisance naman subong.
1: Hindi mo kahalas ang hulog-hulog porsyon, bla? Paghulog, piswit ka, hulog, piswit.
0: Ay na, ano. Kara na damo naman ka parking?
1: Oo, damo naman, kagati, may kapiswit mo. Karon pagkakita ni Atty. Cho, pag-report naman nato, hindi ka kagapon, paglibot naman sa mata sa K5, nga may ara naman to ng mga structure nga permanente sa Bacolod Memorial. Ambal na Atty. Cho, mapadala naman ko, 10 days, tab-taban yun na da. Kahit temporaryo na da, hindi na pwede. May aircon ko
0: naman dapat lang eh. Ang point nato is, not because hindi ka mo pwede manigosyo. Pwede.
1: Okay lang eh.
0: Pero hindi pwede ng karsada, which is a public for public use. Gamito na ton kay tinigambal per me that public roads easement is beyond the commerce of man. Hindi niya iyas ang syudad lang.
1: Correct.
0: Kag kunin si Dihong tagid nga hindi ka mo pwede mangita sa mga bakante kaluti. Kaya mo manda bakante kaluti sa alihis.
1: Uno.
0: Pwede ka mo kay mo dahil mo nyo abing alihis food park. Kadra ka mo dabi ang mga palibot, kadra ka mo mabligya, no?
1: Tagano man hindi yung
0: iba. Oo, hindi yung apunto na mula. At isang tao, sagsadra ka sa karsada. Okay lang na yan kung gabi ka lang gopari, tapos pagkagahawan pa yung permanent structure na yung pinamutang nila da.
1: I think that's the point of Atty. Cho.
0: Ang point na mula kung temporary yun. Kung for example, every night, himuon ta siya abi, gano'ng attraction that every night, damo na tanto. Then, pagkagay mo sulat, limpyo naman karsada, pero hindi, yaway na halin-halin.
1: Buha mo lang punto ni Atty. Cho, niya kung temporary yun, okay lang, yan po subong niya, meron niya nga may aircon na, may ara, yung
0: aging mo na budiga. Ang guwasin eh, daw ang karsada, ginimbo nila yung ilang galingon nga floor.
1: Ang masubo mo ni nga ang ginadili. Kay kun may ara kada negosyo man, pati ang negosyo na mo na ara si God, correct ara gani si God, pero ang gabakal din sa mga parking.
0: Das tunga karsaday.
1: Din siya matindog.
0: Das karsaday.
1: Din malabay ang tricycle.
0: Das karsaday.
1: Iman. Amo na
0: mati. Amo na pila ka mga bak plus amo ning mangin matabo. Madabat sa national government ang isa ka local government unit nga ginaallow nga aton public roads himuon nga dalan.
1: Kay may DILG order na.
0: Ti ang guwasin na, defiance on the part of the local government, kagsang local chief executive, sa isa ka national order. Ti hindi kita dapat magbalat si Buyas. Ang punto naton, while we are gap gusto ta mga buhi, okay na, para ka din sa akin, may akaso kung kanagabi ilang silang maligya ang Kipa Amerika, pagkagamang himos na.
1: Nami, ginaya.
0: Kay bisan di rin sa Mursa, ginobra na mo, kita mga bago nga dalan, mga diversion road. Kung gabi sa dya, kay nga, may mga kisko da.
1: Pagkaga,
0: why na nasa dada?
1: Iladaguro na.
0: Kinikinobra man na to sa Afam Bridge sa Siargao. Kung gabhapon niya, ang taytay ang himo yung tourist attraction kabaligyaan na damo-tabo.
1: Hindi lang pag-ibutang nga ni permanente da kay kahasan.
0: Hindi pwede. Kay number one, it's beyond the commerce of man. Okay, when siya di haman naguro sa syudad. Ito muna kay permanente. Nag-iba, mayroon pag mention. Sa kabahin mga ka-K5. At ang malaging kwentro na naglunta niya mga K5 dito sa Escalante. Ang report kina Batonta, mga nagbakwit niya pumuli sa barangay Tamlang, bangod siling encounter, daw nakabalik na sila. So that's very good.
1: Sobra 400 na ito?
0: At least kabalik na sila.
1: Very good.
0: Tingalang ko na kakipay. Very good. Among na ito inkwentro, na isa na buso na mong gapon bilin sila, no? Nakabakbakanay pa sila giliwat sa may kabangkalan sa doon area. Kawayan. Kawayan.
1: Kadua to.
0: Kadua. Tapos bumalik naman. But si ganun, damo pa sila eh.
1: Di sila yung way na ubus. Damo kaya po no.
0: Nambal, ay, gulong
1: na. Sa failure. Kung nagligad to, kapag insulot to sa army, ang NPA. Genuibe to, alleged nga napatay, no? So ato yan, naghambal na kita sa to nga failure on the intelligence on the part of NPA. Kung NPA gin man to.
0: Isubong niya failure on the part of intelligence. Kaya nga,
1: sang army naman?
0: Nadagaan man ang army. Isa mo?
1: Kag sila sila ginanbusan?
0: But si ganun, kasalig na sila ngatawhay.
1: Ngatawhay.
0: May lakbalo, may bilin pa.
1: May aras mabaw, isa ka squad. Isa ka squad ang kapatrolya, isa ka one to ka squad, ito sa mabaw. Paglabay na, pinusdakan, tumba isa.
0: Grabe.
1: So, may aragid, may masagid.
0: So, but si ganun,
1: higadalan ha, higadalan pa.
0: Ano ayan ang naging ugat, kag base ang, ano ayan ang naging pundasyon, nga nga daw, aras na masaya. No, sympathetic, kay nakita at ang lubong. Damo nga kumpanyaro mo. No? Diba doon dapat madlok mo?
1: Oo, no, no?
0: Sa ginlubong yung mga kipa, doon damo, piya ganito ng kumpanyar mo.
1: Uwayawan, open ha.
0: May simpatiya ang tao. Mm. So ang pabangkuta, anong ginubrasan ito ang mga tao? Nga anak, kuha nilang buot sang tao? Black propaganda?
1: Isa pa na.
0: Or may mga inustisya nga naangkon niya sa mga tao, ganito, bangun why nila ma-attain sa itong gobyerno? Mm. That's why ilang loyal, ang ilang simpatiya, ari sa Makaliwa nga grupo, we are not promoting Makaliwa.
1: Nami na ang ginambal mo sa dyan nga may injustisya. You know, ang isa sang ginakilala, gid lang nga kinakuan nga mga tao, ining Dalai Lama, blasing una, dito sa India. Nga peace is not the absence of war, but the presence of justice.
0: Uh-huh.
1: Ang katawayan ko no, hindi ang wala gira, kundi ang may presensya, sang hustisya, that is peace.
0: Amo nang ginambal man nila, kung ikaw ginagutom, makatulog ka. Pero kung biktima ka sa injustisya, hindi kaya katulog.
1: Ay, may pa kong gimbiyahan ka, kipis kalig lang.
0: Amo nang kumakabudlas
1: na lang. Lab-lab ka, tapos gimbiyahan ka.
0: Ay, ito dati. Labutaw.
1: Hindi ka katulog sila. Anong ginawa ko? Nga, inbaka naman bulak.
0: Katahom, sige mo nga sequence. Ang sigwe mo sa mong katahom. I like it.
1: May nga galas ang mabiniya. Ay, ano, pasalig.
0: Ano ko, no? Ginbaklan man siya?
1: Ginbaklan man bulak.
0: Dason?
1: Ginpamahawan man.
0: Dayon?
1: Kung gusto niya kafe, kinadala ko man.
0: Ay, gali ka?
1: Yung tapos, pagbalik ko, nangupod siya iban. Nagbabay pa sa akon. Kaya ginabihan niya lang ko.
0: Tuhon ka. Hindi, actually, isa na nabot ang balon. Ang isa yung amor sa imong
1: amo na ang na sila.
0: Pero tani,
1: amo nang balita.
0: Tudluan ta sila. Kamalo ka, amang babae may tatlo na sila.
1: Okay. No?
0: Para at least aware man sila, Black Ipaberic. They have the main man.
1: Okay.
0: We have the backup.
1: Okay.
0: And then the somebody, panawag lang, SIMP. No? Oh, ang SIMP is somebody, why niya ginatagan ang tensyon?
1: Ano na siya?
0: Dugway daw, reserve.
1: Dupaaman kayo, no? Ibu yan.
0: For example, magsung, si Min Man, abay, sunggod, nag-away. Si Min Man, abay, ginag-display ang iya mo.
1: Aba, muna
0: niya. Pag magsunggod siya, ang iya man ng ulo-ulo, si backup.
1: Amo na to?
0: Backup?
1: The shoulder to lean.
0: Shoulder to lean. Amo na. Amo na lang, Permi.
1: Okay.
0: They come as a friend, barkada, etc. Pero siguraduhin mo, kung mag-madula si Min Man, ang sunod sila si backup. Now si backup, kung sila naman si SIMP nga wala ginapansin nga duway gi kuno abil sa labot, will become the backup. Pasunod na mo. Bro, bakit mo dano mo gi wish tuya nga aga pa?
1: Hindi
0: ginalaktan mo subong sa malami nga
1: ano na
0: after all amo na.
1: Amo ni ang ginapangita sa din pala mati.
0: Ay, galing ka. Ti basta nga mo din balik ka kay Fabric amo ni, no? Actually, kung ikaw lalaki dapat ikalipay mo na. Because at the end of the day, you pass the problem.
1: May,
0: nakuha mo?
1: May nagsabat. Ara sa comment section.
0: Ano ko?
1: Agree. Ano ka sino nagsabat?
0: Kamulo ka, kipan ka rin. Kamulo mo. Kung ikaw lalaki, kag may friend ka, abi, o friend of friend mo. Tapos, ang imo nga ginambal, abi, atong ginambal mo bala? Ginalagaan mo maayo, tapos gulpi lang, nag-open siya sa communication dito. But si ganun sina, hindi mo na hindi but si ganun siya na it's hindi sala to sang migo mo ya kay migo mo laki na mo inaya ba tilaw ginaya magita na pamagi mo because hindi ya trabaho sang lalaki bantayan ang iya ko ng babae ang iya nga biga o asawa perfect because kung loyal si babae he will never she will never entertain anybody with respect to the man nga para siya importante the moment pag entertain siya but si ganun who you.
1: Isa pa na.
0: Kag dapat insidyon mo na. Tama na ginatawag ka, mind game.
1: Dapat isang na-comment.
0: Agree.
1: Agree. Ang istorya sa NPA, kag sa ngarap.
0: Ang imo abi yang
1: sadya.
0: Silingin sa 1 million ko, basta aso gani, delikado. Practically, sa mga tagpalamati, tanga malalaki man o kung babae, kung may miga ka, kag ang miga mo, mag-entertain sa isa kalalaki, but si ganun sina, siya mismo nag-hatag na giveaway. Gin-disrespect ka ng loyalty si mo. Hindi ka na mag-expectar na nga magbalik pa na sa pausto. Inga, wala na yung ilang pangabuhi mo. Kabuang ni Kiki Five Eric. So that's why, nag-hatag na sa mga advice mong si Kiki Five Eric ka ba namin? Sa piyak ka bahin. Sa iban nga mga loka. Iban pagid yung mga local news. Sa local news naton, tutukan tabi gintiro bla. Dito sumagdo kakig, ito gurok kay pabirik, grabe yung kakig. Pila gidya kabala ang ginlubong slawas. Iban kung tali ko rin ko na nung dalo mga motibo kay Osisao ni Wilson. Ang ICC, International Criminal Court.
1: Dire kita.
0: Dumdaman nyo pa, nga ti si President Duterte gindakop, gindala dito sa The Hague, Netherlands, and they are questioning the process of arrest of the president. Mm. Natapos ng prosecutor na present na nila, kag para sila may probable cause, so nag-proceed na sa hearing proper.
1: Okay.
0: Ang judge sa ICC, ang number one yung ginapagita niya, where is the document? Halin sa Philippine government, nga gahambal, nga ginpaagi sa husto nga proseso ang arrest ni Duterte.
1: Okay.
0: They cannot produce.
1: Ang hambal sang ICC judge sa gina niya,
0: si Corner, no?
1: Nga diin ang
0: ano alam niya sina si Joanna Corner.
1: Local nga kwan, o Philippine Court Order.
0: Kay ang guagali sini kakipabirik, nga ang complementary man lang yung complementary man sa local courts naton ang ICC. Ibig sa pwede mag-supersede sa sovereignty sa Pilipinas.
1: The keyword there is contemporary court. Contemporary hindi nga court. Over and above the super
0: hindi siya court. Pwede. Ang guwan niya, okay. Kung may arrestuhan siya di, because for example, labi may ara tayo Interpol. Kag may ara abing extradition treaty with other countries. Dakpon siya. Pag dakop si nadri sa Pilipinas, dapat gali ibalik mo na sa court ito. Kag report mo and let the court do the record kag ibalik kay nang waran kun di nagalin.
1: Amo nang gina-demand man lang sang iban nga nasyon mo. Ibalik da kami madakop, ihatag na mon sa amon korte, then ang korte ang mambal.
0: Madisay ko ihatag sa inyo kun hindi.
1: Amo nang ginapangita. Very specific case is the Duterte case. Nga ginkuha lang siya iya as if do ginkidnap kag gindala sa The Hague.
0: Inaya suno sa mga discussion. Now, that is only one of the discussion.
1: Isa na nakapunto.
0: Ang isa ka discussion is that during the hearing, na-discoveryan ni Corner na sila nga hindi lang may ara kamong ongoing coordination with the Philippine government. You have access to information. Sila nga, yes, Your Honor. Yung until now, ay pakamukakumpleto sa ebidensya nyo. So you are now filing a case, but you are still gathering your evidence. Amo na ginambal ni Judge Corner?
1: Ay, una ang kabayo.
0: Ginagambal, may ginambal siya. Kasi hindi nga instansi ka dapat. Why niya dapat may nagagwa nga subong ang gagwa nga mga istorya dito sa ICC. Kasi nga dapat sa muna nga estado, hindi niya ma-detain ang isa ka-akusado pariyos ni.
1: Diyos, para nga maintindihan sa nagpalamati ta, inisubong ang nagahambal si Corner
0: is judge.
1: The judge.
0: Ato sila yung mga prosecutor.
1: Ato sila yung mga prosecutor lang to, yung mga piskal. Nga ginpasaka na sa judge. Pag abot subong sa judge, why pa ni kahiring ha? Kaya daw sa August pang hearing. Why pa kahiring inahambal sa judge? Ngay, lalo man ay ginpasaka na ni Sakon nga kulang-kulang maning papiles.
0: Correct.
1: So, mga K-5.
0: Ang number one, ang is ginareklamo sa judge, nga, no, papatiyon niyo kundi sang 197 ka-speeches. Singang speeches cannot form a case.
1: Correct. Allegations are
0: cases. Hindi ko na pwede, hindi nakapurma sa kaso.
1: Correct.
0: Kinanglan naton is, there is something strong.
1: Evidence dapat.
0: Kag compelling evidence. Para magpalita kaso, sabi mo nung order. Sili niya, streamline tang Duterte case. Ginorderan subog ni Corner ang defense, nga i-outline ano ang ila disputed evidence. Tag out of that evidence, both party will agree nga muna ang ila sa ding depensahan kagawayan.
1: I think kaya
0: kinanglan
1: fair.
0: Ayan nga, hindi ba sa maghambal ka kaso, hindi ba tamalam sa Kipay Merig. Pero may tinaga silang dapat ma-join ang akusado kag ang defendant. So the moment ma-join sila, kumag mag-counter affidavit sa both parties kag di agreed with the case kaya dapat ipasaka sa isang tao.
1: I think there should be an established case eh. May allegation ba? Anong allegation kontra kay Duterte? Number one, number two, number three, dapat i-plaster ina. Kay dira man na ma-rebattal ang depensa ni Duterte.
0: Kaya mo nang natabo.
1: Taho man.
0: Pag sugod na sa korte, kakipabirik, pabati ng tigong. Kaya basi masinayin na sila nato lang.
1: May resibo.
0: Takaroon. It all started in the United Nations, kakipabirik.
1: Okay.
0: While the rest of the world is just watching the prosecution presenting their evidence.
1: Hari na.
0: Ang abogado from Japan, isa siya ka-member sa United Nations Human Rights Council. During the meeting sa UN, nag-open up siya about the case of President Duterte. out of that kakipamirik, ginraise ang pila ka mga punto, ilabi na ang proseso sa pagdakop. It's not all about Duterte, but it's all about sovereignty sa isa ka nasyon. Mm-hmm. No? So, matabod ipabati ito ni kami ni kakipamirik kabalong mga mong sang panahon na grabing init ang issue sa ICC, na presentar na mo ng tanang argumento ng ina-present sa both parties.
1: Talanda yung aside, para nga balansi kita.
0: That is our job.
1: Job na yan.
0: Because we want to inform people, kung nag-report kita nga gindakop si President, si Anay President Duterte, ginpresentaran sa prosecutor sa mga kaso nga tumangon niya, ti-present pa namon karon sa inyo kung anong hambal sang judge. Babalansin na kita. Kaya gadalaga naman ang kaso mo. Kaya doon nagwasubong doon na nagalilopok kung mga balita.
1: Kaya tinamo na naglupok pag iban, mas tunog pagin mo.
0: Ang, imagino mo na yun kung hindi magtunog ang lupok. Abi, for example, naglupok, abi, ito may patay niya sa atong local na army. Natural, mas bugat na. No? Tiyan mo ni Karol, kakipaberik, abi mo anong order ni, anong butsika doon sa order nga ni, nga dapat ko no, is to outline the disputed evidence niya.
1: Nami na, ha?
0: Ang trial chamber 3. Kay may chamber mo. Ang chamber 3, ang niya presiding judge is okay. Si Judge Joanna Corner sa niya. Ang tuyo ko niya gin-order ko na nga dapat i-streamline is for fair and expeditious conduct of proceedings under Article 64
1: Kanami,
0: 3 of the Rome Statute and Regulation 54 of the ICC Regulation.
1: Katahom.
0: Balikan na mo ni Karunik Kagipay, Merike, dali lang mga pita ni Ditex Coffee Mix, kagtutukan taman na, nanunan yung sinit controversy. Kagipay, Merike, samtang gadugay, ganubo, Kagipay, Merike, ang credibility.
1: Sa Senado?
0: Siyang Senado. Kung gwasi ni, I don't know, ha, if we are going to conduct a survey, para huwag sila popularity rating among government agencies.
1: Gahang katanay, patapungulay.
0: Ang lain, so yung biti, ang mga sisyon nila, hindi madayon. Because the other party gusto madayon, kay kabalukan ba kung ano motibo. Ay sa kaparty, hindi naman magdayon, kay kabalukan ba sa kabutibo. Problem tayo, tadi kayong Senate
1: sa Kongreso mo man?
0: Sa Kongreso, si Barsaga,
1: si
0: din-expel na nila. Mga kaki-five, ang pamangkot gani sa kadamaan. Pwede lang niya si Paon sa Kongreso, ang ilang member anytime.
1: Yes.
0: Eh hindi man sila sinayang nagbutarda.
1: Yes.
0: What about those people who voted miau-miau in his district? Kamaging congressman siya?
1: Indas Marinas, Cavite.
0: Dapat, hindi pa ba yan yung iya pumuliyo to, na sila ya mismo, amo ang masiling, sige, anong panawag sila? Iparikol?
1: Hindi na siya eh.
0: Iparikol?
1: O, mapetisyon kami.
0: For recall?
1: Oo, for recall.
0: Ang congressman, hindi mo na pwede ma-impeach mo. Hindi recall po, na siya.
1: Hindi recall siya?
0: Oo. So, but siguro, kinaglal mong pirma, nga, why is not trust and confidence? Hmm. And then, pwede ganing nga, pabayin lang na sunod ng eleksyon, kung hindi, mangin mayo na siya, kung hindi siya magdaog.
1: Dapat sila kay Miamiao.
0: Kag si Richard Gomez ng
1: Spirit. Na, tira.
0: Siling ni Congressman Richard Gomez. Nga, tanan kita di, kung may ara, maging magnanakaw, damo mo ganis ato, di gambal lain.
1: Dumapatay isa.
0: Di galing, why not a chimpo? Mapos na mga pita na yan. Ang oras na lang sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pala sa 55.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton makababinan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio Tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
0: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka-most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang ditribayo pakadto sa monolaurin.
0: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa ditribayo, kaya niya patyon ang candida,
4: fungi na no,
5: which is a UTI causing fungi sa lab serboy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sang candida within 15 minutes wow. Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No, ditribayo, amo na ka strong ang ditribayo. Kung palainom ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin serboy nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
4: Uy, isa nang bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, pakyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka ditribayo, layo kaya mag UTI serboy.
4: Wow.
5: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka ditribayo.
6: Ditribayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo ditribayo haluan pagid mo spore biotics.
4: Champion.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria sir boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics sir boy nga makita mo sa probiotics gak create galing nila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
4: hindi infectious.
5: Hindi na infectious. Kundi no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus spore biotics. Try good ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag spore biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang ditribayo kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
5: wala ugas sa lang panghugas
4: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo.
1: Ay,
4: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka magsuplemento ka na sa klinika ditribayo export biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how ditribayo and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang ditribayo.
7: Ditribayo with physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo. Ditribayo. Health. New DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon Limta DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: O galis yari yan, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di jakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa my ITC efektibo.
7: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
25: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
27: Happy!
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: It's the best part of the day.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5
2: K5 News FM. Aros sa K5 News FM Philippines, alas 7:08 sa aga. Mabukas ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kabangkalan at around 8 o'clock in the morning. May libre nga konsultasyon subong.
3: Yes.
2: It's Wednesday. Ang libre nga konsultasyon will start at 1 o'clock today. Pero kung Monday, 8 to 3 in the afternoon.
3: 8-3. Okay.
2: Pero kung gusto nila ya bilog nga adla, bilog nga semana, Bakulod. Monday to Friday, kadto kas Bacolod.
3: Yes.
2: Ara kita ka sa pabirik na notice ko sa kadamaan nga makauturan ta kay pabirik. Do hindi sila magkadto yas klinika mo pa check up because ka mahal sang sukot.
3: Buti 500 man ay.
2: Tiang iba niya bisa magidabat siya ginapa lang la ulo aguanta lang kapag napos ga self medication. Amo lang ni nga mo niya reminder ni kay pabirik. Hindi ta mag practice self medication.
3: Hindi gid.
2: Because delikado. Ilabi na ko ng bulong nga ginainom ta medyo bulubugat. Kay way takbalo ko ng epektosa sa lawas ta. So that's why nambigid kay diriya sa a clinical alternative, may duwa ka na ka option mo, no? Pwedeng option mo na kami ay ara ng herbal medicine and they can also recommend sa aton nga mga regular drugs. No? Isa aton yung mga utod, basta tandaan nyo lang, ha? Libre ang konsultasyon. Ha? Libre si Doc.
3: Free si Doc, charge kay Doc.
2: Charge kay Doc. Dito muna. And on the break, nagpangapi kami ng Kipa Merik.
3: Kanamiton.
2: Subungaga ng DTX ko, Pemex ko, pero na upor sa ginagamit ko nga mags is from Malaysia eh. Regalo ni
3: nagbalik siya, nagbalik siya.
2: Nagbalik siya. So sa ato ka mga utod, hindi ka malipat. Abi mo mga Pilipino, do parts ang kabuhi na ton. Every morning, amtis magkantos talamanan para maghagbas, magparab garbaw, magpangani,
3: manghilamon,
2: manghilamon,
3: magabuno ka.
2: Kinanglan antis manaog na initan ng ila sulok-sulok. Dura nagsugod ng Pinoy mahilig mga pikunaga. Kaya ang nami sa Pinoy, kaya gila pangapia, limpyo gina mo. Naugasan nilang pandesal mo. Yung ginakaon nila.
3: Kapin pa ang puto nga gininit lang na siya, babaw sa tirigang.
2: Sausaw na nila.
3: Sausaw, hugasan mo gina siya.
2: Paghugasan mo na, tilo kayo, pero galing ang problema, kaya hinugasan ni Nun Mandayon eh.
3: Kaya ang paamo mo ng panawag sina, recycled.
2: Recycled. Pero abi mo, problema, kaya kung sige kagin pangapi, ang effect sa lawas ng tao, kung ang kaping ordinaryo, nino mo, 3-in-1, steak, whatever.
3: Mawiwag yun.
2: Ang acid, yaman mo, siguro doon mo na.
3: Churbol gina.
2: Churbol gina. That's why, gintun anin sang klinika pagi kay Dr. Ramil Uy, na dapat may kapite yan, huwag kaga palpitate. Huwag ka malaga acid.
3: Hindi ka magnerbyoso.
2: Hindi ka magnerbyoso. Isa na dara ang DTX Coffee Mix. Ang aras sa DTX Coffee Mix, abin nyo na, no, may kape, jutay. Pero, kalabanan na chia seeds. Kag ampalaya.
3: May extraction. Marguso.
2: May aras siya nga DSE. No?
3: The sugar
2: cane extract. Ina siyang may aradaan. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa because of that DSE.
3: Ang gawa ang panawagan ni sa kalabanan niya, ang DTX Coffee Mix kay Pavel Jan daw, pambansang kape.
2: Oo nga. Amo na subong, ang pambansang kape. Kaya nga, si Titalma to ay nato siya stocks. Ha?
3: Okay.
2: Siya, Adrian na to siya. No? Titalma, morning. Ari Juan Flores, para no? Ano kamusta lang pa DTX Coffee Mix ka?
3: Isa man, kaya mangkot man niya. Ano man,
2: Ari Nadia, pabalo ng black, ay libilan tayo. Okay. Back to our regular business, mga ka-K5. By the way, good morning sa mga Poronians. Ito sa dyan yung nagligan itong...
3: Nag-ato kami to sa
2: bisita ka mo sa barangay?
3: Oo. Sadya. Dito sa Panukoy.
2: Very good.
3: Tangob na itong area. Kanami ito kay Pebel dyan? Mm. Kanami ito? Kag, would you believe it? Ang K5, number one sa ila yung listahan.
2: Okay.
3: Ara kita, kagapamati sila pag about kilala. Ginita nila.
2: Okay.
3: Kilala ta nila. Very ang good. Iban nga huwag katanaw sa Facebook, pag kapaghampati, tingog ko, so pangita ka din ang partner mo. Mm-hmm. So salamat gidra sa inyo. No? Salamat gid.
2: Kaya pa manood lang sila ang NBA Finals subong. Game number one. No? NBA Finals, game one subong. San Antonio Spurs, alas 8:30, Jackie Piper 8. Versus New York Knicks. Di prepara natin sa ligaron. San Antonio
3: Spurs. No?
2: Ay, galing pa bang kota na. Noy, ang akatong kuandaran ha.
3: Basta Wimbinyama ako ah.
2: Agali ka? Itawagan talaga doon si Migot Alfred, no?
3: Ama ka 22 years old, Jarel Jan.
2: Very young.
3: Very young.
2: Ang lain siya kay very versatile.
3: Oh, Patres, Palutson, Dalamula.
2: Kag sa iyab lang height, no, hindi ka makapati amon siya ka-versatile.
3: Amon na ka-versatile.
2: Kagtanda sa Patiron.
3: Oh,
2: Patiron, Patirahon.
3: Hindi
2: pagka-stiff. Kari, bila magkira sa gwa.
3: Katawai.
2: Ang mga moves niya, simply, kag daw mga combination ni Aloha Jawon, a combination ni Tim Duncan, ni Steve Curry, no? Ang iyang skills.
3: Kaya inasa nga ka, pag sinod mo sa estasyon, kaparking ka, kaling sinod ka, istorya ko man K5 Babes. Balo ka muna istoryahan naman to. Ginapakita ni K5 Babes sa akin kung ano ang forma ni Wimbinyama kung magtira mo niya sa sports festa mo ginimuon ko. Ginakuha niya
2: ang forma ni Wimbinyama, dako chan sa makuha ni K5 Babes. Pero ang sunod sinada, ang manog tinlo sa sapatos ni Wimbinyama.
3: Ang tiil niya kay Pabil Jan, you know, kung ano ka na kong tiil niya.
2: Ano?
3: 13.5.
2: Ha?
3: 13.5.
2: Di ka balo ka naman ako ang sunod yung pamangkot kasi mo hindi na pagyambal. Kung ano may harap na. Basta ang sapatos niya, 13.5.
3: 13.5. Nakodago. Grabe. Niya talaga, wala ka malagko. Yan kung ano ka.
2: Kung ano naklabat yan. Di na nabas kulang na.
3: May tuli kulado.
2: Isa, ton sila makotra. Go, pod ka naman ito yun. Now this time around, i-check na ka rin doon guys si Kipab Wilson na Biliana kung nakaready na signal Kipab Wilson. For the meantime, may nag-break kami kina ni Kipab Eric. In United Nation, no, dalun tani. Because we want to update. Kamu na kabalo magbinag-binag ka nga mo na bitrabaho dari. Hindi man namon gusto. Hindi man kami ayaw namon mag-judgmental. No? Hindi kami pwede mag-judgmental. Ha? Judge, pero pigado ang mental.
3: Sabana.
2: Now, sa United Nation, there was a Japanese lawyer, human rights lawyer, nga mag-in-raise ka punto sa UN. Ipamati na ito ang kipamitan kung sino yung lawyer kaganong punto nga in-raise sa UN about the Duterte case in the Philippines. Tinga ito, Andre, is for us to understand kung nga naglabot sa punto nga asubong na notice ang judge nga ang kaso do hindi klaro. Ano gibilang akusasyon para kay Duterte?
3: Ah, amo nang question. Ano gid ba lang akusasyon niya sa tao?
2: So that's why nag-use as ang tinaga streamline, no? Ang ginggamit niya is streamline the outline.
3: Streamline the outline
2: evidence. So, gusto niya kung nakalabot na tani sa korte, tanan ng ebidensya na presenter na.
3: Ara na.
2: Pero ang gin-present sa iya, 197 ka speeches, reklamo siya. Nga, I don't want to listen to that. Sa 197 ka speeches, base, malabutan, taripulo ka to. Hindi ko na matapos ang...
3: Because speeches are simple allegations.
2: Those hindi ko na maka... Hindi, pwede siya kung naman pwede may mo kaso, pero hindi siya makapakonvict tao.
3: Hindi siya allegation siya. Hindi naman pwede mo on nga part of the evidence mo. Abi nagamba ka nga, ay, nakita ko yung si Itan to nagkaon kay nasang tatlo kabilog adobo.
2: Hindi dapat mag-corroborating na?
3: Oo, dapat may ara ka dahi butang na pagkaon niya sang adobo, amuning natabo, amuning natabo, tiwala ina.
2: Kabalo ka ko na nung ambal sang bago nga judge. Based on the report, ang amuning kagipabiyari kami, ginakuha na amuning sa Inquirer. No, Inquirer dated May 27, kagipabiyari.
3: Okay.
2: Siling ni Judge Joanna Corner. Ipakita mo na, pwede ba kita ni Itan ang picture ni Judge Joanna Corner?
3: Pakita, no? Tan?
2: Tan, pwede mo pakita ang picture ni Judge Joanna Corner na? No? Ang spelling sa iya, Joanna, Tan, G-O-A-N-A. Ang corner yung letter K-O-R-N-E-R.
3: Kay Kwan, taga-Balkan.
2: Kabalog ako na nung iya ginambal. 197 speeches seems to me too much. Sige to sobrao. Si ICC Judge Joanna Kerner nag-raise ang iya pagkabalaka sa 197 ka testimonies nga ang prosecution gi-preparar nila against former President Rodrigo Duterte. ang 197 speeches para sa iya kuno too much. Particularly they all say the same thing nga plarias lang gyapon. And I think you need to consider very carefully whether you need all 197. Tiyan mo nang ginambalya? Si Senior Trial Lawyer Julia Nichols nag-clarify that the numbers still be narrowed down. Di panubuan nila. Hindi niya mag... Sinya mo ubos niya ang oras ko sa Sinto na Bitay City kasi pitches karoon na mula ng ako niya
3: pabatiyan. Strict to si Joanna Corner, one day we have to remember, lain niya yung rasa is ni Brito ni siya kay Pebel dyan. And British lawyers are different. Yun ang background ni Joanna Corner. Joanna, Judge Joanna Corner is the former judge sa Crown Court of England and Wales. Mayo? Ang iyang specialty is criminal cases, murder and fraud. Nakaagi siya senior prosecutor sa ICC Tribunal for former Yugoslavian leader. Kag siya ang nagaprosecute sang war crimes and crimes against humanity cases sa ICC. Iyagi niya ang crimes against humanity.
2: Correct.
3: Nakabulig siya sa war crime, siya ang nagplastar sang war crime section sa prosecutor's office sa Bosnia and Herzegovina sang 2004 and 2005.
2: Isa siya sa mga respectable judges.
3: Judge kag because of that respectable, because siya ang may medalya nga companion of the Order of Saint Michael and Saint George sa British.
2: Pinakataas na.
3: Pinakamataas nga award for a legal luminary.
2: May edad na ni sila, yeah. But si ganun, ang vast experience and knowledge about resolution of case. Kaya ang yag-yagin, batian ko sa speech niya, sinin niya, trabaho na mga judges is not only to protect the victims. The witnesses as well as the accused nga dapat mangin fair ako sa pagtanaw
3: sa
2: tanan nga ebidensya nga ginapresentar.
3: Correct. Ang reputation ni Judge Corner kay Pebel dyan sa ICC ha? In ICC, The Hague and International Law, she is widely known as an experienced criminal judge and lawyer.
2: So antes nagwa statement ni Corner, samtang sako pa itong mga prosecutor sa kaso, sa UN may isa kahapon, tingnan ko may hapon niyang abogado, na nakalabot sa punto nga siya mismo ang nag-raise ang punto
3: sa United Nations.
2: Singa do, basi kinanglan, taritagaan atensyon, nga doon yung exactong proseso sa pag-aristo sa isa katao. May term siya ginggamit kasi nga hindi siya criminal. Somebody who want to put justice in order sa iya siling pungsod. Prosubong siya nagpangatubang injustisya, no? Let's try ka pabatian ta ning Japanese lawyer kagipamita ng iyalang gidabi, no? E pabati na to ng tingog sa ning Japanese lawyer dito sa United Nations. Go ahead kagipay ba, Ethan?
3: Sir?
0: I now give the floor to the representative.
2: Wala kasulod, Tan?
3: Ang audio yun, Tan.
2: Ang iyang video, Dan. Balik, Tan. Pause, Ani, Tan. Balik, Spono. Pambala sa liwa, Tan.
0: Okay. I now give the floor to the representative.
2: Stop. I now give the floor to the ara kakipabirik basa kay ga balabagsa ko no.
3: I now give the floor to the representation of the International Career Support Association.
2: International Career Support Organization. And he is a Japanese lawyer. Aber pamatian ta kipabitan.
0: National Career Support Association.
4: Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lord Rodrigo Loa Duterte, the 80-year-old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in a prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much.
2: Okay.
3: Tinga nga. Thank you. Oy, tinga
2: okay.
3: Na to, no?
2: Okay. So, okay, nagkibayitan. Tingin mo yung point niya gintra. Sila mismo yung mong nagdipinsa sa isa ka leader na hindi magaling tagila.
3: Sige, isa na ni Katuig, ginakusar ta siya. Why gani isang mga order rin to sa ila?
2: So, ang...
3: Grabe, no?
2: Ang isa ka bagay, dari is mismo ang Judge Subong nagapabangkot. Kung bala, is there any record from the Philippine government, no? Basik ipabitan, ma-backtrack mo na sa ito ni DLP headlines. Ang ambal ni Judge Blackaki Paberic, corner, sa linya, gin-ask siyang prosecution. Nga mayara ka mo da record sang pagkaresto kay President Duterte from the Philippine courts. Tiyantil na kunaway sila sang ihatag because kabaluta tanan nga wala na ito ginagis korte ang presidente. Na-cover ito sa bilog na kalibutan mo. Gin-cover nga gin-direkta na lang siya karga sa aeroplano pakadto sa The Hague, Netherlands. Wala ganito nag-agis korte kay Paberic. So mo nang isak bagay nga gina-question kay ginatanaw ta. Pero at the end of the day, sige pa man ang trial, pero ang pinakaklaro, at least bisan pa paano, namutikan ina ka kay Paberic.
3: Alin sa way labot sa kay ICC judge, the chief judge sa corner, mga ka K5, Joanna Corner, may upod siya nga duha kabilog pagin nga judge sa K5 dyan. One of them is a South Korean human rights lawyer nga si Kibong Paik. Kibong Paik, upod ni ni Corner. This will, amuna ni tandaan nyo muna yung mga abogado or ang mga husgado ng mga judge nga mag-trial na sa kaso ni Duterte. Kag, ang isa pag nila kaupod, aside from the South Korean, is another judge nga ang iyang alan si Nicholas Gillo. Nicholas Gillo is a European international criminal lawyer. So, you have one European international lawyer kay Nicholas Gillo. You have one Asian trial criminal lawyer nga si Kibong Paik. Kag isa ka presiding judge nga isa ka British nga babae, si Joanna Corner, nga kilala sa iyang pagkamatalum sa pagtanaw sa husgado, walang kinikilingan, kag very fair gid. That is why gina-question niya Subong ang handling sang prosecution panel sa kaso ni Duterte nga wala local court order.
2: Tanaw na to, no? At the end of the day, nami siya kami ari iapanugyan sa mga lawyer, no? Sang depensa, kag lawyer sang prosecution, no? Pabatita na tan, ipabatita ang hambal ni Judge Corner. Iniya panugyan niya sa mga abogado sa duwa magtimbang abahin para ma-maintain bilang order. Kag at the same time, maprotehiran ang integridad sa kaso nga hindi pala madala sa ginatawag na public prosecution. Ano pa naman sa public prosecution?
3: Public prosecution.
2: Nga inablang trial by publicity.
3: Public prosecution, trial by publicity.
2: So ipabati tani aring tingog ni Judge Corner ang iya panugyan sa mga abogado sa magtimbang na bahin.
5: For the purposes of transparency, knowing that there is public interest in this case, I should say, and this is myself speaking rather than on behalf of my fellow judges, it's probably well known that the world and the pool of international criminal law lawyers and judges is a limited one, and it is therefore probable that judges and counsel will have met before this case or during other cases or possibly at conferences or even social events. In this case, as it so happens, I know counsel on both sides. As far as Mr. Nichols is concerned, apart from the fact that both he and Mr. Jeremy appeared as prosecution counsel in the case of Al-Rahman, Mr. Nichols and I worked together now over 20 years ago as counsel at ICTY. Mr. Haynes and Ms. Gibson, I have, Mr. Haynes I've known, though not in a professional way, in the same way as Ms. Nichols, for almost as long, and Ms. Gibson for less time. We have met, and as I say, are likely, almost certainly, to meet again.
2: Sige, kipay, bitay, medyo lawig. Pero ang suma total sina, God advises sa duha ka party, kung pwede, no Duterte case discussion outside the court. In short, gin-ban niya mga abogado magpagawa statement outside regarding the case. So that's why ang gusto niya nga hindi mo lang ma-implementsyahan kung ano mga desisyon ng himoon because naka-confine within the chamber kung ano mga dapat nila sila nga pag-diskusyonan depensa kag akusado, no? Presentar sa mga ebidensya.
3: Amuning gin-pagwa yaman nga ruling siyang gin-sintensyahan niya ang ginatawag siyang una nga the killer of Darfur, blah.
2: Darfur.
3: Si Ali Kushab, siyang nag-hear sini kag nagsintensya. Kag sila niya wintras ari sa ako ng kaso, wala sang abogado kamo or ang depensa or ang tanan nga magdiskusyon outside of the court.
2: Di ko ba tabo ipakontempt pa niya?
3: Oh, nga wala, ako lang niya mambal, wala na iman. Nga maski nang upor ko ni nga judges ni magistorya, I will be the one to brief the media and the world. Para nga wala kita sang depensa kay niya karon magpasiklaban kamo da.
2: Delikado.
3: Delikado.
2: Kaya yung lang. Defense lawyer, dipensa niya man niya kliyente. Oh, ang prosecution natural, ito niya man. Ito niya man. Tingiya, based on na iya sa iyang fair nga pagpananaw, in the evaluation of documentary evidences and physical evidences. No? Tika na, Miki Pebrick, sino mga judges nga rin sumong sa Chamber 3?
3: Ang mga judges, tani pakita, number one judge na ito, damo ng South Korean, si Kebong Paik.
2: Kebong Paik. Grabe ngalan ba?
3: Kebong Paik, isa ka kilalang South Korean trial criminal lawyer. But kung mayo mag-imbestigar, trial criminal lawyer. Kag isa ka Englishman nga si Nicholas Gillo. Nicholas Gillo, tani pakita na tan.
2: Abi mo itsura niya, labi?
3: Mga hubin pa. Mga hubin pa ning duha. Si Kebong Paik kag si Nicholas Gillo, mga hubin pa. Kag ang ilang ka presiding judge, amuning may edad-edad na, nga si Johanna Corner. Tani pakita ran na tangin ka kay na pala.
2: Ari itsura no? Pakita ta kay sa tagulat sa nga report ni Wilson no.
3: Inisya mga K5. One French, Korean? South Korean kag isa ka British nga presiding judge. That will be the composition of the court number 3 sa ICC that will try crimes against humanity.
2: At Korean nga judge.
3: Ari na Kebong Paik.
2: Kebong Paik.
3: Ang sunod, itan, are, Nicholas Gillo.
2: Nicholas?
3: Gillo.
2: Gillo.
3: Oh.
2: Ang ikatatlo?
3: European. Ikatatlo muna si Johanna.
2: Amo ni tatlo ka mga judges, Gary. Si now, Johanna Conner. Ari ka muna ni Kaki Paberic, before we end this discussion today, kaya mag-move na. Number one, ang judges ta ginapasigurado nila nga fair sila.
3: Fair gid sila.
2: They want to acquire all the evidences against Duterte.
3: Yes.
2: And want to strain down the evidence. Kay kun isa mo lang ginam, kun isa mo lang butang balon, di akin ang lunch in 297. At the end of the day, kun sulit-sulit lang kung kamo manggiapo ng punto, isa lang piliol lang dako di ng kinanglanon. No? And itumodgid kun ano ang kaso na ipasaka kontra kay Duterte. Malahan naman to, it's a crime against humanity. Di, galing ang mga judges, gusto nila nga mangin simple, kag mangin madasig, kag fair sa tanan ang ininga trial.
3: Kaya na ba, Paul, it should be a trial of law, not the trial in the media.
2: Correct. Ang gusto. Yung gagawa sila kay Kipay Eric, nga kung the more mo ginadelay ang resolution of the case, it becomes injustice akusado. No? Ang speedy trial, mangin maayo ini sa both parties. Bala nilang, kay kung speedy, masintensyaan o makwit. Kung idilatar mo, pabor sa mga akusado.
3: Correct.
2: At pabor sa akusado, at say, hindi lang pabor sa akusado, kundi very tiring kibakod nga maservisyo ka. What if at the end of the day magwabing inosente ka pero ang servisyo mo lawig na
3: iway na
2: eh amo na ginalikawan amo na ginalikawan man sang mga judges na tunda
3: and ato ginhambal mo kay na nga gahambal si Judge Corner nga nga ari na di siya kay wala na yawarat o baresalin sa korte sa dalom
2: do kakipabirik nga gina-check nila there are information sa nila no there's no truth about this pero isa ina sa mga anggulo nga ginatanaw karon kag ginatrace even diri gani ginadiskusyonan na subong kun bala pwede nga i-direkta o kung hindi, ti nagagawa gali kagi Paibirik under the Philippine law, dapat maagi kagi dyan ay, no? Inayasuno sa mga main alamaw, we don't know the argument, kung inamangin crucial,

0: the updates. No? Sa Piat Gabayan, which go local, si Gabayan dala na sang D3Bio. Ang D3Bio lang ginihom ni Kakipa Wilson Villena, ni Kipa Eric, nga ginaparisa na mong MTC. Halin, ina, may ara na siya nga D3 plus may extra virgin coconut oil.
1: Yes,
0: actually, it serves as a bulletproof sa nga ito mga body cells because our body is composed of billions of cells. Ini nga mga cellula, amuning target para sa mga viruses, bacteria. Kaya sumulod sa lawas, tayo jako nila na. But if you have D3Bio, ang guwa sa sulod do may ara kaya protection gid.
1: Do bulletproof.
0: In, may bulletproof kay di ka nila dali-dali yaman no sa sinarto kay obrahon na nila. I-clone na nilang imo din ay sulod mo. Pag clone nila, they will create a lot of dibs, i-reproduce nila lawas nila.
1: Ngayon, abi do amo na siya.
0: Amo na siya.
1: Do Facebook account
0: ang ginakuha. Ang guwa sila, ha do Facebook mo?
1: Amo na ang include sa mga importante.
0: Tibud lagi niya kung gwapo ka, kag balaan nila ka tisoy ka.
1: Ilang ka bang?
0: Amo na ang nakuha ka problema. Pero at the end of the day, sa mga body cells, na protection natin. No? Ang mga hilanat, si Pontrangkaso, no? Ang mga problema nga naghahina immune system tara ko mabulig sa klinika D3 Bio. Okay, this time around i-check tara si Kipa Wilson Villena. May gintiro sa barangay Sumag. Gina-check tari kun sino ang ginagtutod ng identity kay alias lang ginatag sa aton. Kag until now nagapasalamat na kita kay na-file na kaso mga suspek kay Priago. Ay hindi talaga maintindihan sa pulis basi may ano man may ginatago silang identity sang suspect nga
1: ang na siyang ligad ni Wibis?
0: Nga aga ni Kakipay Berica wala pag in-devolve sa ngalan sang suspect. Abi ko anay kung mapay lang kaso pwede tala na pagwangalan ka suspect.
1: Secret lang bala?
0: Ha?
1: Ito bala, secret lang ah.
0: Ti tanong mo na, ito kung nagtan siya ni. Sekretuhon talang kay Kablokal, you know. He is one of us. Ano mo na sugilano na ton? Nga, sekretuhan nyo lang bala kay kung sa klase nga ba ano gani ko for example may kong migway tapos pre ka baro ta
1: niya kung part lang bala
0: siya kung part lang siya kwanta
1: baro to ah. Ato lang niya
0: ato lang ni bala ato lang ni prong punto na ato na muni salamat sa polis bala after pila may isakto egin man sobra
1: mga one year
0: at least doon ang file ang kaso sir iba doon niya thank you gid
1: so pabakot na isang webis lang in file ha
0: o gani
1: aran na
0: dito pa ko na sa palaro, kita ko na ng breaking.
1: Oo.
0: Tingong sa pamilya ni Priya, ipa ano ang ila reaction? Kay finally na file ng kaso, are they satisfied? Gapati blas lang ang gimpailan ni kaso amugin nisla. No? Ti kita hindi na tay magquestion kay nag-agi na naya sa maid nga pag-imbestigar sa kapulisan. Imaginable lang almost a year ng investigasyon.
1: Ti sige lang kay okay may na. Better late than never kunong.
0: Ki at least hindi na sila part sang hulat-hulat lang. Kinasulbar na?
1: Ang gahulat-tulat lang, ito lang in-check nga ginpatay itong kabukas ang iyang akwad at downtown.
0: At yun, hindi na ito sila mapasaka kaso?
1: No, ay naturo. No, ay na.
0: Hindi naman napilit, kung pamilya, hindi naman interesado.
1: Pero Friago, ha? Isa ka-celebrated case, ha? Under the watch of Colonel Ribadumya na pasakaan.
0: Very good, very good. I-check tayo si Kipa Wilson, kaya gintiro sa Sumag. Sino ba na hindi siya kang nanumotibo, ginatanaw, gagintiro ining nasambit ng biktima. Yan yung report natin sa line number one. Wilson, good morning.
2: Good morning, Captain Ojad. So, ari kita diri sa Bumno, sa may Purok, San Jose 2, diri sa may Barangay Sumag, siyudad sa Bacolod, Captain Ojad. So, recall natin, isa ka shooting incident diri no, ang nagluntag sa tinilikdang June 1, pasado, launa, sa kagahon, Captain Ojad, and Captain Eric.
1: Okay.
2: Nag-resulta ini no, sa kamatayon sa isa ka persona, nga ginkilala naman niya sa kay alias Butsoy, 43 anyo.
0: Butsoy?
2: Single, Butsoy.
1: Choy Butsoy.
2: 43 anyo, single, wala sang trabaho, kag-residente naman niya sa nga Purok San Miguel, sa among masagyapon na parangay, Trisyonal sa Bacolod, Kitawazer, Kitawerik. So, base sa initial na report mo sa atong sininga kapulisan, sa initial investigation, nga ilagay pagwa na nagapungko no sa sulod sa mga computer shop ni ini ari sa ko likod diri sa bukid o diyan kay Ken Eric si alias Butsoy no
1: okay.
2: Kag hinali na lang ini siya ginapakadtuan no sa mga suspect kag ginapaulanan sa bala kag hindi lang kay Ken Eric isa hindi lang duwa kay Ken Eric hindi lang tatlo ang gindro ni sa iya posible kay Ken Eric kay na recover ng empty cartridges diri sa may computer shop sa crime scene kay Ken Eric pito ka bilog pito ka empty shells ang suspected mga 45 caliber pistol.
1: Okay. Pito ah.
2: Naman apat na pito. Kag apat ka fired bullets no ang punta ni or ang tip ni sang pusel na wala niguro na igo kay Sir Aljan sa lawas niya ni Kwan.

0: alias Uksoy. Mm. So immediately, dalain siya no, sa hospital, but unfortunately, at around 2 a.m. in the morning, at the same day, mag-festival.
1: Tilas dos kagahon, sige siya computer. Grabe yung computer shop. Gano'n sila sa kagahon? Ano ginaobran lao?
2: Ano ginang transaction na nga?
0: Ang kita ako sa video na to sa bong.
2: Why daw na uto dahil lagi kay ginabalik ta, ginapabalik ta. Ang bala na si K5 ba, kameraman mong matata na kuha na patay.
1: Utod, utod. Okay.
0: Sige,
1: sige, go ahead.
0: Kitao na?
2: Oo. Pagawa na yung mata sa K5 na?
0: E para pakita ko sa inyo kasi Valdan, kasi very condition sa kapong ko. Kaya rin, hindi ko di ay subong sa ginatin bagat ko. Ari, hindi subong ang ginapong ko. Anyari, oh.
2: I-recap ta for recap while waiting for your video presentation kay Five Wilson. I-recap ta, the incident happened alas 2 ang kagahon of June 1, correct?
0: Alauna.
1: Correct.
2: Alauna kagahon of June 1.
1: Pila gintiro siya sa tanggampang sa computer.
2: Sa computer.
1: Question, pila kabilog ang nagtiro siya? Are they riding in tandem? Demo may slakyans lao
2: kay lima gid ka balangin palupok. Okay.
0: Ah, okay. So kay Father Jenny, kay Father Eric, no, base din sa ano, sa report nga nabato nato, do isa lang ni kabilog yung suspektsado kay Father Jenny, kay Father Eric, ang nagkuan nag ang nag tiro sini sa aton sini nga biktima. But I clarify ta no sa liwat ala una ini siya natabo kay Father Jenny, nakalapo sa ini sa hospital. But at around 2:20 a.m. no, sa amo man nga adlaw gin pronounce ini siya nga ginbawian gid sang kabuhi kay Father Jenny. Dito naman niya sa may Pakulod South General Hospital. Kasi nag-conduct sa sang follow-up do o na tawag sa mekanik man sa manhunt operation dati ang why man mahingagaw. Ini Antoine ang suspitsado.
2: Okay.
0: Kisa na dyan, kisa Derek.
2: Sinong suspitsado ang full name ni Butsoy?
0: Ano?
2: Sino ginangalan ni Butsoy? Ang biktima?
0: Ang sa report, di kisa na dyan, Butsoy lang ginang nakabutal. Ma'am, kilala mo na yung pinido ni Butsoy, ma'am? Hindi,
2: okay,
0: nag-atari.
2: Okay.
0: Sige.
2: Sino ini si Butsoy K5 Wilson? Sino si Butsoy?
0: Si Butsoy kasi doon, yung kasi Eric, yung confirmar sa ato no, ni Police Captain Andy Ofalia sa Police Station 9 nga identified ni siyang isa sa mga drug personalities sa may barangay Sungaan.
2: Okay.
0: Nag-atong video sa doon kasi Eric.
2: Okay na. Go ahead.
0: Ang mare kay Federic, ang ginaaring bangko ang nilakapitan ko, Berigo Tungko, si
1: okay.
0: Butsoy.
2: Oh, ice to the board, ha? Ice to the board. Okay.
1: Mamati kami, ha? Go ahead lang.
0: Sakto man, dari man, no? Dari siya. Dari siya Gatungko. Kahit nag-ampang, nandiyan siya pirmi, nandiyan siya nakato kay Federal dyan. Dari sa...
1: Anong ginaampang niya?
0: Scatter kay Federal dyan, yung kay Federic.
2: Okay. Importante na.
0: Dari scatter, dari sa computer shop. So, amo na din iya, sabi nga ginapakato pa kare, ang ampang sa scatter. Kakabudlay man kay Father Eric, excuse me, kung magmanan operation ka naman sa atong kapulisan, kay ang gwa sa computer shop kay Father Jan, tanawa bala ko ano, banokse na kay Father Jan ng kay Father Eric. So, rekta ka na to, Bakulod.
2: Okay. So sa Banokse Road gali, sa bagong dalan gin.
1: So ang gwa niya gali, ang inang San Miguel, ang muna dag shortcut. Pasulod sa Sumag, pagpanaog mo sa Taytay going to Bacolod, on the right side liko ka going to Kabug.
2: Amo na nagdi da.
1: Tikay damo na da computeran, kay damo da karokihan.
0: Damo computeran, damo manabi siyang gigi sa dyan. So ang kung dere ka sa computer shop ni ini, ang pakadto dito sa may babaw ya, iniyari pa south na niyari, lapit lamang siya actually kay sa dyan.
1: Ang balay sila ni alias Butsoy din,
0: hindi why dire kay Father Jan kay Father Eric sa ano ni sa Purok San Miguel iniya Purok San Jose, so amo pa nang tultulon
1: ta karon sa Purok San Miguel do ra nang spiak ga nang spiak
2: basta
0: sa tabo
2: pero hindi siya kilala sa taga dira.
0: Ah, may mga abyan man diri sa Quezon Jan kay Father Eric kay lang kay ato sa punta kag ina na pamangkutan ko tali kundi
1: bali ang matabo si da kay Pa Wilson pamangkuta sin o ini siya nga dapat patyon gi sa kagaw na
2: kag nga ang lima gig ka pa bala.
1: Aki gid ang nagtiro siya eh.
2: Apito?
1: Di ba jinon mo pito?
2: Apito. Di isa ka load, isa ka magasin na 45.
0: Pito ka bilog ang
2: isa gina ka magasin?
1: Okay.
2: Dala om isa ka magasin?
0: So, kag-aside sina sa pito kay Federal Jan kay Federic may apat pagidya ka ano ng bullet pagidya nga nakita. So ang punta sa nga bala, black is a virgin, kay Severic na nakitaan. So,
2: why guro kay Igo eh?
0: Why kay Igo?
2: Apat sulod sa lawas niya ba? Tatlo awas?
0: Pro, pamangkot ka mo sa identity o kung saan na background ni ano ni alias Butsoy Kefeneric and Kefeneral dyan. Sa mga bata na kanina, ganyan mo ito nga Bali Police Captain na Andy Opalia nga identify kini siya even sa barangay, kag sa police station, man under ini siya sa watch list, kasi drug personality, kini siya Kefeneral dyan at Kefeneric. But other than that,
1: a drug personality. Magsin ka drug personality, din siya nabilong. Pusher, user,
2: SLI, street level, ano ni siya?
0: SLI ang ginabasa ito ni Sir Ophalia, kaya pala dyan, kaya sa so street level, individual lang ni siya. Kasi kasi pala may mga other pang background, no? Para try ka lang po ito, na ingasin nga pamilya, kaya sa dyan, kaya sa very, kasi hindi siya ang iya na sideline, dribi, skuro scatter man, buta na hong taman, kasi may mga kautangan, no? Laki sa dyan, to,
2: na,
0: scatter, malaki sa dyan, no? Tanahon ta na, tuloy doon, tana, once na malabot, ang ingasin nga pamilya, kaya doon, hindi, diri yan na area, kaya star ang ingasin nga pamilya sa Purok San Miguel.
2: Correct.
0: So,
2: so, ano na siya? Ano na siya? Kung he is a, ara siya sa listahan sang aton kapulisan as a drug personality, ano siya po, sir or user, kag nga ang amugi ng kainit sang tao na pitugid yaya ka bala, kalupok ka kay Pai Wilson?
0: I-confirm talang ina-composer siya or user kaya dyan ang kaya very kaya nakuha talang information is street level individual.
2: Oh, so, basi SLI man lang.
0: SLI siya. So, mo nang ano sa naman i-check.
1: Kuhay kit sila identity. Bale, mga suspect ko, no? Paano? Kundi, na-establish na yung tiara na siya.
2: Si Choy Butch na.
1: Si Butch siya. Gagawa nga daw ginadudahan tabing may connection sa illegal drug activity. But we are not certain kung ano ginang extend sa participation sa mga aktividad.
2: Correct.
1: But for sure, ang duda ko kay Kipay Berik, base ining scatter sa last kagahon, kuwan lang ni Black Kipay Berik fraud. Kabalo, kati ang transaction sa mga kagahon, damo. Basi malabay lang na yung mga klinti niya, kunwabi, nagtanaw, nagpangamusta siya da, kag na-monitor siya, or usually nga ginatumban sila. Either why sakbayan siyang stocks niya kung tuod na nga drugs. Inayaga, these are just questions. Hindi niya silinga mo gina. Ikadua, basi may gin-double cross siya blaka. Ano pa nawag siya na?
2: Hindi double cross, may traidoric portion eh.
1: Ha?
2: Traidoric portion.
1: Kalaw, ayaw mo na yan sa tinaga mo naman man.
2: Kidouble cross mo.
1: Kapamati si Wilson bla.
2: Nakatakin
1: mo ba? Si Wilson may sala ni sakon mo.
2: Nakatakin.
1: Son, ang ginambal mo bla sakon. Gikantuhan ko to son, why bla to son?
2: Rungin po.
1: Ato sa sililo, bla, son, ikaw, bla. Uy, magigilasin. Hindi, joke lang, son.
2: Wait, son, baba mo, ha?
1: Ha? Son, sige na. Okay na. Son, ay nang...
2: Good joke, good joke. Ang baba mo.
0: Hindi ko rin kakapokus, oh, bravo.
2: What to, what is Wilson sa
1: kanila? No, gaya ka na gani, Wilson, ha? Basta may salakagin sa ako lang. Ngayon mong ginapabugal mo. Ang ginapabugal mo. Go!
0: May duwa pa man naka-branch.
1: Ayun na, gaya pa lang mga branch. May mga sarado na karoon niya. Basit ko na noon na. Ano po siya?
2: Ang baba mo, Wilson. Ba mo?
1: May wala kung po siya.
0: Sorry.
1: Umbo na. Eh, basit masan na lang. Po siya. Ang po siya. Okay. Now, sa iluhan ta kay Pa Wilson, ang identity sa mga suspect, may nakita sila nung sakyan nila, bi, kag ano, naka...
2: Kilala siya?
1: Nakabunit sila, nakakalok sila, whatever, na nung identity.
2: Pamangkoton, tabi si tita, da, son?
0: Ari si Mambi, ari din gabantay ka sa Valdez, pero hindi na siya mo nga time ang gabantay.
2: Hindi lang, tingog na lang, hindi lang papakita yung tsura niya.
1: Tingog lang, ha?
2: Tingog lang.
1: So, ang police na ito, no, ay pa idea kung sino ni Slaya, sinong suspect, son?
0: Sige, ito lang si Mambi. Lang
1: papa
0: sa
1: ansyo
0: lang
1: sa sir. Lang, hindi lang sure. Lang. Oh, lang. Hindi ka na magalit.
0: Medyo
1: ano. Lupok ba 'yan mo? Hindi ulo. Mangkuta siya, bi. Pagtapos lupok, ano na batian niya? May motor nga nagpalagyo, may slakyan nga naglagan, ano? Pero ano na batian niya? After lupok, may motor nga naglakat? Gamotor, kay Paverick?
0: Sa tao.
1: Ang kasanay, riding in tandem. Oh, at least klaro ta. Way babalaan din pagkadtong motor, pagkadto sa highway o kung pagkadto pabalik sa kabog. Sige. So lima kalupok kakipabirik, hindi profesional ang nagtira? Notice mo? Kilid ang igo mo. Ang profesional yung ulo niya ang target? John, confirm kilid lang ang igo, why sa ulo?
0: Ano kaya ba dyan?
1: Why siya igo sa ulo, kilid lang?
0: Wala kaya ba dyan sa kilid lang sa
1: buti. At hindi siya profesional?
0: Nagapungko siya kaya ba dyan?
1: But si ganun ang nagtiro kakipabirik, hindi expert?
2: Oh, may kabaman eh.
1: Di kaya ang expert siya, why ya duruga mo, ulogin na
2: yan. Isa lang na yan, pito.
1: Sa lawas. Ang gwa niya kay Pabirik, hindi expert ang nagtira.
2: Nga nga lawas mo siya.
1: Ay, usually, kuro, ang expert siya, isa, dua, tatlo lang kalupok mo. Bang, bang, bang. Double tap na usually, pak, pak, pak, pak. Pang.
2: Pang.
1: Lakat na yun.
2: Lakat na yun.
1: Tiyato ya, pito.
2: Kung pito yan, damo na yan, Wilson niya, babang.
1: Oo, oh, tiyato na, babang. Magic number na, number ni Michelle na, number ni Boom na.
2: Oo, ang 7.
1: Oo. Ang laing kinumiro ko man na.
2: Kaya ako naman ang
1: agalika, tika nami
2: kay K7 ako mo.
1: Agalika Lucky 7 iya para sa ako.
2: Oo, Lucky 7, okay. K7
1: Wells, thank you Gid Wells. Kay mapost na kami commercial break. Pagbalik na karoon, matutok naman sa update ni Carla. Agyan to yung police. Karoon na nung latest investigation nila, Wells.
2: Follow up nilang noy.
0: Masubong kaysa Jenny kaysa Derek kinagabak tracking pang ato sila ka polisyon
1: kag kung pwede matultol mong balay gid ni Butchoy. May interview mong pamilya magpamangkot kung nga agi anong tanaw nila ang gintiro abing himata nila kag ipabiyari kay why man siya kuno asawa kag ipab Wilson tod na.
0: Oo, wala
1: 43 years old pero why asawa.
2: Daw si Wilson gid daw si Wilson gid 43.
1: Basta okay, Gidson na. Ang musiki na.
2: Okay.
0: Sige, kaysa daw dyan, kaysa Merik, no? So, katuan ta.
1: Kaya ano, kung magabot ka rin, sukton ta pa ka sa gimo nga misinformation, ano?
0: Ay, hindi na, kaysa na dyan.
1: Sige na, delay na mag, ano, may extra na ta.
2: Ba mo.
0: Naagyan ko kita kaysa na
1: dyan. Naagyan ko kita mo na namin. Sige, Gidson na. Thank you, Gidson. Dugsing lang niya. Tonbot si ganun sila. Ang ginatudlo ni Wilson is that may isa ka namin nga kapihan sa Libertad. Oh. No? Nga damo, giga pa nga paper me.
2: Tikon ka agahon nga lang niya duty. Tindra si kasugod.
1: Oh, mabuhay coffee shop pa, no? Kampiyo, no? Walang buhay kung walang mabuhay coffee shop mo. Okay. Thank you, Gidson.
0: So, amo na ito, na-update kayo sa Dajan, kasi sa Vere, kayo basi kung dahil pa ni Karamakato ni Nasturian, eh. Hindi na kabalita, ano, kinadulo sa inyo sa Kalwan, sa MyPC, D3-Marking, D3-Extermanded. Ito po na ito sa patrol si K5 Vincent Coralde, and naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Ayos. Good.
1: Salamat sa report ni K5 Wilson Villana. Sa ato naman yung pagpalagan sa karungan lang.
2: Pito kaigo, no? Pito kaigo lawas yan.
1: Because of the description ni ginhatag ni Wilson, isa lang nagsulod sa aton pangunauna. Okay. Hindi iya gun for hire ang nagtira kang ipaybirik.
2: Okay.
1: Tamo ba lang ginusik niya? Oh. Ang gun for hire are experts. They will not waste bullet because ang pito kalupok, iskandalo na kayo.
2: Iskandalo gaod na. Kag, tikong gampang siya computer, but yung katalikod siya.
1: Katalikod.
2: Tikong katalikod siya
1: lang kinakotitogi daw. Kung professional, tiya.
2: Saan lang to? Hindi siya ka mag-double tap eh.
1: Why na?
2: Pang! Lakat na.
1: Pang papang papang ay ang balbo
2: na permit. Kung pito ya, kung do tatlo ya, papak,
1: pang. Ang mga permit. Tikong pito ya.
2: Pito ya. Papang, papang papang papang. Iwan na ito. Barak na na iya,
1: ging.
2: Barak na ging,
1: oh. Well, ang ginigabahin sa mga program dala na sa kalwa naman sa DDX pa mga doon inyo sa Pio Antioxidant para mapanubuhar ang inyo sa blood sugar, bla. No? At the same time, regular inyong ma-regulate ang inyo sa blood pressure. Yes. Di magsaka. No? Amo na amon, ikipay beri ka. Isa na, no pa na amon ka, pangakig. Huwag gasaka, pressure tubo na amon.
2: Huwag pangakig mo.
1: Huwag makamig pangakig.
2: Hindi na mapainita.
1: Ang panuwag sila iya, gapang angga.
2: Hindi
1: na mapainita. Amo na nga amon, pa daw medyo gabag galag things lunggan pero
2: ano kayo lapit lang Father's Day ng mga nagainay ang mga
1: oh, eh, by the way on June 21 the world will celebrate the Father's Day.
2: The third Sunday of the month of June.
1: I don't know matabon sa utan sa mga sawang banak iti Father's Day mo.
2: Father's Day but si kanon sininga
1: maposta commercial break kay Pabirika
2: manilig ka na kag
1: magbakyo maposta kay Pabirika commercial break when we come back to Tukanta nakalabot na sa tension karon ni Attorney Joseph Chu ang aton city legal officer. Correct ka, Kipa Berik?
2: Yes, sir.
1: Ining problema, nga gintutukan sa K5 sa aton mata sa K5.
2: Mata sa K5.
1: Sa aton ipa-K5 mo. Ipa-K5 mo, ha? Mata sa K5. So, kung may mga problema, kamo ipalabot lang sa mata sa K5.
2: Mata sa K5. No?
1: Kaya ang K5, matingwa nga bisitahan. Kaya ina ka mata, basi makalabot na sa dulungan sa aton ng mga concerned government agency.
2: Mm.
1: Kag ila sa nimatagaan sa nagkigo ng atensyon.
2: Kag hindi man siya pabugal kay Pebel dyan, ang mata sa K5, ang kada libot sa aton nga patrol, sa matata, ang primoter, ginasunod nilang agita. Kag ginakaayo.
1: Ay, hindi nga tuloy, gusto ta sila pasalamatan.
2: No, hindi man ko, ginapakata
1: ka sila. There's nothing personal against Basiwa Prime Motor.
2: Mm-hmm.
1: We are only a vessel, no? Palaagyan, a channel, sang sentimento sa publiko sa mga problema ang gakalanabo. Mm-hmm. So, kamon mo lang trabaho, di ba? Permium lang gani kami sa inyo, gangga. Permium lang kami gani sa inyo, gapangabay. Tigaling natabuan gito sa nagligad, kapila nakabaliskan ka kay Pimerick. Nusubra naman to yung awagig ka. But you know, let's not go back. Siling nila ko, no? It's not good. Kabarikan tapang nagligad. Mm. No? Till let's move forward, salamat Basiwa Primoter for giving immediate action sa problema sa mga utod. Because tanan na nga mga konsumidor, nag-aabaga sa ginatawag na systems loss. Anong panawag mo na?
2: Systems loss. Ang
1: no water,
2: ito,
1: anong balmo?
2: Unaccounted water.
1: Oh, no water revenue.
2: No.
1: Oh?
2: NRB.
1: NRB. Mm. NRB. No, non-revenue water.
2: RW. Non-revenue water.
1: Okay.
2: Sa libro na nila yan.
1: Sa mo nang aton, kika unfirma na, why talaga, gatipid ganita, pagkatapos siya, ubuso niya. Dugangan niya sa NRW. No, bukot mayan. But you know, in fairness to Prime Water, sunok kay K-Fibery, most of the time, ginasunod naman nila. Mapause kami commercial break, pagbalik ta. Ano ang order ni Atty. Cho? Tapos sa mga cues ko, nga rin this time lang ako mag-shortcut, kinista ko rin agay ka barangayol.
2: Yes, uh-huh.
1: Lapos ka to sa isa ka private cemetery.
2: Yes.
1: No? Sa kilid, the right side, damo sa mga cues ko.
2: Yes.
1: Ang oras na sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C, alas 7:55.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masami ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
4: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung ginom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin. Amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
5: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir JP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
2: Oh,
5: as in, priska.
2: Priska.
5: Dukat.
2: Do recharge ka gid, no?
5: Do recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classificid man na abi sa tanan nga kwan na.
2: Sedatives.
6: Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
7: Uy, tuod na.
6: Mm-hmm. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Mm-hmm. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations ang muning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
7: Husto.
8: Mm. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo Aramis DTX 500.
9: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin.
10: Uh-huh.
9: Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. Mm-hmm. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Mm-hmm. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang ang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
6: silak sang adlaw
9: nga ang bata mo is also prone for oxidation so ang mata ta kululuoy gid this kinds of days no kay damo technology so mag DTX 500 mag Mighty C and Pure C amo ni imo kalanlat.
5: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
7: Uy.
5: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
7: Uy.
5: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mm-hmm. Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels sa mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagid ya. Mm-hmm. 22 pesos lang imo gastuhon adlaw-adlaw sa gamay. DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. Mm-hmm. No?
9: Mapaiway mo.
5: Mapaiway mo. Di saan ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ya? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kunayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubang. Huwag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
10: O baka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.